0: ni mamadawat gikan niya.
1: Okay ra na, babe. Doon naman ko'y tinikom. Og usa pa, doon ako'y kailang ang mga tao. Pwede na nato sila himo ang mga connections o makatabang na sa imo negosyo. Buhaton ako ang tanan para nimo. Ingon anak, ikakamahal.
0: The LC Story. Hashtag Dear IFM Mango. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The LC Story. At tangi.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol! Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
4: Day by the weekend, a whole new world is waiting. It's my father's take.
2: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9
1: IFM Balita!
2: IFM Balita!
3: Sa buntag!
4: Idol, alas 8:07 na. Kumusta unta kay naaday ko nakuha nga nindot kay nga balita, because until June 20 pwede pang mo avail sa ato ang July rather, so taas-taas pag ide ay until July 23, first week of July. So first week of July, mga sukintig paminaw, pwede pa nga mo avail sa ato ang radio eskolar ni Idol. So kung naamoy mga tinunan, kamo mga tinunan mo o junior high bago lang mo ni graduate, or even katong mga ni graduate na from junior high nga wala ni proceed og senior high, pwede nga mo avail sa ato ang scholarship, mga idol, ang radio eskolar ni Idol in partnership with Skills Inc. So karon din nalakod og gayud pa kay nga kulbaan na ba silang duha mga idol nang urus man sila gyud. Kuyawan tani ang mga lovely friends nato from Skills Inc. Ang ato ang Skills sa teacher in charge si Ma'am Kirby Kaskeho. Good morning, Ma'am Kirby. Mamaraig lang ta. Okay, thank you there. Okay, may good. Ana ni. Okay, one more time. Hi, Ma'am Kirby.
5: Hello, good morning with love.
4: Good morning with love. Ana ni. So niya, naapod gari ang unique name si Shazney Lynn na Sason. Ato ang student records officer. May buntag, Shazney.
6: Good morning, everyone. Good morning, DJ.
4: May buntag ka pang gwapa. Basta ko ang bisita rong buntag. Unya nga itong abungan sa nga si Sir Kendrick nga nakatlan sa dagat. Okay. Muna ako ang hatod ng balita na Sir Kendrick. Pero karon, Miss Kirby, Miss Sajni, number one is thankful kaayo mino sa inyuhang pag-accommodate sa IFM for the partnership nga naatay libreng scholarship alang sa ato ang mga senior high school. So please let us know kumusta man, unsa pa may pwede pa bang, number one, pwede pang ma-avail, no? Pwede pa nga mo apply unya, unsa may mga requirements or mga frequently asked questions kabahin sa ato ang scholarship. Please go ahead, ma'am.
6: Okay, regarding about ana DJ, pwede pa kaayo ta no until first week of July, gi-mention ni DJ, pwede pa kaayo mi mudawat og mga enrollees, mm-hmm. whether as graduate or gap baka,
4: okay.
6: or ni graduate ka grade 10 nga public. Mm-hmm. Gikan public, pwede kaayo niya. Unsa may possible nga mga requirements nga dalon? Dal-a lang jud ang imuhang original report card. Bisan mm-hmm. kana lang, pero if kumpleto manggali ka na kay PSA, tapos 2x2 picture, pwede na nimo dalon sa Skills until or hantod nga pwede na ka ma-enroll.
4: Mm-hmm. So pwede pa gid kaayo?
6: Yes.
4: Okay. I mean, so di pa gid mag-goal o nakatong uban ingon nga idol breaking ano man ni tawagi pa. So pwede pa kay basic ato lang ibalik ang ilang mga lists, ang ilang names in the list para nga matawagan sila. So again, unsa gyud for emphasis lang, ma'am, unsa gyud ito ang mga requirements?
6: Original report card, DJ.
4: Report card.
6: The original PSA.
4: PSA birth certificate.
6: Yes. And then, if na ay good moral or pwede na to follow, DJ. Okay?
4: Mm-hmm, good moral.
6: I-request pa man sa school.
4: Request from school. Mm-hmm. So tulo lang. Mm-hmm. So report card, PSA nga birth certificate, original copy, and then ang moral certificate from the school. Okay, so kanang exciting kaayo kaysa mga naminaw din ha, nalipay ko pag-ingon nga idol na anay di mo menos sa 5 ang enrolled from IFM. Wala! Kinsa kahatok. Kaya ano, sila po damo sang pahalipayan. Of course, with the school kits, with hygiene kits, and among the kanaganing mga ato ang beneficiaries from IFM, naasan may iparaffle for them. Example, bike. Of course, dinamo pwede nahatagad tanan. Okay? Portili, suda po. Okay? Especially, again, sa mga naminaw, ako na lang sa iConnect Doll na atay papremyo sa Hunyo ni Idol. So, our first raffle draw will be this coming June 12, and then next will be June 26. This is our way sa pag at least suporta sa mga atinunan abag sa mga ginikanan. Katong mga nasakpang naminaw gaya sa morning na adinhi, no? Katong yung nakaradyo. Ang katong mga naminaw online, nasa tay Google Doc online para ilang i-click, ilang i-type, kung ganong followers sila sa IFM, and then entitled sila of a raffle coupon. Mountain bikes, duha atong iparaffle for this week. Unya, sinakong bugas, natay tag 50 kilo bugas, and cash, at least tag 500 pesos abag sa mga tinunan o ginikanan for the opening of classes. So, kantong mga ma-enroll, katong at least 5 kabuok, they are qualified sa itong paraffle sa bike. So, Okay, so may na lang, di ba? Pwede ba daw mo appeal? But anyway, going back, Miss Kirby, kumusta man, unsa may ato ang madugang pang impormasyon kabahin sa ato ang pag-example sa opening, sa curriculum this year. Go ahead, ma'am.
5: Hello, maying buntag once again. So far, ang atong mga teachers karon, we are very engaged with our weekly lesson planning. So, ang among lesson plan, amo jud siyang gi-integrate, no? Kasagaran ang gusto mga teachers karon, DJ, kay mga batan-on. Dili lang batan-on. When you say batan-on, usually, muna silang active. Tinudanay na active. So, that only means nga mas maka penetrate jud sila sa mga bata, especially sa ilahang on the way they deliver the class. So when as our part of our preparation po, DJ, kay amo gi-integrate ang among mga lessons with for the lessons to be an active learning, no? So
4: proactive
5: yun, engaging jud siya niya, kanang mas makarelate yun ang atong mga 21st century learners. So
4: kapil mo taana, no? Gamay.
5: Sige na lang.
4: Sakita sa kubukto.
5: Wait, so atong mga teachers mo very kanang active, no? Bisan pag good of kanang math teacher siya, she's shout out to Teacher James May Bantakulo, no? Grabe siya ka-active gihapon when it comes to sports. So ingana ba, though ang iyang subject is math research, mo engage gapon siya og kanang mga active,
4: because ang learning, I mean ang growth sa usa ka individual, dili lang man as academic,
5: yes,
4: kundi different aspects. So mo na atong gitan-aw sa skills, yes, now we make sure that there's growth in at least every aspect sa usa ka learner.
5: Yes, DJ, I agree with that. And additionally, learning should be fun.
4: Tinuod no, kita usahay no, kinabi, usahay nga laayaan yung klase, right? So at least, ang panikamutan sa skills with our scholars and your regular students nga, kanagyong kuan po ba, kanang lingaw po, nga dili po sila maglaay. Because diba, ingon pa nila, I remember in college that learning occurs, kung ingon pa nila, learning occurs when there's a modicum amount of kanang stress nga, at least ang bata medyo murag kulba gamay musod, pero di po pwede nga muralag walking in the park, yeah, no? Nga muralag ka ng George na dito ba? Nagibalansi. Wow, so mauna nga pagpangandam.
5: Yes.
4: Pero ang ako ni Bawa nun, ma'am, di ba, wala naman itong mga strand. Katong ingon nila nga, example, kaninga strand for senior high. So naanay for TVL, that technology at tech voc and livelihood, and then kato academics. So what will happen in a week sa kanang schedule sa itong mga bata?
5: So karon sir, ang ato ang TBL, ang term ana is Tech Pro na siya.
4: Tech Pro, okay.
5: So from 15 subjects, ni down na siya into 5 subjects na lang. So ang atong schedule kay sayo na gyud mauli ang mga bata. So instead of 5:15 PM before, DJ, karon kay 3 PM na lang.
4: 3 PM.
5: Yes.
4: Pero ang start sa
5: uban
4: klase,
5: na half day na lang.
4: Paliwag ko sa iyong microphone. Okay, continue lang.
6: 8 a.m. true for the schedule nila.
4: 8 a.m. until 3.
6: 3.
4: That's
6: 3.
4: Mondays to Fridays.
5: For our Friday, our classes is kuan lang siya, online class.
4: Online class. Sa Birnes.
5: Asynchronous.
4: Ah, okay. So at least, no, maka-save gamay sa biyahe, sa kanang pliti.
5: Yes, sir.
4: Oo, nindot ka ayo, di ba? So sa mga naminaw karon dool, basin ba? Na, for those who just tuned in, kauban nato itong mga higala from Skills Inc. Ito ang partner school alang sa Radyo Eskolar this year. Then excited kayo me to send off our scholars from IFM. Unya, hopefully, madungagan pa. Okay, naapamantay, ipang tawagan, ipang proseso. But usually, unsa may mga challenges sa pagpa-enroll sa senior high?
6: Isa sa challenge, DJ, no lang kay ang kana lang dili kompleto ang requirements.
4: So, apil ang PSA, no?
6: Pero okay, DJ, kay na DJ nga ang to follow lang uban requirements as long as naa ang report card.
4: Report card ang pinaka-importante.
6: Yes, kay once nanana mo ang report card, DJ, after sa ato ang exam.
4: Exam.
6: Pero ang atong exam is dili siya academic, DJ.
4: Ah, okay.
6: More on personality tests. Yeah.
4: Okay, kanang mga ilahang
6: if asa sila weakness, ang si weakness nila, ang si strength nila kay.
4: What if what if ang weakness mong kay Sia?
6: Wala ni mo.
4: Sorry, sorry. Sorry, nakalimot ko kanda in this scholarship din. Amin ako bumalik. Okay, so kanang kuan lang personality test.
6: Yes, DJ.
4: Okay. So dili sila angay idol na aron ba exam. So dili angay mag-uol.
6: Dili angay jud mag-uol, DJ kay. Very sayon rigid kaayo ang exam, all about their self regard niya. One of the purpose sad anang exam or test, DJ, is we wanna know kung asa mi dapit ta mo guide sa amo mga estudyante.
4: Abi na kog ma'am, you wanna know asa ka nagkuwang. Sorry, sorry, sorry. Abi na kog dear IFL. Okay. So, maunay angay nilang hinumduman nga maskin og basta importante mo gud ani ang willingness, how interested sila nga musud sa ato ang kanabang scholarship program with Skills and IFM. So again, salamat kaayo for giving us an update and God bless no sa tibuok ka pamilya sa Skills Inc. Nahimutang sila idol sa may is it Gorordo ba no nga street ta General Maxilum, maglibog ta kay magmeet na maguna sir di hadapin sa may Jollibee di ba. So General Maxilum Avenue, the old building of
6: Old Sacred Heart.
4: Oh, Old Sacred Heart for Boys. So again, ayaw mo kalimot idol at bang ragyod ana sa unahan na gamay sa dole nga building unya na aragyod sa duol ragyod sa kinapusurang bahin sa dakbayan sa Sugbo mga idol. So sa mga naminaw na ba tay contact number sir pwede na ma-announce kay ang amo mo gisigi announce ang amo so at least directly from inyuha no ang number ni Sir Kendrick idol or sa ato ang team from Skills Inc. para direkta na lang or at least just share nga nakadungog mo through IFM. Okay, go ahead. Go ahead, Ma'am Shazni.
6: You can contact Sir Kendrick sa 0945-125-4105.
4: Again, atong balikon, Ma'am.
6: Again, it's
4: 0945-125-4105 again sa tanang mga senior high school incoming senior high school nakagraduar mo og IELTS nakagraduar mo og junior high school no panahon na ni idol kay basig mo na ni ang tubag nga mo eskwela ba kog balik or mo dayon ba ko because again ang ibalik-balik na mo after with skills ninyo nga 2 years ako ang chance nga employable na mo because of the skills nga atong i-provide NC2 no so manghinaot mi nga ang tibuok pwersa sa IFM will guide you no tanang suporta moral emotional pagpatanan anak ug ang pagfollow up nila Sir Kendrick and the team no nga hopefully mapag-graduate gid nato from grade 11 to grade 12 until makaeskwela or mo proceed mag college or makatrabaho sila. So, ang opening of classes sa Skills will be on June 15. So, hopefully, mga idol nga atong suportahan. So, muna nga tayo mga mag-meet na tayo with the Scholars Squad. Nasaan na all we. Excited na may sa ato ang mga scholars nila sa IFM. Unya, one of them will win also a brand new mountain bike among our scholars. But of course, all of them, natong ato ang school kits and hygiene kits. And of course, ang ato ang free uniform as per agreement nung sila na ay free uniform through the school. Salamat ka ayon ninyo. Basig na pa may dugang hi. Greetings or go ahead, go ahead.
6: DJ, na lang ko i-kanang i-insert ba? Additional regarding sa katong mga wala natawagan nga nag-inquire about for the scholarship. Kanang if ever magali mo ko natawagan or naka-doubt ang schedule, pwede rin mo mudirit suod ko sa skills. Kay on that day, pwede mo pre-enroll dayon exam then interview then president of your day process of enrollment ina lang agikan mo sa IFM.
4: Salamat kaayo Miss Shazni, Miss Kirby, go ahead na kay dugang i-sulti pa.
5: So wala jud ko ilang sulti no but skills will equip you not just academically but also kanang to be a globally competent
4: human ka na degree globally
6: worker
5: soon. So hopefully you will enroll with skills, you will trust skills.
4: And of course kami kay Bogid Ming dili mo excellent no ang mga skills nga mga products at the same time gid mi inana kadali nga makig partner ani kung kay ibaw mga dili proven and trusted ang skills for your senior high school programs. Salamat and God bless, and I hope nga ang inyuhang mga preparasyon for the school year kay magmabungahon with all the adjustments o sa challenges sa mga panghitabo sa palibot, because affected man sad good ang education, di ba? Maskin na itabo sa mga pamalaod nato sa Senado, mga calamities we are apektado ta, no? So naay mga domino effect, and katupang pag-intrada sa tuig ang atuang sa gawas, no? Ang pagsaka sa mga presyo, pero still naa ang skills na IFM BYHP nga nagsuporta alang sa mga kabataan. Salamat kayo, ha?
5: Thank you,
4: Dol. So again, standby lang una karong taod-taod ang uluhang tudling sa to ang mga balita atong tagaagpagtagad 8-22 sa ngalan ni Idol Mikey. Ako si Boyki alang sa programang IFM Balita sa Buntaga.
0: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
1: Wild team. Strip club music.

0: Ni sa husay, gilibreng sakay, wag lang bubuka. Kung sa amray, may lapa at usay, balikan mo ng talimi may aray. Go!
1: Teka lang! Di naman kailangan pang ito ipagyabang. Hahayaan ko na lang ang mga madlang. People lang umawit ang mundo, akin din ang gusan. Ano raw? Teka pag-ide!

0: Pinoy, Pinoy, Pinoy.
1: What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat, na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo.

0: Ang giling-giling ko. Nagilok, biyani.
1: Alas 8:31 na, Dol! Dagan king salamat sa tuang mga higala from Skills Inc. Unya, again, ha, good news to Dol. Basin na pa'y gustong mag-senior high, nakahuman og IELTS. Basin na ganahan mo mo proceed sa senior high para maka-college, Dol. Unya, kanang atuang mga kaigsuunan nga nagpaminaw karon, pwede gyud kaayo no nga nakagraduate og junior high nya mag grade 11 og 12 na pinaagi sa Skills Inc. Kauban ng IFM Radyo Eskolar extended until first week of July. No, kaya pwede pa kaayo dol ha. Uy, si ang Joyce Limar Taxi, no, naminaw ko no karon, may buntag diha. Si Rolly, salamat kayo. Attendance check ta dol, 0923-112-8701. Unya, 0923-112-8701. Ining tungura, naa sa Cebu City Police Office, Station 4, sa Mabolo Police Station. Ang ato ang mga idol o radio man. Ato i-check, kung sa maning nga report, Idol Kenny. Atong i-check ha, with Attorney Rafael. Sari pa na ko'y padangat ang uluhang tudling sa itong mga balita. Ano sa ngalan, Idol Mikey. Kanyang inyuhang DJ Boyki. Alang sa IFM, balita sa buntag dol. Ala, sige, text na si Boyki ha. 0923-112-8701. Pakishare sa ito ang Facebook Live, Boyki IFM. Unya IFM 93.9 Cebu Banang na maak sa asawa, gipapriso. Ito na na report, no, kaganihan kadlaon, but with Radio Man Jane, kay suma pa na maako nun eh, unya, pero, mao ba niyang ex-convict, Idol Kenny? Ato itsaka, kay na maak, maning banaha, ano, wala na niyo papaakas, at ma'am? With Radio Man Jane Galliardo, straight to the point, 3 sa IFM.
2: Investigasyon sa Tuanga Pulisan din sa may Mabolo Police Station. Nagpatabang ang iyahang asawa nga si alias sa Jenny Atty. Rufila sa ilahang barangay. Kay matod pa, gidagmalan siya pag-ayo sa iyahang banang si Joel. Mautong gidakot nila, niya giturn over dayo nila din sa may Mabolo Police Station Atty. Rufila. Matod sa biktima, nagipasakitan siya sa iyang bana, dihang iyaha kini, nagikumpronta si, mahitungod sa utang ni ini sa laing tao.
3: Uy!
2: Ang iyahang asawa nga bang sigig paningla na Atty. Rufil, kusog mangutang ni buna nga mamaa, pero di mo bayad Atty. Rufil.
3: Mm-hmm.
2: Yamurag yan, nakuha ng kini nga asawa ba, nga siya may paninglan. No, itong iyang gikumpronta siyang iyahang bana, nga bayaran ang utang niya. Gikasuko man ni sa suspect Atty. Rufil. Tungod lang ni ini na suko niya ang suspect, hinungdan niya iyahang gisumbag ang iyahang asawa sa ulo
3: o
2: tuo nga bahin sa naong Atty. Rufil. So kung atong imagine, mura grabe gid kaayo kakusog siguro Atty. Rufil kay nabunog man ni matod pa ang kining maong iyahang asawa niya. Lahira bigid kaayo uga kusog ning laki Atty. Rufil na kayo sa babae. Niya gawas sa maong panaglalis tungod sa utang Atty. Rufil, ni Saysay po din maong biktima sa kapulisan niya. Nasakpan po ni niyayahang bana nga mo hatagunta o kwarta po niya pinaagi sa Gcash Atty. Rufil at sa laing babae.
3: Oy.
2: So wala siya para asa itong nga kwarta Atty. Rufil. May gani kay nasakpan sa asawa, mautong wala na hinayon. Mauna po sa hinungdan sa ilahang panaglalis Atty. Rufil tungod ato, nasuko na sab ni si Joel, kaning suspect Atty. Rufil, dito na niya gipaak ang bukton o gikawras ang liog sa iyahang. Buwanta Atty. Rufil ba nga magyaw-yawa na siya sa iyang asawa, mamaak na mahinoon Atty. Rufil.
3: Wala na niya iring kumagat siguro ni.
2: Lahi nga pa ka Atty. Rufil kaya nakapasakit mahinoon Atty. Rufil.
3: Naunsa.
2: Murag mama, murag himo, nagirinig abat. Ato ang kaningi ko Atty. Rufil, ato ang gisuwayan yun o kuha. Ang habig ni ining maong Joel, kanang suspetado nga nabalhog karon din sa Mabolo Atty. Rufil. Lalo po ni siya nga di siya magpa-live interview. Mautong ihangyo po siya, Atty. Rufil, nga madunggan niyang habig, girecorded lang nato to, Atty. Rufil. Iyang may nang madungog po nato sa iyahang, iyahang rason, kay gihimakak rabanin niya, Atty. Rufil, nga wa siya na maak. Pero iyahang diangpon, nga iyahang ditamparos. Iyahang asawa. natay interview pod ni Joel din ha aton yung film kasi pwede pod nga to.
3: Okay. Atong ate padungog ning yang interview be. Tagantag pagtagad ko no kasama nga names asama tayong interview.
4: Ayong punta, Daidong PTO, Rajman Jean Galliard, sa Diwa HPX IFM. Sir, ang sa to katinod, ang pasangil si mo, ang anamaa ka si mong asawa, sir.
5: Wala.
4: Dili to tinood?
5: Dili.
4: Pero ang ipaprisonin mo yung mong asawa. Ano na ito, sir?
5: Wala ko na itamparos siya ng mga.
4: Itamparos ni mo? Kay, gusto may hinungdan, sir, anong natamparos ni mo yung mong asawa?
5: Nag-awal, nag-daan, nag-alipalayas.
4: Alipalayas ka niya?
5: Dili ka na ako sa mga at parita. Nara nga sa samuha na sige pag ka ng yaw-yaw. Ako di badlong, kaya ang ate, bago ka nga nalukan. Kaya dira sa mga, ay sa ilang ate. Ma-distract sila nga dito. At to dito sa mga.
4: Kung ipalayas ang kakaniya, iya po kang giapas.
6: Siguro ang tao nga nag-iskandalo dahil siya nag-iskandalo.
4: Matag ibadlong mo siya?
5: Ayaw, di ha. Ito yung siya sa balay. Sige, gawiyaw. Ang ati, bago mo nawasan. Kaya blood mo ang ati. Mas sarag.
4: Pero kusog-kusog ito.
6: Sa ibang malagot siya. Kasi ba't hindi mo mag-away siya sa mga asawa?
5: Oh. Yeah,
6: isa
5: po yung
6: mga
5: hinong
6: din
5: sa garan po siya. Wala yun.
4: Brad, selos. Selos. Pero wala pa siya. Itaan nga mga ebidensya, sir. Nga mga selos siya.
6: Pero wala man juga kay babae, sir.
5: Wala.
6: Ilan
5: mo
6: katulungin
5: na yung
6: asawa,
5: sir? Wala.
6: Lamoy mga anak mo.
5: Wala.
4: Tulong. Pero pa mga gagmay.
5: Tagpo ang gawa ko sa kayo. Ilang
4: edad ka namang nagkinamagwangan?
5: Sinubi.
4: Anong muran?
5: One lang pa.
4: Ah, one man pa?
6: Ah,
4: kasi nagkuan siya po, sportum ba ron? Oo. Maunang ka ng marag ng selo siya.
6: Kasi nabukahan to.
5: Lapan ko siya
6: mo ba? Nalimot ka sa mga. Nalimot ka sa mga.
5: Kung gusto ko sa kakakuan, baka lagot sa mga...
6: Dili ka
5: po.
6: Dili ka po. Dili ka po.
5: Saan ka ba? Alas City sa gabi eh.
4: Alas City? Sa nagkaon mo? At to, katong naglalis mo, ano ba? O saan mo siya natamu?

0: E-bike driver.
1: Sa kareta?
0: Dili, sa ermita ko nag-e-bike.
1: Ah, sa ermita, pero taga-kareta ang imong pamilya. Kamo sa imuhang kaning asawa sa ermita mo nag-stay?
0: Sila. Konsultin ka siya.
2: Pero magatanggan siya po ka, sir. Magatanggan ba?
0: Wala. Sa wala na mga kaibig.
1: Ah, pagbiya ni mo. Ah.
2: Unang
0: igayon yung
2: mga nakatamparos
0: sa asawa sa'yo. Dili,
1: sir. Kadaghan na?
2: So, unsa man, sir?
0: Kulatado niyo
2: yung
0: asawa?
2: Dili, sir. Walang...
0: Matamparos
1: lang
0: yun yung... Makapupanan niyo mo sa mga mati. Oo, kanang... Kanang kayo yung... Kanang... Dili ko ka... Kanang kanang magtubag yun yung jamay yung magsalsayot ba niyo?
1: Hindi, magpastorya para ni mo.
0: Walang taso garbo.
2: Babaan kay mga asawa sa murag malimot kanya tungo si mukalagot mo na sigaw sa mga matamparo
0: na tamparos
2: na mga
0: niagi
2: sa
0: naaway na unsa
2: mo
0: siya sa wala ka tag kada ko na
1: ako
0: wala naman
1: gyud ma ako pero ka kamo na una sa bag-usang anak sir ya kuya mo sibling mabughat
2: gusto man siya sir.
0: Okay lang lang.
2: Sanaw?
0: Dari mo yung lalako.
1: Sa sanaw? Sanaw, hindi mo siya natamparos?
0: Dari yun.
1: Marami sa pa. Yung anana.
2: Wala sa kayaw. Wala rin yun. Eh, hindi pa.
0: Hindi.
1: Katoy, gayon na nga natamparos niyo mo siya, sir. Kuyo, kuyo. Ganyang 1 month old. Yung anak.
0: Dili. Wala.
1: Sir, o sa?
0: Sir, o siya.
2: Sir, sa 2 semana niyo mo dito pa sa inyong car sa inyong atin. Sige, ganyan siya kalaadlaw. Ang tukod.
0: Dili. Katorasin.
1: Ah, katorasin. Kaya na ba si Gimingaw na to ni mo, sir? Gimingaw raguro to ni mo ba niya? Ganyan po siya makakita sa imong niya. Imong mga anak, nabemil to nukabuk anak, labaw na namoy 1 month old nga anak. Si Gimingaw ra to ni mo? Wala ka na kaunaw na nga. Tapos Gimingaw ra ni na ko. Sadala na jug ka.
2: First time.
0: Wala kayo. Iyan yung layas.
1: Amra kag nalain kay gipalayas niya. Basi tungod rato sa iyang emotion sir kay naalagi siya bago pa siyang anak na basi na siya sa postpartum depression. Pero unang higayon ni mo sir niya ng priso.
0: Dali sir.
1: Unsa man lang sir?
0: Kaduhan.
1: Katulo?
0: Kaduhan. Kaduhan. Kaduhan. Kaduhan. Kaduhan.
1: Kaduhan.
0: Kaduhan. Kaduhan. Kaduhan.
1: Asa on na?
0: Tapos sila to ay gida. Ilay ako yung tasang nandip ko.
1: Na, mag-uway na gidi ay.
2: Ayos. Nasa may plano sa mga
0: asawa. Pag na ganit na tao nga. Tsaka on nga. Tuyos pa na hon nga kon ba?
2: Balik
0: na on gida ni po. Aram dyan niya agad. Magawa.
1: Pero base sa inyong panag-storya, sir, nga naabot na kaderi sa kanang mabolo police station mo, pa dahil yung check pa sa kagkasan.
0: Ilan dyan ko na ako pag-visit.
1: Para patagamon kaniya.
2: Pero sir, wala ko din. Wala ko din na-imuling yung bahan. Ay, mga asawa nga
0: ako. Buwag siya. Buwag din
1: siya. Ah, nakibuwag siya. At higayon na mo. Itong murak kag na ko ba? Ano?
2: Sino plano
0: ang iyong
2: sir?
1: Narebisyo
2: ka na
1: po ninyo
2: nga.
1: Ba't
0: ura man kung itakang pagawas? Gili
1: ka mga ipasaylo sa
0: inyo. Wala nga. Ang
1: na ba sina may timsong? Na may timsong? Katahi na lagi pagpatawad mo. Ano ba? Pero doon na pag ito ay gugmaan ni mga asawa.
0: Ako ang asawa mo na yung anak masado niya.
1: Pinangga. Pero mo lagi na. Pinangga niya na. Kung ano yun, nanimot na. Kasi, oh, istorya na lang sa mga asawa. Pasaylo ba ron?
0: Pasaylo na ako.
1: Pero makasaad ka sir, hindi na tumabalik.
0: Oo.
1: Imo na lang yung kontrol nun, yung mga emosyon.
0: Wala naman yun yung pagkakapaan.
1: Pagkakapaan.
2: Kaligil siya ba mong pagkakapaan
0: niya sir? Makapuan siya dyan ako. Malapat siya.
1: Pero lahi ragit, basta laki o babae ang kusog na.

0: kayo.
1: Salamat, salamat kayo, Sir Joel.
2: Okay, mga sumunin siya, Idol, kasamang kininiang Jane.
3: Joel Atty. Rufil nga iyang gihimakak gawa sa pasangil nga namaak ni si Atty. Rufil na sahira na to nga gaan gid ni siya og gamot.
2: Gaano gamot? Niya ang background anay kay gamay naman ay kaso na iyang giatubang sa una nga nakagawas baguhay lang. Kung ano, labiri with homicide naman ni ay.
3: Atty. Rufil nga grabe ka gaan og gamot. Katong siya pag 2024 na siya nakagawas, karon balik na po siya kay desidido mang ginang iyahang asawa Atty. Rufil, labi na nga nakaangkon ginong mga punog in tao niya bago pang anak Atty. Rufil, 1 month pagod ang ilahang kinamanghuran. Mauna ang gipapresugid siya sa iyahang asawa tungod po sa maong nahatag na kahadlok po din tao na Atty. Rufil. Mauna ang karon, gipasakaan na gidmi siya o tukmang kaso nga nakaroon din niya sa Mabolo Police Station na Atty. Rufil. So far, mauna atong nakuha din niya sa may Mabolo Police Station. Kauban ako sa tong RMN Patrol at State Pilot Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa bang inyong Rajaman Jane Galliardo, DYHP. Tapak, RMN.
4: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Balik na ka na ito taon Mahigala sa Duga, mga isgutanan. Balik na ito Mahigala ang Mindanao area o gayuman ang mga panghitabo sa Senado humalamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 8:46 na.
5: 93.9 IFM.

0: nang ngayon ikaw ang pinakikinggan para sa akin ay FM number 1.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9.
3: Headlines.
4: Karon.
5: IFM Balita.
6: Atong oras sa IFM, alas 8.46 arita sa Uluhang Tudling sa ato ang mga balita karong buntaga, pitsan 9 sa buwan sa Hunyo, 2026.

Alas 8:47 na sa buntag dol. Alang sa mga uluhang tudling karong buntaga sa mga balitang lokal. Mandawi og Lapu-Lapu anda mo abag sa Mindanao human sa 7.8 nga magnitude nga linog. Tulo ka mga nurse sa gipasinunggan sa Kapitulyo human malampuson nga nakatabang sa babay nga nanganak sa usa ka boss. Samtang sa balitang negosyo presyo sa school supplies ni ubos karong tuiga kumpara sa milabay nga tuig. Sa balitang sports, NBA New York Knicks sa tinguhang ay padayon ang winning streak samtang ang San Antonio Spurs naglaom alang sa usa ka malampuson nga mga duwa karon nga season na malampuson na campaign ni RDA. Sige, kuno na. Gusto niya malampuson na ni Idol B. Hari una ta sa ato ang NBA Finals. Mga sukitik paminaw kay nagsugod na unya a 2-0 kay bao na ta Idol pabor sa New York Knicks, no? Wala pa'y kanabang paugnat sa kusog na to Idol nga update unya. Of course, ang tanang mga fans sa Spurs naghuna-huna po, naginam-hinam nga maka kuan po, makabawi karon pero nakasugod na ang Game 3 sa NBA Finals. Kung diin na Game 3 na kita, Idol, New York Knicks gihapon ang nag-una, no? Kung diin duha kabuok ka mga daog na sa Game 1 o 2, batok sa San Antonio Spurs. Apan na sa unang 8, napay remaining time, 8 minutes and 52 seconds, unang quarter. Uy, labaw ang San Antonio Spurs, pero tayo pa kayo nyo. 9-5 pabor sa San Antonio Spurs. Ato ning tagaagpagtagan mga sukintig paminaw. Alas 8:49 na sa Buntag Dol. Nining tungura Idol Kenny, ato lang sa disgutan og balik kay again sa mga naka-tune in karon, no? Sakit pa malandungon sa mga pamilya, higala og tanang mga nagsuporta, no, ni Rene og ni Rene og ni kinibang unsay tawag ani Idol sa ato ang mga ni Divine, no, sa mga duha ka mga casualty sa giingong drowning incident dito sa Aurora. Unya aduna ganihangyo ang PRO 3 nga dilang mo tuodayon sa mga speculations. Unya hibaw-on sad kay perti ko nung kusuga sa sug anang lugar ang mga sukintig paminaw. Unya nasakitan lang again ang pamilya. In fact, nagpost ang inahan ni Rene Baterbonia usa ni kapalarong pambansa MVP. Kay mga ilalaging send off paingon sa kauluhan kay mamahimo na siyang varsity player sa Ateneo de Manila University apan wadam ha nagikan baguhay pagkaayo mga sukintig paminaw ang 19 anyos ang iyang pangandoy di na matuman human nga nakalas kini sa usa ka drowning incident sumapa usa ka team building activity didto sa Aurora apan wala damha nga mauna toy katapusan nga higayon nga pakitan pa siya sa iyang inahan. Di pakulaw Aurora, no? Pastilan. Gahapon gini nahitabo mga idol. Unya, perting dagko asabaw. Pakitan sa mga hulagway sad. Gisawayan pa og dala sa ospital si Rene. Lakip na ang Nigerian, no? Nga, new recruit man ni si Rene. Unya, ang Nigerian nga player nga si Divine na gisuwayan pa og daghapon silang duha apan gideklarar sa attending physicians na dead on arrival. Pastilan ang namog yung mga speculations nga nanggawas karon nga initiation rights kuno unya aquatic nga murag aquatic nga training apan maulagi wala damha nga ni sangput nga to sa usa ka drowning accident. Drowning incident lang sa kitik pamino aksidente. Una man nga mitingog kagabi ang Ateneo de Manila University alang sa maong pagkumpirmar sa kamatayon sa duha ka mga student athletes. Unya sakit pa malandungon karon ang inahan, 14 taong post niya sa social media kay kani pud si Rene makitaan sa nato ang iyang mga mini vlog, no? Nga unsa siya ka sweet ngadto sa iyang inahan pero ato ang pahasubo sa mga pamilya,
sa ginikanan, labi na sa fans. Pastilan mga higala. At ang oras sa IFM Dol, alas 8:52. Standby! At we welcome sad si Maria Bogart Cusajos alang sa tuang bugno sa bubugma. Standby, Dol!

0: 93.9 IFM.
1: Atong timbang-timbango na mga isyu. Susiho nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
2: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
3: Babae sa pikaslin niya, nakatumpa pa ka? Kita ko sa mong katong Facebook Live, unya umura matong nagadlaw na, unya nag-event, abot og malulos barili, unya...
4: Malulos
3: bulakan sa Minolos. Minolos. Sorry, sa Minolos.
4: Minolos barili.
3: Oo. Uy, pura buyag, Bugart ba? Nabe text diha. Muabot niya tag Minolos barili na yung mga mag-text na to diha. Sana all. Pero kagahapon, no, subo kay pamalandungon ang mga panghitabo, Maria B, no, sakit ka ayong, kanang actually, mura kag madrain ba, knowing sa mga panghitabo, nga, ang nakalas, good as of 6 a.m. today, 37 na ang natala nga nakalas, unya na, paghapoy missing, unya, gatusan na, no, 200 na, ang mga nangaangul, unya, nagtanaw ko ba, hinahinay, gani nga, na-penetrate sa ato ang kaubanan sa media, sa RMN o IFM, dito, ang kanang mga area, gani nga, wala nakuhaan ng footage kagahapon, uy, ang mga dan. Uy, ginoo ko. 7.8 magnitude nga linog mga sukitig paminaw o niya tectonic plates, no, nga duha ka mga tectonic plates ang nagbangga o niya mo na ang magnitude is 7.8 sa may nagsigpatan ni ang epicenter southwestern portion sa kadagatan sa Sarangani, kaunahan na gamay sa General Santos City o niya na as 33 kilometers ang Gilaumon Bogart. So maunang ang intensity 8 ang pinakakusog dito sa malapatan Sarangani o sa mga lungsod dito o niya intensity 7 sa General Santos City, intensity 5 sa South Cotabato, Manila, Sultan Kudarat, unya 6 unya intensity 5 sa Davao City. So again, managlahi ng intensity og magnitude, ang magnitude ang energy, ang tension nga gi-mui na puwersa nga nakuan sa maong paglihok sa tectonic plates, unya ang intensity ang nasinati nga kadaot, ang nahiaguman nga kadaot. So kita abiyata dili malalim, Maria B. Ang imo na lang, watay bugno ron kay porting kubuta. Ang imuha na lang, mensahe alang sa tumaking suunan dito kay dibi lalim. Di ba kay, naay mga post, naatay mga messages. Unya, of course, naanay, Manolos Barili, hometown sa akong tatay. Ingon pa sa imuha nga, pag umangkon, ay iyaan na si Mami Tik.
4: Karong June
3: 13, Amigo. Okay. Pero imong mensahe, Bogart, alas sa tumakig sa unan nga epektuhan in town.
4: Una na mga idol, matangga ang kinabuhi mga idol. Bago na natin, pangutahan na mga idol, nga when is the best time to pray? Ang tumagal na mga idol, the best time to pray is the day before you die niya. Wala pa na kamalo mga idol, kausa na mamatay mga idol, maon ng everyday yung tamang pray mga idol. No, ato yung irin yung atong kaugalingon mga idol. Dala mga idol, okay, di pagina to siya makontrol mga idol, kay natural pagina siya ng disaster mga idol.
3: Kalamidad.
4: O kalamidad mga idol, pato. Ako, mag-apo talaga yung mga idol, if ever mangyani, kung ate na nakasinati, kung karoon ate na inspired mga idol, ato na yun ang ato lang yung
3: hugpong. Ako mo bilib ko, ako mo saludog yung ko sa imuhang kanang gi barug ay imuhang gi dapigan kay grabe ang angat buhay automatic man dayon oi. Angat buhay nag drive campaign sa example ang ato ang RMN station, ang DYHP, no, na paspas na nga kahimo dayon og kanang kanang donation drive ba niya. Bilib ko sa angat buhay no kay paspas nga na activate na. Di ba ang nag-found ani Bugart mo to si former Vice President Lenny Robredo?
4: Mga idol niya, daghan yung kayo ang buhatang dito mga idol, mga donation mga idol, kay kabaw magod mga idol nga, if ever ato dito mga idol, dito yun siya mahog sa corruption, mga idol.
3: In all fairness, na ako'y usa sa mga iday ka na yung angat buhay nga, iahang ka ng ligasiya ba, para nako ligasiya ha, dili ba basta-basta nga mupurma ka og example, sama sa gasa sa IFM nga 2022 na itong gitukod yun as gasa sa IFM, no, though daan natin mga efforts in the past, pero inanabangan nakagamot ba, no? Angat Buhay. And of course, balikon ko RMN Foundation na atay mga post ana o sa DYHP. But anyway, ninot kay mo ang punto Bogart nga when is the time to pray? The day before you die. So, wala ka kahibaw. So, dapat every day is a praying day. Salamat kayo, Madam Rudy Baldwin. Oh, sorry, Maria Bogart. Blablablab lang sa, no?
4: Grabe na dyan kay ka-toxic ang kalimutan niya. Mawala ka, give peace, not war. Char!
3: Nasalbar ang mga issue dito sa kauluhan, oy. Ang mga pusasunon, ang mga pasakaan kaso, ang mga ipatawag. Magkahugpong sa ataan eh. Kaya ang Cebu Province, 10 million na-aprobar man no, sa nilang sa board. Pinagi ni Vice Governor Glenn Soko niya ang nag-propose si Vice si Gov Pam. O niya ang lapu-lapu og Mandawi na asad. So nindot kayo ba ang lain-lain ng LGUs magtinabangay ba kay Sahira ba? Diba? O kita sa NMA Tabo, sila sad, abti kayo maka... Actually, kaya na ganing makahatag og rason nato to be more proud, to be proud as a Pinoy, diba? O sahay, daghag mga, lago ta sa tunason, akurap pa, apil sa kurap ng listahan. Diba? Lablablab lang sa Bogart, ha? Na. Nam sige ati man in town si Idol Mikey. But of course, ang ngalan ni Mikey, kami ang Team Boo! Di ka pugan sa pagkatod sa nag-unang balita, Tatakay FM Balita. Ang tingwa pa!
4: Bye-bye!
3: Ako sa paminan sa Atty. Rufil, gibalikan ng mga panghitabo. Kani video ni dito sa Lake Hulon. Straight to the point, 3 sa IFM.
5: Landslide, may gala. Tandog ang bukit. Huwag niyo dahili, kini.
6: Kinsig ang bukit.
5: Lake Hulon ng Bukit Dilibuto. Tapay lain.
7: Lord, Lord. Lord, kusog kayo, Lord. Lord. Lord, kusog kayo. Kusog kayo ang linog. Ginoo ko. Lord, it's shaking.
5: Airport is a Jinsan. Bago na sila nga natakot sa plano sa airport, susunod. Bago ilang pagkamatkon.
7: Mga katawahan naglingkod sa salog, Lord. Inuo ko. Tabang.
5: May pag-abot nila din sa airport sa Jinsan. Kani sa ato ning IFM man ang pagkahitabo okay.
8: Sa Glan Sarangani province niyo Barangay Tapon Sumpay Jalaya.
5: Atulay na hagsa.
8: First time sa Tanang Linog. Karoon pa nina hugmak, guys. Pinakadakong tulay sa glanon. Hugmak, first time.
9: May ganyan, no? May nangagit kayo, no?
8: Grabe. First time, guys.
5: Tapon Bridge. Glan sa Nanggani.
10: Ay, Diyos ko, Lord. Ay, no hands! Hello? Patrons, ay! Ay, Diyos ko! Sukusog ang linog! My friend!
5: Okay, sumunay mga higala mga videos nga itong nahipos sa linog kagahapon. Tapon Bridge itong nakuan. Katotoang na hagsa mga higala. Oh, Monisan Tapon Bridge. So, ang pasabol ning iriyaha sa padong sa Jinsan? Ginuo ko mga kagalaan. Oh, nahugno mga higala ni maong tulay. So, delikado kayo. Okay. Unya, unsob ning kalakiha mga higala. Perting ko anag yun, no? Ato ko nibalik tong gamay tong lake dong. Anak to ni bukid bitaw ni Buto dong. Ni Buto ang bukid niya paghuman ng landslide mga higala. Grabihaw eh. Grabe yung pagkakusugas lang sa hire. Motoy kuyaw nga kwan, naaka sa ubos na kay balay. Motoy na itabok maya sa bugos una. Kani o? Kani, kani. Sige, kani. Oh, ang yuta ko, no? Murag nahimong tubig ang yuta ko, eh. Nahimong tubig ba nga may kwan?
6: No, no.
5: Oh? Grabe yan, eh.
6: B! Ang gas outlet mo!
5: Naay tao dito napita mga kakilan, lisod yun maka...
6: Goal, ang gas
5: outlet mo! Nilagod ka tans ng yuta ng datog. Sus, ginoo ko. Why may laki ining yan katalagman mahigala?
6: Ilagi ito ng outlet, senyor?
5: Lake Hulon sa Tibuli, South Cotabato ni.
11: Outlet yung kita?
5: Lake Hulon sa Tibuli, South Cotabato. Oh, bihay. So nakita yun, ang bukid yun mga higala. Moro din sa ugon ba eh? Ano, bukid ni Kwan. Grabihan ni Kwan ang tabu ay. Oh? Sus, nangiga. Lake Hulon. Salamat na ikin sa Kwan, no? Lake Hulon na. Si Buiki doon ay info sa... ang Lake Hulon kay naa sa crater sa Mount Malibingoy, Mount Parker. So sa usa ni sa mga adtuonon ta ni Idol Buiki di ay. Kuyawan Idol Buiki na.
6: Kinsi ka mo?
5: Di basta-basta mo adto-adto na yung mga lugar. Mount Malibingoy, Mount Parker. Okay. Sumuon ni siya ko ano? Ang mga ato na yung mga mountaineers. Mulag usan ni kasagalan abilin sa ilang mga naa sa bucket list sa mga hikers o mga campers. Taas-taas yung bukila de. Tama o? Labihang. Ngilngiga ng mga hitabua, mga kaigsunan. Okay, napatela yung mga videos daw, uban pang mga videos ko nabi. Asa man itong mga panghitabo sa General Santos City, mga Sukit di Paminaw, nga uban pa mga videos nga itong na dipo sa mga panghitabo kagapon. Gamay lang kaya ha, kay murag ni hang gamay ng atong internet mga kaigsunan. Okay na, gini. Lay, kundi sala. Lay, ni nga anggol. Nga gini na kaping-kaping na yun.
6: Hey, relax lang!
11: Relax lang!
6: Dinami ang mga
5: hmm? Camping just up ring ng bakba sa dukan o ng Lake Hulon.
6: Relax
5: lang!
6: Relax lang!
5: Grabihan pagkakalita. Kani, kani, o.

So mga mga videos mga higala, unya padayon ta nga nanuktok sa kasing-kasing sa itong mga listeners, no? Niyata itong mga GCash numbers o gatong good time nga ni akaroon mga higala alang sa atong panawagan, no, sa itong mga listeners. Nya ato sa nanggi po sa itong FB pages mga sukin tigpo minas. Standby sa kadali, humalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdum. Alas 9:07 na.

0: 93.9
1: IFM Balita sa Buntag.
2: IFM Balita.
3: Negosyo.
4: Negosyo.
3: Negosyo.
5: Nakitaan sa Department of Trade and Industry kung DTI nga mas ubos karong tuiga ang presyo sa mga school supplies kumpara sa miaging tuig. Sumala ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, usa sa hinungdan niini mao ang pagdaghan sa supply ug sa mga namaligya sa merkado. Gingon sa DTI nga makikistorya sila sa mga negosyante nga miangkon usab nga miubos ang presyo tungod sa igo ug ligon nga supply sa mga produkto. Bisan pa nga nagpagawas og price guide ang ahensya, nagpabilin gihapon nga mas ubos ang aktual nga presyo sa merkado. Gisiguro sa DTI nga magpadayon ang ilang monitoring aron masiguro ang pagsunod sa price guide ug maprotektahan ang mga consumer. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita sa Buntag.
2: IFM Balita.
4: Sports.
6: Sports.
4: Sports.
7: NBA New York Knicks. Tinguha nga ipadayon ang winning streak samtang ang San Antonio Spurs naglaom alang sa usa ka kalampusan. Tinguhaon sa New York Knicks nga ipadayon ang winning streak samtang ang San Antonio Spurs naglaom sa usa ka kalampusan. Ipahigayon kini sa Madison Square Garden sa New York na maoy mo host og NBA Finals nga duha. Sa unang higayon sukad ni adtong 1999, ang Knicks musuway sa pagpahimos sa ilang home court advantage sa gitawag nga World's Most Famous Arena. Nakadugang sa ilang momento mao ang ilang record tying streak nga 8 kasunod-sunod nga road playoff wins nga nagtabla sa ikaapat nga set sa 2001 NBA champion Los Angeles Lakers. Apan matud pa sa head coach sa Knicks nga si Mike Brown nga produkto lang kini sa kinatibukang team effort. Sa bayan sa Spurs, wala sila mabalaka nga magatubang o gas 0-2 nga deficit o ang Filipino-American na rookie Dylan Harper o Devin Vassell andam sa maong hagit. Ang Game 3 gitawag na nga labing mahal nga single games sa kasaysayan sa NBA base sa presyo sa ticket. Duwaon ang Game 3 karong adlaw, Charles Otso Medias Buntag, Philippine Time. Kining bahina, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamin. Makuha ang B vitamin sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto pa og dako sa 20 pesos lang. Kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disguise pa kini ka mga powerful ingredients. Mao nga kung magtumarkan ini, mahimog gyud kang abdik alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas, ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Papalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini si Idol Beast 93.9 IFM, di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
4: Ang Idol kong FM
1: 93.9
8: IFM
1: IFM Balita
0: sa Buntag.
9: Mandaway og lapu-lapu anda mo abag sa Mindanao human sa 7.8 nga magnitude nga linog. Ato nang madungog no si Idol Aiko, pero ato sa i-check di ay ang NBA, pila naman niya NBA Finals mga idol alang sa maong na game 3 sa NBA Finals sa New York Knicks sa batok sa San Antonio Spurs 33-21 sa first quarter, 45 seconds to go dol. Ay. Unya dili basta-basta ni ron nga game dol kay ni tan-aw man si US President Donald Trump sa game 3. Asa man nga kuan gapon ni Brad? Asa man nga kanang home court advantage? Uy, dili basta-basta uy si President, US President Donald Trump pastilan mga higala. Again, sa mga naka-tune in karon, daghan king salamat mga idola sa pagpaminaw. Unya ang detalye sa report kabahin sa abag no sa Mandaue og lapu-lapu nga gobyerno ngadto sa mga naapektuhan sa linog at pagpaminaw with Idol Aiko.
4: Ottoman Report.
0: Mitubag sa dinali ang panginahanglan ang kagamanan sa Mandawi ug Lapu-Lapu pinaagi sa pag-andam ug tabang alang sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga linog nga miigo sa Sarangani ug General Santos City ug sa ubang bahin sa Mindanao. Tinguha ni Mandawi City Mayor Junki Uwano nga cash o pinansa nga hinabang ang ihatag imbes nga emergency team tungod sa kalayo sa dapit samtang sutaon pa sa konseho ang saktong kantidad niini. Mideklara ra sab sa Lapu-Lapu City Mayor Cindy Kinchan nga nagpabilin sa heightened alert ang Lapu-Lapu ug nag-andam na og 5 ka trained personnel para sa incident management team nga andami pa da sa Mindanao. May pasidaan ang director sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga si Teresito Bakulkul nga adto sa publiko nga mag-amping sa mga aftershocks ug sutaon una ang kalawasan sa mga istruktura sa di pa kinibalikan. Magpahigayon sa Mayor Uwano ug ginali ang pagsusi sa kalig-on sa mga karaan nga tunghaan sa Mandawi ug pagpalig-on sa earthquake drill sa mga estudyante isip pagpangandam sa susamang kalamidad. Kini nga balita hatod kanato sa Lampi Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in si baby, tungod kay 100% cotton ang Lampi Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita!
4: Ang idol ko FM
8: 93.9 IFM.
9: Idol, si US President Donald Trump may saksi no, sa Game 3 sa NBA Finals diha sa may Madison Square Garden korte ni sa New York Knicks mga sukintig paminaw ayay. Pero bakdot ang New York Knicks ron sa ay noon na first quarter pa dako kay 33-21 pastilan ato sang paminawon ang report ni Idol Chick si Kini Kabahin. Kinikabahin sa tulo ka mga nurses nagipasidunggan sa Kapitolyo human malampuson nga nakatabang sa pagkanang panganak no, sa usa ka babay there is sa suits usa ka boss ato i-check si Idol Chixi.
4: Ottoman Report.
3: Gipasidunggan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang tulo ka mga nurse gikan sa Juan B. Losado Memorial Hospital sa lungsod sa Sogod. Subay kini sa ilahang pagtabang sa 31 anyos nga babae nga naglabor og nakaanak sulod sa bus nga nagbehay paingon sa lungsod sa Tabogon. Nasalbar nila kini human nga gihunong sa driver's hospital ang bus samtang usa sa mga nurse ang niingon nga pagsaka nila sa bus nakagawas na ang bata ug nahimong blue ang bata human matuyok ang umbilical cord sa mama niini apan dali nila kining natabang. Subay sa ilang dali nga aksyon sa maong sitwasyon, gihatagan og medal sa Kapitolyo sila si Nurse Marjorie Jo Casimilio o ang managigsuon nga sila si John Paolo o Lou Dominic de Dios. Gisaaran usab si Casimilio nga ma-regular na sa trabaho sa sunod hugna sa regularisasyon sa mga empleyado sa Kapitolyo human na sayran nga 8 katuig na kining job order employee sa gobyerno. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixi sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
9: Idol, gibalikan ni attorney ang kinibang giingon nga midnight killer katong sa Moro Golf. Unsa pa tong 1970s no kung diin nga naigo ang linog kanang od kuan gyud kanang gabi iba kanang midnight unya mao nang daghag na atog so daghang kay patay atong higayuna mao gihapon ni Cotabato Trench unya gisgutan po ni attorney Rufil katong sa Negros 6.7 nga linog 2012 unya of course daghan kitag mga efforts po di ato balikan si attorney Rufil straight to the point dere sa IFM.
6: Mausad, pati kusuga sa linog mahiga na 2013 kay mauti pagkatagak sa Bell Tower anang Basilica Minor de Santo Niño ang epicenter ana ang Bohol. So nagsunod to rin, no? 2012 Negros, dito mig Negros. Pag 2013 Bohol, abot sa mig Bohol mga higala, ha? Ang DYHP ug AFM. Inana mahiga lang atong ginahimo sa mga katalagman nga ang atong sibianan mahigala wa ta mo piyong lang wa ta kutob lang sa pagbalita kundili mihimo ta og unsay kutob sa atong mahimo mahigala within the power mahigala sa DYHP o IFM nga makatabang ta abot gyud mi guho lang to niya pila man to sa atong linog 7.2 nga linog basta kay kana gud mga higalang Tubigon Church pilting pagkagubaa ang luon gyud gabihan pagka bakto kwan gyud mura gyud og na ground zero gud ang Luon Bohol nga simbahan day. Nyas Padel Darwin git gano didto man. Kanang Luon Bohol nakadto sa kuy bitan man kunya dito. Kita sige ko sa ilang simbahan dito por bida. Bungka gud. Unya kusog tong linoga. Ha? Katong na experience ato. Last year ang linog sa Bugo pila man to 6.9. Kusog yapon nga linog. Pero imagine 6.9 nga linog last year. Nga atong nasinati sa Bugo o kining linugaron nga 7.8 magnitude. Sus, Ginoo ko.
4: Straight to the point.
6: Inana, kakusog mga higala. At balikan tong mga, doon na patay doon mga videos nung sa linog sa Jinsan. Kuna ko no, napapatuban pa mga videos. Kani-kani, Moni. Natay audio ani sa Jinsan. O kani-kani. Sige ko no, ato ko nung paminawan ang video ani, audio. O? Oh. Ah, 7.8 magnitude. Di kaka-imagine ko suga. Grabe ha. Sana ko doon?
10: Alam, mga tao sa Sipmur. Jesus. Kuan ba? Sa pilaan ba?
6: Ito, grabiha mga higala. Mula na yung pagkuhan sa mga patay, oh. Doon naging mga nakalas. Ang atong record doon, latest day, 37, ang namatay taon. Sus, Ginoo ko. Morning, hitabu, amay gala.
11: Pag-apag lang, pinalbag. Pala ka mo magbara. Pinalbag lang ang utot sa sibilyan. Pwede, magangyo ko sa inyo.
6: Sus, Ginoo ko. Kaneo, simbahan, oh. Biha. Sus Ginoo ko ang tao, no? Ngayon sa patay, may higala nga kuan.
10: Uy, kaluoy ang tao na ni.
12: Ibina sila ni kuan, di kuan ni bidit nga. Muna nila kasan.
6: Ang tao na. Ang sabi niya, ang inahan niya siya nga kuan.
12: Isip na nakagawas.
6: Iyan taong gitapan ang bata tao, no?
10: Palapod!
6: Sus Ginoo ko. Grabe ha, ang aftershocks mga gunang naapa. Ibalik ko na ito gamay dong. Kato dong. Ay, sali pa ni dong. Ibalik ko ito dong, ito nga video dong. Limang kana, o kani o. So ang inahan eh, niya ano, ang bana ni day usa, niya iyang anak itaon niyang gikugos. Iya pa ganing gipatapad iyang anak o butang, tututao, nilinog na sa, no?
10: Uy, kaluoy ang tao na ni.
12: Ibina sila ni Kwan, ni Kwan ni Bidit nga, huwag nila kasad, galing magkadulong.
6: Iya dadala di dalan ang utin. Oh, no. Lah, sus Ginoo ko. Oh. Mudat ugan kanang lino, may dapat ting disura gyud. Matay niya ang asawa, iyang gipatapan niya ang anak og kwan, iyang gikugos
10: ang anak. Tawon ani.
6: Kugos ug anak ni Bana, no? Oh. Yang gipatapad og higda ang iyang anak sa patayng lawas ang asawa.
13: Iya dadala di dalan ang utin.
12: Nakagawas.
10: Telepon.
6: Sus na pon. Grabe ha kani usa man lahi pon ni, oh. Gakuan man eh. Uyog-uyog man eh.
14: Ala pala ang baby sa bridge.
6: Rabiha sa bridge, oh.
15: Kani, lahat ko nga video. Oo. Sa rescue operation na ni. Grabihan ito buo ah. Sus. Okay. Sumuni may gala ang laing panghitabo sa mga limo.
16: Wala mga tao sa ulog bay. Wala mga tao sa Sipmur. Jesus. Kuan ba? Sa pilahan ba?
15: Okay, sumuning grabiha, mahigala hintabo. Og sa makausap pa mahigala kami sa DYHP, RMN Cebu og IFM, mga sukit ng Pabinaw. Amo na saan mahigala ang gilusad ang atong uplan tabang. Alang mahigala sa mga biktima dito sa General Santos City. Atong GCash number 0991207-9880 kang kasamang Aida Tampos na yang GCash mahigala o ngayang Paymaya o yung sa mahigala kang kasamang Remart Pugoy sa 0916-525-5663 o ngayon man mahigala kang Remart Pugoy balikon ako 0916-525-5663 o ang kasamang Inday Maris Abadjes 0906-298-3429. Oni mahigala ang nahitabo. So mga bata may naluoy ko sa mga bata makigalaan nga nagkuhan in town. Kinini ang di ka malalim ni mahigala nani eh. Pagka magkapanimbawot sa paghibo. Ang atong update karon mahigala sa ato na kuha nga tabang, ato na tigo mahigala na abot na ta og 67,264 pesos and 73 centavos. Salamat sa ato mga kaigsunan nga andam nga nitubag mahigala sa ato mga panawagan sa pagtabang. Ining ato mga igsuon nga tinuoray na ginahanglan ng mga panahon na.

Okay, so morning atong mga videos mahigala nga nakuha kagahapon mga sukit ni Paminaw atol sa linog nga niigo dito sa General Santos City. Kini usa una unsa man eh? Sus Ginoo ko kanang giriskyo nang nandatat ugan og mga semento dai. Sura ning kalakihaw eh. Sao man imo na pag kuan? Sura ning inaning sitwasyon mga kaigalan. Wala, kuha ginila oh. Pero wala naman eh. Sus Ginoo ko. Jesus, kinukumang bata man yung kuhan, datugan.

0: Okay, ato may galang gikuha ron ang report sa atong Arimen na Jensen alang sa duga mga updates mga sukit ni Paminaw atong ipaabot ron ang atong reporter basi makahatag na to og dugang update may gala. Kini nga portion na to ginato mga kagalan sa Sugar Troll. Daghan karon ang adunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ning insomnia, constipation, high blood o giguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon atong gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa mga pagkatulog sa maining insomnia, constipation, makapugong sa pagsaka sa blood sugar level o nga mo hinungdan ining diabetes. Manang sama ka nato sa kanunay matag adlaw nag Sugar Troll. Atong update mahigala karon sa atong mga nadawat nga hinabang atong ginang gi-account sa kahanginan kay kini mga tabang man nga kini singkasing gikan sa atong mga kaigsunan atong giamot-amutan no at least naghiusa ta nga mga subuanon alang mahigala sa atong pagpaambit sa atong mga grasya pagtabang sa maigsuon nga taga didto mahigala sa Sarangani province mga sukit dig Paminaw. Abot na ta karon og 71,803 pesos and 73 centavos as of this time alas 9:29 mga kaigala. Katong kusog kay itong kuana dong tanawal ko tong katong pagkahagsa Jollibee dong kumusta ka ang katong kuano Love Radio dito dai tanawal ko to balik tong sa may Jollibee dong katong pagkakuan bitaw katong video nga pagkahagsa kay bitaw dayon ako na kuyawan kay basig na nay mga tao nga dito ba sayo pamahaw sayo og kuan mga workers nila nya katong sa radio station sa taas Ginoo ko ato ko nang ibalik to kani oh asa nay audio ni dong asa man yun?
1: Ano na yung tao dito? Hulo! Ay, sir. Hulo, no. Oh my God, akong kamot. Hulo, no. Ipao kayo dito. Hulo, may tao kayo? May tao? Hulo! May tao?
2: Hulo!
1: Matumbo, Diyos ko.
0: Mauna yung mga higalang hitabo, oh. Pastilan. Pinakakuan na nga na building na kung mahigala. Kagay. Uy, mo ni kagay ba? Oh, so mo na yung itabuha o. Paghumana ni mga kagalaan, nagitanaw nilang sitwasyon kani o. Nani sa audio dong? Ato lang ko ng audio ko no. O, kani.
3: Tao! Tao! Ay! Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo!
0: Sus, dapat din muna sa suod ng mga tao day town. Sus, Ginoo ko. Lima ka nang nakasood sa building? Inana ang sitwasyon?
3: Lord Jesus Christ! Tao!
4: Tao!
3: Tao!
4: Yes, tao!
3: Labas na! Labas na! Labas na!
0: Sus, nalatol siguro itong usa. Pagawasong sa mga rescuers. Yang asawa ko no. Sus mo ni sa ilaw mahigala oh. Okay. Sige dong, asa mang audio ani? Audio. Okay. Ni atras ni sa kinan og iya lang oh. Grabe kusuga mahigala. Okay, so muna yung mga panghitabo, mga kaigalaan, karon mga oras sa ato i-check si kasamang Radyoman Rose Siuco sa Arimen Jensan. At umbalikan mga kaigalaan alang sa atong pagpangamusta. Unsay latest karon dito sa General Santos City, mahigala nining mga orasa. O kumusta ang ila mahigala nga pagpahigayon sa search and rescue operation o guban pa nga mga panghitabo dito, mga sukit di Paminaw. Yes, kasamang Rose, good morning. Live ta karon sa DYHP, Arimen Cebu, IFM. Kumusta unsay latest diha?
4: DYHP. RMM Report.
5: Yes, Rajuman, Attorney Rufil, no? Latest diri sa Jensan, no? Mukabat na sa 13 ang nakabsan o kinabuhi. Gumikan aning pagtayog karon o na sinatian na mo kusog na linog din sa General Santos City. So, gawas aning 13 ka mga nakabsan o kinabuhi. Ana sa 144 ang injured samtang aduna pa mi upat ka mga namising nga kasamtangan pa karon nga ginapangita sa ato ang mga otoridad human aning gituuhan nga natabunan o nalumos kay ang duha magud ani Attorney Rufil ang trabahante sa usa ka mall samtang ang duha niini katong nangaligo sa dagat o sa resort dinhi sa moang area. So kada hapong adlaw na hingpit nang nadeklara ilang sa state of calamity ang General Santos City, no, gumika na usab sa kining na siren nga sadakadako sa Damyos, no, aning natigayon karon nga linog dinhi sa moang area. So gani kada hapong adlaw nangabot na dinhi sa Jensen ang pipila nato ka mga opisyal gikan sa DPWA sa pagpanguna ni DPWA Secretary Vince Dizon, Secretary sa DSWD, si Secretary Rex Gatchalian o guban pa para nga magpahigayon usab og assessment dinhi sa natigayon nga linog, no, epekto sa linog dinhi sa moang area. So ilang inspeksyon ang mga pasilidad sa mga pampublikong kining buildings, no, sama na lamang sa mga hospital dinhi, ilang gisuta kung unsa ang sitwasyon sa mga pasyente ingon man ang sitwasyon sa building. So gani kagapong adlaw nang hatag na og kining family food packs ang DSWD ngadto na sa mga kabanay sa pasyente nga anaa naka-confine karon sa moang nag-inusarang public hospital diri sa Jensen, ang Dr. George Soyeca Hospital. Samtang ang DPWH usab nagpahigayon og inspection sa mga tulay sa mga kalsada o nasuta nga kining duha na mo ka mga tulay dinhi adunay cracks nga nakit-an, no. So mao na karon nga ang usa na mo katulay nga nagsumpay gikan diri sa Jensen padulong og Sarangani province ang gisarado una atong daan nga tulay unya kay do na may tulay nga bag-o nga gihimo gipaablihan to ni Secretary Vince Dizon aron nga maoy agian sa mga motorista sa mga sakyanan padung og Sarangani province. So dako magud ang papel aning tulaya gumikan kay di nagaagi ang mga dagko o gagmay nga sakyanan gikan diri sa Jensen padung og Sarangani province o gikan sa Sarangani pabalik usab dinhi sa Jensen. So Mao na iya pinaka.
0: So ang uban nga mga kalsada kasama nga Rose, pasabol ra, pasabol ra.
5: Ang gres amo sa Jensen, walay problema din ni Rajuman Rufil, pero sa Sarangani, ubay-ubay yun ang ilang gubak na dalan. Isinong paganit ni Secretary Dison, ang pinaka, ang usas sa mga problema namo din ni na amanggoy ka ng murag diversion road or farm to market di ay, nga gikan dari sa Jensen, nga mulusot dito sa Oskotabato, particular na sa may Tiboli. So na ay kalsada dito, medyo naigo og landslide o gadi na maagian sa karon. Sumunay usa sa mga problema do doon na maghapoy agianan, pero mas layo lang kung diri ka moagi o mulusot kag Tiboli, libot tuyok yung kag South Cotabato, ayha pa ka makaabot og Tiboli.
0: Kaning pero Tapon Bridge, kaning Tapon Bridge nga nahugno, asa man layo lang eh?
5: Kanang Tapon Bridge, dina na sa Sarangani, Rajuman na Rufil, no? Ang Tapon Bridge is gikan ka og Jensen, moagi pa kag lungsod sa Alabel, Malapatan, unya padulong na uglan, mao gani na kagahapong adlaw ni proceed unta ang ato ang makuban ng Rajuman dito sa Glan kay gibani og manggod nga dunay daghan nga mga nakabsan dito. Wa ta kalusot, wala na kalusot ato ang patrol tungod kay dili wala gipaagian ang maong tulay tungod kay ginapahigayon pang assessment. So dili siya pagian og mga sakyanan sama sa to ang sakyanan. Una nga hangtod karon wa gihapon ta nakalusot itong dapita sa may Glan Sarangani province.
0: Mm-hmm. So diha sa Jinsan mismo, sa General Santos City, pila ka mga buildings gyud ana damage kasamang Rose?
5: Kapin sa isyenta juman na Rufil, no, ka mga buildings na damage dire sa Jinsan. So duna mi unom ka mga hotel, nagkaroon og mga damage, 14 ka mga eskulahan,

0: duha ka mga tulay, mato ako gi-mention ka ganina, doon na po may duha ka bangko, duha ka terminal, apin na ini ang amuang public terminal o ang Jensen City International Airport, siyam ka mga hospital, doon na may duha ka residential na naguba, duha ka warehouse o upat ka simbahan, Radyo Manrofil. Mauling na dami sa mua. So, sobra siya sa 60 ka mga buildings, no, ang naapektuhan sa pagka pag-igo sa katong 7.8 nga linog kagapong adlaw.
1: Katong building dito ang Jollibee o dunay radio station sa taas, kumusta man? Wa bay namatay dito nga area, nabay na injured kay ang atong gay ka balak-an magod kay ina na nga fast food chain sa sayo nga mo ang ilang operation sayo unya ang katupong sa radio station basin simba ko lang og dunay kuan simba ko lang kay sayo man sad ang operation.
0: Walay namatay dito, Radyo Manrofil, no? Wala kay na-injured. Tungod kay sa dihang ni Uyog matod pa ang yuta, nakagawas ang mga kuan, ang kining mga
1: tao.
0: Consumer o ang mga tao dito sa may radio station.
1: So, sumayo, no?
0: Ang nakabisan o kinabuhi, din sa amuang Osaka Mall, kining KCC, tulo ka buok, Radyo Manrofil, o kining Osaka Warehouse nga makaplagan dito sa may Purok Filomena Barangay Kalumpang, tulupod ang patay dito, no? Apil na ning mag-inahan o laing usa pa kalalaki. So, ang usa ni ini Radyo Manrofil gikan sa Water Grand katong usa ka resort, dini tugikan katong duha pa ka na missing o ang usa sa Silway West morning nitabok sa dalan nga nakuan nag panic unya regi kuan ni siya na nervous ba. Giatake. So, kining usa na po, gika sa Save More, Kalumpang, katong mall, Radyo Manrofil, nga usa sa mga grabbing apektado diri sa Jensen, dinhigikan tong usa kapatay. Unya, doon na pa'y duha na ginatuuhan nga na-trap dito sa Lodan Sol Caron, og mauning ginapangita sa ato ang mga rescuers. Usa po dito sa may San Jose, sa landslide ni siya, and then na ay usa ka 60 years old sa may Barangay Labangal, particular na sa may elementary school, wala minasayod kung ay wala pa impormasyon, Radyo Manrofil, kung ngano nga nakaabot siya dito sa may elementary school, kining sa isyanta anyos. Unya, kining usapod nga gikan sa Balite o sa Barangay Lagaw o usapod sa public market. So, morning mga nangalipong, Radyo Manrofil, no? Kining sa public market kagahapong adlaw.
1: So asa man ang ato mga kaigsoonan ro, do na bay evacuation center diyang gibutang lisod sa kuno mo evacuate kag linog. Unsa man kasamtangan nga mga tug kamo diha kasamang Rose kay nanay magong linog. Kuyawan man ta og nas balay simbako og sige pang aftershocks.
0: Kagahapong kagabi do na tay naagian, Radyo Man Rofil, na mga pipila ka residente nga naglatag silang tent dito sa mo ang covered ay sa mo ang Oval Plaza. So dito sila naglatag, inindot mo yun dito nga area ha, kay open, Radyo Manrofil, so mas bipili nila nga dito, pero pipila lamang ni o doon na po yung pipila ka marasadante gikan dito sa may barangay Kalumpang, kung asa ni mutang katong Save More o katong warehouse, dito sila sa barangay hall o sa barangay gym sa mo ang sa ilang barangay. So dito sila nagpabilin susi sa kagabi eh. So saon pa nato unya kung hangtod kanus-a sila magpabilin dito kay sagad manggod sa mga nasampit katong mga nagpuyo daplin sa dagat ang uban pod kay dito duol sa nahagsa nga kining pader atong warehouse. So dito sila karon sa may evacuation center sa may barangay Kalumpang. So far mao pa lang na, Radyo Manrofil, no, ang mga residente nga among nakuha nga nag adto sa evacuation center, pero sagad gyud sa mga residente dinhi, Radyo Manrofil, kagabi nagwa gyud halos tulog kay kagabi man gud medyo mga kusog nakasinati pa mig medyo kusog-kusog nga mga aftershocks hangtod kaganina nga kabuntagon mao na karon nga kada bitaw iligtulog nimo makurat-kuratan ka kay mutayog na pod. Yeah, pila ka higayon, no, sunod-sunod mao nang ang mga tawo gaigmat nagabantay way sakto nga tulog tungod lagi kay ang ginabantayan ang safety umikan ani posibleng nga mo kusog o unsa ba ang mga aftershocks nga among nasinatian karon.
1: Okay, considering nga 7.8 magnitude ang main shock, so ang aftershocks unsa

0: kusgon sa aftershock nga pinakakusog inyo na sinati niya, Kasamang Ross?
1: Naami, kuan kagahapon 4 something magnitude nga nabatigan diri si Jensen. Kagahapon to sa hapon or... Mm. O, kung di ko masaya pa dyan man na Rufil, sa 4 something, ang gikusgon.
0: Mm-hmm.
1: So, pero karon karong adlaw di ay, ipigay na kay kagahapon, subay sa meeting sa kining nga CDRMO o gauban pa nga mga government agency diri sa Jansan, gihulat pa ang 24 hours, ayan nila sudlon katong mga building sa apektado, kining 600 ka mga building. So, karong adlawa, sugda na nila og sulod kay para mapatuman. Okay, doon na nga po ipagtayog karong nga panahon na Radyo Man Rufil.
0: Tayog na po. Samtang nag-report ka, tayog na po doon.
1: Oh, hinoon, hinay-hinay ra, kung para nilo kagahapong adlawa. Mm. Ipanayon nila karon ang adlaw, ang pagsuta sa mga buildings, no? O ilan ang sublon para makita nila kung unsa kalapad ang damage sa mga buildings. So, tanan nga mga buildings apektado, kinigilang gitala nga mga buildings, ilan ang sublon. At sa tabang na usab, no, kinanay nag-abot din nga mga inspector, gikan sa uban nga mga lugar, probinsya, diri sa mga Sok Surgeon, naghatag o gatabang sa mga CDRRMO din he. O syempre pa kagahapong adlawa, moto akong sublion, gideklara na ang state of calamity o gagani ingon si Mayor Lorly Pacquiao nga dako ni siyang tabang para sa paspas na pagliwok sa syudad para sa recovery. Kaya gani iyang panawagan sa katawan sa syudad nga pabiling magmakalmahon, magpabiling lang sa balay kay sagad sa mga dinikaroon, way trabaho, mga katawan na mo din, labi na katong mga trabaho, aning mga apikta ng mga buildings, mga establishmento, walay trabaho. So, sumala pa ni ini nga mag-igmat lang, magmakalmahon, o siyempre pa inubanan sa pag-ampo kay aron nga tagaan miga kaligon din yung dapita, labi na karon nga giatubang namo ang dakong hagit, no? Trahedya, aning nahitabo karon nga pagtayog sa linog, dinisa mo ang lugar. Gipaniguro usab sa mayor nga mubangon ang Jansan, human ani og pinaagi na usab sa tabang kay gikumpirma kagahapon ni Mayor Lorely Pacquiao nga daghan na og nagpadala og mensahe, magpadala daw puno sila og tabang diri sa mga syudad.
0: Mm.
1: Sa mga Radyo Man Rufil sa Cebu, murag magpadala yata ang Cebu, no?
0: Yeah, dunay plano ang province of Cebu nga mo ang province of Cebu nga naplanuhan tong 10 million nga ilang ihatag sa diha sa General Santos alang sa pagtabang. O of course ang private sector sa do na po mga gipanghimo nga mga kining mga pamaagi o sa ato sa diha sa atong Sibianan na hinay lang sa takutob sa atong mahimo lasad kasama nga Rose nga makatinabangay ini panahon sa katalagman din mapakita nato sad ang panaghiusa ang panaghigugmaay o ang concern sa atong isig katawon ini panahon sa katalagman.
1: Yes, Motor Radyo Man Rufil, no, gani kagahapong adlaw nagpaabot og pasalamat daan ang amo ang mayor dinhi sa tanan nga mutabang kay karong nga panahuna giangkon sa amo ang syudad nga kinahanglan gyud na mong tabang tungod kay daghan gyud ang apektado aning natigayon karon nga pagtayog diri sa moang area.
0: Mm. Kasamang Rose, ang mayor diha si Mayor Lorely Pacquiao?
1: Yes po.
0: Siya igsuon ni Manny Pacquiao?
1: Lorely Pacquiao. Yes po.
0: Okay, ang gobernador diha sa Sarangani Province
1: si Governor Ruel Pacquiao kining igsuon ni former senator og ni People's Champ ni Pacquiao po.
0: Aha. Okay. So sige, salamat Ross, no. Mangayon na migdugang update na matag karon ko niya kung sa paidugang mga reports na tumakuha gikan diha sa General Santos City.
1: Okay, kinala una ang update gikan diri sa General Santos, Radyo Man Rose Tabawsari Shoko Tatak Arimen.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
0: Okay, salamat Rose Asyoko, atong Radyo Man Mahigala. Reporter na to, gikan sa RMN General Santos City. Atong tagay-pagtagay ng dugan pa mga report karong atong taon. Alas 9.49 na, humalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom.
4: Hello, we. Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: Wa pay adunahan nga wala makasangpit o wala pay kabos nga wala makapaambit. Welcome sa tuang gasa sa IFM mga sukintig paminaw. Atong kauban karon ang usa ka thyroid cancer stage 1 patient no nga si Chona Labrador usa ka inahan 44 anyos sa Barangay Kuanos sa Mindanao, Cebu. Maing buntag nimo diha ma'am. Welcome sa tuang sibianan. Good morning. Kalihog lang ko ma'am. Okay, maing buntag. So thyroid cancer sa imuhaning
1: liog thyroid o naa siya ay bugon
0: pag una so abi nimo
1: og pirmero lang siya mukaon ko mosumbalik ang akong kanon og tubig nya dayon ako siyang gipa check up og doktor niingon man nga kuan siya kanang naa siya ay bugon sa akong thyroid
0: so last year niya nahitabo last year ka na diagnose nga adunay thyroid cancer. So nagtuo lang ka nga unsa man imong pagtuo ato?
1: Nagtuo ra ko siya kana ang kuanan siya baka nang basin ang ingon nila kay sa acidic lang kuno. Ako man siyang gipa advisean ko sa doktor nga ipabiopsy gid siya para may bawaan kung unsa jud siya ang sud.
0: Okay. So sa mga naminaw dol ani adiri ang usa ka thyroid cancer stage 1 patient no nga ni kumbati para nga mabuhi kay na kay mga anak pila edad sa si mga bata gay ma'am?
1: Ang usa kay 26.
0: So motong nag-college na.
1: Ang kuan siya ang 20 mao na siya ang nag-college.
0: Ah okay. So 26 ang nabaho na ron.
1: Oo, contraction lang.
0: Sa construction. Okay. Ang imong pares asa man
1: siya? Kuan siya contraction gyapon siya pero tagilma lang siya kaadlaw. Ya sige man siya ka suspenso kay tungod si guyong nako ba.
0: Sa mga naka-tune in karon mamarayg mi dol sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay. Manghinaot mi dol nga makapaambita sa tuigsoon nga nanginahanglan. Balikon ko ha. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Unsa may imuhang mensahe sa mga naminaw karon ma'am, imong hangyo nila. Sige ma'am.
1: Ang akong hangyo nga, mga ilang kong tabang para inanasag ko'y laboratory kanon 15,000. Balik na sagot sa akong doktor.
0: Sige lang, ipagawas na imong gibati. Naratitisyo ma'am ha. Okay, pagawas na gina imong gibati kay nasayod niya bukat, no? Dili lalim isip o sa kainahan o niya na imuhang sitwasyon, no? Pagawas lang yun na. Kay sa mga naminaw rundol, in fact, naapektuhan gani imuhang ba-ba, ma'am, no? Apil na sa...
1: Pirmirong opera.
0: Oh, so gi-apil diri sa ilawang gid?
1: Ang kinaunahan opera, maunis siya.
0: Sus, takulat yeah,
1: ko. Pag ikaduha, pag 2011, maunis siya.
0: Kaning, So related na sa thyroid.
1: Oh, maoday ko nung... Diri siya nagikan nga na cancer siya.
0: Hantod ni Daga. Gikan sa ilawam sa mong dunggan. Yan, ni Dagan pa ingon sa thyroid. Ginoo. Idol, atong giablihan ang ato ang GCash number o sa kainahan. Ani kamot in town nga mabuhi, magpakabuhi. Ato ang hangyoon. Ang hangyoon mo nako no sa 0945-348-4055 0955-410-2690. Mamarayg mi dol. Pasin ba lamang nga makapaambit mo sa tuigsoon nga nanginahanglan karon. Ayaw in town mo kalimot dol. Abli ato ang GCash number 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balikon ko mga sumiting paminaw 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, sa mga naka-tune in, mamarayg mi dol, madako magamay, bisag pila ba lamang ang inyong paambit sa tuigsoon nga nanginahanglan ha 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balikon ko idol, dili lalim ang nahiaguman ani ha 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay dol. naot pa nga makapaambit mo sa tuig suon nga nanginhanglan. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Small or big, any amount idol gusto ninyong ipaambit sa tuig suon nga nanginhanglan, hinaot pa makapaambit mo. Abli ato ang GCash doll, 0955-410-2690. Sige, ito yung complete. Ah, Chona, no?
1: Chona, Labrador. Oh. Asan ni Labrada?
0: Labrada.
1: Ang
0: Labrada. Asan ni dapit ang kuan? Kaning kuanos dapit?
1: Unahan siya sa Tubod Plowing.
0: Ah, so musud pagpabukid.
1: Bukid.
0: So Tubod niya, kuanos
1: dayon. Ilahan dapit sa ilahan ni Ika. Ini kanang Goliat.
0: Ah,
1: ayan, dito nga side igagaw
0: niya. Asa yung mga parinti dito?
1: Igagaw ni Ma'am Lisa.
0: Ah, ni Ma'am Lisa, ni Cha Azil, Ma'am Tako, ganyan. No, so sa mga naminaw dol.
1: Ang maahiyang papaw ka kung maaagaw.
0: Okay. Sa mga naka-tune in dol, akong balikon 0955-410-2690 of 0945-348-4055. Ma'am Chona, nga no nga na-emotional mang ka, unsa may gibati ni mo, unsa may mga kabalaka day ni mo?
1: Wala kay, gainan man ko, nananam sa ni sa step to.
0: Ah, okay.
1: No, managlaboratory, tanawin kong na okay na ba ang sa ilang.
0: Ni okay ba or basin si Bako og ni...
1: ni kuan nakakupot nakakuan ba siya
0: diri dapit sa uban nga parte sa lawas
1: no, mo to magpalaboratory na pugo
0: nga. So mao nang mahal kaayo
1: 15,000
0: ang gipaandam sa imo ha pero ni suway nakag sa soto diha ka sa soto
1: kuan man siya kay ang gi kuan ako sa sibudok man jud siya gi kuan
0: so dili walay kahimanan sa soto related
1: wala sa ko ka suway sa ito
0: pero ni mao na sa linya-linya mao may problema no
1: ang gikuan manggod na ko kay tungod sa kadugay gikan sa pag-opera na ko kinahanglan tadi ay registration sa dayon.
0: So wala na registration.
1: Wala na ko na registration kay sige ko nabughat bag unsa kay sigihan ra kog tabang kay maghuot akong dughan. So kinsa man ni saya sad ko.
0: Oh, kinsa man nagatiman ninyo sa inyo hay mga anak?
1: Akong anak pero akong mga anak tanop ay mga buot. Kay ang usa nag trabaho eskwela man. Ang akong ba na trabaho sa naningkamot na sandig ko para pagkuhan sa akong mga anak.
0: Unsa may imong pangandoy sa imong pamilya? Unsa may pangandoy niyo?
1: Gusto lang yun ako malampos akong mga anak. Niya, human, kanang tagaalam mayong panglawas.
0: Sa mga naminaw dol, ato ang gibuksan, ato ang GCash number nga 0955-410-2690 o 0945-348-4055, 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Balikon ko, idol, ha, naka-natadere o niya. Si Attorney Rufil, ang team, DYHP and IFM sad, no, kay ang ato apong donasyon para sa 7.8 Mindanao earthquake ng mga kanabang 7.8 magnitude Mindanao earthquake ng mga biktima. No, adun na nay 10,000 kapin nga nadawat. So salamat sad pero nining tumura dol manghangyo mininyo para sa usa ka thyroid cancer patient gikan sa Barangay Kuanos sa Mingganilia, Cebu. Ang ato ang number 0945-348-4055 o 0955-410-2690 0945-348-4055 o 0955-410-2690 mamaraig midol. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balikon ko, 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Mga sukintig paminaw, mamaraig mi ha sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690 mga idol. Madako magamay mga idol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, sa mga nakatune in, mamaraig mininyo, madako magamay idol, maintaog na amoy mapaambit para sa to igsoon nga nang inahanglan, ha? Onya, pwede saan mo message nako sa Buiki IFM. Onya, naka-live man ta on Facebook ron kimura namin, nag-inform ko dali nga mag-listed ko nag-send sa 0955, no? Sa 0945. So, naatay 0955-410-2690 o sa 0945-348-4055. So, samtang nakasabalay, Ma'am Chona, unsa may kalingawan sa nimo?
1: Wala. Anak na sa balay.
0: So, ikaw rin magdigamo lang, anak, mga hugason.
1: Hugas, oo, ako rin.
0: Pwede ka pwede mahubugat kaayo.
1: Kanang, oo, pero nadyo panahon makalaba ko ginagmay kay labi ka rin na eskwela ako mga bata. Mm. Ako rao sa...
0: So, ang imong paris pod na ay construction. Mm. Ang imong maguwang, kinabagwangan, construction sad. Sus, pastilan. Unya, ang katong kinamanghuran...
1: Ay, kay kuan pa siya grade 1.
0: Mm-hmm.
1: Size pa yung edad kara October.
0: Mm-hmm. Sa mga naminaw dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, 0955-410-2690. 0955-410-2690 0945-348-4055. Madako magamay mga suking tigpaminaw, mamaraig mi nga makapaambit mo. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. May tatog makapaambit mo, ha? Ayaw na i-mention ako a name. Sige, salamat ka, Ayo Idol. Salamat, salamat. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Kung magka-problema mo sa 0945, Dol, pwede ra sa 0955-410-2690. Unsa may pinaka-bugat para nimo na ining hitabo nimo karon ang sa finances gawas sa kwarta, unsa may kanang makapabugat sa imuhang giunahuna?
1: Kanang ang makabugat sa akong unahuna nga gusto unta ko nga maayo kay ako mga anak baloy kaayo
0: nya mabian.
1: Ang hindi mabian.
0: So ang imong anak, ma'am,
1: kuan pa siya kanang
0: pila ka buok ganito?
1: Lima.
0: Lima. So, katong 26-20 na gagmay ang uban.
1: Oo, kuan siya ka ng 13 o 15 o size.
0: So, yung mong ginahuna ka ng size. Anios, no? So, di pa
1: sila kapabang. Naman siya man, sa kamayo.
0: Pero unsa may giingon sa doktor, basta mo agi lang kaaning ang mga therapy, dako ang syansa ko, no?
1: Ang maayo pa.
0: Okay. So, ang imong gikinahanglan kaning 15 mil in town?
1: 15 mil niya. Napapadyan, og mahaman pa dyan, nabalik ko sa doktor, kay basin, kuno kong, og makita, ay radiation ba kong balik, kung ako kay bagong saikon.
0: Idol, mamaraig midol, ha? 0955-410-2690 o 0945-348-4055. 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Any amount lang, Idol, mamaraig mi, madako magamay na gusto ninyong ipaambit alang sa tuigsoon nga nanginahanglan. 0955-410-2690 0955-410-2690 Gide makasend o 0955-410-2690. No, na ay nag-text in town dari kanilang idol. 0955-410-2690. Unya, salamat kaayo sa mga nisanong, no, sa ato ang hangyo. And again, 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Pero medyo busy man yung 0945. Sa mga nakatune in, Dol, mamaraig mi, Dol, madako magamay, gawat na lang makatabang-tabang ta sa igsoon na to ng inahanglan. Onya, salamat kaayo sa mga nisanong no sa ato ang hangyo. 0955-410-2690. Pwede sad mo mo text na ko doon or message na ko. 0906-4100-267. 0906-4100-267. While sa Attorney Rufil, dito ato ang DYHP and IFM team, no? Sa pikasbahin para sa mga nalinugan, ako po manukto ko ninyo ni ining ato ang igsoon gikan sa Mindanilya, Cebu, nga atong tabangan dol, sayod may nga adaghan kitang mga challenges ang mga nag-naminaw sa nato, no? Ang mga idols sad nga naka-tune in karon kana bang puro sad sila adunay mga gihambin nga mga problema. Unya, magpasalamat may nga nisanong modol sa among hangyo. 0955-410-2690 o 0945-348-4055 0950-410-2690. Salamat kayo, Idol B, ha? 0955-410-2690. Mamaray, guko dong ken o pa change aning naa sa Facebook na to dong kay dili man sila makasenduhan na ang ni-message na ko. 0955-410-2690, Idol, na inagpada o 1,000 pesos gikan na ni 596. Salamat kaayo. 100 pesos gikan ni 432. Salamat kaayo sa Ginoo. Thank you kaayo ining tanan. Unya, again, 0945-348-4055. 50 pesos gikan ni 048. Unya, ha, ato pa i-check asa pa diri, ha. Okay, 0955-410-2690. 0955-410-2690. Unsa may gibati ni mo nga naay mga nisanong sa tuhang yung mga Katoliko ka? Unsa may imong pag-ampo sa kahitasan?
1: Ang nagkaan ko sa Ginoo nga natabangan ko nila niya human ampo ko sa Ginoo nga maayo na
0: narate ti sumam, ha? Sige lang, ipag-awas na ginaimong gibati in town, mas maayo nga imo nang mapahungaw diha o unsa may naanang imong dughan diha, ha? Okay, again sa mga naminaw, salamat kaayo na ay dili magpamention, pero okay, 200 pesos sa gikan na niya last three digit at 690. Salamat kaayo, Idol. Unya, again sa mga naminaw, 0955-410-2690, 718 ang tumoy. Salamat, Idol. Maraig mi, Idol, ha? 0955-410-2690, 0955-410-2690. Madako magamay, Idol. Mamaraig mi sa tanan nga unta, no, na atay kanabang ikatampo kung wala man gani prayers lang for Ma'am Chona Labrador, no, kay dili lalay mangyang agian karon, so manghinaot mi nga makapaambit, Idol. 0955-410-2690. Pero na at isway ko, no, Idol B. 0945-348-4055. Mura dami mga reklamo dali sa usa lang ka GCash, Dol. 0955-410-2690. 100 pesos gikan ni 571. Salamat kaayo. 0955-410-2690. 0945-348-4055. 0955-410-2690. Niya, yeah, pwede mo mo message na ko dol Buiki IFM or pwede sa 0906-4100-267 mo message mo, Idol Buiki, na ako'y itampo or baka gusto mo makiga anhi mo sa itong Sibianan, himutang ta ground floor Capitol Central Hotel Iscario Street, Capitol Site, Cebu City. Ground floor Capitol Central Hotel Iscario Street, Capitol Site, Cebu City, mga sukintig paminaw. Mamaraig mi, Dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay, Dol. Mamaraig mi, basin ba lamang makapaambit mo sa taigsoon nga nanginahanglan, dili malalim in town, no? Kaya bombing nga naatig-atiman po para sa mga nalinugan dito sa Mindanao. Pero kanina, kaschedule na in town ni Dol, thyroid cancer, stage 1. atong tabangan, no, si Machona Labrador. Again, sa mga naka-tune in, 0945-348-4055 o 0955-410-2690, 0955-410-2690 o 0945-348-4055, 130 pesos, gikan ni 897-100 from 668. Salamat kaayo, Dol. Ang sa may gibati ni mo, ma'am, nadaghan kaayo ang nisanong sa tong hangyo para ni mo.
1: Ugdak ko. Na nakatabang sila para ako. Para sa Jaco ang itinis.
0: Dong Kenny, basid natin Gcash. Dong, pwede ni mo isend dere sa ako. Dong, kay naapoy nag-message dere o idol. Di mo ko kasend sa duha ka numbers. Oo, basin ay kay Gcash diha, Dong Kenny, para ato ang magamit sad, no? Kay sa Idol Mikey na mo importante kasi kaso sa Idol Mikey. So 0945-348-4055 na reklamo ni nga Gcash dito siya kasend. Pero alita sa 0955-410-2690. Magamay, madako lang, Dol. Maayunta nga makapaambit ka sa ito igsoon nga nanginahanglan kay Lili Lalimbaya, no? Ang giagian aning ato ang mga igsoon nga nanginahanglan karon. 0945-348-4055 or 0955-410-2690. Okay. Sige, pasabutan doon. Ang sabi na kayo mag-subscribe. Uy, i-check na. Uy, basig mahibawaan na na Kenny, ha? Ikaw, ha? Ang sabi na kayo mag-subscribe niya, ha? Kaligids, Kenny, mamitik. Okay, 0955-410-2690 na tayo 2,400 kapin, no, sa mga naminaw. 0955-410-2690 o basindol na amoy ganahan nga in person, naatanhimutang sa ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariot Street, Capitol Site, Cebu City. Ako, mukodo sa Deco Idol Kenny, no, ni Ungart, si Joseph Sabilio, kay si Joseph Sabilio, mo'y usa sa mga commencement exercise sa speakers karon sa Talisay City College class of 2026. Unya, of course, vlogger nga Subuanon, unya karon ni Gusante. Nag-uban silang Mayor Samsam. May buntag niya, Mayor Sam. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig midol, basin maka dapbay mo, makapaambita sa tingsoon nga ng inahanglan. Ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariot Street, Capitol Site, Cebu City. Ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariot Street, Capitol Site, Cebu City. 0955-410-2690. Mamaraig midol, basin makapaambita sa tingsoon nga ng inahanglan. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig midol, ha, basin ba lamang makapaambit mo, madako magamay. Ako ang pag-ampo, Dol, nga unta adunay mga kaigsuunan nato nga makapaambit ining tungura. Si Attorney Rufil, ang efforts para sa mga hinabang para sa Mindanao, no, unya diripon ning ato igsuon nga nanginhanglan. Gikan sa Kuanos, Mindanilla, Cebu, thyroid cancer stage 1. Una kay mensahe sa imong pamilya, ma'am. Sa imong mga anak, sa imong mga pares, at sa may gustong isulti din mo nila. Basin, paduol lang sa mikropono, ma'am, ha? Basin ka lang, wapasan din mo na sulti, at sa may gusto nimong isulti nila, ma'am. Sa imong mga anak, o sa imong pares, at sa may ganahan nimong isulti nila.
1: Akong ihangyo lang sa akong mga anak, nga maningkamot sila pag-eskwila, magbinutan na, man, hindi na sila magsipabadlong. Kumbana, wala lang may problema. Nanggaraman ko sa kumbana.
0: Maunang hopefully nga makasabot sila sa imuhang mga kalisdanan ng mga bata, no? Matag mo, abag-abag sad sila. Makatun, maato ang makanang ma-train ang mga bata, no? Idol, mamarayag mi dulbe, 0955-410-2690, 0945-348-4055. Madako magamay, idol, mamarayag mi ninyo, mamalihog mi, may tag makapaambit mo, sa bisag unsa nga paagi, bisag pila, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Iunta nga atong iampo sila, no, ang pamilya ato ang paghinauton nga mamaayo ang dagan sa ilahang panginabuhi sa panudlanan, unya ang imuhang Paris, ma'am, kanang iyahang pagkakonstruksyon at least stable ra, so kanang iyahang kita mo'y para sa panudlan ninyo,
1: pamugas
0: unya.
1: Ang akong anak na ang
0: katong mag-size anyos,
1: katong 26 kay masaday nag-support-support na ako kanang lakaw-lakaw niya.
0: Sa imong mga tuon.
1: Oo niya. Kung siya sa'yo nagkuhan ako sa kanang uban nga laboratory.
0: Nagbayad. Kanindo tayo ang imong anak ni Baus ba?
1: Ang ako ang college kay nang amot sa dyan siya na nangam sa'yo pamilya.
0: So, nag-eskwela siya, trabaho pa siya? Kasi may trabaho niya, ma'am.
1: Kuan siya ka nang kakainin ka na bang luto-luto kay
0: Ichi. Ligya siya. O, so kay boss at si Ana. Ah, naasay kumpanya kaya trabahoan.
1: Trabaho siya alas 6, hantod alas 4.
0: Sa hapon.
1: Hapon niya, alas 5, klase siya sa
0: Talisay. Gabi, Talisay City College. So, nindot kay karon nag-graduate trabaho, no? Inspiring ka ayon.
1: Kuan siya karon mo, 3rd year siya, exude.
0: Dali sa Idol Kenny, kanang amo ang head sa tech, amo ang digital na asa loyuman. Usapod na ka bone cancer survivor. Nakahuman o college sa Talisay City, TCC. Noon niya, karoon na ana nagtrabaho sa IFN. So, atakibo po hindi mong anak sad, no? Taliwa sa mga kalisod na maningkamot lang, no? Para nga, doon ay padulungan ang iyahang kanabang iyahang paningkamot, no? So, sa mga naminaw, dol, mamarayag mi, dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayag mi, dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Naot pa nga natabangan na ka sa opisina sa mayor sa Mingla.
1: Oo, meron din ko niya og 15,000.
0: Oo. So ay at least sa DSWD niya na
1: guarantee letters.
0: Guarantee letters PCSO.
1: So wala man sa PCSO.
0: Dili pwede
1: daw. Dili kaya man ko na admit.
0: Ah, okay. So puro ka outpatient
1: lang. Outpatient
0: lang. So ato iampo lang nato nga at least nga munindot ang kondisyon sa imuha, unya makapakita tag paagi nga radiation therapy ka. Sige, unya. Again, sa mga naka-tune in, balik ko na ko, ha? 0945-348.
1: Tambal man niya kayo is 33,000 ang radiation. Ya, ang sabid tanan, so gipangayo anan ko sa Cebu Doc o 50,000 kapin.
0: Idol, mamarayag mi, dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Basin adunay makatabang-tabang nato ni ini, dol, no? Amang yawat lang mi nga adunay mga naminaw karon nga malumo kasing-kasing, adunay mga extra-extra, dol, 0955-410-2690. O 0945-348-4055. Mangyawat lang mi idol nga makatabang-tabang ta sa tuigsoon nga nanginhanglan karon. 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Again, mamarayag mi 0955-410-2690 o 0945-410-2690 o 0945-348-4055. Salamat kay ma'am niya. Pasensya kayo kay medyo hagipot na ito ang oras. Ato lang niya hisgutan dito sa holding area na to, ha? Sige. Imo na lang mensahe una sa tanan.
1: daghang kaayong salamat sa tawo nga nagtabang kanako karon o tabang ikog ampo nga maayo lang ang tanan.
0: Sige, ampo na nato, mamha. Unya. Padayon mi nga mohangyo. Unya. Padayon mi nga moampo sad para nimo. So sa mga naka-tune in, hinaot pa nga ato ang tabangan si Ma'am Machona Labrador. 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Ma'am, salamat kaayo. Imong mensahe sad sa mga inahan sa manimo nga naa sa agian. Ang sa'yo mong ikasulti sa mga inahan nga laban lang sa manimo nga nanikahan mo sad.
1: Ang ako ikasulti nga katong mga ginikanan nga mauaw mo dool-dool niya na yung mga sakit. Na mauaw sila mo dool. Ako yung dool ang tanan para lang yun ko maayo nga magkakuyog mi ang akong pamilya antod-antod.
0: Welcome kaayo mo dere ma'am. Salamat kaayo ha sa pagsabot. Sige niya. At tuon lang tika sa loyo ma'am. Dito sa to holding area ha. Sige na. Dari mong papel ma'am ha. 0955-410-2690 0955-410-2690 0945-348-4055. Salamat kaayo. Unya, manamilit na yung kudol kay hagipot na kayong oras. Unya, salamat. Thank you, ma'am, ha. Hinahinay lang. 0955-410-2690 0955-410-2690 Akong balikon, mga suking tigpaminaw. 0955-410-2690 0955-410-2690 o 0945-348-4055 0955-410-2690 Kapitasad midol, basin aduna mo'y kana bang chance nga makahapit din hi mga suking tigpaminaw. 0945-348-4055 o 0955-410-2690 Alas Jess, 25 na. Kunya, bukat kaayo ang mga panghitabo karon. Pero niining tungura idol, ako ang ipadungog ninyo ang awit nga ato ang ipahinungod alang sa Milagrosa na berhen sa regla mga suking tigpaminaw. Salamat and God bless. Ang mga sunata sa ato ang IFM Saler, relax lang una. Kunya, atang yung sikula si Dol alang sa IFM unto namang layat at akarong alas 11 si Dol. Kunya, naapoy alauna, of course, ako ginipag-atngan matag-adlaw, dagan kitag makatunan, malingaw pata sa Dear IFM Kaub ang kulay duo kulas og ayko. Bye bye for now idol. Let's be agasa sa matag usa. 0955-410-2690 og para pod sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao na apuntay nakapost ato ang social media. God bless idol. Let's be agasa sa matag usa.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag.
8: Labiha naka-successful sa kinabuhi.
7: Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay.
11: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
12: Mami, undami ang drama.
11: Angeline,
12: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustain.

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Microse Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Microse Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
6: IFM Solar.
7: Hoy, my dear, kusog ka, gani mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Oy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iya.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, for the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
5: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
11: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko humupong mo siyag maayo ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin dadlan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod at nakarecover ako Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy Davao del Sur 40.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-Empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: 93.9 IFM!
4: Mapugnan pa niya!
18: IFM Solar!
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: 93.9 IFM!
2: Mapugnan pa niya!
3: Ako!
4: Ako! IFM Seller!
5: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Also ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Imini Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na labi na kay prone kay Misa, obo, sipon, o sa mga pananghilan na. But pag suway na ko sa Imini Plus, okay rin siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, dali na masakit. Imini Plus, wellness everyday.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
3: Ang idol kong FM 93.9.
4: IFM. IFM Solar.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9. IFM. 93.9. Nipilit. 93.9. Nipilit. 93.9. Nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Dok, pa-check up ko. Bango sa na magkasimana ng ako kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-laing nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa kaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: para sa mga limpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog na atay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
1: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Unsa kay imong bation kon ang tawo nga imong gitabangan? Bisan usa ka salamat, wala gyud nimo madawat gikan niya.
3: Okay ra na, babe. Do na man koy tinikom. Ug usa pa, do na koy kailang nga mga tawo. Pwede na nato sila himo ang mga connections og makatabang na sa imong negosyo. Buhaton ako ang tanan para nimo. Ingon ana ikakamahal.
2: The LC Story. Hashtag Dear IFM Mango. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Elsie Story. At tangi.
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patulugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
7: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tamis mas latik o glami mo gitik! Idol Mami Tik!
9: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
4: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
14: Ang market man on the run, Idol B!
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, Inday Mabina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
1: Ang kiatan ug sabaan, Idol Cool Lastino.
2: Ay! Mga amigos, mga amigas, this is KULAS.
1: Uy, ako na eh. Ni Do.
2: Mga idol, naanay na po naman ang nagbabalik. Oh, lahir na kinoy. Ang John Regala.
3: Yeah.
2: ang John Regala ng Lapu-Lapu City, Chris Khalifa. Oras sa IFM, alas 11:15 na.
4: IFM, ugto na. Manglayat na ta.
5: Mix right now. DJ,

mga dalawang Tuesday, June 9, 2026. Ang nagbabalik ito sa pagkala. Ang John Regala ng IFM. Misa, nag-iigil siya ng shooting, mga idol. Igil siya ng... Apil ka sa salida sa Singapu? Amal this? Ah, igil shooting siya. Igil siya ng shooting, mga idol, sa tagil sa mga salida, ha? Okay, mga idol. Asa? Tignan ko sa higil. Chris Khalifa right now on a Tuesday!

Ora sa tigsinato, sa Optin Lutin Capsule. Ang tingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahinsog, klaro kaayo. That sign check was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba?

Shaggy the feel free to call me mga idolize by the way. At shout out to me. Ito class, mag-greet ko sa akong mga... Greet ko akong mga... Ang... Ako last, mag-greet ang mga tatay sa Liloan, Cebu. Uy, Happy Father's Day. Karoon di ay. Di ba third week na siya, third Sunday na siya sa bulan sa Hunyo? Advance, siguro na eh. Okay, so happy father, happy tatay sa Happy Father's Day ko na. From pure Liloanons. Hello mga taga Liloan. Salamat, salamat sa mga winaw, mga idol. Pops it. Okay. Right now, we've got IFM Mixer DJ Chris Khalifa. By the way, condolence mga idol. Dili ba kayo siya i-shoutout mga idol lang, pero condolence mga idol sa laina sa nayo. Yan na lang mga idol. Ikaw na mag-time check na mga idol. Laina sa mag-shoutout ng condolence nyo. Nag-miss ko. Karoon tataon mga idol. Karoon tataon mga idol. Dami i-condolence mga idol ang team IFM. Team IFM Mixers mga idol. Okay, karoon tataon mga idol.

0: 93.9 FM. Mapungkal pa rin. Okay. Okay. Mga idol. O yan, mag-inom mo yung sabi ka dali, mga idol. By the way, we're live na po nila sa IFM. Make sure Cebu at the same time sa IFM. 93% Cebu ng Facebook pages, mga idol. Please do share our Facebook live. O yan, tatawal, mga idol. Tanipati ko si John Ligala, mga idol. Teka ko po, yung tao eh. But for the meantime, mag-inom mo yung sabi, mga idol. Cheers, mga diha.
1: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
11: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
11: Pangang kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
2: 93.9 IFM.
0: Mapungan pa rin.
17: Aygol!
18: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
19: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
20: Noel! Nasakita na ang bata ko! Agay!
19: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae ra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
20: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
19: Haydi mayo! Kini ang angay ka nimo!
18: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
21: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong June 17 to June 26, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.

0: 11, tutuyo na. And then, right now, ang nagbabalik ka. Kaya saan ka na issue, eh, salida iya, salida, mga ito ka. Nag-shoot yung mga dyan, regala. Kaya saan, salida na.
1: Catch the shark!
0: Ah, what is catch the shark, Roya, salida? Lahir ang ito, eh?

0: Ay, nanagutan. Ito, kulas. Nag-hoji ko kahapon. Kahapon, ipatugtog nimo ang digi-digi. Kika ni Edmund Ayapana sa Upper Lucima. Doon, makikita. Ako na yung pagkutan ng mga mixers sa doon. Bago ni siya doon. Wala pa rin nabuhat doon ang remix doon. Makikita ko yan yung digi-digi. Makikita pa rin, Carl. Digi-digi lang. Betul. Okay, sige, bye ba. Utangan mi nimo do. Okay, Edmund Ayapana, mga mixer sa dio. Para pagitao to ang version ni Untes Moy gahapon mga idol. Okay, so cheers sa mga diha mga idol. So oras sa 11:44 na. Korita na dio. 11:40 pa dio mga idol. And later on, pag-inaboy sa DJ ni John Regala, Chris Khalifa, Chuya Tai. Sana.
1: Mixing right now, DJ Chris Khalifa.
2: IFM Mixers.
0: Kulas nito.

0: mga nagmahal ka na ako ha. First of all, ikaw o Gamutanan, salamat kay mga idol ha. Of course, salamat sa kayo, Alberto's Pizza, Missing Filimon. Salamat kayo sa magmahal ka na ako o sa IFL, salamat kayo. And then, katuloy ka na mag-send sa mga original songs, the all you have to do, i-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Again, i-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. And then, shoutout sa IRTC InSync Racing Team Cordoba ni Junar Romero. Salamat sa pag-uminaw always do. Do, tulin kayo akong helicopter do. Wala dyan, hilirga do. Salamat kayo ha. Junar Romero sa IRTC. Salamat kayo sa pagmahal do. And of course, Damaso Ramos at Ushak. Salamat kayo, Damaso Ramos at Ushak. Patungan na magpatato. You can visit their sayahang tattoo shop. Yes, sa may upper Greenbelt Cute Pardo. Damaso Ramos tattoo shop do. Paksit. And then,
1: Ako na gimi, ako na shout out katong mga gimingaw na kulo katong nagmahal gina kulo. Pasensya mo mga idol kay kini bisita kay ng artista ta ba jan gala ko tagad ya. Na ko shoot sa Maldives.
0: Ay ay ay.
1: Pero gusto mo kursunan mo matanda sa akong salida. Isa sa yung title. Katsing siya. Alright mga idol, magkalimot mga idol. Kita kiss na karoon sa Badol. Pizza 3C na mga idol. Lindot ka na diyan na pita mo mga idol. Araw na diyan sa Bito, Tagaytay. Shoot!
0: Basta na na Bito?
1: Mingla din niya, Cebu. Mingla din niya, Cebu. Powered by Kia Nojo Classic. Kau ba na ko mga bagaitay, bangitang DJ na, malaka na lang, dagangin lang mga DJ na, no?
0: Yay!
1: Ilabi na akong kumpare si Juan na mag-birthday team siguro siya na.
0: Karuhan eh! Away, sorry.
1: Ani ha, mo niya, DJ Ninyo!
0: Alright,
1: sige. Party na ko DJ, mga bangita, DJ Ninyo, no?
0: Sige, mural.
1: Inong kakwa mo rin, no? Inong ka... Sa sunod sa Bandung, pizza! Unsa na pizza sunod sa Bandung, no? Pita mi dan ng makalimutan. Kena wala ta kapag kaaring istasyonan do ba?
0: Sino sa bato? Karon sa bato?
1: Oh, pisa wa intindi do.
0: Bait sa bato,
1: bait. Oi, mga idol, makalimut mga idol, mga Kandigo Youth Organization. Present title sa disco na siya do. Dota pa pinaon dulu. Apelido do magbayad sa nag sponsor do. Gisponsor sa regalo do.
0: Ay,
1: makalimut mga idol, John 20, 2026.
0: Karong nasu,
1: karong sunod sa Baduna.
0: Lahir ang gino'y, karong sabra.
1: At Sitio Kandigo Basketball Court.
0: Okay.
1: Binlon Argao.
0: Ah, Argao na sa
1: gano'y. Bihara.
0: Pasakot na sa do.
1: Powered by Shanis Ojo On and managed by Brail Abil... Brail Albindar. Kapag-iitan mo na sa Argao. Mga Albindar, Argao. Kita kasi yun. Ako masang pasalamatan si Tatay Predo Flores. Dia sa Binlon Argao. Daga salamat to.
0: Alright, smile on. Mga inabuhi sa mga inabuhi. Cheers sa mga
2: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Pungan pa ni.
5: Aigol! Aigol!
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
9: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumbarag, dili komportable. Matag-adlaw.
10: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
9: Ha? Diaper? Unsa may labot taon anak? Uy,
10: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent. Mega dry. Day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe. Baby skin friendly. Kay 100% cotton.
9: Mari, mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa.
10: Hoy! Asa man ka?
9: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
11: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated.

0: sa mga tindahan nationwide.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Ayo, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni Sir nga sabon. It's because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili na rin nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga, musmus siya, tapos busa mag-logid ang inyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
0: 93.9 IFM.
4: Pungan po ni!
5: Idol!
0: Idol!
6: Mga idol! Daghan na karon mga wait kandali ka maganda diyan. Mga idol, daghan na karon adunay ipamati ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw na ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement adunay ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, ug D para sa duhat. Nga diin gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugog sa pagsaka sa blood sugar level nga maay mamahimong hinungdan sa diabetes. Maong asang man ako idol. Nagainom pud ko og Sugar Troll kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsi ka pumati maski sa matag adlaw kung pagpanarbaho. Mao nga suwayon niyo og tumar matag adlaw idol ang Sugar Troll.
0: 93.9 IFM.
4: Pungan po ni!
5: Idol!
0: Idol!
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po! Nagfi-flex for Plemex.
8: Pampatang Lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Sis, ganda ng hair!
12: Naka-empress!
11: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
11: Naka-empress? Nakaka-impress!
12: Try mo na, sis!
11: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.

9.9 IFM. Apa kabar ni? Tunggu dulu salah seorang sisi kita yang sana mga idol ya. Mga idol! Pagpasalamat ko na po mga idol sa kuwana sa... Ay, ay. Sa Body Works, Medical, and...

Ariely Sheila, and of course, salamat kayo! Creative Studio 87, ang dala Sir Chris ang unlimited supply sa sticker! Katugan na mo pagbuhat o personalized sticker, Creative Studio 87 lang mga idol, legit kayo mga idol, quality mo kayo. Babs, Yuron, ang di Baldwin, salamat kayo ha! Creative Studio 87, salamat kayo sa pagbahal!

meron ng merch shirt. Hindi lang siyang makita at buhay. Meron sa MF Cultura sa Shopee. Salamat din kayo sa pagmahal. Alberto's Pizza o Missing Filimon. Kadako, salamat kayo. At ang ginamang kayo, palitin sa kusiyot. Palitin mo sa t-shirt ha. Sa Shopee. Sa MF Cultura na siya mga idol, legit ang hindi mo yung legit na t-shirt mga idol, Nicolasido. Of course, in partnership ni sa Alberto's Pizza, Missing Filimon, mga idol, and Nicolasido. Salamat kayo, Alberto's Pizza, Missing Filimon!

hindi pa kailan din sasabihin ng buhay kay. Kasi hindi kasi siya tukar. Kasi hindi kasi siya dua mga nilo. Sige, sige. Sa ujar doon, siya na yun. Ujar sa naplagi doon. Ako sa nebra, ako sa nebra. Dua ko na yun. Dua ko na yun. Lagay mo na.

0: Way mawa kumusuway, relate ba ka kasa?
1: Hong-hong
0: sa bayot buwang.
2: Maayong utok ka na ito mga idol, ang nadapagang mga ilo sa Hong sa bayot bi. Until now mga idol, no, ako gabon ni Savor mga idol, no? Ang kalami isa puspas akong ikaon gapon mga idol. Dekat kayo siya sagul mga idol, yun na siya manok, yun na siya ka na bitong itlog mga idol ba? So nakahurot yung ko og 5 cups for 20 pesos each mga idol.
3: Lahirang yun akong Jamega, oy! 5 cups for 20 pesos each mga idol, meaning to say, nakakasa siya og 100. Oh, pero 5, 2, 0, 5, 2, 0, 5, 2, 0, 5, 2, 0.
0: Idol, nakaigo ba?
4: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
5: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
6: IFM, ugto na! Pahuway sa ta!
7: 93.9 IFM!
8: Apong ganpan eh! Idol!
9: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na sitiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
11: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
14: Ang galing! Pang matagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
18: Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus Alco Plus!
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
22: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
23: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang atong kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why, as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
24: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
25: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
24: Super Fiber.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tunay, natural at original.
5: Game ka, Idol?
1: Game set ka, Idol!
5: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
0: Ay, Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
2: DJ, patulugin mo!
0: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
0: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol mo, DJ!
4: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
6: Boss man, cute gihan! Idol, Boyki!
0: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasyo!
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
10: Ang tamis mong isi, o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
11: Ang market man on the run, Idol, B!
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
31: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
32: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
33: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ang hiataan ug sabaan Idol Kulas Dino.
1: By the way, mga idol, amo rin condolence mga idol ang family ni IFM Mixers DJ Majimbo o ni DJ Jon Snow sa ilahang pag-mourn mga idol, sa ilahang family karon mga idol, kay usa silang family kay mitaliwa na. Again, kikan sa IFM Mixer, sa IFM Cebu o sa DYHB, condolence kayo halo sa IFM Mixer, sa IFM Mixer nga to nga si DJ Majimbo o si IFM Mixer DJ Jon Snow. O nya, pero gibawi man gyapon diri kalipa. Ni shoutout man si Ginalyn Taburada, ni halaman shout out ni Majimbo IFM Mixer nga nangumpra sa Novo. Sana all rich, sana all dato. Lahira gyud oi gibawi man oi. Ora sa IFM. Alas 2:30 na.
2: IFM, upto na. Manglayat na ta.

nila ni shoutout nilang OIC Bidoy and ni Sir Chuck Cañete, Sir Mark Villas, then si sorry, OIC Bidoy, Sir Chuck Cañete, Sir Mark Villas, Eljon Boyonas, Edwin Luces, Choi Bartolome, Aljun Archibald, and congratulations ni Tintin sa Office of the City Market. Hindi ka siya sa Cebu City Government Civil Security Unit CSU. Salamat kayo, mga taga Office of the City Market. Hello! And of course, sa mga taga Cebu City Government Civil Security Unit or CSU Paksit, salamat! Hindi ka siya ni Nuki, ang bukalisa sa Prukruk. Salamat sana all! Paksit!

0: Padayon ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosi. Silyado ang ato, bisan unsang panahon.
1: Op, tingala mo nga ng galaban yung kulong. Oy, basi na kalimot, buti paneod to na alas 12 na dol.

0: So certified world-class quality. Ang oras at dinyo sa Pioneer Elastoseal. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal, silyado ang ato bisan unsang panahon.
1: Kulasulo.

Ayo wag tawad. Ah, salamat kayo. Ay, FM, Mr. Jimo Jimbong, ano yung pra sa Novo, sa Noo, Dato, uy, lahir ko yung amigo, uy. Ha, how to be you, do? How to be Dato like you, do? Lahir na ko rin. Ay, FM, Mr. Jimo Jimbong, sa yung Dragon, si Ginalita Burada, hello!

的在哪？来我点什么这个？C C C brunch tapunok okay okay yan. Ni nanay Jenny, Faye, G-Boy, Melly, Rodolfo, Oliver, Melanie, Nestor, Cole Gerson. Paksit kayo mga ito. Salamat, salamat, salamat. Mga taga, C C brunch tapunok okay okay yan. Pariyon na model. Pariyon na model, has.

0: كلها
1: بوديلك كده لك بس.

By the way, mayong mawinaw ha sa mga taga-Calatrava, Negros Occidental. Shout out nila ni Phil G. Informanes, Ophelia Pascua o ni Jebby Utlang. Salamat, salamat kayo sa mga mawinaw, mga taga-Negros. Lalo kulong kita dito sa Negros. Wow, salamat!

0: bombastic, ano? Gika na sa mini bus, agika ni sa bus 135 Takis. Latransko ko nun. Daliba, nilinig ko sa bombastic ko later on. Bombastic. Telepantastic. Okay, lo. Lahay na sa nilinig. Okay, gila kal, pag-inig mo isakal. Sige, sari mo, pag-inig mo hida. Sige, sige, budal, go. Latransko ko, 135, paksito.
1: Alright, alright, sa ito mga idol, dahil mo kalimot mga idol, kita kits sa karong Sabado. Mga idol, kita kits tapit sa Tracy, dia sa Barangay Bito, Tagaytay, powered by Kian Audio. Kau ba na kong mga magitang DJ dahil, labi na akong kumpare. Kumpare, si DJ Julio, kau ba na ninyo? Kau ba na kong sa Kian Audio, powered by Kian Audio. Dengan selamat, inukapit sa 20 mga idol, dahil mo kalimot mga idol, anak ako sa Binlo, Dargaw, sa Kandigo Youth Organization. June 2026 Saturday at Sitio Canigo Basketball Court, powered by Sherry's Audio, owned and managed by Brail Albida. Albida, Argo, Master Technician, akong mga kamigo din, nasa dyan sila si Paring Tampoy, dagas na ba ako sa paslamatan, nagkawar ko doon, si Tatay Prido Flores, yes, Binlo Dargar, Tay, dagas na ba Tay, aki ko ng gabi kay Pista. Bagi ko to Pistaro. Happy Fiesta Barangay Mananggal Dalagit Cebu.
0: Right.
1: Pistaro no, Barangay Mananggal sa ilang kamali nito. Oh, at Barto meron kami.
0: Yay. Okay, okay, okay.
1: Luya na butar sa rin eh. Ay, dagas na ba to?
0: Okay, my idol. Mahina po yung sabi ka dali. Mga idol, balik may gawin mga pahinomdom siya sa mga
2: IFM, udto na. Pahuay sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Pumpan po niya.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: 93.9 IFM.
7: Aygol!
8: Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra.
8: Pero,
9: sa Star

0: 없을까요? 없을까요?
1: 마이도 가드레가 와모의 아이디어 마이들 방윈지의 마이들 아까 사또 마가 구하자던 게임이야 이들 라 ang atong game ni Idol mayroon hatong kata sa WinZier o saan siya ka online gaming platform nagkatagan o lisensya yet sa Padcore mga Idol ang WinZier din mga Idol o saan siya pwede ka mo bet ano yung mga Idol mapusta sa iyo mga paborito ng mga sport like NBA, PBA, volleyball, football, tennis o kuman pa mga Idol

By the way, may bumilaw sa mga taga Bulacau, Talisay. Okay, humala na mong tukar, Dol. Shoutout na mga taga Bulacau, Lano Gayo, Kadol. Hello, thank you. Tong, tong, tong. Oy, SpongeBob!

0: Ah, ok, ok, ok. Ah, ah, ok, soy tú, vamos a sacar el libro. Dale, dale, dale, dale. Déjame la mirada, dice, tío, tío, sacar, sacar, sacar. Dale, ah. Tío, ese micrófono.
1: Ah, mga idol, na historia na pa. Doke, diyan mo na po yung sa ulang katong usawa pa kung mahilido. Mabuti ko kung yung ilado ko. May bawalo ko nila na
0: na.
1: Ang kanang pardo sa unodo, diyan nagpuyo ang GGB Disco Mobile.
0: Ah, ma ba?
1: Oo, muna. Asar ko ba po sa ulo-walo? Dagang lami ng pardo. Dagang lami. Sama sa mga...
0: Barbecue, no may barbecue.
1: Payo, hindi ka na. Lukso ka na ato si Banda. Ah, di ang mga pagkaw ng lami.
0: Lami kayo.
1: Lami. Ano siya lami? Just want to daghang lami. Mga hatman, baka labaw niyo.
0: Para lang kayo. Dahil ka malagi. Dahil ka malagi.
1: Shout out ka. Ay mo kalimot mga idol karo sa Bandok kita kita diyan sa Tracy. Ya sa Bito. Tagaytay mingla ninyo si Bu Power by Kian Ojo. Salamat na nagkore ko dito si Pari ninyo. Okay, salamat. Okay, dito sunod sa Bandok mga idol mo kalimot mga idol. Ano ta sa Binlo Dargaw? Wala ko sa pasalamatan do nagkore ko
0: si. Salamat yung sponsor si
1: Mario. Tatay Prito. Sulit din Tatay Prito.
0: Fighter.
1: Wagi ko pakanon ko.
0: Ah, lahir.
1: Tatay Frido Flores des Binlo Dargaw, tay, dengan selamat magkuatay.
0: Bora, bora.
1: Ay, busog na si Kalipa. Dengan selamat.
0: Kwarta na saan? Yahaya Kalipa, oy!

Again, may buwiyaw ha sa mga taga, sa mga driver o tricycle o e-bike sa kananan ni Ate Joy. Sa exit of class, kaya siya ni si Johnny di ay nidili sa Karnihan sa Tagunol Pardo. Salamat sa pagbasa. Salamat sige sa pagbubinaw doon. Kaya sa mga kananan ni Ate Joy ha sa tricycle o e-bike drivers, paksitong!

0: Ayan po ni, maayos na, basta Tuesday ha, Chris Khalifa na yung makauwan mo ila, ang John Regala.
1: Ang John
0: Regala. Again, ha.
2: Oh yeah.
0: Again ha. Basta every Tuesday mga idol,
2: oh,
0: ay nyo makauwan ang John Regala ng IFM Media, oh, si Chris Khalifa.
2: Ang nilibog na kabuhan sa IFM.
0: Kaya ganun ito, kahit ang
2: naitipig sa Maldives do. Yap ka itong ganahan mo tanaw sa kong salita sa... Dito kong Maldives na shooting.
0: Masa shooting dito? Masa dito,
2: Masa nagdakong promise mga fans dito ba? Masa ang title sa salita, Catching Shark.
0: Catching Shark. Okay, my doll. Ato ko na sa last 12 chicken ay size na, my doll. O yan, my doll, musunda mo na D-Ray of Apco, my doll, Kulay Duo, Kula Sagay ko, musa chance mo niha.
3: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
4: 93.9 IFM!
5: Mapugnan pa ni!
6: Aiko!
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus!
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom ng Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni!
18: Aiko!
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
0: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACM. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
2: Protectado
4: pa, unique!
2: Max Alaga, Max Protectado!
20: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ECS 93.9
5: IFM. Pumpunne.
22: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
23: Makabuhay.
24: May buhay sa makabuhay.
25: Sis, ganda ng hair.
26: Naka-empress.
25: Impressively smooth, shiny, and healthy.
26: With regular use.
25: Naka-empress. Nakaka-impress.
26: Try mo na, sis.
25: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
27: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ng emosyonina.
8: Ma! Si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
9: Siyempre, asa man ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
7: Tinuod yung kaingay. Basta labaga, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio, huh? Ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa bunta. Duwa sa gabi. 2 weeks pa lang. May alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako.
10: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
14: 93.9 IFM.
15: Mapugnan pa ni.
16: Aikol!
17: Aikol!
18: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
17: Duh, I'm not in the mood.
18: Unsay gamit ni mga napkin?
17: Ha? Why man, unsay labot?
18: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
17: Ha?
18: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
17: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow na tong mga girls?
18: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
17: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
19: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
20: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw na buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
21: May buhay sa makabuhay!
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
3: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
4: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
3: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
4: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
3: Oh, hindi na sumasakit.
4: 100% to.
3: First name po ninyo,
4: Bernardo Bailoses.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Ang Idol mo ni Jay.
8: Ang tam is mas latik o labi mo gitik. Idol Mami T.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
17: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
20: Ang buguing nga Good Boy. Idol Dub.

0: Alina, abli na nga itong panimay, matag-alaong na.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Unsa kay imong bation kung ang tao nga imong gitabangan? Bisan usa ka salamat, wala gyud nimo madawat gikan niya.
4: Okay ra na, babe. Do na man koy tinikom. Ug usa pa, do na koy kaila nga mga tao. Pwede na nato sila himuong mga connections og makatabang na sa imong negosyo. Buhaton nako ang tanan para nimo. Ingon ana ikakamahal.
3: The LC Story. Hashtag Dear IFM Mango. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Elsie Story. At tangi.

0: This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
2: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas ug Aiko.
5: Sakit gyud ano?
6: Unsa man?
5: Kana bitong ang taong imong gitabangan, nga dili kay bawong magpasalamat. Sakit gyud oi.
6: Sakit oi, sakit mga nga di katubagon sa imong pangutanan, yung butag upat ka tuig. Ay, wala na din blab na din. Ano
5: ba? Work. Happy Tuesday, Idol.
6: My Idol, welcome, my Idol, sa Dear IFM. Of course, sabihin po ng Kulay Duo, Kula, Sugay ko, nga maghatag og kolor yung kahaponon, mga Idol.
5: Welcome na, Idol. Hunyo 9, 2025.
6: Yes, mga Idol.
5: And, alauna 18 na, you know na kung saan yung programa, ha?
6: Saan ba ito ninyo? Saan eh?
5: Mauni ang programa nga maghatag og leksyon matag-hapon.
6: Og, mausa ni ang tandem nga bagay kayo. Oh, sa baaw. Maghatag og kolor sa kahaponon.
5: Work. Mauni ang programa nga maghatag og inspirasyon sa kadaghanan.
6: Og, mausa ni ang programa nga national inspiration duha sa usag-usa.
5: Work. Mauni nga programa nga maghatag og motivation sa tanan.
6: Mauni nga programa og mauni nga tandem nga maghatag og motivation sa usag-usa.
5: Work lagi. Mauni nga programa.
6: Lausa.
5: Ang makalipay sa tanan.
6: Mauni nga tandem nga doon nga malipay silang duha kung makatubang ngayon na.
5: Work. Padayon ang atong magtrabaho, Idol, para ma-promote, no?
6: Ang
5: kaning atong gibuhat nga fundraising,
6: yes, kumbaga. Sa mga naapektuhan sa linog kagahapon sa buntag, mga Idol, sa Mindanao.
5: Ang atong donation drive, mga Idol.
6: Yes.
5: So, natin i-post sa atong official page, IFM 93.9 Cebu. Of course, kauban na to ang DYHP. Mm-hmm. Natin mga specific accounts, Idol, na pwedeng gamiton sa mga gustong mupaabot. Sila ang ginagmay, pwede sa dinagko, unya kinasingkasing nga tabang, mga financial nga tabang, mga Idol.
6: Mm-hmm.
5: Kaya, pungon, pag madako-dako na nga atong matigom, of course, ato nang ipaabot sa mga affected areas, no? Katong sa Sarangani, sa Jensen, naapod sa Davao, uban pang area sa Mindanao. Grabe, uy, murag mo, gini pinakakusog. Karong tuiga, murag.
6: Mahaba.
5: Namay mga ginagmay, mga 3.0
6: magnitude. Sugya po na, uy. Masaya kitong wala, uy.
5: Ino, hindi mo sa natukalikayan. Yeah, all the more nga, kusog mangod ang iyahang hapak. Kay dito mo ganyan siya sa dagat ang pinaka-episode.
6: Mas kusog ba't muna ba siya?
5: Dili. According
6: to... mas kusog yun dagat? Oo,
5: kay murag ang hapak niya ba?
6: Ama ba? Ah, okay.
5: Yeah, 7.8?
6: 8?
5: okay. Sa pastilan. O niya, of course, no, manawagan mi ninyo mga idol na magkahiusa tang tanan, mm-hmm. of course, para mapaabot ang atong gugma ngadto sa mga taga Mindanao. Yes. Kaya of course, ang kaning mga taga Mindanao, no, katong panahon sa Tino, panahon sa Linog, last year, nianhi po na sila diri.
6: Bagyo!
5: Gani. Tino gani si.
6: Huwag tayo mag-usa focus ko, basta kita ko sa kanya.
5: Work,
6: sa
5: work,
6: tubang.
5: Work lang.
6: Ah, sige.
5: Para di mawa sa focus.
6: Ah, sige, sige.
5: Work, work, work.
6: Sige, sugod ka rin. Tabangin ko mga idol, tabangin ko nga maka-focus. Ako na magtango na ako ang pahigugma.
5: Work, work, work, work. Mawa na itong panawagan. Anik.
6: Ah, sige.
5: Sige, kiat, kiat.
6: Ah, sige.
5: Ito, da, kabuang ni idol, no, pero ang amo ara na ito, anong nagtagpa idol? Ang kaneng among kinasing-kasing panawagan.
6: Ah, sige.
5: Okay na. Para sa mga gustong mo donate,
6: aha.
5: Natay mga different accounts, idol. Pwede sa GCash account ni Ma'am Aida Tampos sa atong program director sa DYHP. Pinaagi sa 0991-207-9880. O niya, pwede po sa iyahang Maya account. Same number, idol.
6: Aha.
5: 0991-207-9880.
6: Okay.
5: And pwede po sa GCash ni Remart Pugoy. Radio Man Raymar, ang usa sa itong mga news reporter, 0916-525-5663. Niya, pwede po sa kang Miss Marisa Abadias, ang atong reporter po sa DYHP Idol, 0906-298-3429. Kung wala mo kaapa sa number, pwede ra mong mabisita sa atong official page, IFM 93.9 Cebu. Yan na po gito yung mga QR code diha, idol, nga atong gibutang.
6: Okay.
5: Again, thank you so much in advance.
6: Yeah.
5: And of course, pwede yung tanga mag-ampo, diba dear? Nga?
6: Ampo ko nga, katubag ka?
5: Nasa!
6: Ampo tanga?
5: Mag-ampo ta para sa mga affected sa linog.
6: Ah, okay, okay.
5: Na, of course, makabangon sila.
6: Yes.
5: Makalahutay sa yes. maong pagsuway.
6: Yeah, mawagtang ilahan ka namin itong mga trauma, mga idol ba? Kay, nabay mga aftershock sa lang ihapon, mga idol. So, di na nalim. Kaya, kasuway ba ito sa una din ihakap nung naglinog ang buhol hanga? Bisa gamay rin ganing uyog sa song. Mura kang magawas, mura kang magawas yung balay?
5: Mm.
6: Tungkol sa trauma ba? Ano, mga idol ba? So, mag-ampot ha. O niya, sa katong mga na-trauma sa gugma, nga, patubag, mag-ampo lang yapon tayo, mga idol.
5: Murag atong letter sender.
6: Yan naman.
5: Traumatic kayang experience. Kaya abin niyag siya, pero di ay.
6: Assuming siya?
5: Di, sad.
6: Oh, abin yung...
5: Abin niyag siya, ang yeah. i-value sa tao nga iyang gitabangan, pero di ay.
6: Ano nag-assume ba siya? Ano nang abin mo niya?
5: Uyab man sila.
6: Awan niya, wala niya tarong.
5: Nadilain.
6: Wala siya kabantay.
5: Lisuda na, no? Kanang di ka kabantay, baga na adelain.
6: Oh, lisuda, magiging na di ka kabantay, sangay mo ang atubangan, na ipapabati.
5: Di, lagi na yung story.
6: Ah, sige, sige. Ano, di ba?
5: Di ba, lisuda, kaayo yes. ba nga? Nagtinarong ka, genuine kay mong love, kana yes. pinangga kay ni mo siya, unya.
6: Ihatag ni mo tanan.
5: Oh, ihatag yun ni mo tanan.
6: Gihimo siya ni mong prinsipe, gihimo siya ni mong prinsisa, pero ikaw, gihimo na kang ulipon sa gugma. Ouch, ouch, ouch,
5: gihimo,
6: ouch.
5: Gihimo ni mo siyang kalibutan.
6: Oh.
5: Diba, unya, naaday lain. Kung naaday naguna na.
6: Gihimo siya, gihimo ni mo siyang kalibutan, pero ikaw, Venus, na day ka. Di na siya Earth, di ba rin ni mo? Ouch, ouch.
5: Pluto, yun kayo.
6: Layo,
5: Aplo,
6: layo. Layo, layo. Oh, come on.
5: Nadyo day na nga mga tao.
6: Mao ba?
5: Nadyo day na nga alaki, no?
6: Ah, di ko ka-relate pa.
5: Nadyo na nga alaki.
6: Nadyo na, eh.
5: Kanang, may kayo mo dag...
6: Sa atik?
5: Pakita ba nga, ikaw ang ni matter sa iyong life. Pero, patago, naaday ay...
6: Lain.
5: Lang.
6: Oh, di ko kalita na kay ako.
5: Loki lang, Loki.
6: Ako papakita rin diyan nimo. Kasi singkasi yung magiging.
5: Lagi na imong story.
6: Sige.
5: Ngayon ay mamundang na itong mga idol. Ato na ni Paminahon. Kaya murag na kuyawan ako ni Kulas ni Do.
6: Nga naman ay ko.
5: Kuyawan ako ni mo Kulas.
6: Nga naman ay
5: ko. Lain na bito. Kuyawan ako ni mo Kulas ni Do. Kay ba ka Kulas ni Do? Kompleto kay ba? Wala bitong ginikana ni mo. Masuko ba? Kompleto kay.
6: Ama ko ba ma?
5: Rainer Hoganza.
6: Awa!
5: Mercury Gomera.
6: Mary Evacor. Aki sana.
5: kisana.
6: Ah, gwapo mo daw na sa kwan?
5: Uy, bitaw, gwapo kayo na siya.
6: Si Mary
5: Taas pag na.
6: Oh, ba?
5: Tasog pangandoy.
6: Wow!
5: Tasog pasensya.
6: Oh, bitaw.
5: Tasog lahutay.
6: Oh, ba?
5: Sa lain-laing butang. Kulas ni Do.
6: Ako naman. Oh, so malayin ko. Hala, Idol Becky, oh.
5: So, kulas.
6: Taidoy. It's a lot, you know that.
5: Ay, naku, Idol.
6: Okay naman, Idol? Okay naman ang katawagan mo, Idol?
5: Wala na may tawagan na yan, Idol. Okay na mo. Lain man, oy.
6: Lain man, Idol.
5: So, kulas. Kaya mo nagbarang asawa ba? Nag-aaway.
6: Oo. Ayaw. Barang asawa na ito. Nag-aaway.
5: Ha?
6: Ha?
5: Ha? Ayaw kasi gina na magkatawa sa Mercury Gumera.
6: Mamugin Mercury Gumera.
5: Hi ni Shay Gray.
6: Hello ha.
5: Ange Pasikaran, thank you so much for tuning in.
6: Thank you sa pag-uminaw o sa pagtanaw mga idol.
5: Idol, naka-live na to, Idol ha, sa itong official page. Dear IFM Cebu, unya naka-share po din sa IFM 93.9
6: Cebu. Space Cebu. Unya, katungan naman ka daw o 200 ka pa Gcash para sa itong Dear IFM pa Gcash mga idol. Nga hatog ka to sa IFM o sa Megasoft. All you have to do is share na itong Facebook Live mga idol. Yan, patungin yung caption sa inyong kapitong pangalan, yung address, unya ang upat ka hashtags mga idol. Hashtag Dear IFM Mango. Di siya mangga, sino mango mani. Mango, di na. Bisaya ako.
5: Di mango avenue.
6: Bisaya ako. Di ba, hashtag, di ba, mango. Mango, mango.
5: Mango man ang pag-pronounce, di ba?
6: Mango.
5: Mango man na siya.
6: Di siya mango.
5: Manggunit. Ano ba?
6: Alay, manghaw. Ano? Okay. Hello, ano? Hashtag DYFM Cebu. Hashtag IFM 939 Cebu. O hashtag Kulay Duo, mga idol. Ano na ka-simple?
5: Paminaw, idol. Ang atong story ka rin. Atong letter sender nga si LC. Kinsa manggid ka aning lain. Aning iyahang partner. Ako di ko kauyon na nin aning mga story.
6: Maka di ka kauyon na.
5: Makagigil
6: ko. Nabi na sila itong mga tubangan. Bito nga naghuwat. Huwag gila. Di
5: ang story rin. Story.
6: Ang story rin.
5: Dili ni imo story.
6: Ah, sige. Story rin.
5: Idol, tabangi ko kauyon na nin yung kulas mga idol.
6: Ano man ay ko? Nga naman.
5: Tabangin ko remind. Ano niya nga, dili niya ang story.
6: Sige, work-work na. Lida. Ako, tabangin ko. Mga, ako yung ibutang una-una. Kasi nga, work-work-work. Like good name.
5: Stand by, idol. Ito ba minawa ng story ni LC? Dili lang sa...
6: Dear IFM!
5: Oras IFM, balaw na 28 na. Kinimbahin na hatod ka na ito sa Miuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol na ito niyang giubog, isipon, gilantan, gipanuhot, nangapaga, wadunig ipamating over, fatig, lipong-lipong, overtigo. Imnig Immuni Plus Idol FDA approved ni and halal certified bu sa kasaligan ka kistanan. And pwede po ninyo isagol o maligam-gam na tubig idol. Wow, shigalog. Ini tubig idol unya. Pwede ninyo imnon sa morning, pwede po sa gabi, any time of the day. Ako kay mo gini ako imnon every day idol, every morning. Murag mauna siya akong alternate sa kape. Kay labi na nga gisubawan ko lately nya wa pag iniingon ako amping diha si kulas wala gina siya kaingon sa kuha
6: ningon bigo ko mo amping mo diha ha
5: mo
6: amo na
5: dagan na dai ko ro
6: oh bang yabon kay niya nagkato na ko mga idol kinahanglan siya work work
5: oh inana inana si inana na si dear inana na si kulas mga idol may kay diri man istorya no
6: dayon
5: pero sa tinuod eh wa gina siya pak ke
6: amo ba diha
5: oh ni bigo ko amping diha ni
6: ah wala wala
5: Hi, stand by. Alam sa itong Lardy Sander karoon nga si LC. Dire lang sa
6: Dear IFM.
5: Ala una, imedya na.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
8: Ikaw ba? Hilakila ka ba sa sad story nga English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hila ka kay wa ka kasabot. Mabungan pa ni.
9: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pag yun. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot, ug usara kalaba, tangtang dayon ang mancha. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw nako ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usa ra kalaba, tangtang dayon ang mancha. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: Unsa man na? Balik ka gud ka isa?
11: Di gud ko ganahan.
9: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ang imong panit sa pictures?
10: Na,
9: ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gauga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bag-ong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
13: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
14: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Taas pa ang imo blood sugar.
4: Ato na kami diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500,
3: ato na kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: charantine,
4: nagkapamubo sa gluco,
3: visine,
4: controls blood sugar,
3: at polypeptide.
4: Kapanahong epekto sa insulin.
3: DTX 500,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalik, pinakatulog ang pitikin sa sugar.
3: DTX 500.
5: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: Duha ka kapsul buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang 100 na lang ako sugar. Active budget kayo yung DTX 500.
3: DTX 500
4: pumali sa mga butika.
1: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up
8: my budget.
7: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba?
5: I feel an extraordinary with MX3!
4: MX3! Diri ko Bilib!

0: 93.9 IFM.
1: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.

Dear IFM, dili tungod kay nahatag din mo ang tanan para sa taong mahal kaayo nimo, masuklian na niya ang pagmahal nga gihatag din mo niya. Ako rin si LC, 29 years old, ug pirmi kong maminaw sa Dear IFM. Nindot magud ang mga sugilanon nga akong madunggan dinhi. Ug kasagaran, makarelate ko sa mga kasinatian sa mga letter senders. Ma-feel na ako ang mga kalisod ug kasakitan nga ilang nasinati. Maong nakahunaw na ako nga ako nasalang mupaambit sa akong sugilanon. Di sad sa iyo ang mga nahitabo na ako ni ining mga nanglabay nga puwan. Wa ko mahibaw kung makatabang ba nako kung ako ni ipabati ninyo, pero dako nag-importansya alang nako kung masabta ninyo ang akong pagbati.

0: Uy, Ilse. Mayo ka na aka. Abi na kundi na kamuabot.
1: Pwede ba good na, Mark? Basta tawagan gani ko ni mo, naagidayon ko para sa kong friend.
0: Mali ko ganahan ni mo. Bisan sa trabaho, dako kikag natabang ako. Masaligan yun ka.
1: Bahin sa trabaho, atikan lang yung kuni mo. Mayon na lang gani kay buutan kuni mo. Tepa, asam dito o dang tumakauban?
0: Na, murag di na mo abot. Ingana magiging ato mga office mates. Di mo tuman sa sabot.
1: Basin og, gitapulan lang, uy. Asag di na lang. Basin di gusto silang mapahuway. Stressful man sa good kayo atong trabaho this week, good. Hi, bro. Hello mo lagi kayo ka, diha.
2: Hi.
1: Uy, tingog sa diha, uy. Ganina pa ming nagstorya ni Mark diri, Friend ka niya?
2: Classmate ko niya pag high school.
1: Okay. Karoon lang ko nakakita ni mo. LCDI.
2: Jean DI.
1: Ha? Jean? Nga na ni mo imong gisulti na ko ron?
0: Oo. Jean, ganiyan nga. Ikaw, good. Gitripan yun na ni mo akong amigo, ha?
1: Sorry na, good. Huwag mong gunaan ako, trippy, good. Huwag lang yung kumakasabot niya. Murag, dili siya na to kauban ron din, he. Hello? Okay, Raka?
0: Jean. Pre. Pasensya na ka na akong office mate, ha? Kulit yung kayo na sila siya. Ay nalagtag na niya ang pagpantrive, ay.
2: okay naman. Sige. Aris ako. Pagsulti sa mo diha.
0: Uy, pre, kadit lang. Mau gani, ipaariti ka din, hey, Aaron. Mag-inom ta. Mulakaw, nanuon ka.
2: Pasino, magkasamo ka ko ninyo. Mupahawa na lang, oh. Atos ako sa imong kwarto.
1: Jean, bro. Nahibaw kong karon lang ta nagkita. Og dili po ta close. Pero, pwede ba mo hangyo ko ni mo? Ayaw sa bigbiyain ni Mark diri, uy. Tulura gani ta din niya. Di pag yung kamujoin og inom.
0: Oh, bitaw, pre. Ayaw na pag-drama din, ha? Nahibaw kong doon na kayo problema. Huwag ganing giagdati ka din, he, para po malingaw ka ba?
1: Maodi ay. Doon na din yung problema yung mong amiko. Abi ni mo, kung ingon anak gani, ang angay anak, istoryahan ta na, samtang magtagay ta.
2: Di ko gana istoryahan ang personal na ko problema.
1: Misura, sad mo ikasulti, bro, eh. Nao, sige. Kung dili ka gusto nga istoryahan ang imong problema, okay naman. Pero, uban nilang mini Mark diri. Murag, mingaw ra kayo kung kamirang duha diri.
2: Pasensya na mo. Hasta mo, nadamay mo sa kong problema. Sige, banata mo. Pero, maulagi. Basig dili ko makasabay sa inyong istoryahan. Maminaw na lang ko.
1: Okay na, uy. Basta kami, lingaw na sa chika-chika samtang magtagay.

binuang raman to, pero ang kuno na ako nga. Unang higayon pa lang na ako nakita si Jean, na-attract na dayon ko niya. Bisan og suplado siya at tong gabi una, kusog na kaayo ang iyang appeal na ako. Ni-open up sa noon siya kung anong depressed siya. Dungan-dungan masadgod ang mga problema nga giagian niya. Gipakaubo siya sa iyang ginikanan, kay tanaw nila kang Jean, di siya kamaong mamanage o kaugalingong negosyo. Doon namang gwi kaya ang iyang pamilya mga idol. Og sakit alang niya nga wa sila'y salig sa iyang abilidad nga mukita o kaugalingong kwarta. Pero ang pinakasakit para niya, gireject siya sa babae nga mahal kaayo niya. Apan bisan pa man, nagka-closed mi ni Jean mga idol. Og kadagayan, og kadugayan, nagka-relasyon ming duha. Nagtuo ko nga magmalipayo na siya pero di pa day gihapon. Di pa day ko igo para makatabang sa kalisod ngayong gibati.

0: Jean, babe. Nga nung magulaan na naman sad ka. Ganina pagyo kang ingon, ana. Sabay pwede na kong buhaton aron ma-happy ka, ha?
1: Pasag di lang ko, babe. Ayaw na lang ko tagda. Dili ko gustong mapiktuhan ka tungod ako.
0: Mao namang gani na hinahitabo. Napiktuhan ako. Ganon dili naman lang ko ni musultihan kung unsa nang nakahasol ni mo aron masolusyon na nato.
1: Wala man. Na-pressure lang ko. Nakailan na mag-asa ko mga ginikanan, di ba?
0: Jean, mahimo bag dili lang sa nimong nauna-on ang gisulti sa imong mga ginikanan ni mo? Doon na kay kaugalingon kinabuhi. Dili man sa't pwede nga sa tanang oras silabtan kanila.
1: Sakti na lang. Yun na ana, magina sila.
0: Pero, happy ko. Kay at least, nahatagan akong kalipay ang akong boyfriend.
1: Ayun na lang laging ko tagda. Kaya rin akong akong kaugalingon.
0: Dili man sa good pwede nga pasagdan lang tika. Siyempre, as girlfriend ni Muni, ako aron unungan ka.
1: Salamat. Pero, di lang ako gusto nga magpabugat ni mo. Wala lang gisulti lang ako.
0: Ayaw na lang na sila tagdagod. Nga ano ba yung una naman ni mong parents, uy? Pero may naman lang kang gi-underestimate.
1: Ambot pa. Bili bang gikilis lang kuya? Pero kung ako nagani, una-una nila, dili ko makamaong nga muhandol og negosyo.
0: Oh, di pamatudin nila nga kaya ni mo. Ipakita sa imong ginikanan nga sayop sila sa ilang huna-huna diha ni mo.
1: Kung sa oman akos magbuhat, Elsie, tinuod masabgid nga huwa ko'y kaugalingong kwarta. Tagsalig pagyapong ko sa negosyo sa among pamilya. O ganun ang isugay sila nga i-understimate ang akong abilidad.
0: Maonay problema ni mo. Kaya nagpa-apikto kag maayos sa ilang ipanulti diha ni mo.
1: Di masag ko ni mo mabasol. Ikaw ko no. Magkahimo kag supak sa kaugalingon ni mo pamilya. Hangtod na lang hinuon. Mituo naging ko nila. Tingalig. Diligin ako kaya.
0: Jean, dili man ni mo sila kinahanglan supakon, good? Kinahanglan lang nga ipamatuod ni mo nila nga kaya ni mong mubarog sa kaugalingan ni mong mga tiil. Kung nahadlo kang dili ni mo mahimo nga mag-inusara, niamang ko aron masuporta o matabang ni mo.
1: Time pa. Ayaw ko gina nga muhatag ang kwarta na ako aron nga masugdan ako ang gusto na ko negosyo. Elsie, dili na ni mo kinalang buhaton. Dili ko gusto nga magpagawas kag kwarta tungod lang na ako.
0: Okay rin na, babe.

0: Doon na mo ko'y tinikom. O gusto pa, doon ako'y kailang ang mga tao. Pwede na nato sila himuong mga connections o makatabang na sa imo negosyo. Babe, buhaton ako ang tanan para ni mo. Ingon anak, ikakamahal.
1: Babe, dagang salamat. Kung doon ako'y problema o hugno kay ko, pwede mi kang naaparan ako. Kung dili tungod ni mo, tingali, dugay na ko mi-surrender. Ikaw gid ang akong kusog. Ikaw ang akong inspirasyon.

0: Indot kayo sa pamati kung madungog nimong ikaw ang inspirasyon o naghatag og kusog sa tao nga imong gimahal. Maong buhaton o ihatag yun ako ang tanan na kung makaya para matabangan ang akong boyfriend. Wa na ako unaw na kung unsa kadako sa kantidad ang mawa na ako. Basta nihatag na akong kwarta ni Jean para masugdan na niya ang iyang giplano nga negosyo. Ang ako na lang yun ang una adto nga nagtrabaho masad ko sa usa ka maayong kumpanya o bisan pa man dako ang akong income. Maong babaw irasad na ako ang kwarta. Nangayo sa gugtabang sa uban akong mga kaila aron mapansin o maila ang negosyo ni Jean. Grabing kakapoy, kalisod o sakripisyo ang akong gigahin para sa negosyo sa akong boyfriend. O nagbunga man sa dinuon ang akong kahago. Human sa usa ka tuig, nahimong successful ang negosyo sa taong mahal kaayo nako.
1: Kumusta pre? Tiyaw mo na o sa katuig naman din ang imo negosyo?
2: Di sa gani kong katuo. Grabe siya lang akong nagyan eh. Naroon nga matukod ni. Pero karon niya, successful.
1: Ang bugiro, gani kong amigo eh. Saon, di na marriage. Daghan ang kwarta.
2: Ah, dili sa rin na pre. Swerte lang yun ka ita. Naibaw na ka. Kung doon mga tao nga daog-daog ni mo, Iblis, magkagsamot.
3: Og tungod sa mga taong nitabang nga to, aron mapabarog og mahimong successful ang atong business. Ayaw sa sila kalimti, babe.
2: Oo, oh, babe. Eh. Siyempre, dili na to kalimtan ng mga tawana.
1: Pero, Jean, doon kayo na kung gustong mangutanan ni mo, ani. Nga nung mango shake o mango juice stand man ang nahuna-hunaan mong negosyo?
2: Pre, naibaw naman kastubagan ng imong pangutana.
1: Time pa. Tag-anon ako. Doon ako yung idea kung kinsa'y naka-influence ni mo para ano yung negosyo ni mo.
2: Walang naanguban na itong mga barkada.
1: Ayong ilikay yung story. Sige na, sige na. Angkunan na. Maong mangga ang imong vision sa negosyo ni mo kay nahinomdog pa kanin.
2: Pre, yung paghimog-samog din eh. Importante ning adlaw para nako.
3: Jean, ngano na suko man kani Mark? Doon na ramang ko sige pangutana. May problema ba?
2: Kuwa man, o may problema. Kung lang kusog lang kini si Motrip good, si Mark. Entertainer sa nakong mga bisita, ha? Diyos mo.
3: Sige babe, ikaw sa bahala nila. Mark, unsa ti nahitabuad to? Ngayon kalit man na ito kasuko yung mami ko.
1: Wala to, Elsie. Basin og stress lang kay nanagana mga bisita.
3: Sigurado ka? Ngayon murag lagot man lagi kayo ito siya ni mo. Murag wagid siya makagusto sa'yo magisulti.
1: Ayun na tayo una-una, Elsie. Ang tinuod, ikumidyahan ko lang ito siya. Pero lang, wala siguro sa mood. Pasag dila no eh.
3: Unsa gani ang komedya ni Monia? Gusto lang ko makasabot kung unsa giday na hitabo.
1: Ay, wala lang ito. Basta, inside joke rato na mong managamigo. Di sa tingong mag-gets. Elsie, kisa na babae nga tapad ni Jean?
3: Si Glyza. Siya ang social media manager na mo. Nga no, nakaila ka niya?
1: Murag familiar ako siya. Di ko sure kung kaila bigid ako siya. Murag magsugod nag-speech si Gino.
3: Ay, bitaw no? Nga nung kumulang ko niya taw ka? Ay, sabi na imo amigo eh. Nakalimta naman lang niya yung girlfriend.
4: Guys, dagay kasalamat sa pag-ani ninyo sa first anniversary sa akong business, ha? Dili o dili, ganyan ako makalimtan. Abi ninyo.
3: Grabe, Mark.
4: Sa gamay kayong vision.
3: Nahinomdom ko sa mga panahon nga, dili kid bilib ni Jean ang iyong mga ginikanan.
4: Huwag ka to, mga tawhana.
3: Pero tanawa karon. Napamatud-an niya nga masuccessful ang iyang business. Tun sa baniwi. Nakahilak man ko.
1: Maujud. Di gawas ang pagka-hardworking ni Chin. Pero kung di sa tungod ni mo, di na niya makabot ang iyong pangandoy.
4: Grison. Tungod ana, gusto na lang ko nga pasalamatan ang tao nga nahimong yawi, nahimong inspirasyon.
1: Murag ikaw na na. Ayan, naghilak niya.
3: Makalagkot yung kamar ko eh. Ay, siksambok niya ba? Ang saan man ako pagatubang sa mga tao ko ningon ini kada kilak ko.
4: Yagyan ining negosyohan. Pungwa siya. Ingali.
3: Mark, okay na ba ko itsura? Pwede na ba kong matubang sa mga tao?
4: Pag ang tao nga akong ingon, mao ang social media manager sa negosyo. Si Glyza. Dengan salamat niya. Kung dili patungon sa effort o mayong trabaho niya, dili magmalampuso ng akong negosyo.

Wa ko mahibaw kung para ninyo mabaw ra kini, pero nagmatinud-anon lang ko. Nasakitan gyud kog maayo kay ang akong gi-expect, ako ang pasalamatan sa akong boyfriend atul sa iyang speech. Di ba sa siguro ko ninyo mabasol kay ako masagid ang naghago o nagsakripisyo. Ang tabang niya aron nga mamahimong successful ang iyang negosyo. Wa ko makasabot kung anong laing tao ang iyang gipasalamatan. Di na ko batasan nga manghambog o i-underestimate ang effort sa ubang tao. Pero kung kumpara sa deto bayhana, di sad basta-basta nga mas may natampusan ko kaysa adto nga babae. Nagtrabaho raman sad siya sa negosyo ni Jean. Ngano nakabuhat man ani ang akong boyfriend. Ngano nga laing babae man ang iyang inspirasyon. Og dili ako.

0: Gisuwayan akong pugong ang akong kaugalingon pero wa na akong makaya. Giaway na ako ang social media manager sa negosyo ni Jean. Mahimong wag gijay sa pero di na ako mapugngan nga magduda. Tingalig iyang gitinta lang akong boyfriend maong siya ang akong gipahimungtan sa akong kasukog kalagot nga gibati sukad adtong siya gipasalamatan o gipanghambog sa kadaghanan. Wa na akong maguna-una kung nisobra na ba ko. Tungod kay nga ako lang naibawaan, nasakitan ko sa nahitapo. Bisan og wa pa'y tinaw nga rason kung angay ba na ako siyang silosan, apan wa na ako'y pakialam. Ako ang angay inspirasyon sa akong boyfriend, og dili siya.
1: Hello, babe. Ngano na nawag man ka? Dili gyud ako masabtan kung ano mas labanan pa nimo ang social manager nimo kaysa sa imong girlfriend.
2: Tubaga ko sa akong pangutana. Tinud ba ni giaway nimo si Glaisa?
1: Kung ingnon di kag oo. Giaway to na akong bayhana. Unya unsa man?
2: Elsie, di na nimo mahimong buhatuloy. Ano imong giaway ang tawo nga nagtrabaho nato?
1: Kay naglagot ko niya. Wa niya tarong nga maayo ang iyang trabaho.
2: Unsa? Maayo naman ang trabaho niya. Unsa may problema nimo?
1: Ah, mao ba? Duha na kaadlaw nga way gi-post ang social media manager nimo. Maong akong gisita.
2: Tukod lang ana. Naglagot na kaniya. Kang mabaw ko nimo.
1: Dili na mabaw lang. Wa siya magtrabaho, maong akong gikasab-an. Sayo pa di akong gibuhat?
2: Oo, sayo. Sayo pa imong gibuhat. Kaya wa ka na sa lugar. Unsa ba imong gi-expect? Kadadaw dunay i-post si Glaisa sa social media nato? Papahuwayas sa tao, oy!
1: Hoy, Jean, ato siya gibayaran? Maumbuhaton sa nung taniya yung trabaho? Og dilikit ka na lang akong gikalagutan niya. Bati kayo ang mga captions og videos niya. Why dating? Unsa man ako pagpa-attract sa mga customers, ana, kung ingon ana si Permi?
2: Elsie, di nalimu trabaho. Siya na'y mahibaw ni ana. Maung ay siya hilabdi.
1: Angay lang ang manghilabot ko kay nagtrabaho siya na to. Kung dili ko satisfied siya gibuhat, doon ako'y katungod nga si Tahon siya.
2: Huwag kay katungod nga buhat doon nimo. Huwag siya magtrabaho nimo. Ako ang tagya sa negosyo, dili ikaw.
1: Unsa imong gisulti? Huwag ka ba mahibaw kung unsa ang ako sakripisyo para ana?
2: Nagpasalamat ko sa mga natabang nimo. Pero ako paghihapon ang tagya na ng negosyo, ha? Mag ako paghihapon ang masunod, huwag dili ikaw.
1: Ah! Maoding dili ako ang imong gipasalamatan sa imong speech. Kay baliwa ramanday ko nimo. Ang bida pagit sa imong speech ang imong social media manager. Sulkihira ko kustinood. Doon na ba mo'y relasyon na ng babayhana?
2: Malisyoso na kay Kelsey. Muna ba gina ang rason kung ganong imo sige kasaban? Tungon lang si Musilos? Pagtaro mo'y, misobra ka na.

0: Sa pagpakigsulti ni Jean ako at itong mga orasa, di na gina ko malikayan nga magduda nilang duha. Sobra na sa gayong iyang paglaban sa babae. Naibaw ko nga, dili ako ang tag-iya sa iyang negosyo, pero doon na may kasabutan nga doon na sa kuikitaon ini, kay ako ang naay pinakadakong na-invest sa maong negosyo. Para na ako, doon ang gihapong ko'y control sa iyang negosyo. Maungwa ko makasabot kung anong ako pa ang daotan sa pagsita na ako sa iyang social media manager. O na, nagselos na ko, pero tinuod man sad nga nagkuwang na siya sa iyang trabaho kanang bayhana. Maunang makaduda na yun. Og paminaw na ako, doon na gid sila gitago.
1: Elsie, now, mo ka for pay. Ayun na ka, oh. Ibu na lang.
2: Salamat. Sakto kaayo. Na-stress ko rin sa trabaho.
1: Naibaw ko niya lang sa trabaho ka na-stress. Hasta na sa negosyo ni Jean.
2: Huwag ko'y labot, Ana Mark. Matod pa si mong amigo, siya ang tag-iya. Siya lang ang masunod.
1: Pero unfair masad na. Ikaw ang itabang niya at tungulang-wala siya. Di man ganina niya matukot kung huwag pa ni mo sa tagay-kwarta.
2: Sorry, Mark, ha, pero dili na unta ko gustong istoryahan pa na. Masakitan lang kugod. Kalimta na lang nato.
1: Pero di na sakto yung gibuhat ni mo. Ano na, ah? Ikaw ang naningkamot para tabangan siya. Anya laing tao ang ipasalamatan?
2: Okay na to. Dili na ko musultibahin, Ana. Basi makaingon ni noon siya nga, giselosan ako ang iyang social media manager. Maong gibuhatan ako bisyo.
1: Elsie. Doon na kaya ngayon may pawan. Dugay na nina kung gustong isultinin mo. Pero lang, ikaw gusto maghimo o kagubot.
2: Angay na kung may bawaan? Unsay buti may pasabot, Mark?
1: Nahinumdum ka at itong gabi ing first time mong nagkaila ni Jen? Katong nag-inom ta?
2: Oo. Nga no? Unsa may kalabutan atong inuma sa among problema karon?
1: Di ba, depressed si Jean atong panahon na? Gikulit lang ni mo siya maong ni-open siya na to.
2: Dili ko malimot, Ana. Nagpatong-patong iyang problema ato. Kinaka-feel siya og pressure siya mga ginikanan. O niya, di-reject pagit siya sa babaeng gipanguyaban niya. College classmate man kuno to niya?
1: Nakaila ba ka kung kinsa tong bayana nga ni Bastid niya?
2: Uwa. Uwa man si kiskutan nga pangan. Og sukad nga nagka kami. Di kalimta na to na ako ang bahin, Ana.
1: Di sa gina ko kaila ang babae. Pero nahibaw ko kung kinsa siya. Di ko pwedeng masayop. Ang social media manager sa negosyo ni Jean. Katong si Glaisa. Siya ang nibastid ka ni ato sa mong boyfriend.
2: Oh. Mark, sigurado ba kasi mong gisulti? Basig na sayop lang ka.
1: Wa, Elsie. Sigurado gid ko. Dili o di to na ko pakalimtan. Grabe kahugno ni Jean atong panahon na. Gipakita niya nako ang social media account sa babae. Samtang gisulti niya nako kung unsa kasakit ang gibuhat inyo niya. Nahigod ang tama ni Jean ang nambihan na.
2: Pero, kung tinood man na, nanuwa mo ko nila sultihi.
1: Siyempre. Kung isulti nila ni mo ang tinood, siguradong magsilos ka. O doon na pa kay angay may bawaan. Nagtuo ko na si Glaisa Gyud ang nahimo niyang inspirasyon kung anong dunay kalabutan sa mangga ang nahimo niya negosyo.
2: Tinuod? Ngano nakasulti mang kaana?
1: Naibaw kong weird ning ako isulti ni mo. Pero nakainumdum lang ko si gisulti ni Jean nako sa una. Manggo kuno ang angga ni Glaisa. Kay hilig kuno na sa mangga. Unya, tiaw mo na. Nagtrabaho pa niya.
2: Mark, siguraduha nga tinuod ang gisulti ni mo na ako karun.
3: Kay kung tinuod man gani na, dili na ko madawat nga mas paboran pa niya ang babaeng nagpasakit niya kaysa na ako nga gibuhat ang tanan para niya.

0: Anam-anam nga natin-aw na ang tanan. Bisan pag muingon sila nga wa gid sila magkarelasyon. Doon nagyapon sila kagahapon. Wa gyapon konsultihin ni Jean kung unsa gyoy tinuod. Ang para na ko. Gibu ang gyapon ko niya. Mao di ay nga dili ako ang ipasalamatan. Kay before nga nagkarelasyon mi ni Jean, siya na gyud ang inspirasyon ni Jean. Pagka kasilag nao mga idol. Ako ang nagsakripisyo o naghatag og pagmahal niya, pero kung kinsa pa tong babae nga nibastad niya, siya pa noon ang nagpahimos og nagpasalamat sa pagmahal ni Jean.
1: Elsie, babe, sorry na. Nakalitara magugusa akong gipanulti ni mo last time. Siluan ako. Giyan hipati ka din para lang isulti ni mo.
2: Wa na lang tako ni mo anihi ah. Dili sabi tako kung importante ni mo.
1: Babe, sad way. Hindi ko pagsulti anagot. Muga na nga gihusay na ako ang atong problema.
2: Ayaw na gusaya. Aduan na lang si Maine ko. Total, murag malipayon mang kaniya.
1: Sa? Kisa Maine ko? Pangal ba na? Okay ba na yung gipanulti ni mo?
2: Sus, ayaw na lang pagpakaroon ing nun pa, uy. Gisultihan ako ni Marco nun sa tinood. Nakailan ako kung kinsa si Mingo.
1: Huwagan ko kailan kung kinsa...
2: Ayaw lang akong imo ang tanga, Jean! Naibaw ka kung noon sa'yo akong gisulti! Animal ka? Mauding mangga ang imong negosyo tungod anang Mingo nga mahal kayo ni mo? Angko na lang, Jean! Angko na lang nga si Glyza ang babae nga nibastad ni mo.
1: Oh.
2: Siya si Mingo, di ba?
1: Elsie, dili na ito iangin si Glyza ini. Nagpakahilom ang tao. Kung doon naman tayo problema, kita na lang duhagod, ato rani. Hindi na tamangangin paglaing tao.
2: Tubaga ang ako pangutana ni mo. Kinsa ba gina si Mingo? Ha? Nga nung gisamok man taniya.
1: Okay. Sige na. Ang kuno na ko. Si Glyza na si Mingo. Sus, kinigit si Marco eh. Di ba't kinalan nga iyan yung isulti ni mo? Nagubot na yun o tagmaayo.
2: Kung wako sultihin ni Mark sa tinood, hangtod karon mo rakog tanga sa inyong gibuhat at umabayana. Gitabangan ako ni Mark.
1: Nakatabang magun yung gibuhat ni mo? Bisa mo tinuod ka na ko problema na to. Basta ang tao nga nagpakahilom lang. Naangin pas kasamok.
2: Ano ba? Kinsa? Si Mingo? Ha? Si Mingo ba ang buti may pasabot? Plus dili sa inosinti ini? Kung dili tungod niya, dili ta magka problema karon?
1: Ganon siya may mumbasulon. Nagsilos lang ka. Wa ka na sa lugar. May mo pag-undangon na nimo? Dili ni maayo para sa akong negosyo.
2: Ay, oh, di ay no. Si Mingo man di ay ang imong inspirasyon sa imong negosyo, no?
1: Huh. Wala ba na hinunggan kung ganong nasuko ka? Ha? Wala ba'y dautan kung siya nga akong inspirasyon?
2: Ay, wow! Maayo agad ni mo sa? Harap-harapan ni mong isultin ako karon nga mas inspired pa ka? Sa babaeng nagbastad ni mo kani ato kaysa si mong girlfriend?
1: Oh, sa tinuod lang. Mabawra kayo ang problema. Gipadako lang ni mo tungkol na lang yung silos.
2: Kung ikaw ka ang nasa kong posisyon, Jean, unsa kayo mo batiyon? Gihatag na ko ang tanan-tanan ni mo, Jean. Nagsakripisyo ko para sa imong negosyo. Gitabangan ti ka kutob sa kumahimo tungod kay mahal ti ka niya pagkahuman. Laing babae di ay ang imong inspirasyon para ng negosyo, ha?
1: Unsa may gusto ni mo nga kumbaton, aron mahilom ka? Tangtangaw na ako si Glyza sa trabaho? Di ko magkahimo, anak. Higala sa nako ang tao. Ayos na pangayuan ako.
2: Ako. Siya pa ba gihapon na gibong piliyon kayo na ako? Nasultihira kong gusto no, Ojin. Mahal pa ba gihapon ni mo si Mingo? Maunggi baliwa na ko ni mo?
1: Ay, nagipakutanan na ako. Di tiga tubayan, anak.
2: Dili ba kakuwangan ni mo kung pananglit makigbuwag ko ni mo? Mas importante ba ginti mo si Mingo kay na ako?
1: Kung may gusto ni mo, dili tiga pungan, wala ko'y mahimo. Pero dili ko pasagda na lang nga mawalan og trabaho ang usa ka tawo nga waysa.
2: O siguro, dili gid ako si Angay Basolon. Kay ang tinuod, ikaw mang gid ang sadaan kung nganong nahitabo ning tanan. Gibalibara na niya ang imong feelings para niya. Pero siya paghihapon ang imong gimahal. O kung kinsa pa ang tao nga kanunay naas imong kiliran, siya pa ang dili na importante para nimo.

0: Nakigbuwag ko ni Jean kay grabe nakasakit ang yang gibuhat nako. Pero di sad ako siya buhian o basta-basta na lang. Dako ang ako nabutang nga kwarta sa maong negosyo maong di pwede nga siya lang ang magpahimos ni ini. Iobligan ako siya nga ibalik niya nako ang kwarta nga akong gihatag niya para mapabarog ang iyang negosyo. Og pimiro ni balibad pa siya. O tugisugdan nako ang pagpanabi sa among mga kaila. Maong napugos siya og hatag sa akong gipangayo niya. Di sa siya gusto nga magkumpa o madaot ang iyangan sa ubang tao ug madamay pa ang iyang negosyo. Kaya ba mo ako kahibaw, mga idol, kung sakto ba ang akong gibuhat? Labi na nga, tungod sad na ako, naguba ang panaghigala nilang Jean ug ni Mark. Pero nasakitan ko. Ug di mo sad pwede nga di ni bayaran sa tao nga akong gimahal. Kay siya ang hinungdan kung nganong ako ning nasinati ron. Dini na lang kutob. Nagpasalamat, Elsie.
1: I Hugot.
2: Dili ni mo sayop kon matinabangon ka. Apan bisan unta og wala ni mo pangayoa, angay paghihapon nga pasalamatan ka. The Elsie Story. Gihatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Elsie, Carol Marie Hikain. Jean, Randy Suson. Mark, Marvin Caballero. Sa panulat nila ni Owen Villamor og Ingrid Vertudaso. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Rimulano. Dear IFM.
1: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
3: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
4: Ikaw bang 2,000 ka na tausang fresh and energetic? Murang bagay ta.
5: Bagay ta ba'y aw?
4: Kuya Juan, mapungyan ba ni?
6: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
7: Idol! Suertres Result alas dos! Nueve! Seis! Sete! Idol! Nakaigo ba?
8: Uy, my dear! Kusog ka, ganin mo mang laban, no?
9: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
8: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
10: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada.
11: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
12: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun B, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silima rin ug mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.

0: 93.9
1: IFM. Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamora jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printers. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. For DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
2: Mari, Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
3: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari, Mari, mantay usa si baby ha. Arisa ko.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Kung kay balu ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: 93.9 IFM. Aikol!
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan, mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong ayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL CoffeeMix 17-in-1. So ako itry. Dito lang siya sa tiyan, di siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL CoffeeMix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagayuan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Sis, gisapot lagi ka.
14: Period ni mo sa.
13: Duh, I'm not in the mood.
14: Unsay gamit ni mga napkin?
13: Ha? Why man, unsay labot?
14: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
13: Ha?
14: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
13: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
14: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
13: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
15: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Alco Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
20: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dahan ako ka buwan na gamit sa Immuni Plus. Maayo din siya ang Immuni Plus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi ko siya gamiton. Ang Immuni Plus, nagkagid ka itabang sa ako. Kaysa ka nag-inom ko sa Immuni Plus, batsyagan din ako nga. Ako dili na kayo sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Marecommender ko sa Immuni Plus, ako mga higala, mga parente, mga kailan ako nga inom mo sa Immuni Plus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas. Immuni Plus.

0: Oras ay fabulous dos. Imenja Idol, welcome back sa Dear IFM.
1: Of course, may kami pa ng kulay duo, kulas ug Aiko nga bahatag colors yung kahapunon.
0: Mangga. Mangga, mangga, mangga, mangga.
1: Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga, mangga.
0: Ang mangga nga walang malay. Ala oy, lain sa tong gibuhat ni Jean, oy.
1: Ayo.
0: Gitago niya. Ngura bag pa pahilom ra ba nga iyang gidungga iyang uyab.
1: Dili pa gid siya, dili pa gid siya magipasalamatan.
0: Unya ang nakapait pa gyud. Maya pa jud kay mo bali si Jean. Ikaw selos ra gyud kay ka. Wa man ay sa naghilom-hilom ra man ang tawhan na.
1: Yay.
0: Wala ka in tao, Jean. Una sa tanan, dili na may ngunana imong uyab kung nisulti kang daan.
1: Correct.
0: Maudi ay ang ipasalamatan kay ang social media manager.
1: How to be a social media manager? Kaya mo i-manage
0: yung social media. Kaya lang social ka. Ikaw, dear, sa laki nga perspective, as a man, say, okay na itong gibuhat ni
1: Dili. Di ba? Dapat in the first place, matapas kong barkada mga idol. Unahan ko niyo mga idol, ang katong dosi mo kasing-kasing. For example, kung kita ako, itong social media manager mo'y dool sa iyong kasing-kasing para niya, amo ang iyong giuna. So, diha ang laay, of course, masakita ng uban. It's really, really, ouch, char.
0: Bisag ka na itong, bisag pasalamat, I mean, hindi ko kasabot sa inani nga mga klase nga tao pa nga. Tarong kay nila ang tao. Muna, naabot noon sa point nga si Elsie karon. Nakapangutana na lang taon siya sa iyang kaugalingon kung sakto pa ba niya gibuhat, nga iyang gipabayad, iyang gipanabi, nga mauni mauna. Alangan kay nasakitan man.
1: Correct.
0: Diba? Masaktan ang iyang mga reaksyon sa maong panghitabo. Pero I hope, dili mo grabe ba?
1: Yes.
0: Ang mabuhat po ni Elsie. I hope Elsie kay bag-ura man ni siya nga naka-experience ani for sure na minaw siguro turon. I hope nga dili pud masubraan pud ang imuhang murabag reaction grabbing kalagot sa gihimo ni Jeannie mo.
1: Naa mga tendency sa mga idol ba nga tungod sa imong kalagot mura isi ipanabit nimo isabwag nimo sa sabo sa social media. Ang kulba mo na mga idol, what if mag-okay mo balik? Mahimo na naman mong sumsungan doon tanawa. Nagkuhan mo ni sila niya tanaw na okay niya po. Di ba? Di, kung mas maayo mga idol, kung madapan ninyo o sulbad or istorya privately, much better, muna ang ngayong buhatan mga idol. Kaya sayang mo mga idol, di mo kong takahibaw mga idol kung unsay dagan sa ato kinabuhi ba? Towards ang tawhana ba?
0: Kabaw ka, siguro masabtan ako si Gino. For example, dako jud og tabang ang social media manager.
1: Oh.
0: Kana kung wala sila'y history. Unya, gi-acknowledge pud niya ang iyang uyab.
1: Yes.
0: Diba, gi-acknowledge niya ang uyab. Mauintay ni tabang, mauy nag-promote, mauy nanabi nga mauna, mauy na yung negosyo. Iya sad untang gi-acknowledge.
1: Correct.
0: Kay, di man sa ingon nga murag, usahon niya siya pag-ingon ha nga lami mo sa feeling idol nga proud sad ba ay mong partner
1: niyo
0: pero dili sad sa ingon adto nga paagi nga I mean di sa ingon ha nga kanang murad jud og ipanabi gyud sa kadaghanan nga
1: may usahay pud nga nami usahay nga ang pagpakita ni mga proud kana sa imuhang pares especially sa nitabang nimo dili siya publicly. Pero, pwede siya sa imuang within the circle ra.
0: O, dili grand ba nga gesture.
1: O, pwede diba? Na siya ana.
0: Na may mga inana, pero kana kung, for example, si, di sa takaingon, no, nga, murag, di po makontento si Elsie, kay inana. Naamang ko'y laong nga rason niya.
1: Yes.
0: Ang, murag na, ang, kumbaga, ang tinubdan gyud sa gihimo ni Jean, sa negosyo, katong babay, sa, pagpasalamat katong babay.
1: Di ba, halata ang gagayo.
0: Murag indirect nga pagpakita ba nga wa siya respeto sa iyahang uyab.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Mura di ang laay mga idol.
0: Kamur ko na yung main ana.
1: Bailo ko na mong lugar. Bailo ko na mong lugar.
0: Unya, ako kasabot ko sa side ni Elsie nga nung naabot siya sa point ngayon ani nga murag kung atong paminawon lang idol mm-hmm. ang last part sa iyang letter. Makaingon tang lo, salbay sa sabot ani boy handa uy. Uy, ko wala mo kahibaw idol sa kasakit kaya hagibati. Sakit kay na uy, nga mura bag patalikod nga gidunggab siya ba. Sakit ka ayo na and giligsan ang iyahang pagsalig. Mura bag nagmata siya. Nagmatag buntag ba?
1: Sana.
0: Nga ha, tay sa ha, inani di ay ni. Di ba? Di jud na lalim as in sakit kay na idol kay ngay mo ha mangod kay tinud-an nay kay kaniya.
2: Correct.
0: Grabe kay imo sacrifice niya tungod kay love nimo kanang tawhana. Unya in return mo ni mo ikabaws. Baga abot nimo gnaw sa
1: kaniya. Di maayo.
0: Baga abot kay kagnaw. Ya narabay uban inani nga sample nakasuway ngan ani bang murag himong mangga sad ba? Manggamita. Sorry sa term no. Pero makaingon sa idol niya, sample ninani nga pareha ni Jean, mamawi. Nagbutang ta lang
1: kada. Ah, sige, mo catch up si kuno.
0: Tagag chance ni LC pero okay sila niya, mamawi. Niya. Dili gid bitaw, makaingon ka ba nga seryoso ka ni siya? Sincere ba ni ang iyahang giingon? Labi na og sample, mamawi niya ipanabi na sa uban si Jean kay manabi na sa lain tao.
1: Diha na.
0: Kunuhay, thankful siya nga sa nabuhat sa maong tao pero unas tanan wa man gay mo nagkasulti og tarong niya kumbaga di ba lahi, sakit ba una nga ako lang yung pahimangno ni LC si tinuod lang idol sa babae nga perspective lami jud kay ipanimaus uy
1: pero bati mo na good year ang resulta na ako
0: siya masagoy mabati
1: bisag mas maayang magitong mas mahilom-hilom na lang ka.
0: Eh,
1: ang karma nalay ang mabawas niya.
0: Uy, inana. Although, wag kita kahibaw. Hindi mas ingon nga mag-wish kita bati sa itong isig kaingon. Niya, ato sang huna-unao, naamasad mo yung mga good moments together.
1: Yes.
0: Naasad mo yung nindot nga memories together. Mm. Pero tungod manggod sa nabuhat ni Jean, makaingon sa tanga, murag deserve po ba? Sorry, Jean. Diba? Kay... Imong gibuang ang imong uyab. Noon sa muntang ka. Uy, pinaanak pa ko ha. Tagahan ko ni mong kwarta.
1: Wow.
0: Siyempre, in love, good. Supportive, good na.
1: Nakasulay ka ginana din.
0: Ha?
1: Nakasulay ka kwarta. All out ka, all out.
0: Kasway ko nga all out.
1: Pero Osa may mga example sa all out.
0: Kana mo match ang akong storya o akong lihok sa iya ha. Example, support ko ni mo. Sige, support ko ni mo. Ano na bitaw niya? Abahalag ako i-sacrifice sa mga times nga wa ko itulog para lang matabangan ka ako na buhaton.
1: Sana all
0: ka. Oy, inana, cute. Okay, love mo gud mo ang person.
1: Okay.
0: Diba? Of course, tabangan mo gud mo siya.
1: Mhm.
0: Diba? Umukalisod siya naa ka nga para mo abag niya. Unya ang nakapait pagud ana. Sa time nga ikaw na ba bisag pag-acknowledge man lang.
1: Wala no.
0: Diba? Nakalimot na ka. Nalimot na ka. Ay ha, baka mamawi nga. The damage has been done. Diba? Sakit ko ayun na, uy.
1: Nainingan din rin. Matod pa sa... Usa din sa mga barkada. Si... Gerald Villarreal siya. Dol, usahay mang good, Dol. Ang mga laki mga mugara mga good, Dol. Labi na kung ipakita niya nga.
0: Nga pang pinangga kayo.
1: Mana. Mao ba? Ako, wapak yung idea. Gid, sorry kayo.
0: Na, sige, ubang laki, nana.
1: Nade?
0: Oo. Gara, mugara, mo take advantage, mo take advantage sa love nga imong gihatag, unya, naiuban nga di jukibaw mo balos pud, mo balos magani, pasakit.
1: Loh, di pini okay ratagulain nga pasakit, no?
0: Oo, okay ratagulain nga pasakit, naba?
1: Sada all.
0: Pero lain man nga pasakit, nga sakit, mga good idea.
1: Sakit ka sakit, pagkid mga natin, wala nga nga sakit, uy.
0: Naba? So, ang ako lang nang tana Miss Jean gyud sa Oktubre na yung gibuhat. Kasabot minimo ay si LCD ay kasabot minimo LC nanong nabuhat nimo kaning mga butanga.
1: Yes.
0: Unya kung for example mahatag na ni Jean completely ang iyahang angay ihatag nimo, naga ni uban nga kanang ipili na lang dir ba nga magpakahilom na lang bitaw. Mulikay, mulayo. ilan na lang giyo na. Sige, at least nakatabang ko aning tawhana. Iyahan na lang to tanan nga income anang butang.
1: Kana ko madara og kadang.
0: Nay uban ni nana.
1: Dato
0: na uban. Dili sad ingon nga dato. Murag bakay nga usan nga dako sa tugtabang sa kuwa.
1: I know.
0: Dili na lang ginahan og samok ba? Unya dili na sad sila ginahan nga makigdeal sa maong tawo. Kay ang nahatag magud anang tawhana, grabe ka traumatic nga experience.
1: Nasay tendency na nga basig og unahon na basig magkigdeal pa ko niya basig iyat ang langilangay, hindi pang gamiton bito nga.
0: Oh, correct. Anak sad, unya, kuan sad ka nang, marag na makakita pa siya opportunity ba nga, pahimuslan ka. Unya, siguro, nakatunong siguro tong ubang tao nga, mupili na lang nga, sige, magpakahilom na lang ko, unya, mag-give way na lang ko, unsay makahappy aning tawhana. Total, ako okay man ko, naningkamot man ko nga ma-okay ko. Wargin anak ba?
1: Yes.
0: Muna, kay ba ako nga lisod ng buhato ni Elsie kay naapa siya sa state
1: na pagdawat.
0: Oo nga, iya pang gitry og absorb, iya pang gitry og accept ang mga nahitabo, iya pang gitry og pasailo.
1: Yeah, yung kana yung pagsabot sa kana iya bitang pag iya bitang i-convince ang kalingon ba nga.
0: Ngano di ay
1: sakto ra lagi ni yung gibuhat. Ana ba kana may kuyaw kayo. Haso lisod kay na siya babuhaton.
0: Oo ina. Naaga ni uban idol nga mukros gud sa ilang minds, lamia jud pakauwawa na yung tawana. Pero wala, maski pili nila nga magpakahilong, maski pili nila nga mo-move forward, unya, sabta lang sa daninyo ka na may nana nga tao idol kay, most of the time, if kinsa tong connected pod anang a person, dili na pod sila makigbingol ana.
1: Natural kay maglikay gud sila.
0: Balik-balik, mungod.
1: Usan maguna sa
0: access way, point.
1: Oh, kay, di ba na ito malikyan mo yun? Mga tao nga connected pa itong tawhana, makahisgot ba?
0: Correct.
1: So ikaw nga na, ningkamot ka nga, di sabi sa ay, gisgot na ha. Ay, sabi ay, gisgot na ha.
0: Correct.
1: May mo sa kagkuan.
0: Mura po ka ganang bitter na lang dyan kay ka.
1: Yes.
0: Which is, eventually, ma-realize na po din mo, Elsie, nga God has really saved you.
1: Correct.
0: Di ba? From something worse nga, mahitabo. This breakup saved you.
1: Yes.
0: Be grateful na lang yun kay sus, pasalamat na lang ka kay maura ni. What if butang ta lang no, labi na labi

0: Jean kani adto niya. Successful naman si Jean. So wasn't og naay something ang ma-develop niya. Sila paghihapon ni Elsie, murag complicated kaayo ba? What if, di ba? Inana mahitabo, at least giluwas ka daan. Wala, pirmi nga, i-mindset yun, idol. Although, sakit gud siya. Di ba nakalikayan, masakitan man gud ta. Pero, una-una ba nga, naagid siguro ni rason. Kaya tungod, awa ka ron, nakita ni mo ang iyang tinuod nga kolor. Kung sa ganyang batasan niya, may pagid siyang mubali o storya. Diba?
1: Pero, di rin sila to, i-close ito ang huna-huna o kasing-kasing, idol nga, ang tao, naagid na siya ay kausaban sa idol. Nasaan ba na ba? Kaya, naman ko yusahay good mga idol nga, tungod po sa ito ang mga na sinati nga kasakit, experience anang tawhano, anang bayhana, mahimo na bitaw ka nga close-minded ba? And then, maybe, you know, sugal gyud po ni siya mga idol ba nga? Kanang, what ito kabalo mga idol nga? Sa gumam good mga idol, matupas ko mga barkada. Kanang, mura na siya trial and error method mga idol ba? Kaya, dili mo guna maingon mga idol nga, kana siyang tawhana, maugin na isakto ha? Maugin na para imo ha?
0: Wala perfect.
1: Yeah, so, maybe, what kabalo, sa katong nga time pa, di immature pa siya, di pa kaya siya mature kato niya. What if they, in the long run mga idol, napagyapon bitaw imong feelings ba? Ayaw po i-suppress imong feelings dol kay naman ko na itin din si mga idol matos ba sa kumbarkadang kung imo na i-suppress imong feelings mga idol mo sa nairason nga dili bitaw ka din makamove on ba?
0: Pero kana in connection ana pangutan na si LC angay ba nga tagaan niya chance si Jean?
1: Sa lalaki nga perspective mga idol ha dili siya diya dayon pero kung imo makita nga kana si Jean nagbago na o ya, tanaw bitaw niya nga, kana bitaw siyang lakiha ang iyang ganahan din bitaw. Why not? Sulayan ni mo usa ka last chance.
0: Kana, kung kaya ni mo, LC. Sakit na kayo ang una nga part, di ba?
1: Kita ka naman gulit kayo mga idol nga, sa Paul, pag first nga relasyon nila, wala, ayaw gubot kayo niya. Nagkabuwag
0: complicated.
1: Sila. Kaya pagbalik, mas malipayo na sila.
0: Di, ang nakabati magudaning Jean, di magud siya transparent una pa lang.
1: Oh, maybe siguro di.
0: Murag sikreto pag yun nga, gipatrabaho tong girl.
1: Immature pa ba? Maybe inana siguro bitaw kay. Usahay mo good mga idol, sa lalaki, labanan ako si Jean. Sa dili ni si Jean Govinda, ha? Nga, barkada, ha? Pero si labanan ako mga idol ba? Sa lalaki nga perspective, usahay mga idol. Naman ko na yung mga immaturity sometimes mga idol ba nga. What if they makarealize ang lalaki kata si Jean ba? So dili man sad aginogin ay makapasaylo man gani bisag yun sa giyon sa siya pagtamay. Ana bitaw mga idol baka nang kay usay mo gud mga idol sa guma mo gud mga idol. Bisan kana ta siya tawhan o kana ta siyang bayhana mo ang gitadhana ta nimo. Pero pag first ninyong encounter bati ang inyong experience and then bisan pag unsaon mo bisan unsaon pa ninyo glikay yung duha mga idol kung kamo gud duha ang gitadhana mag-abot gud ninyo hang inyong ruan ba.
0: Ang naka butang talang no for example sakto ka dear nga immature. Unya, butang talang, wala lang yung disulti si Jean kay mahadlok po siya nga. Magselos, mahadlok nga. O sana diha, o kung unsay rason ni Jean nga nung wag yun niya gisulti una pa lang, kay, ikaw, kung ikaw magod, uyab ka, unya, ikaw pag yun ang, kumbaga, mahimong partner niya sa negosyo nga part, marabag, at least man lang transparent ka anang bahina. Labi na nga katong nga girl nga imong gi-hire part siya sa imong kagahapon in love pag presentation.
1: Mas I think siguro mga idol mo siguro mas nasakitan mo gumayo si LC mga idol kay tungod siya mo gud ang nitabang. Siya bitaw ang nitabang ba? Sabi ihatag niya ang court. Ana bitaw kay maybe mo na diha gid bitaw siya da sakitag maayo mga idol ba? Kay of course what if
0: walay acknowledgement
1: pa. Oh, ana ba diha bitaw siya da sakitag mga idol ba? Pero kun kay especially sulsuran pa siya mga barkada. Why ayo gini si Gigi? Ikaw pa nagtabang ana so. Pero siguro mga idol kun ang kanang katong kita buang mga idol wala ba? Wala siya ni itabang. Inana bitaw mga idol ba? Maybe siguro, lahat na siguro ang dagangan sa istorya ba? And then, sa ako na bitaw ni mga idol ba? Kay, usahin mo good mga idol, ang gugma mo good mga idol, sometimes, dili na siya munak ragkausab sa imuhang kasing-kasing, usahin mo una-una. Usahin mga idol, munak na siya mga idol, ikaduha. Nan karon ang question ani, kung igmanuktok siya balik mga idol, iba ba siyang ablihan? Kay ikaw na naman kay doubts mga, inanay guni siya mga idol. Wadi takabalo mga idol nga. Pagbalik niya panuktok mga idol, nagbag-o na din siya o nakarelaya siya.
0: So, kana nga desisyon na naging na ni mo, LC.
1: Kuhay lang gano'ng istorya ang katong prodigal son, good. Kana lang gano'ng, just na mo.
0: So, depende na ni mo, LC.
1: Yes.
0: Naa ang,
1: sugal man ginagawa.
0: Ang kumbaga, ang desisyon na ni mo, diba? kung inani ba nga klase nga person

0: ang gusto ni mong makuyog, hangtod sa hangtod. Pero kana kay nagbawi ay naman mo murag posible ra yun.
1: Ay na agya po na dili ay posible yun. Ang mga bagay mga labayay gani na. Pero mo okay ya po.
0: Nay mo pa ni nana nga nagchatanay na mga sakit na kay nga mga pulong. Iuli to kong gihatag ga short nimo. Iuli to kong magipanghatag nimo nga alahas. Pero ang ending na shock na uy. Uy nabuntis uy. Atay sa okay pa day mo.
1: Kay tungod mga idol kana mga idol sa mata sa ubang tao nga wala dili bitaw
0: part sa ilang relationship.
1: Di ka sabot. Kay of course inyo ang ginahuna. Nung sa mana kay grabe ra kay mukha kakana dili bitaw mo first layer ra bitaw inyo ang gitan-aw ba. But kanang mga tao na hintungdan na mga idol ilang gidig up ang mas deeper pa gid ana mga idol ba nga. Yes.
0: Possibly sad nga kani nga experience nila kung ugaling mo hatag og chance si kuan ha si LC. Possibly sad nga kumbaga wake up call ni nila yes. Nga lesson pud ni para kang Jean nga moving forward dapat transparent na siya.
1: Correct. Ana ba?
0: Inana ba kay di man sa pwede nga murag ato lang pud i-disregard usa ka tawo tungod sa iyang sayo pero kung makita nimo idol nga pattern na gyud kana murag nagtinanga na gyud kadto real talk pagkastorya kita na jud guys tanan gitagaan na nimo og chance imo nang gipasaylo pero maor gyud gihapon kana nagtinanga na gyud kadto
1: okay na siguro mohatag ka og second chance pero kutob ra ka diha kay ang tawo para ang tawo napamay pagbag-o ba. Pero kung lain na sad nga chance, third chance, adi na nasad maayo.
0: Ay, kaduha nga chance, mo gitawag og choice na nimo, di ba? Pero ang ikatulo, idol, tinanga.
1: Adi na na, siguro. Ako, di ko mo buy out na ikatagaan pa nimo ikatulo, ha? Okay rin na ikaduha. Oh, pero, okay. Of course, kung ikaw, gitagaan ka pero, second chance.
0: What if, di ba? What if, di ba nga, nagpada siya karon sa Dear IFM niya. What if, ma-okay mo sa ikaduhang higayon. Pero diba? Kana, kung kaya nimo kay... Una palang daan, mura grabe na mga kini ka-painful ang iyahang nabuhat ni mo. Pero again, naani mo ang desisyon. Okay?
1: Alright.
0: Lain, overtime na ta.
1: Kasi naani, bitaw mo.
0: Alas 2.50 na, idol. Kinibahin na hatod ka na sa Sister Sanitary Napkin. Mapalit ni sa mga grocery supermarkets, pharmacies, drugstores, o online shops, mga idol. Standby alam sa itong color and ang atong mananaog. By the way, swear test result 2 PM 967.
1: 967.
0: 967.
2: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
8: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
9: Oh. Mapugnan pa ni.
8: Oh.
10: Ay, balita, suertes, ug lotto results.
11: Idol, suertes result, alas dos, nueve, seis, siete. Idol, nakaigo ba?
12: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
13: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino may isang salita.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, dito ako believe.

0: Atun Pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 93.9 IFM.
4: Pumpang panin!

0: 93.9 ISM.
1: Mapugan pa ni.
0: Alas 12:05 mga idol. And ano yan ang atong color karong hapuna?
1: Ang atong color mga idol kay green white mga idol. Nagsimbolo siya mga idol og second chance mga idol og transparency. So sa second chance, dapat mga idol kung willing ka nga hatagan og second chance kanang tawhana, why not? As long as imo siyang isutian mga idol nga dapat sa paghatag nimo sa imong second chance diha niya, dapat transparent na siya nimo mga idol sa tanang tanan para ang imong pagsalig diha niya imo na siyang matag gradually mga idol. Yeah, dili sa dili sa relasyon but sa imo sa ning kaugalingon mga idol nga hatagan sa nimo sa kanya sa imong kaugalingon nga magmalipayon mga idol. Dili ka nga magpapriso sa imuhang kagahapon kung dili mo let go ka sa imong kagahapon para magmalipayon ka sa imuhang kinabuhi karon dayon.
0: That's right. And congratulations sa atong winner sa Dear IFM Pajikash. Ang atong winner kagahapon nga si Romel Tugdang at taga-Kansuhong Talisay. Congratulations. And ang atong mananaog karong hapuna si Angelito Pasikaran from Tisa, Cebu City.
1: Butahan na kayo, Angelito Pasikaran. Kanaw ko doon, 200 ka Pajikash.
0: Yes, atong ka nato sa IFM og sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated. And musunod.
1: Of course, idol. Chiksigya po nang nasa muluyo ako mga idol. Pero ang musunod mga idol, si idol, Boy Q mga idol. Para sa IFM, balata sa hapon mga idol. Og sa gasa sa IFM mga idol. That's gonna be 3 to 5. And then 5 to 6, bisaya pa imo, kauban si idol Chiksi. And then 6 to 9, Idol Chiksi Lagyapon para sa gabi in I. And then 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM. Okay?
0: Thank you so much mga idol sa inyuhang pagpaminaw. Maradaghan kayo na stress ni Jean Dere. Hindi mo yun eh.
1: Kanayo.
0: Ideal ang yung gibuhat.
1: Of course.
0: Happy listening ni Rafi Acaba, ni Yufi Pansit, and ni Emmy Dungog nga taga Alpaco City of Naga og ni Floor Basok. Salamat kaayo sa pagpaminaw.
1: Hello.
0: And happy listening po sa mga idol na to nga taga El Pardo Transport o sila si Dana Gonzalez. Na-stop si Logan ang sila. Yung mas Banjilin, makasapot mo ni G. At least na-enlighten na mo.
1: Yeah.
0: At ang i-idol boy, Ki, busunod na karong taon-taon, anong sa IFM, balita sa hapon.
1: O sa...
0: Gasa sa IFM. And again, parayon ng atong donation drive mga idol alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. You can check our page for more details mga idol, especially sa numbers kung asa isend ang inyuhang mga donasyon. And thank you in advance. Alas 12:08 na. Yes, dear.
1: Sa pagsalig ka namo mga idol, nga kami gyud ang inyong gisaligan para sa inyong pagtabang sa mga atong mga
0: Mahimong
1: idol.
0: Bridge,
1: mga idol atong mga kasama sa Mindanao mga idol.
0: Oras sa IFM, alas 12:08 na. Kinibahin na atod ka na sa Super Fiber. Labi na sa mga idol na ito diha nga naglisod o kalimpang. Kanahan nga maminus-minusan ang timbang. Of course, malikayan ang colon problems o colon cancer. Imni og Super Fiber idol. Imaro na isago lang usa ka sachet sa usa ka basong tubig. Unya imno ni mo 30 minutes sa di pa mo mag... dinner. And then after dinner, mas maayo mo inubog Life Extension Vitamin D3. And mapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic, natay branch diri sa Cebu Dok, unya napo tay branch diha sa may ADM building sa Consolacion. Uy, palihog shoutout daw sa El Pardo, Jonji Paran, o sa NGT8108, o si John Vincent Rikina, o si Job, or Job Reyes, nga day off karon perting gwapuhaan ni
1: sana all!
0: Grabe, kinig abs di mga tawhana. Oo, dili gini absent ang ilang...
1: Abs good.
0: Absolute service sa mga pasahero sa El Pardo. Thank you so much. Alas 12:09, happy Tuesday everyone, and... At ang isi Idol Boy si sa IFM Balita sa hapon.
2: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy friendly vitamin C for kids. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, nabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor in the region kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong sigunda, ginuot ko po ikukong sa akong alay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang in the region. Dangot nang mo sa makabuhay kang oray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat firme, presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests present stress. Ganda mo! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Para sa malipyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klinik. Kadungog na ako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayogin mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
12: TTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
16: DJ patulugin mo!
15: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
17: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
15: Hi, FM. Padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Pa-premyo sa Hunyo ni Idol.
18: Ang Idol mo, DJ.
19: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
20: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
15: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
21: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
22: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
23: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
24: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
25: Ang market man on the run, Idol, B.
26: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
27: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
28: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
29: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
30: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: FM.
1: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
2: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
1: Ay, mauba. So, kay Bao naka sa latest songs.
2: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
1: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
3: IFM, balita sa hapon.
4: IFM, balita sa hapon.
3: Lunes hangtod sa Sabado.
5: IFM, balita!
6: Ang Bossman, cute gihan. Idol, Boyki.

0: Ganay sa husay, gilibring sa kayo, wag lang babuka. Ako'y sa upray, may laba at usay, balikan mo ng talimi, may aray. Go!
1: Teka lang! Di naman kailangan pang ito'y pagyabang. Kahayaan ko na lang ang mga madlang. People lang umawit ang mundo, akin tinagusan. Ano-ano raw? Teka pagideo!

0: Pinoy.
1: What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat, na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

Idol, alas 3:20 na sa hapon. Welcome, welcome, welcome sa programang IFM Balita sa Hapon, Dol. Nakita na rin mo ang sign, Dol. Ang sign nga siya para ni mo sa naol. Ang sign nga murag wala na kayo malili sa kumpitaka, Dol. Or ang sign mga sukinting paminaw nga murag maunagid ni nga opportunity. Diba? Example ha, sa mga gustong mutabang, Dol, alang sa oportunidad na ni kauban ng IFM ang DYHP Labinagi Panguluhan ni Attorney Rufil, ang atoang donation drive, ang atoang donation campaign alang sa mga na biktima, no, sa pag-igo sa 7.8 magnitude ng linog dito sa Mindanao. O ni atoang tabangan mga idol, atoan ng ipakita karon sa atoang video screen. Apan naka-share na sa tuwang Facebook page, IFM 93.9 Cebu. Abungkat kay mga panghitabo, idol, para magtanaw ta sa mga kanaganing apagtinabangay, no, sa paningkamot sa mga Pinoy, sa matag-usa, murag lami kayas paminaw, dol, sana all. Unya, imbes nga magsige away-away tungod sa politika, man, ha? Arita sa pagtinabangay, unya, naka-live na ta on Facebook, idol, IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu, naka-share po na sa Buiki IFM Dol. Pahibaw lang mo mga sukintig paminaw ha. Message mo, comment mo, text po mo sa 0923-112-8701. 0923-112-8701 mga sukintig paminaw. Ayaw gid mo pagduha-duha, Dol. Ayaw intawon mo kalimot mga idol. Na, bantay lang gid malimot mo ba na? Pagpalimot-limot, gani mo, bantay lang gid mo na. Wag yoy lintanay. Unya, hopefully, Dol, ha? Nga sa mga naka-tune in karon ayaw gakalimtin ninyo ang pagbisita sa to ang Facebook page. IFM 93.9 Cebu. Ang pagliilisad sa ato ang ako ang account no Buiki IFM. Yawat na lang makalilipon mo sa ako ang mga sayo-sayo na napitab. LMS Mahilo Mats sa watching from Pagsabungan, Mandawi City. Kent Clifford Iloherde Valmera. Good PM Kuya Buiki. May hapon, Dol. Salamat, salamat kaayo unya kay bugat kay mga panghitabo, Dol. Ato po ni hisgutan o sana sa mga dagpong balita nato gumikan ang kapulisan, no, ang ato ang kinibang kapulisan sa Rehiyon 3 sa pahibaw na mga sukitig paminaw nga maulagi na na rule out na sa mga authorities nga walay foul play sa kamatayon sa maong 19 anyos nga young student athlete nga unta idol gikan sa pagraduar niya sa Ateneo di Davao nga University. Paingon na dito sa Ateneo de Manila University. Iyan na ng ticket para nga mo kuan gyud, no, mamahimong player sa UAAP. Unya, mao na pud na padong na nasa pagka NBA unta. Dagko kay mga pangandoy, Dol. Apan gumikan sa giingong aksidente, disgrasya. Di lang siya kung dili usa ka Nigerian national 21 anyos. Daghan kayong mga nag-idol, kanang fans kaayo sila, no, ni Rene. Or mas nailan ni siyang bebot, no, mo'y angga in town aning bataa, pastilan mga higala. Ato ng taga-agpagtagad, Gretchen Luon, maayong pagpaminaw, Dol. Salamat, salamat sa mga naka-Facebook Live. Nana po'y nag-text na rin, idol, ako ang asawa nga si Claire, nagtrabaho sa Metro Paseo, Arsenas, ika ni Joni. Salamat kaayo, Joni. Pahibaw lang mo, idol, ha? 0923-112-8701. 0923-112-8701. Alas 3:24 na. Stay put, standby mo sa akong pagbalik, Dol. Ang ato ang mga headlines, ang uluhang tudling sa akong mga balita. And ang ato ang mga hisgutanan karong hapuna, Dol. Pero on a lighter note, mga idol, para medyo gaan-gaan lang ato ang mga hisgutanan karong hapon. Okay, balita magini, bugat-bugat magini, pero atong pag-aanong gamay, idol. Nalatay ginagmay ng mga pangutana, mga sukinting pamina. What if makita ni mo imong ex nga nagpasakit ni mo? Managad ka, Dol. What if lang, ha? Ibutang ta lang, sitwasyon, Dol, sa mall. Or ibutang ta kananan, or nagkita mo sa gawas, no? Unsa may imong reaksyon, ana? Managad ka sa imong ex nga nagpasakit ni mo, or why tagad, Dol? Alas 3:24 na.

0: sa dili pa ta mohisgot sa itong mga balitang lokal, ayon na ta sa ito ang mga balitang nasyonal karong hapuna. Arita mga sukintik paminaw sa ito agyapong update no sa mga panghitabo dito sa Mindanao. Department of Transportation Secretary kinspeksyon ang General Santos International Airport. Divine Mercy Shrine sa South Cotabato, siradan. Temporaryong siradan. Samtang sa to ang mga balita dito po sa kauluhan. Senador Riz Santiveros may anunsyo kabahin sa pagdonar sa usa ka buwan nga suweldo sa tanang miyembro sa Gatchalian Block. Og update alang sa kamatayon sa basketbolista nga si Rene Clert Bobet na Baterbonia, lakip na si Divine Adili. Kung diin, may pagawas na mga otoridad o initial findings na no foul play ang ilahang nakitaan sa kamatayon sa duha ka mga basketbolista. Detalye sa maong balita karong taon-taon at ngi, kunya ang ato apong mga lokal nga isgutanan at ang ipon karong taon-taon. Atong oras sa IFM Dual, alas 3:28 na, ayaw kalimot o share idol sa ato ang Facebook Live IFM 93.9 Cebu. Unya, text po sa ito ang text line 0923-112-8701. Idol Boy Key, shout out lang ko ni si Injess. Miss ko na siya, idol. Naminaw, midol, nakakakilig, idol. Sana all. Atong oras, mga idol, alas 3:29 na.
1: Oras, gipod ka ninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Naisili marin. Napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
4: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
5: IFM, balita!
6: Ikaw ba? Coffee lab, madiay ka? Pwes, regalawan din ang thermos. Mapungay ba ni?
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
8: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
9: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
8: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh. Babae ka. Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah.
9: Noel! Dili na maayon ang imong gimo.
8: Haydi mayo! Kini ang angay ka nimo.
7: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
10: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.
11: 93.9 IFM.
12: Mapugnan pa ni.
13: IFM! Balita!
14: IFM! Balita!
15: Sa hapon!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng dyan. Tulad ng BWOC Kids.
2: 93.9 IFM.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

Atong oras sa IFM, alas 3:39 na sa hapon. Arita sa detalye sa to ang mga balita karong hapuna. IFM.

IFM. May anunsyo si Senadora Risa Hontiveros pinaagi sa usa ka Facebook post nga ang Gatchalian Block mudunar sa ilang usa ka buwan nga kantidad sa suweldo at sa mga biktima sa 7.8 magnitude nga earthquake sa Mindanao. Sa pinaka-latest nga statement o pamahayag sa maong senadora, iyahapong giingganyo o giauhag ang Cayetano Block sa pag-uban kanila alang sa maong inisyatiba. Sumapaniini, this is a moment when Senate, whatever its eternal divisions, can still speak through one act of shared compassion. Inang tungura, wala pa'y tubag ang maong Cayetano Block. Sa pagpadayon sa tuwang balita, alas 3:50 na.

0: sa laing balita. Divine Mercy Shrine sa South Cotabato, temporaryong pag-asiradaan at ipakita sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP ang pipila ka mga hulagway sa Divine Mercy Shrine sa Lake Cebu sa South Cotabato. Subay kini sa pagtayog sa 7.8 magnitude ng linog na miigo kagahapon sa buntag. Subay nini ni anunsyo ang mga tagduma sa maong shrine na temporaryo sa nilang siradaan ang pilgrimage sa site subay sa lapag na kadaot nini o nagpadayon pang aftershocks. Atong oras sa IFM, alas 3:55 na sa hapon. Standby alang sa uban pang mga balitag hisgutanan. Ayaw kalimot mga idol, ang DYHP, kauban ng IFM, of course, pinanguluhan ni Attorney Rufil, adunay donation drive alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Ato ang suportaan mga sukitik paminaw. Lakip na po dang ato ang RMN Foundation. Naka-share na sa ato ang Facebook pages sa IFM o sa DYHP. Atong oras mga idol, alas 3:56. Uban pang mga balita karong taod-taod. Standby!
1: That Time Check was brought to you by ACS Moderation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: IFM Balita.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.
10: So.

0: Sugbo nagpabiling vulnerable sa linog na posibleng makaabot og magnitude 7.5. Gipahinumduman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX ang publiko nga magpabilin o nagpabilin nga vulnerable ang Cebu sa linog nga mahimong makaabot og magnitude 7.2 subay sa baguhay nga linog nga miigo sa Mindanao. Matod ni Engineer Robinson Jorgeo, Director sa Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, ang Central Cebu Fault o uban pang fault systems nga nakaapekto sa probinsya adunay kapasidad nga makabugna og kusog linog o posibleng makaabot pa kini og magnitude 7.5. Bisan pa niini gipatin-aw sa FIVOX na walay timailhan sa pagkakaroon nga adunay nagkaduol nga linog apan giauhag gihapon sa ahensya ang mga lumulupyo nga magpabiling alerto og andam sa posibleng mga katalagman nga may kalabutan sa linog. Ipasabot usab sa FIVOX nga ang earthquake swarm o sunod-sunod nga gagmayng linog sa usa ka lugar sunod sa mubo nga panahon mahimong moresulta sa paglihok sa usa ka fault system o pagtigom sa tensyon ilawom sa yuta apan dili kini pasabot nga adunay mosunod nga mas kusog nga linog. Samtang nanawagan ang FIVOX sa mga lokal nga pangamhanan nga ripasuhon o palig-uno ng ilang contingency o disaster preparedness plans aron masiguro ang kaandam sa komunidad sa panahon sa emerhensiya. IFM, balita! Atong oras sa IFM, alas 4:08 na sa hapon unya sakit kay pamalandongon idol no kinibang mga panghitabo karon kabahin aning basketbolista ato aning tagaag pagtagad gumikan kay naay interview no sa usa ka sa inahan ni ini sakit kaayo ang pagdanguy-nguy sa maong inahan unya again sa ato ang makiigsuonan din ha ang inahan of course tigid na kadawat dayo no makasabuta ang mga otoridad may pagawas sa magod og pamahayag nga suma pa nawa sila nakit ang foul play suma pa nga kana bang kuan lang kuno lagi kanang aksidente drowning nga insidente mga sukintig paminaw apan ang pamilya dili gid kadawat mga sukintig paminaw unya ato ang sunda noon sa may lakang kinaa naman sa kauluhan karon ang maong inahan sakit lang kayo pamalandungon ang kana bang mga damgo sa usa ka inahan sa usa ka pamilya ngadto sa ilang anak no sakit kay pamalandungon unya makit-an ra ba sa karera aning Rene ang naagid permiyang iyang inahan sa mga duwa niya sa basket sa mga duwa sa palarong pambansa kaya nahimok pagid kinig palarong pambansa MVP no ang kanya gikan sa pagraduar niya sa Ateneo di Davao dito na mag-college sa Ateneo Adi Manila University apan nauna yung nadangatan mga sukintig paminaw ato ng tagaag pagtagadan ato ng sundan karong taon-taon ang pagkikinabi sa mga sakop sa media sa inahan sa pagdanguy-nguy sa inahan ang sakit kay paminaw na pastilan alas 4:09 na standby dol unya kung kamo lagi pangutan on dol ha kung magkita mo ni ex utagad baka. Kung magkita mo sa tao nga nagpasakit ni mo dol, tag doon ba ni mo? Alas 4, Jess na sa hapon. Hunyo 9, Martes, sa standby, alang sa uban pang mga hisgutanan. Diri sa 93.9 IFM, di kapunggan sa pagatud sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita!
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Hello, eh! Naon siya naman yung akong radio? Nipilit naman niya 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
3: Oh. Mapugnan pa ni! Oh.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Pro- problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay na nga hunhun. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
9: Makabuhay! Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
10: DJ, patulugin mo!
9: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
11: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
9: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
12: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
13: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, uy.
12: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
13: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
12: Lo, uy. Giguto mong kumare, uy. Snacks ta na.
13: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
14: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
15: IFM Balita.
16: Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki.

Idol, alas 4:18 na sa hapon. Bacon o bacon, kamo'y mag-abot sa imuhang ex-idol. Mutagad ka, dol. Ayaw kalimot, ha? Pwede mo mutek sa text line 0923-112-8701. Pwede sa kayo mga sukitik paminaw nga mo kanabang pwede kayo nga manawag sa 0923-112-8701. Pwede tawag, pwede text, dol. Pwede comment sa itong Facebook Live. Hi to Ma'am Floor. Salamat kaayo, dol. Idol Boyke, naminaw ako makauban na sa Joyce Limar Taxi. Ako ang amigo nga Kapitan Elmo Navesis. Ika niya ni Idol Rolly, may hapon di Idol. Again, Idol, ayaw kalimot ha. Ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Ubay-ubay na taog na tagaan ng mga tickets, Dol. O niya, pag-aatngibya ninyo karong June 12. Ang ato ang unang drawan ni Dol. O niya, wapanilabot sa katumangan ni comment tadi ha sa Facebook, Idol. Naka-naragid tayo link no, sa ato ang Facebook para nga naamoy chance nga mudaog sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Mga bugas, Gcash o Gash, and of course, ang ato ang brand new mountain bike, mga sukinting paminaw. Inaot pang makapaambit mo, Idol, ha? Na I mean, makaanhi mo o maanhaan mo o baka malili ninyo sa ato ang Facebook, mga suking Idol. IFM 93.9 Cebu. Alili alam po na mga Facebook accounts or pages sa mga DJs. Ako a Idol, Buiki, IFM. Alas 4:20 na, tawagi si Buiki, Idol. Ibutang talang na akay kagahapon no, sa imuhang past. Nagkita mo, Dol, sa imuhang past. Pagdun ba ni mo? Pastilan. Idol Buiki, request ko para kay Ingest sa kanta Miss Kita. Kuyawa ni kanta ha, eh. Dali rin sa mingaw ni mo doon. Pwede ragin kayo mga idol ha. 0923-112-8701. Tawagin na sa Idol Boyke doon. 0923-112-8701. Pasalamat na ikon nilang Dong James Alfafara. Agad, daghan kita og mga nagsuporta na to alam sa ato ang Oplan Balik Eskwela that's happening tomorrow, Idol, sa Sinsin Elementary School. Salamat kaayo ni Ma Mary Jean ang ato ang principal sa Sinsin Elementary School. Unya, ang grupo nilang Baldwin, ang grupo sa mga kanabang mga riders, no? Ato ang makauban. Then of course, yung mga adlaw makauban sa nato ang IPI family. Salamat kaayo. At sa kito'y pangan sa imuhang negosyo diha, Dong James, ha? Dapat makantahon ka ni Ugma, ha? Astilan mga higala. Idol, ayaw kalimot, ha? Bisita lang ato ang Facebook page, IFM 93.9 Cebu. Pwede saan ang Buiki IFM Dol. Salamat kaayo sa tanang ni suporta. Ako nang basahon na namanam ang tanang ni suporta. Ang tanang mga nitabang nato, Dol. Thank you kaayo from the bottom of our hearts. Di na mo mahimo, George and Barbecue, Virginia Food Inc., ang Don Simon sa Food Services. Salamat kaayo, ha? Kung ugaling, Dol, magkita mo sa imuhang ex, imuha bang tag doon, Dol? Tiksi ko nos buiki, tawagi ko nos buiki, Dol. 0923-112-8701. 0923-112-8701, Dol. Ato ang hibaw-on, ha? Pantay lang gino'ng dili na. Ambot na gina'y wapa mo ka-move on, Dol. Alas 4:22 na, Dol. Standby. Dari sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pag-atod sa nag-unang balita. Tatag IFM Balita.

0: Das bang, ibu blood sugar.
1: Ato na kami diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500,
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
0: Charantine,
1: nagkapamubo sa glucose,
0: visine,
1: controls blood sugar,
0: at polypeptide.
1: Kaparehong epekto sa insulin.
0: DTX 500,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulog ang pitikis sa yung ka.
0: DTX 500.
3: Ako na si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: 93.9
1: IFM. Balita.
2: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.
3: Idol, ato de pasalamatan ang RA Tech Laptop and Computer. Unya, naa sila nahimutang idol sa may Jose Street, Jose Rizal Street, Talisay City, Cebu. Ato ang suportaan mga sukitig paminaw. Ngita mo laptop, naa sila yung computer. Ngita mo computer, naa sila laptop. RA Tech Laptop and Computer, of course. Ang ato ang banggiitan nga sus, may kinimukantas una. But wala mo ninikanta, Christine. Si James Alfafara. Di ba daw nakatawag ng tanghalan? Sakto ba? O niya sa mga events sa una sa Metro, bisag asang contest daw, sinulog idol ba? Karabiha o talent, aning bataa. Mga day nabihag ang kasing-kasing ni Christine May. Sana all. Pero balik ko na ko, idol ha. Bisitaan ninyo ang ilang Facebook page. Mauni ang RA-Tech Laptop and Computer, idol. Na sila himutang sa Jose Rizal Street, Talisay City, Cebu. Unsa may landmark ani... Unsa man ni dool ni sa... At Talisay Elementary School. So, kung ang ngita mo dool, kasaligan nga laptop and computer shop, pwede mong mutawag sa 0916-505-4519 o sa 0909-427-7014. Again, RA Tech Laptop and Computer, mga sukintig paminaw. I hope nga inyuhang mabisita, mga idol, ha? Sa Jose Rizal Street, Talisay City, Cebu. Dool lagi na sila sa Kanabang Talisay nga Elementary School. Dool, sus pastilan. Alas 4:35 na. Inigbalik na Idol Boyki. Ato ang hisgutan ang uban pang mga balita. Ang weather update. Noon ni ato i-check ang ato ang mga higala dito sa Mindanao. Pinaagi sa ato ang RMN stations and IFM stations dito, Dool. Pila na may... latest no number of casualties as of 9 AM, murag 37 ang casualties, dol. Unya, mahinaot lang tao, mga idol, nga dili na musaka pa pero napamugay mga missing, dol. Unya, atong iampo ang recovery mo, sige away diha ha. Ang ato ang mga elected officials, sige man away noon, pastilan, dol. Don Aying, salamat enay, nag-comment daro si Francis Quinones. Idol, tagdo na to be ang unsa ni kana bang ingon pa ni Francis nga nagpasalamat siya sa to ang programa kay nakatabang ta sa to ang gasa sa IFM, dol, ha. So stay put, standby na, idol. There is a 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM balita.

Mga idol, atong hibawon ang latest report sa Pag-asa Visayas kabayan sa tuang lakat sa panahon. Napamantay bisita gud ako sang giatimano silang James Alfafara. Dong James, salamat kaayo og ni Christine May ang kapikas doon sana all. Unya, karong tungura ato i-check ang atong higala from Pag-asa Visayas alang sa maong report sa lakat sa tuang panahon. Standby.

0: Nasa Picastinya karon si Sir Manny Jan Agbay ato ang igala from Pag-asa Visayas. Hello Sir Manny, unsay latest sa ato ang lakat sa panahon?
1: Yes, may hapon sa Visayas King si mga tigpaminaw mo kanya to ang latest nga weather update para karong hapuna. Wala na tayo ginamonitor karon nga low pressure area or bagyo ay nasa sulod o gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. Ang southwest monsoon na lang kaming habagat ang mo'y nakapagto karon sa mga western section sa northern Luzon. So para sa itong forecast, para karamadawa din sa Sugbo, kaya makas natin gabon sa o generally for weather condition, maayot itong tempo sa panahon. Pero nag-reply chance sa mga isolated mga rain showers and thunderstorms, labi na sa hapon o gabi, labi na sa mga mountain barangay sa Sugbo, tungod aning mga localized thunderstorms. So posibleng nga po ng mga flash flood, landslide o mga urban flooding, labi na po ng mga kalit pagbundak sa ulan. So padayon lang nga mag-monitor sa mga ipang issue ng mga thunderstorm advisory sa mga Facebook page. O sa base sa itong radar monitoring, natay na kita ng mga thunderstorm activity din sa may Asturias o din sa may Purana sa tayong mga pagulan din sa may Bontin Barangay sa Sibunga o sa Argao. O para sa kentang sa itong hangin ng karagatan din sa Sugbo ay makasunatig ang taghinay ito sa kasarangan hangin na nagagikan sa Bukatang Silangan at sa Bukatang Kasadpan. Din ang balod sa tuwang karagatan na pabilihinay ang ato na sa Malinaon ang mga pagbalod. Din sa Sugbo at ang dagat ni Taog ganyang alas 4 kung tayo sa hapon o muna sa kini, alas 11, 26, karong gabi.

0: Temperatura, pangalawa, nag-range sa 26 nga to 33 degrees Celsius. Sunset na to, karong alas 5 sa hapon, din sa Metro Cebu, patong sunrise, ugma alas 5, 22 sa Buntaan. Kung mawal lang ka na itong latest, with the update, kinising Manny Kinang Bahay, may hapon sa tanan.
1: Sir Manny, kining mga localized thunderstorms sa mo lanat panig pipila ka adlaw nga posibleng masinati na to sa lain-laing bahay sa Cebu?
0: Yes sir, no. Actually, basta mga rainy season or habaga season, mo ginasagaran nga mga weather system nga ito ang ma-experience din sa Cebu. So, besides sa mga bagyo, mawag yun na ito ang prevailing weather system.
1: Kumusta man, Sir Manny, ang ito ang heat index kay maskin o adunay mga pagtutalig? Sige, pag-uwa na, gaya po yung mga ibutang tapipila ka oras no, sa kaadlaw nga adunay grabing kainit, no?
0: Yes, sir, no? Based sa itong monitoring, ito ang heat index karon as of kwan kay 40 degrees Celsius, sir.
1: Mm-hmm. Salamat kay Sir Manny. Amping mo dyan sa pag-asa, Visayas, sir. But so far, sir, no, wala may any LPA or a bagyo outside or dool sa ito ang Philippine Air Responsibility nga nagdanga-danga nga na-monitor sa pag-asa, sir.
0: Wala naman, sir. Wala tayo bagyo. I just tulog ang gawa sa tumpar.
1: Nagang salamat, Sir Manny. Amping mo dyan sa pag-asa, Visayas, sir. May hapon! Idol, atong oras sa IFM, alas 4.51 na sa hapon, huwag kinibahin hatod sa ganito sa Sugat Troll. Ayaw kalimot, Idol, ha, ang Sugat Troll, mutabang para mabatukan nato ang lain-laing sakit na sama sa diabetes, sa kinibang mga hypertension, pagtaas ato ang blood pressure, ang insomnia, ang constipation, kay labi na nga dunay mga inaning klase sa mga sakit ay mga sukintig paminaw, busa pinaagi sa pag-inom o kinibang Sugat Troll. Usang ato sa duha ka kapsula matag adlaw makatabang kini para kapugnan no ang mga epekto o bakaha ang pagsaka sa to ang blood pressure ang kanang di takatulog insomnia kay ang Sugat Troll adunay ABCD formula A para sa ampalaya B para sa banaba C para sa kamote og D para sa duha tabusa sama ni Idol Buiki and of course Idol Tony. Hello Idol Tones, amping dias buhol ha lami askaon ha Maga Sugat Troll na tadol. Atong oras sa IFM, alas 4.52 na sa hapon.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: IFM Balita.
5: Ikaw ba? Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapugnan ba ni?
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
6: Naka-Empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako plus Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
13: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Palit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveride Pro. Naay silimarin, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
14: 93.9 IFM.
15: Mapugnan pa ni.
16: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
17: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
17: Tanggaling-galing mo.
18: Smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
22: Ang keratin na may plus.
23: Keratin Plus.
24: Ang keratin na may plus.
25: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
26: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa bangon ng Charm.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
29: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Dito ako mga ipambati, mawala ganin siya. ImmuniPlus, wellness every day.
30: You

0: 20-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9 IFM.
3: Cream Silk Condition to Win promo.
4: Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers.
3: Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes:
4: instant GCash credit for first 500,000 valid scans,
3: 100,000 pesos,
4: a trip to Paris,
3: or a brand new Tesla.
4: Join now. Visit GCash scan to win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Ganyan ang Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Be MX-traordinary with MX3.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy! Ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 93.9 IFM.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
4: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Atean. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Atean.
15: May buhay sa makabuhay!
17: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
18: Idol, atong oras sa IFM, alas 5:01 na. Standby kay manamilit na karong taon-taon. Gamay lang kaayo, Dol. Kay atong hisgutan ang mga death toll. No, pila naman ang gidaghanon sa mga nakalas sa gumikan sa maong linog na miigo dito sa Mindanao, mga Sukinting Paminaw. Unya, gawas ni ana mga idol. Ato asan taga agpagtagad kining usa ka report, no, kay marelate gihapon ni sa mga kinibang panghitabo related sa pag-abli sa klase, gumikan kay ania mga Sukitig Paminaw. Patay kining usa ka 36 anyos na magtutudlo sa Naga Elementary School sa Kinapundan, Eastern Samar. Sa adlaw mismo sa pag-abli sa klase kagahapon, sumapasin isang investigasyon sa mga otoridad na kaplagan ang biktima ni ato pang Sabado Hunyo 6 nasakay sa usang motorsiklo nga gimaneho sa alias Ryan. Idudahan na nga gipangayuan og kwarta sa mga suspetsado ang biktima. Unya sa dihang wala kini makahatag, dito na nahitabo ang krimen. Nasa kustudiya na sa mga kapulisan ang suspetsado samtang padayon pang gipangita ang mga kauban ni ini. Kastilan. Amping in town mo mga sukintig paminaw. Unya, pinaagi ni Idol Chixi sa tuang newsroom. Ana-ana sa 41 ang nakalas. Human sa linog dito sa Mindanao. Kastilan, paitaan niya. 41 na in town. Padayon tanga mo ampo mga sukintig paminaw alang sa atuang mga kaigsuunan nga nakalas in town human sa maong trahedya. Apan dili angay mabalaka dul ha kay giklaro pud baya sa PBOX baki ang taga Cebu manggod na ay mga nanggawas ron nga balita nga maulagi kuno no posible nga moigo sa ato ato ako to gibalita ganiha dol kay naa may mga fault lines mga fault systems fault line atol sa Sugbo apan suma pa walay nakit-an nga murag swarm no kana bang mga ginagmaintimailhan nga adunay kanang ginagmay nga paglihok kun niya maoy ang posibilidad nga nagkuan na to namundura no so far walay nakit-an so I hope nga di lang ta magpanik sa mga sukintig paminaw. Alas 5:03 na sa hapon na kay ni comment ra idol og magkita mi sa kong ex wa nay tagdanay oy astila nga higala tagdanay ba wa action ta kisi-kisi anang itabua ba but anyway mga idol again sa tanang mga nitabang sa ato ang gasa sa IFM sa nilabay nga mga adlaw salamat kaayo ato ang gasa sa IFM ganihang buntag pod no ato ang natunol ang 8,000 pesos alang sa thyroid cancer patient ikan sa Quanos Mindanilla salamat kaayo dol. Unya og mga adlaw dol magkita-kits ta sa Sinsin Elementary School alang sa Oplan Balik Eskwela nga hatod sa IFM og DYHP kauban nato mga partners kauban nato ang riders nilang Baldwin kauban nato ang Ubex Street ilang Sir Noy unya kauban sa nato ang IPI mga sukintig paminaw. Unya salamat kaayo ayaw kalimot sa idol sa sunod ugma June 11 magkita-kits punta sa Binalio Elementary School alang sa to ang Oplan Balik Eskwela no, same partners sige hapunta dol salamat kaayo among anaman namo no pasalamat ang tanan nga mga nitabang namo but niining tungura dol akong ipadangat kini nga sonata alang sa padayon nato nga pag-ampo alang sa mga ana biktima sa linog dito sa Mindanao once again our hearts our prayers atong ihatod nga to kanila padayon tang muampo og adunay konkreto nga mga tabang sama sa gihimo ni Attorney Rafael ang DYHP team unya inabagan dire sa IFM aduna tay donation drive ato ang padayunon ang pagtabang pinaagi sa ato ang sibyaanan alas 5:05 na musunod Idol Chixi alang sa programa nga Bisaya pay imo mga paboritong Bisrak, Vispop, Cebu Pop o kuban pang makanta doon atong taga-agpagtagad diri sa 93.9 IFM. Alas 5:05 na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or CityAvenueBike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
4: Hi! Hi! Hi! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
5: Idol, Suwertres result alas 5,
6: 4, 9, 9. Idol, nakaigo ba?
7: Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
8: DJ patulugin mo.
7: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan og kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
9: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibig.
7: IFM, padaog ako be.
6: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
9: Hawak mo ang
6: papremyo sa Hunyo ni Idol.
10: Idol mo, DJ.
11: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol Mami Tik.
12: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
13: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
17: Ang market man on the run, Idol B.
18: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
19: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
3: Ang idol nga White Corona, Dai Bambino.
2: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
7: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Ani nga naging akong paboritong bisrak?
1: Ni anak pag gani akong Cebu Pop, Viz Pop, o mga original Visayo music?
0: Mao nang ganahan yung kong IFM.
1: Kay sila may preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian. Bastid na
0: punka. Ganahan yung kong nimo IFM.
1: Mapugnan pa ni? Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip og naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy.

93.99 FM. Mabugan pa ni Idol, oh. Break sa ta kayo. Mag daghang kay tag na kuan nga digest karon ng mga balita Idol, medyo bugat sa kasing-kasing Idol, no? Pero syempre no, ang atuang kuan, atuang mga padayon nga paghatag impormasyon, pwede niyo i-check sa tong official Facebook page, IFM 93.9 Cebu. Uy, dayon sa di Idol, oy. Diretso mo dayon ko. Dayon sa Modol, oy. Sige, kanta sa IFM balita sa hapon ni Idol Boy, kay karon na tadri sa bisaya pa imo, ay ka-confuse Fixie. Bisaya pa imo Idol, kay natay bislong ang atong pagpaningkamot man lang gid Idol, nga ato apong mahinumduman ang ato ang mga pinulungang Bisaya para sa dugang kaalam Idol. Wow, kaalam. Ako po ba yan? Nakatun po ba ako? Diba ba mo Idol? Usahay mo, singly man yung DJ. Murajog kuan. Murajog. Dihala ko to. Pero actually, kaning atuang kuan, atuang bisnong word of the day Idol. Timely kay ni Idol. Kaya pareho kagahapon, no? Ang atuang bisnong word of the day, tambayayong. No? So karon kaning muna ang gitawag ng human sa tanang pagsuway. Or human sa, di na sad human, pero muna ay muhang mahog nga pagpadayon o pag letter P, bisan pa man taliwala sa mga pagsuway o mga agian na mga pareho na kalamidad or natural disaster Idol, sama sa linog sa Mindanao, unsa man yung letter P nga sa pinulungang English nagpasabot to struggle for. Oo, to struggle for or struggle in exact o sa kanoun sa uban, depende sa paggamit, napoy adjective. Pero ang direct term is to struggle for. Muna itong bislong word of the day sa letrang P, mga Idol. Sa letrang P. No? Kaning atuang kuan, atuang padayon nga pag letter P sa kinabuhi. Bisan pa man para naatay ma kuan, naatay ma padulungan. Bisan pa man og nang gandalisod ta Idol. Maningkamot yuta o mag-letter P kita Idol. Unsa man nga letter P Idol. Ipadangat ang imong tubag sa tong official na text line 0923112871. Pwede sa mong comment sa tong Facebook Live kinaka-live na ta Idol. IFM 93.9 Cebu sa letrang P mga Idol. Please kog tubag 0923112871. Padayon ta sunahan kini ang bisaya pa imo ko man si Idol Chicks and Chikadorang Sexy diri lang sa 93.9 FM. Mapugngan pa ni oras sa FM alas 5:25 na Idol.

0: ang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
1: Ikaw ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan man ay kunin mo sa yun anak na ikaw karoon mapungan ba ni
2: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumurag, dili kong po'y table, matag-adlaw.
5: Dugay na bit akong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
5: Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari, mantay usa si baby ha? Arisa!
5: Hoy! Asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya Pai Ivo, Bisaya Pai Ivo.
2: Ang chikadorang sexy idol chiksi.
3: Ako na si Joseph Gara, ang nagswat sa kantang Paghunas. Coming up will be the lyric video of the song, so enjoy watching.

0: 93.9 FM, mapugnan pa ni Sharataw na higugma o guy kasakit. Pero okay lang na, oya, namagin ang kinabuhi, naamanggit yung mga, you know, naagi mga moments nga, na akay bation sa laing tao nga, dilipot si sama ayang gibati para ninyo. Okay ra. No, kay muna na pasabot nga dili gina para imuha kay gitagana ka para sa lain. Muna ang padayon lang yun sa kinabuhi ay do padayon lang yun sa pag letter P. Unsa man nga letter P atong ipangita sa bislong word of the day. Atong i-check ingon diri si 6007 pakigbisog. Mhm, o baka ha. Ingon diri si Ophelia Omoso sa pilit ka bang kalayan Mandawi City pang limbasog. Hello, Ma'am Ophelia Omoso diha sa may pilit ka bangkalan. Napadre, paningkamot DJ. Si tata ni sa Santiago, San Francisco, Camotes DJ. Hello, hello ni mo tata. Napadre, maying hapon, idol chick si always amping every day and don't forget to eat your 3 meals every day. Hello, oy, 3 meals every day. Oy, 2 meals na ko dol. Si Cirelo de Aini nag-duty sa Tri-Ace Trucking na aladwal na minaw sa inyuhang tanang programa sa station. Thank you, Cirelo. Positive ko no, ingon si 0979, pero bislong manido sa so Bisayang pinulungan atong ipangita dili Ingles. Pag-ampo, ingon si Marites More sa Bulasa, Argao, kamo idol. Unsa man nga letter P ang atong ipangita. No, sa pinulungang Ingles, nagpasabot kini to struggle for. No? Again, sa kinabuhi, kinahanglan yung tang maningkamot og mag-letter P para makabot atong pangandoy unsa mani. Palihog kong tubag, idol. Letter P, letter P, letter P, letter P, letter P, letter P, letter P. 0923112870 ang numero niya. Idol, ay mong kalimot ha, pa-premyo sa Hunyo, idol! Kaning pa-premyo sa Hunyo na to, idol, karon na ba yung Independence Day ang ato ang kung ano, first draw. Unsa may buhato na ni Idol Chixi, simple, lagi kayo sa nga tanan, idol, no? Palanugal na ninyong mga radyo sa IFM 93.9 Cebu. Ay mong kalimot, i-follow atong social media page sa IFM 93.9 Cebu. Kay kung masakpan mo nga naka-tune in sa IFM, automatically, na namoy entry para sa itong raffle. Swerte kayo manana, okay, posibleng makadaog og cash, bugas, og brand new mountain bike, gikan sa City Avenue Bike Shop. Mga idol, ayaw na niyong sayang yung atuang papremyo sa Hunyo. Ah, di ba? Papremyo sa Hunyo na dong. Let's go, go, go na this. Sige, go. Ikuan na na, idol, ha? Inyo na nang need nga masingalan na ni inyuhan na nang need nga palanugo na yung radyo din, ha? Kaya ba sing namino mo ka FM, pero panan ninyo na palanug. Halay, pagawas ang bapol so kang speaker. Paswerte na malagis masakpan ka na na dahil yung entry idol. Unya, syempre, ug mga adlawang atong offline balik eskwela. Naata din, hay, bisitahon sa Sinsin. Unya, inig, sa musunod na adlaw, naputi lang yung bisitahon ng eskwelahan. Mapasalamat sa itong mga partners, ug mga riders, kauban na ito, mga riders na ito, idol, FM DJs, Virginia, and IPI family. Dagang salamat. Oo, kita-kits tayo sa itong mga series of activities. Dili lang mi on-air. Dili lang sub-online. Pati na ang itong on-ground activities sa IFM 93.9 Cebu. Para ito sunahan, idol, inyong mga tubag ha, again, sa letrang P. Nagpasabot sa pinulungang Ingles to struggle for. I-text ang yung tubag 0923-112-8701. Standby, kinisa idol chicks sa programa. Bisaya pa imo si 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A.
1: Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
2: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop, bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Jinjing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kayang imong sinina.
3: Ma, si Lola!
4: Ma, ayaw ka balaka. Maski on sa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
2: Oy, ikaw po dahi inday, nagkasi laundry soap na kakaroon.
4: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap.
2: Oy, mura o kilat.
4: Daku, kayo og tabang nako ma.
2: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap na doon ang masaligan.

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Ivo. Bisaya Pai Ivo.
2: Ang chikadorang sexy idol.

0: Ang tangkong kuno ay giluto ni mama. Uy, nang man ang sud-anon ang tangkong duwa. Labi na gisahon. Yan ay sabaw gamay. Ganang gamay nga saucy. Saucy! Idol, ito si Bislong Word of the Day. Ato ang basahon ng ubang tubag. Good evening, Idol Chick. Si Vanjing Sarini sa Kiyot Pardo sa Sityo Kawayan akong tubag kay Padayon. Mm-hmm. Hi, Vanjing! Sorry! Maayong gabi eh. Idol, positibo ang tubag. Ang iyong positive ganig, iyan lang positibo in Bisaya. Ang tubag sa Bislong Word of the Day, Idol Duhani. Verb form, pasabot to struggle for or fight or to strive. And ang noun form is a struggle, a fight, or a cause. Ang Bislong Word of the Day, padayon ang blank. Padayon ang blank alang sa maayong kaugmaon. Ang tubag kay pakigbisog. Padayon ang pakigbisog, Idol. Unya, wala natin igong oras kaya la size on top na. Musunod gabi na ay. Ako gihapon yung makauban, Idol Chicksy and Chikadorang Sexy. Hangtod ug mapuhon, Idol. Same time, 5 to 6 para sa laing Bisayang Pulong. Ingon man, mga Bisayang awit, alang kaninyo sa Bisaya pa imo. Gabi na ay o gabi na ay request. Coming right up, dili lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Hello, eh! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh. 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit,
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
1: Be it done to me according to thy word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Para sa malimpyong on the go, DTX 500. Para sa himsog na tayo, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tayo. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress.
5: Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Tuhod. Siko. Hawa.
8: Aga.
7: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
12: 93.9 IFM.
13: Aikon!
14: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
15: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. And maaari nating isabay ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen.
16: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang maganda magandang choice para sa kalusugan.
15: Na tumutulong to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha. Mahirap magkasakit ng alta presyon. Let us all stay healthy.
14: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ate girl, nag-alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alkoplus ka ba?
18: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
17: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako plus Alkoplus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
22: 93.9 IFM.
23: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3. Dito ako, believe.
26: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
27: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
28: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob, sa bangon ng Charm.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong kumakabloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS. 93.9 IFM.
12: Pumpang puni.
13: Aygol!
30: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
31: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDEB 254286 Series of 2026.
32: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona, imno na ko siya. Na-amgy time na mo active tagdaod, iginom na ko anak. Na-adyo siya ma-improve sa imuhang diritutunlan. Na-amagod siya vitamin C. ImmuniPlus Wellness.

0: 20 plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og buy, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. At nangi, ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang
2: pa-premyo sa Hunyo ni Idol.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurupre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igo rin pag yung sweldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Franco na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: Mayo gabi isug buwan na atong IFM balitang weather pit sa Nuybe karon sa buwan sa Hunyo tuig 2026 adlaw karon nga Martes ay dolog na sa pikas linya to higala gikan sa Pag-asa diwi si Mactan Sir Manny Janagbay para sa paghatag og latest update sa lakad sa panahon. May gabi i Sir Manny, unsay latest sa ato ang weather situation Sir Manny?
1: Yes, may gabi sa DGCXI ang sa mga sokitig paminaw. Mao kini ato ang latest weather update para karong gabi una. Sa mga karon wala na tayong monitor nga low pressure area ay din sa sulod o gawas meeting niya of responsibility. Ang southwest monsoon ang pinahabagat na mga nakapekto sa mga western sections sa Northern Luzon. So para sa ito forecast weather condition para karong nawa para din sa Sugbo, kaya maksimati niya punta o generally sa weather condition maaya pong tempo sa panahon. Pero nag-apunta yung chance ano, sa mga isolated mga rain showers o mga thunderstorms, hindi na sa hapon o gabi, hindi ka na ng mga localized thunderstorms. So, hindi nga po ng mga flash flood, landslide o mga urban flooding. Samod na ko na yung mga kalit na pagbundak sa ulan. So, paday ng monitor sa mga itong issue ng mga thunderstorm advisory. So, ang pahingay nga po sa sarangang hangin na gagikan sa bagatang silangan nga sa bagatang kasadpan ang Kuslabi din sa tibok Bisaya. Yan ang balod dito ang karagatan hingay nga ito na sa Malinaon ang mga pagbalod din sa Subo sa may panong muli ang dagat karong ang lawa kaya atong hunas gini atong taog gini ang alas 4 kung tayo sa hapon atong hunas alas 11 ng Bisaya sa gabi. Temperatura karong ang lawa nag-range sa 26 na 33 degrees Celsius. Ipindex na pag-ganihan na kaya kung 41 degrees Celsius. Sunset na to, kanyang alas 5 sa hapon. Sunrise na to, ugma, alas 5.22 sa buntag. Ugma lang ko na po minutes with update. We can delay sa bukang sa Pag-asa. Sinisimang Janagbay, maybe.
0: Daghang salamat o magabi, Sir Manny Janagbay. Thank you, sir. Sa mga live update, idol. Mukha to itong IFM Balitang Weather karong gabi una. Nga hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mga idol, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Duna kini ginseng, asagana sa antioxidants, na pamatudan sab sa pagtuon, nga duna kini binipisyo sa brain health, immune function, blood sugar, control, ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level, maong dili na magluya, mga idol. Gawa sa ginseng, doon nasab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili, basta-basta nga kape, diba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Again, mga idol, itong weather update, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kini si Idol Shixi, Tatakay FM, balita. FM! Mapugnan pa ni Idol Chicks ni Dol. Gikan sa Bisaya pa imo bisnong word of the day. Mulay at sa itong programang gabi hinaay. Diin! Daghan na kay Tag Nasairan. Una pa lang galing segment na natay weather update. Later on, Idol, maningkamot po sa Idol Chicks. Unta, makontak na ito ang Cebu City Transportation Office para masaya ito kung kumusta ang dagan sa traffic ko, mga Idol, sa adlaw nga Martes. Unya, syempre, ang atuang segment, bagong segment nato sa gabi inaay ang gabi inaay request. Unsa man mahitabo ani gabi inaay request, Chicksy? Syempre, no, normal man dyan ang mo-request mo, mo-greet mo, pero ang nakalahi aning atong gabi inaay request, Idol, kung naamoy gustong ipadayag ng mensahe. Pareho kagaha po na iyang mensahe kay para sa iyang ex, kay matod pa, I remember the boy but I don't remember the feeling. Ha? Moto iyang request niya. Kung kamo, Idol, nasa may gustong ipadayag nga kanang mensahe, kanang tipik sa mensahe nga gikan sa inyuhang kuan, Idol, gikan sa inyong kasing-kasing, kanang message jud ha, kanang dili ragid greetings, Dol, dili ragid shout out, message jud, Idol, ha? O kung mapilian ka kanang imong message mo na itong ma-play karon sa gabi in I request. So special segment alang kaninyo, Idol. I-text lang imuhang mensahe, ingon man ang imong request sa 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. And of course, padayon gihapon nato pagdawat sa mga shoutouts, greetings, uguban pa. Pero of course, kung na kay request, pwede ra ba Chiksi nga para sa kong kaugalingon? Oo, oh, explicare lang mi kung anong kanaim mo hang gustong i-play nga kanta karon sa gabi na I request. Again, 0923112870101 para sa gabi na I request. And of course, pwede sa mga comments sa itong official Facebook page kaya nakapost na dito. It's either sa text line or sa comment section. Pwede sa IFM 93.9 Cebu. Or i-follow ko, i-message ko kung mauwaw dyan ka nga mapublic doll. DJ Chiksi on Facebook. DJ C-H-I-X-I-E sa Facebook, mga idol. Dagan kay pamaagi. Kung gusto mo ma-secret lang. Pero kagahapon siya, ilang i-mention akong number doll. O yun niya, anonymous lang kay mauwaw ko. Pero ang requested song kay para sa iyang ex. Ha? Nga, iya ko nung mahinumduman. Sa iyang brain. Pero wala na siyang heart. Ha? Madyo tagahapon. Diyo ko kalimot. Buto, I remember the boy. Ha? Ipadangat idol 0923112870 for gabi na I request. Unya, standby. Dugang sonata sa itong pagbalik oras sa IFM. Para sa size 97 na kini si Idol Chiksi, ang chikadorang sexy sa gabi na ay mapugnan pa ni
2: Oras hatod ka na to sa Optin Lutin Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Ikaw pa. Para siya kang guwapa. Million kaayo sa uyab. Ay, pagpunan ba ni?
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Buy 250 pesos worth of participating Cream Silk products at participating retailers. Upload your receipt and GCash scan to win for a chance to win the following prizes. Instant GCash credit for first 500,000 valid scans. 100,000 pesos. A trip to Paris. Or a brand new Tesla. Join now. Visit GCash scan to win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
13: 93.9 IFM.
14: Ayon! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: AC.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katol ang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po. Nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: 93.9 IFM!
11: Apungan pa rin!
12: Aikol! Aikol!
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-Empress.
15: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-Empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
14: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
20: Drink responsibly.
19: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
20: Drink responsibly.
21: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
22: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
21: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako plus Alcoplus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
25: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 93.9 IFM.
11: Apungan pa rin.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: Hoy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
4: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
3: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
5: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
6: Para sa mas limpyo nga linabhan ug mas humok ka kamot, naa nay new Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: TTX 500! Mapali ang mga butika.
2: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands.

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Mga idol, ito yung ipaningkamutan nga ma-reach out ang Cebu City Transportation Office. However, idol, na wagi nakalusot atong tawag. Pero bisan pa man, ang atong pahimangno diri sa 93.9 IFM. Labi na sa itong mga motorista, nga padayon, nga mag-amping sa kadalanan, idol. Atong hunahunaon, nga nagdala tag kinabuhi, labi na aning mga drivers nato, no? O niya, sa ito pong mga pasahero, to respect traffic rules at the same time, di tayo mapatakag tabok, no? Kundi pa nato ting tabok, no? And of course, respect pedestrian lanes at all times. Mga idol, mapadayon ito sa unahan, oras sa IFM. Alas 7:04 na, gabiin ay request ha, ang inyong mga mensahe. Padayag sa itong text line, mga idol, ingon man ang inyong requested song for tonight para sa itong gabiin ay request. O yan, taod-taod, mga idol, stand by. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni kini ang gabiin ay.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ikaw ba ah? Coffee lab, maday ka? Wes, regalohan siya ng thermos. Mapungay ba ni?
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress, nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, maglilim sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: 93.9 IFM!
8: Mapungan pa niya!
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ECS.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Hogard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests without stress. Ganda mo! Stress tabs!
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: 93.9 IFM.
8: Mapungan pa niya!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dakong oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally.
4: Now here we stand, unafraid of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
5: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take.
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo
3: Eskolar ni Idol.

0: 103.9.
1: Mapungkan panik kay badrip kay kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag itong sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayo, salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: 93.9 FM. Mapungan pa ni Idol Chicksini daw sa programang gabi na ay hala, hala, hala. Asa naman ang mga request nato sa mga idol nato din ha? Kay na play ra bagid ni sa magahapon na play gid intaw nang iyang I remember the boy but I don't remember the feeling. Hello, uy! Ano na doon? Ano na doon, no? Ipadangat ang imuhang I remember the boy but I don't remember the feeling, idol bitaw eh. Sa atong text line, ang inyuhang mga request or pwede po sa atong Facebook page. Kaning inyong request do, dili lang request please play the song. Kaning request with message ninyo dol. Para sa usa ka tawo or baka ha, imong mga higala, imong classmate, imong bagong crush, kay nangabli ng klase, bagong classmate, bagong crush. Ina na mo dol, kaya na mag-usap-usap mo crush sa classroom. Ako kuan. Pag elementary. Pag elementary ako, manghod, winiingon ako. Ikaw ba? Sige, kag-hisgotan na niya crush. Yun mo na siya, no? Tapos na-realize ako, bitaw, no? Kasi sige, kag-hisgot crush. Yun ako to siya. Pero, of course, ano mong gina? Basta ibang mahisgotan pero may meaning to say, like mo siya. Crush mo siya. Ganun. Pero, of course, those were my younger years. Kaya pagka high school na ako, marag, wala kay kay pa. Like, alam, wala pa kay. No, pero not so much. Like, wala ko yung pakialam. Dili classmate. Di ko nag-classmate. La! Mga from other section, other year. Sakpan. Oo. Sabot na pag-college. Wa, kita anig yun. Other campus. Kiyawan. Bitaw, ay, Bulgari ang show, idol. Bitaw, kamodol. Kumusta man ang inyuhang kuan? Inyuhang, kana bitaw ang klase sa mga estudyante din ha. Na yung mga ni-request din ni idol, but of course, ang atong ipangita ka to yung mupadayag o mensahe idol niya. Kanang pwede raman sa anonymous sama sa gahapon kay mauaw lagi sila po doon. Maingon sila nga, mauaw may DJ kay maingon sa mong pangan kay syempre, di ba, para sa mong ex or para sa mong... Okay raman, dol. Ipadangat lang na, dol. 0923-112-8701. A simple message would do, idol. Dili man necessarily nga ma-pressure dyan ka dihang dapita nga. Murag imo dyan iagig ang tibo kalibutan or murag poem ay mo hang isend or murag unsa ba na diha. Ha? 0923-112-8701 ang numero para sa ato ang text line. So, i-comment lang, no? I-comment lang. Kaya nani na pa-shoutout, re-per-shoutout, may iyahat, ha? Itong, kaning mga request. Dol, greet ko ni Rodel Erabono. Nga, sige lang, pakit-cute, diri, dol. Uy. Tantahin din na si Rodel, dol, og, you are so cutie-cute-cute. Cutie-cute-cute. Sama ka din, Jesus. Speaking of cute, shoutout sa mga taga-cute na nakashoutout. Di ba, isegue dyan og sa mga naminaw nato din ha sa may habig sa Inayawan. Oh, ikompleto. Di ba, isegue dyan na nato doon gawa ng paraan. Ito na, Chixi, Chikadora na kay ka, ha? Oras. Oras sa IFM, idol. 7:30 na, idol. Kau ba na yung Tom Chicks, Tambok Pero Chicks, Chikadora ang sexy gabi na ay sa itong pagbalik ang atuang gabi na ay request. Og ingon man ang ato ang mga balita nga anging masayran idol sa atong gabi na ay news bite standby dire lang sa 93.9 IFM mapugngan pa ni eh.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay Liveride Pro. Na isili marin na pag multivitamins mag liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Ikaw pa Horat siya tagwa pa Miliyon kaayong sa uyab. Ay, pagkakan ba ni
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sis, ganda ng hair!
8: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
7: Naka-empress! Nakaka-impress!
8: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
9: Empress Shampoo for impressive hair.
10: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: 93.9 IFM.
12: Pumpanpune.
13: Aikol!
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
18: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
19: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra ako ni imong anak!
20: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
19: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah!
20: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
19: Haydi mayo! Kini ang angay ka ni mo!
21: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
22: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
23: Ang kinis na niya?
24: In fairness, nag-glow up.
23: May budget?
24: Sus!

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

93.99 FM, mapugnan pa ni Idol na natadri sa itong gabi na I request. Again, kung pareho sa ito ang sender karon ang inyuhang request na gustong ipadangat, Idol, pwede ra sa text line, pwede po online. Kung mauaw mo, pwede sa inyo i-message sa akong Facebook, DJ Chixie on Facebook. Ani ato ang hisgutan, ang simple pero maingon tag-igo sa kasing-kasing nga mensahe sa usa ka gugmaan nga lalaki. Ha? Gugmaan sa Chedol. Uy, kani ko nung iyahang request, yan ipahinungod sa iyahang uyab nga gusto niyang pakaslan sa saktong panahon. Chixie, may gabi-i. Ang ako ang gabi-i na I request kay ang kantang tahanan na akong gustong i-dedicate para sa ako ang uyab nga si Shirley. Para kang Shirley nga akong i-considerar nga tahanan. Ikaw ang ako ang gustong ulian sa matag adlaw. Ug sa saktong panahon, Shirley, nga itagana sa kahitasan, plano ko nga ikaw ang pakaslan. Chixie, please go play sa song Tahanan para sa akong home, si Shirley. Daghang salamat. Ikan sa Antig Paminaw, Rob. Ani ana ang imuhang request, Rob, nga Tahanan by El Manu. Mo kini ang gabi-i na ay request.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
4: Pirmig ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamilod sa mga tiil,
5: basin aduna kay diabetes,
4: mag-DTX 500,
5: epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes,
4: mag-DTX 500,
5: karun dayon,
6: mabalik sa pinakadulong ng butikis sa yung
4: gan, DTX 500. Woo! DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
8: Tuhod. Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro?
10: Liveraid pero Pro,
9: may silimarina,
10: may multivitamins pa.
9: Ang Liveraid Pro usa ka hepatic protector
10: uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
9: Makatawang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay.
10: Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
9: Remember, Liveraid Pro,
10: liver up na ta.
9: Liveraid Pro.
10: Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon og tabang sa atay.
10: Liveraid Pro.
9: Naay silimarin.
10: Naapay multivitamins.
9: Liver up na ta.
10: Uban ang Liveraid Pro.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM. Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, Tibay Tanduay.
1: IFM, balita,
2: lokal ug nasyonal. Mokini ang IFM.
1: IFM. IFM, balita. IFM, balita.
3: Mayong gabi, Sugbo. Ano na itong IFM balita sa gabi na ay Pizza Noy Bicaron sa buwan sa Hunyo 2026 adlaw karon nga Martes idol sa detalye sa itong balita sa balitang lokal.
1: IFM balita.
3: Nagmalampuso na papahigayon sa distribution sa mga electronic titles kung certificate of distributions o release of a mortgage sa mga mang-uuma ngadto sa Dakbayan sa Naga. Karong adlaw Hunyo 9 2026. Mukabat sa naasa sa kalibok ang mga agrarian reform beneficiaries nga gikan sa Sugbo ug Bohol diin dulan sa 600 niini ang mga nagahanons ang nakabenepisyo sa maong programa ug nakadawat ug dugang nga mga farm machineries alang sa pagpalangbo sa ilahang pag-uma.
1: IFM balita.
3: Among distribution gipangunahan usab sa Department of Agrarian Reforms Kundar ingon man gisaksihan kini ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
1: IFM balita.
3: Samtang sa laing bahin ay do sa balitang nasyonal.
1: IFM balita.
3: Mupatuman ug heightened security measures ug preventive safety protocols ang Senado. Kininunot sa nakuhang impormasyon nga matud pa adunay mga hulga sa seguridad sa Senado.
1: IFM balita.
3: Subay niini gipagawas umiluwat usab og kamanduan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga magpatuman og work from home arrangement gikan sa Hunyo 10 hangtod 11 ang Senado. Para kini masubay ang masunod ang security threat o para kini nga hingpit nga mapugngan ang security threat sa Senado. Maghimo usab og security assessment og precautionary measures og sutaon usab ang mga nagkadaiya pang hulga sa maong o sa Senado idol.
1: IFM balita.
3: Moka to atong IFM balitang lokal ug nasyonal karong gabi una idol nga hatod kanato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 na nakini sharantin nga nagikan sa palya. Ang sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aring mas stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 8:06 na dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi na ay. Kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
2: Ug mao kadto ang
1: IFM Balita
2: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ikaw ba? Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaniho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importante ang pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
12: Ang keratin na may plus!
13: Keratin Plus!
14: Ang keratin na may plus.
15: 93.9 IFM!
16: Apong nagpane!
17: Aikol! Aikol!
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
19: unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
18: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ACS!
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
22: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
21: Racho to eh! Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako Plus, Alco Plus!
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: 93.9 IFM!
16: Apong nagpane!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naakiusa ka raffle coupon! Anangi ang ato raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
3: Padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!
5: Hawak mo ang
3: pa-premyo sa Hunyo ni

0: 93.9 FM. Mapugngan pa ni Idol! Uy, naka-Facebook Live na ta, Idol, ha? Sa itong IFM 93.9 Cebu Facebook page. Anita diri sa itong IFM Balitang Showbiz. Medyo na sad. Oo. Nasakitan ang usa ka amahan sa desisyon sa iyang anak nga tantango na ang iyang apelido Idol ug dili na ni hingpit gamiton pa siguro sa mga legal papers ug uban pa, no. Kini si Dennis Padilla hingpit nga ni padayag sa iyang kasakit nga ilisa na ang apelido sa iyang anak nga si Claudia Barreto. Kahinumdum ta, Idol, no, nga kining si Dennis o iyahang mga anak kang Marjorie Barreto, dili gyud sila ingon na okay ang relasyon. In fact, nahimo pang kontrobersiya ang iyahang pagtambong sa diyang gi-invite siya sa iyang anak nga si Claudia last year sa kasal ni ini. Nahimo pagi kuning kining controversial, no? Kay tungod lagi sad pud sa mga sentimiento ni Dennis online. So tungod ni ana, Idol, pipila ka buwan ang milabay, no? Naminyo na si Claudia, hingpit na pud na giya pahibalo si Dennis nga nag-file og petition si Claudia, Idol, nga legally on paper nga i-drop ang iyahang apelido nga Valdivia. Himuon kini nga Barreto na lang, no? So tungod ni ana, wa may laing means of communication si Dennis ngadto sa iyang anak ang gibuhat, nag-post sa social media og niingon nga kung kalipay kuno ni sa iyang mga anak ang iyang kasakit, eh, na po kunong dawaton. Kinumduman nga even si Julia Barreto na po'y same nga sentiments, no, nga pulihan o ilisdan ang ilang apelido from Valdivia to Barreto. Tungod sa siguro, Idol, sa diligid nila maayong nga relasyon. Medyo sad taan na, Idol. Kay syempre, ginikanan man na si Dennis, pero at the same time, waputa ka ba kung unsa po'y weight. Nagidala-dala po sa mga anak ni Dennis, no? Nga nung naabot siya yung anak nga punto, nga i-drop dyan ang iyahang apelido. But of course, given naman, it's a public knowledge nga kanabitaw na ay mga sentiments personally ang mga anak ni Dennis nga to kaniya. Unya, di po na sekreto ang mga conflicts nga nahitabo. Di po na sekreto nga from time to time, gisuwayan nila nga mag-patch things up. Pero it seems like wala gini-work, Idol. Hangtod na resort sa ingon aning kanabitong situation nga ilisa na ang apelido ni Claudia. Pero of course, gilisa ni Claudia to Barreto, but she is actually married na po, Idol, ha, si Claudia. So, tanaw na to, Idol, kung unsay kalambuan ini. But of course, sa any Dennis, nasakitan lang siya nga nakabalo nga ilisda na sa iyang anak ang iyang apelido. Magina na, magingon ana, no? Sad to say, no? Lawatay ka ba unsa po ang side ni Claudia? Kay usually, pag mugawas na yung sentiments ni Dennis online, dili maginimutubag si Claudia, si Julia, or even katong usa nila ka-anak si ni Marjorie nga si nakalimot sa idol chick, si asa chick si nakalimot, si Leon, ayan si Leon. So tuluman ni sila kaanak ni Marjorie kang Dennis, no? So si Julia Barreto, si Claudia Barreto o si Leon. So muna nga ato ang kung anon, Idol, ato ang kanabitawng as isip pa usa sa mga nagtanaw lang po nung nagsubay sa showbiz, no, yung mga showbiz news. Dili po na to makalikayan nga masad po ta ngayon ana. But of course, di po sa tapoy di mo husga o judge kung ano nga naabot sa ina nga punto o desisyon si Claudia Barreto nga i-drop na yun fully ang family name sa iyang papa, Idol. So muna, Idol, ha, ang atong IFM Balitang Showbiz. Hay nako, medyo sad. Oo, pero of course, well, ilaha man ang life's decision, who are we to judge? Mula ginagitawag ay doon din sa tamuhusga po sa mga side sa anak ni Dennis kang Marjorie kayo. Apunta ka ba? Unsa po nilang kasinatian, Idol, kung nganong naabot sa ingon ana nga punto. Moving forward, mga Idol! Ani, para di mo masad. O para healthy mo, na ako'y good news para ninyo. Uy, mga Idol, nangita ba mo nga kanabitawng, nangita ba mo kanang kagayunan nga mas active mo o niya maatiman yung lawas, Idol? Nangita ba mo o mahimo ni mong kauban, kasama ni mo, Idol? Mga Idol, sa ato ang pag-atiman sa atong kalawasan? Aba, muna ni ang solusyon, Idol. Ania na ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maang Pangkon ang Optimum Health and Wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang idol ha, matagkapsula na anak kay maangkon na benepisyo sa imong kalawasan. Sama sa unsa man na Chicksy, sama na lang sa Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Nem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, ug Vitamin C, Sodium Ascorbate, kay kini ang 17-in-1 nga kapsula mga idol. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Again, kini ang ato ang IFM Balitang Showbiz sa tudga nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Unya idol, sa atong pagbalik dugang sonata alang kaninyo mga shoutout greetings si padayag lang na sa text line oras sa IFM alas 8:30 na kini si Idol Chicksy sa gabi na ay standby mapugnan pa ni eh.
1: Ikaw ba ah? Coffee lang, maday ka? Wes, ay galawang din ang termos. Mapugnan pa ni
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang gahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
2: DTX 500 mabalik sa mga butika.

0: BYOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BYOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: 93.9 IFM.
6: Apugnan pa rin. Idol!
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-Empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
5: 93.9 IFM.
15: Idol! Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng uwak ko kalibang.
16: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karakuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget.
18: So.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. Ay, napala yung version na Idol. There's nothing I won't do. And did it my... Ito na, check si Ay. Ito na yung oras ra, Dol. Oras ra. Alas 8.49 na sa itong pagbalik ang last part or last na bahin sa itong programang gabi na ay. And of course, sa itong pagpamalandong time. So, stand by. Dari lang si 93.9 IFM. Mapugngan pa ni eh.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
6: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
10: Idol! Idol!
11: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
12: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
13: May buhay sa makabuhay.
14: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
15: Place your bets. Player or banker?
16: Player wins.
15: Enjoy your winnings.
14: Bet 88, your ultimate playground.
17: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Nighty 3.9 IFM. Mapugngan pa ni Idol. We're down sa atong last gap na Idol. Idol Chick, sige hapon ni sa programang gabi na ay uniya. Napatay shoutout diri kay natoy ni text sa atong text line, Idol. Idol Chick, si shoutout ko sa akong kauban nga driver sa Joyce Limar. Labi na ni sa akong amigo nga si Kapitan Elmo Naveses. Gikan ni Rolly sa Joyce Limar Taxi. Daghang salamat, Idol Rolly. Idol, wala natin igong oras. 2 minutes left sa atong programa. Mapasalamat ko ninyo sa inyong pakiguban-uban ka na ko, Idol, ganina pang alas 5 hangtod karong alas 9. Unya, musunod si Idol Dabs. Kumbati sa gabi, coming right up. Uban ni siya, Idol, alas 9 hangtod alas 12. O kaya ninyo kalimti ang atong mga programa, ugmang adlaw, especially sa ato ang Dear IFM. Para sa inyong chance nga makadaog sa Dear IFM pa Gcash, ingon man ang makatun sa mga storya nga gitagag kinabuhi sa RMN Drama Team. Mga Idol, wala na ko igong oras. Manamili ta, Idol, this time. Mangayo ta og pagiyas kay tasan and let's pray for the healing of the world, Idol, no? Kani bitang kanang dili lamang, Idol, sa kanang walay kagubot, but also sa panahon sa mga ingon ani nga naay natural disaster, tinuod jud dol di man jud nato ma-predict ang linog, Idol. Di man gyud, no, though nate idea nga naay fault lines, naay active nga fault line inani ingon ana, but unlike sa bagyo nga wala tay di nato matrack, di ba, unsang orasa mo igo, no? Let's pray nga wala na unta ingon ana nga kagrabing kadaot ang ma-experience sa atong nasod, Idol. And we pray for healing, and we pray for kana bitang the protection of those nga napadito, Idol, kay ang aftershocks nagsige pagpadayon. In fact, ang ubang aftershocks nga natala naa sa magnitude 5. Kusog na, Idol, kay mabati gina nimo, no, kanang magnitude na 5 nga kanang kuan ka kanang aftershock. So dili ginalalim kay bawo gid ta ana diri Cebu, na sinati na sa mga taga amihan ng bahin sa Sugbo, and dili na sayon. So let us pray, no, ang kana bitang eventually slowly hinay-hinay nga makabangon ani nga sitwasyon unya ang atong mga leaders magkahiusa, Idol, no? And let's pray nga ipalayo po ta sa mga natural disasters. Muna yung atong evening prayer, and salamat sa pagiguban-uban ka na ko, Idol. Kini sa Idol Chicksy, manamilit pinagi sa pagpamalandong hangtod ugma pohon. 5 to 9 ta, Idol, ha, mag-uban. Sugod sa bisya pa imo 5 to 6, 6 to 9, gabiin na ay. Nagkang salamat o ganian ang atong pagpamalandong time sa gabiin na ay.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton higko sa aton na colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni.
10: Aikol! Aikol!
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy! Siyang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS 93.9 IFM.
1: Mapugnan

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa ikalawang kabanata ng aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May anim na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan ang galing yun, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang iniyahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka iniyahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kaloob." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
2: 93.9 IFM.
3: Idol, maayong gabi na usaba kaninyong tanan. Ako na usab ni inyong makauban na karong gabi una. Ang maghatag og kasikas sa inyong mga nahimutangan na walain mga idol dams. Adlaw karon nga Martes, sapit sa 9 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta mo tanan diha mga idol? Kumusta ang inyong ikaduhang adlaw sa pagbukas sa klase, no? Bisan tuod og wala pa ay klase, no? Wala pa ay discussions, more or less, no? Naapat sa mga orientation stage, no? Ato nang gihinahinay og introduce ang atuang bag-ong kalihukan. So, mapasalamaton ta sa mga ginikanan nga naan nag-suporta gyud. Na ay mga ginikanan nga nihatod sa ilang mga anak, na ay mga ginikanan nga ni agyod, nagtanaw gyud sa kalambuan sa ilang mga anak. Kunya. So, uban po diyan, no? Nga ato ang mga idol nga nagtrabaho, naninisikay-sikay, naningkamot, naninguha para sa kaugmaon, para sa hayag nga ugma sa mga idol na to diyan, nga mga drivers nga always yung nagpaminaw, mga buutan nga mga drivers sa kanagyong dili mulingi bahalag sitsitan, mulingi regyo din sila og mga pasahero lang, labi na ang mga conductors, no, nga maayo kayo mo daog sukli, no? Mura og ugma nga kumuhatag ka og tibuok o kinahanglan siya kang masuklian. Pero muhatag ani kag insaktura, siguradong wa adyoy sukli madawat, wa adyoy kay sukli nga madawat. Mao na akong may gugma ka kinahanglan na sobra-sobra yun para makadawat ka og sukli. Pero ang imong gugma susama sa gugma ni Idol Rodel. Nga nagpaminaw karon maayong gabi ni Idol. Atong text line, abli sa kanunay, 0923112871. Sa dili madugi mga idol, nalasob tayo basahon ng sulat. Pangutana karong gabi una para sa itong programang IFM Kumbati sa gabi. Oras IFM, alas sa 9:17 na mga idol.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Game ka idol?
5: Game sa to idol.
4: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni?
6: Idol! Gusto ba kang makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
8: Hawak mo lang patayin, hawak mo ang
6: beat. Papremyo sa Hunyo ni Idol.
4: Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
10: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy Idol Chicksy.
17: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

93.99 FM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Bayong gabi mga idol and welcome sa tuwang programang IFM Kumbati sa gabi. Ikaw ba na yapon ninyo ang nag-inusara nga bugoy nga good boy? Wailain mga idol, idol thumbs. Ining adlaw ang Martes sa Pizza 9 na mga idol sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta man ninyo ang kagabi undi mga idol? Kumusta man ang inyong mga relasyon? Padayon na bagyapon ang kainiton sa inyong mga relasyon. Ito ang mga idol diha sigikan sa mga nagkadaiyang lugar sa tibuok kalibutan na nagtanaw sa tuang Facebook Live. Maayong gabi kaninyo mga idol Luzon, Visayas and Mindanao sa mga taga Luzon na nanonood sa ating kalihukan ngayon. Magandang gabi sa iyo dyan, sa lahat ng mga taga Mindanao. Dasig lang diha mga idol ha. Padayon ta sa pag-ampo, pag-amping, ilabi ng gyuda nga naapay mga aftershocks no nga tuang nga nasinati karong mga panahonan. Kabalaka, kaming mga Bisaya, padayon ming nagaampo, naga pangaliya sa ginuong unta, mga safety ang tanan. No? Salamat kayo po sa tuang nga mga idol diha no nga ning tunol alang sa tuang paghatag unya po sa tuang ginagmay no nga tabang sa tuang mga kaigsuunan dito sa Mindanao. Maayong gabi once again kaninyo mga idol. Atong text line 0923112871. Kanunay ng bukas, kanunay ng abri mga idol. So sama sa kuang kasing-kasing nga andam sa kanunay, mudawat sa inyuhang mga yangungo sa gugma. Ano galing na aming mga problema sa gugma? Parihata. Na aming mga problema sa kwarta? Parihata. Tanang mga nasinati ninyo, nasinati po na ako mga idol, no? Kung sa mga ninyong naagian karon, ako po nang naagian tanan. Sa mga nakaagi mo, kung sa mga inyong naagian, gibulagan mo, gipaasa mo, gipasakitan mo, same. In English, it's a tie. Sa mga nagmaniho diya karon mga idol, no? Sa mga idol itong mga drivers, ang salamat sa inyo ang pagpaminaw. Sa itong mga idol, sa mga nagkadeyang lugar sa tibuok kalibutan, sa siyudad sa Sugbo, ang salamat sa pagpaminaw. Lol, diya sa may Tihero, sa may Tinago, diya sa may Mabolo, diya sa may Hipodromo, diya sa may Kasambagan, diya sa may Lahog, diya sa may Busay, sa may Labango, diya sa may Tisa, sa may Punta Prinsesa, diya sa may Basaki, na Sangan Pardo, diya sa Kugun Pardo, Poblasyon Pardo, sa may Bulacaw. Salamat kasi inyo hang always nga pagpaminaw. Idol, mayang gabi eh. Shout out ang 363 sa Mayorente, si Lizelle, Leslie, Patty, Crazy, and salamat, idol. Salamat kayo mga idol ha, sa inyo ang always na pagpaminaw. 360 Pharmacy diya sa Mayorente. Thank you so much sa inyo ang always na pagpaminaw. Sa mga gustong mapadayag sila mga ipangbati mga idol. Atong text line, bukas o gabri sa kanunay 0923112871 para sa inyo ang mga kasinatian sa gugma. Na ay nagpadala na ito og sulat karong gabi na mga idol. Usa ni siya ka single mama. So, nindot kayo na yung istorya, kabahin ni sa iyang kasinatian sa gugma. Usahay mga guling-unani mga idol, no? Na ate mga kanabitang makaingguntang kasinatian nga usahay din na ito malimtan. Kaya napitik naman siya sa atuang mga dughan. Sana all na dughan. Alas 9.35 na ito ang oras mga idol sa mga nangutana diya sa Suertres Result. Aniyan ang mga idol, ito ang Suertres Result. 553 ang ito ang Suertres Result. Ako balikong doon ito ang Suertres Result. 9pm nga draw, 553 mga idol. Alas 9.36, mayong pagpaminaw sa ito ang mga idol nga naghagwa-hagwa diha sa mga naglabing-labing. Sa mga nagkusi-kusi, sa mga kauban sa trabaho nga nagtapad-tapad, sana all. Hindi mo makita. Alam mo, di wala ba yung CCTV doon? Basin maabot ng panahon nga kamu ang mapadala na ako o pangutan na kabahin sa inyong relasyon. Kaya katong okay pa mo, nangita ka o problema. Pero nga nagkalisod na mo, pilapilo na inoontan.
Alas 9:36 dol, ay kabala kadula kung na may mga kasinatian di mga idol. Ingna lang jud si Idol Dams, anda mugtagana sa kanunay mo basa sa inyuhang mga kaagi, sa inyong mga yangungo. Pwede ni ra sa mamutawag dol. Tawagi ko ninyo kung na may mga problema diha sa gugma, atong sulbaron, kung di madag sulbad, atong punay. Atong pasamutan ang inyong mga naagian, pero atong paninduton ang inyong mga ngit-ngit nga mga kagahapon. Oh, di ba? Di baling na kay mga ngit-ngit nga mga kagahapon, mga idol, ang importante duna kay hayag nga kaugmaon. Ang pinaka-importante po sa tanan na kanang maugmaan ka. Mora man gyud ang atuang gipangandoy matag adlaw do no, inig salop sa adlaw, inig katulog nato, atong gisurrender ang tanan sa tuang labaw nga makagahom, mga inig kaugma, hatagan paghihapon ta og kahigayunan nga mo atubang mo kumbati diha sa kinabuhi, mga idol. Ang atong tanawon ang nahitabo dito sa Mindanao do no, sa katong linog ba, murag makapamalandong gyud ta nga perte ra gyud ay tang gamayan ning kalibutan na. Wa tay baut sa unsay mga panghitabo ning kalibutan na. Usa ra kalihok sa Ginoo, usa ra kalihok sa kinaiyahan, pwede nang kuhaon ang atuang mga kinabuhi. Walay rason nga mapahitas unta, walay rason nga magmidaldita, walay rason nga mamanaway ta, walay rason nga magmaritis ta, kay usa ra kalihok sa Ginoo, impas tang tanan ani mga idol. Di ba? So manginao ta ha. Sa tuang ang mga idol diha nga naay mga kontra karon, kung hatagan mo sa Ginoo og 3 ka minuto kunya ay 3 ka oras atay butang ha, sabtang naglingkod ka ni abot ang anghel sa Ginoo si mo atubangan, ingon siya nga what mo an ang anghel nga kan ang gihatag sa Ginoo nimo 3 na lang ka oras, unsa may una nimo nga buhaton, unsa may imuhang nga unang adduon, or kinsa imuhang unang adduon, kinsa imong unang duolon, asa ka unang muaddo. Kay kanang mga tubag nimo mga idol, nagtimaan na sa unsa may naasulod sa imuhang kasing-kasing. Unsay mga bugat nga imuhang gihambin diha sa imuhang kasing-kasing. For example, maana ka nga, kung tulo na lang kaoras ang yatag sa Ginoo nako, maadto ko sa kuamang ginikanan, mangayo kog pasaylo, mao na mga butanga nga imuhang gihambin sa imuhang kasing-kasing. Maadto ko sa kong asawa, makigbali ko. Mao nang mga kining nasim mong kasing-kasing imuhang gihambin, nga di na pugka, mahadlok na pugka mo biya sa imuhang kabit. Kaya, wala ginaingon sila, ang kining kabit kuno maayo man kuno ning kabit kumpara kuno sa asawa. Kay kutong kato kuno ng asawa inigtapa nimo, magsugod na mo og labing-labing, magsugod na mo kagwa-hagwa, digahan man kas mga bayrono. Wala may mga asawa nga awan natay suway sulod atong bulugasan. Wa na kining bayronong kurente, bayronong tubig. Pero mutapad ko no kasi mong kabit, ingnon man ka nga, ikaw ang pinakagwapo, ikaw ang pinakagwapa sa tibok kalibutan. Ikaw yun ang nakatumpag sa tinapo kong palwa. Pero mutapad kasi mong asawa, ay, Jesus, Ginoo ko intaw. Una nga sa mga asawa o mga bana diha, no? Kung ugaling na magtapad mo, maghagwa-hagwa mo sa inyo mga inigugma, ayaw po mo pag-isigot yung mga bayron, no? Para dili na mawagtangan o gana inyuhang kainit sa inyong relasyon. Kaya sa tapas makapawala sa gana sa kainit sa relasyon dol, kiningitawag na itong mga bayron nun. Imbis grabe ang tatakaabti kay mutapad na sa ito ang mga pinalangga, inigtapad na ito, ignon man hinuong tanga. Wala tayo sulod sa buwala. Atong bulugasan, galkal na ito. Atong bulugasan, wala na. Usa na lang ito katakos. Saan pa mo ninyo paglabing-labing, ana nga? Baka palabing-labing, baka mo ana nga inyong bulugasan, usa na lang katakos ang zon. Mao na nga kinahanglan mga idol ha, ato ag yung imintinar yun, ato ag yung pirming painito, no, ang atuang mga relasyon. May gabi ini mo da idol Bonnie Rodrigo, si Aljo na mukat-kat may pagpaminaw. Salamat Clarence Jade Avenido. Thank you idol ha. Sa imuha nga always nga pagpaminaw sa tuang programa. Thank you so much. And also to our idol, no, from anong ginag-inenglish may no, anong bisaya ronda ko, no. Sa tuang mga idol diha nga gikan sa mga nagkadaiyang lugar nga nagpaminaw nining atuang kalihukan karong gabi una, mga idol, maayong gabi ininyo diha. Oh, relax lang mo diha idol ha, kay ako ning basahon karong to taod para maniglima manikapalin.
lima ni ka pages. Ato aning basa, ato aning ato lang i-summarize. Would you like me to just summarize or make some, you know, synopsis in it? Alas 9:41 na to ang oras dulha. Ay mo kaula og text dulha. Ay mo ayun mo panuko. Ay mo panagana diha. Mayang gabi niya, happy Martes Idol Dance sa Shoutout Binti Family, Guido Family, Gunching Family diri sa may Dungguan, Basak, Mandawi City. From Michael Binti, ring salamat Idol Michael Bintoy. Idol Dabs, wala ako kay gabi trabaho. Kay gabi. Kaya dapat iistorya kung naba kay kabit or wala. Karang tanan, magpabilin lang sulod sa imuang kasing-kasing. Ang pagkamatinud-anon sa katao, dili dapat ipabuhagay sa kahanginan. Inaanglan ang mga tao mismo nga nakapalibot ni mo. Mo'y musulti nga, ikaw ang pinakabuutan sa tanan. Ikaw ang ako ang higugmaon hangtod sa hangtod. May gabi ni Idol na kusugayo imuhang programa nga Risa may Paknaan, Mandawi City. Uy, may gabi niya sa mga taga-Paknaan. Hello, mga Idol. May gabi niya, Idol, ha. Manginaot ko na nagpaminaw na yun may nagsugod, ha. Sugod na mo sa inyuhang kuan, Idol, ha. Pagsugod na mo sa inyuhang paghagwa-hagwa, di ha. Sa mga walay kahagwa-hagwa, okay raman sa kaya pwede mo sa inita, no? Grabe kaigang. Niyatong managuyab ba, bahalag igang, hala nagakos. Karon kung mutapad ang bana, iwakli ka igang. Dayon, kung mausab ng bana, dayon nga nung di na makamuduol ako. Hindi mo man ang iwakli. So dapat, hindi pa dayon ang kainit doon, ha? Bili init sa ulo, ha? Ito mudugay dito maglangan mga idol, ato ning basahon ang kaagi sa tuang usa sa tuang mga idol nga nagpadala sa iyang kasinatian karon na ato aning sabto ng iyang mga pangutana inubanan no sa iyang gagmay nga kaagi sa kinabuhi idol nga ato ang hatagan og pagtagad kay grabe ni raban ni gyud ning katastaas gyud idol manginaot ang ato ra gyud ning ato gyud ning usahon og sabot para masabtan gyud nato ni kay sud ra ba kayo ni less raba ito ang reading comprehension na nito. Pero masamta ni siya dool, sigurado hagtos ka dahil. Igang pag, wapag yoy bugas. Sakto siya ka idol, no? Igang pa kayo ang palibot, wapag yoy sulod ang ito ang bulugasan, samot ka igang. Yan, naapatay yung mga estudyante nga nag-eskwela na. So, naanatay mga Byron nun. So, wala nagitay panahon ani maghagwa-hagwa pa. Uban na, nangita na naglain. Mayong nga gabi, Idol, og sa akong mama, Gingging Rayos, sa may barangay Hagpa, may pagpaminon ni mo niya si Simon Russell, and also to Idol Gretchen Soriano, may gabi ni mo niya, Idol, salamat sa mga pagpaminaw tanaw sa tuang programa. Kita maglugay mga Idol, ani anang kaagi sa tuang Idol, nga nagpadala sa iyahang kasinatian sa kinabuhi nga tuang hatagan o pagtagan. Mayong gabi, Idol, please lang ko tago sa ako ang name. Usa ko ka-single, ma'am. Sa una, sa ako pagka-single, ma'am, daghan kaayo ko mga pagsuway sa akong kinabuhi. Sugod pa lang sa akong pagmabdo sa hangtod sa nanganak ko. Tuig 2016, nakahimamat ko usa ka lalaki kay ato nga time sige ko simba kauban na sa akong anak. Ug amo silingan nga batan-on, siya pod magsimbahan pod di Aisha. One time, nagkaistoryahan na yung miduha. Ako siya giingnan na kung naagani ka plano manguyab, kini akong kuyog-kuyog ug simba, ayaw intawon dayon na sa pagpanguyab kay minor pa na. Mahibalan gani na sa iyang mga ginikanan, lagmit makiha ka ana tungod kay minura ng bataa. Nasyak naman lang ko sa iyang gitubag diri nako, Idol Dabs, kaya niingon siya, dili man ko manguyab ana kay bata pa ana, ana man ko sa imuha manguyab, okay ra nimo? Igo lamang ako mipahiyom sa iyang giingon na derin ako. Nahibong siya nga nung nipahiyom lang ko niya. Ako siyang gipangutana na seryoso gyud ka
naari ka manguyab na ko? Ana siya, oo, seryoso ko. Ako siyang giingnan, kahibalo ba ka sa nahitabo na ko sa una? Ni ana siya, oo, kahibalo ko. Ako na po siya gipangutan na, nga no, ari man ka manguyab sa ako, kahibalo man di ay ka sa ako nga kagahapon. Dagan pa man kaayo babae diha, na pure dalaga o walay anak. Samtang ako, may anak na ko. Basin ikaawaw lang ko nimo sa ubang mga tao. Ni ana siya na ko, Idol Dubs, sa usa ka relasyon na dili importante kung may anak na ka o walay o wala. Walay sala ang bata. Niabtan og pipila ka mga simana, una pa nako siya gisugot kay nagsigi ko og ampo og nangayo ko og sign sa Ginoo. Ginoo kung naa ka man gani ihatag sa ako kung imo ito

Saka usang ato sa duha ka semana, Idol Dubs, ako siyang gisugot kay na ako'y something nga nakita na signed na ako siyang sugton og perte niyang lipaya sa dihang ako siyang gisugot. Sukad nagkauyab mi malipayo na kaayo ko kay nakita nako na dawat ko niya og akong anak, grabe kaayo niya kapinangga. Sa dihang nag-work pa siya diri sa Pilipinas, sa kada sweldo niya na ako anabahin. Aron na aman lang ko magamit para sa akong anak. Tuig 2018, before siya nilarga sa laing nasod, aron didto manarbaho, ako una siyang gipaila-ila sa akong mga ginikanan. One time, nitry ko pananghid niya na motrabaho ko aron na ako ikasuporta sa akong anak kay maikog na kaayo ko every time muhatag siya nako og kwarta. Wala gyud siya mosugot na motrabaho ko kay gusto niya siya motrabaho para namong duha sa akong anak. Og naluoy siya sa akong anak nga what if motrabaho ko, walay makabantay. Bisag naa na siya sa gawasa, continue gihapon nga mo ang communication. Mangita og mangumusta sa akuang anak, kumbaga mingaon siya sa akuang anak. Kung pung paniya, iya nag-iisip na matuod niya nga anak og andam siya musuporta sa akuang anak. Kung masakit gani akuang anak, mas mabalaka pa siya kaysa nako. Bisan iya sa iyang kalayo, ma-feel nako ang iyang concern og care sa akuang anak. Sa dihang nauli siya sa tuig 2021, na malayo siya nako, naabdan pa og pila ka buwan, nagpakasal nami. Duha, malipayon kayong amo ang kaminyoon, ako lang gishare sa uban aron makuhaan og lesson. Ilabi na sa mga single mom na dili dapat magdali sulod sa bag-ong relasyon. Time will come, moabot ra gyud ang tamang lalaki para sa inyo ha. Same sa kuha, wala ko nag-expect nga makahimamat ko og lalaki na anda mo dawat sa akong kagahapon, ilabi na sa akong anak. Wala ko mag-expect nga hatagan ko sa Ginoo og lalaki karon ako anang bana. Wala ko nag-expect nga naa pa diay lalaki nga anda mo dawat kanako bisan pa man sa akong kagahapon. Diri na lang ko kutob, Idol, o pasensya na taas kaayo ni. Daghan kaing salamat sa imong pagbasa o more power sa imong programa. God bless. Idol, mayong gabi idea no, sa nagpadalaan ni. Salamat kasi imong pagpadala doon ha, bisan og taas kay ni imuhang suwat. Pero nakabalod yun kung kinasingkasing ni Muni nga pagsuwat. Ang iyang gisuwat, Idol, mahitungod ni sa iyahang kaagi. No? Usa ka single mom, nga doon ay seryoso nga lalaki nga nidawat sa iyahang mga kagahapon. Doon, nauntay time si Rodel o gahagwa-hagwa kaso, wala lang siya ay kahagwa. Ang gabiin ni Muni, Idol Rodel, ha? So, ang naitabuan ni mga Idol, no? Giampo niya sa Ginoo. Kung yung tanaw no ang tuwang istorya karon, giampo niya sa Ginoo nga hatagan siya sa Ginoo og sakto nga lalaki, no? Human siya nakasinati og dili kayo insakto nga lalaki. Katong lalaki nga nipasalig nga di gyud kabiyaan bahalag magkinaunsa. Katong lalaki nga niingon nga dili ko mabuhi kung wala ka. Apan karon nga naanay lain, padayon lang gihapon ng iyang pagginhawa. Nakabaton siya og usa ka lalaki nga niabot sa iyang kinabuhi. Ilahara man ng silingan. May pag-iingnon dulba nga usahay, no? Na ay ang true love, no? Naaragyod sa silingan. So na ako dinidapita, marag ako ang true love na agyod sa silingan. Dol, wala nakadungog si Rodel kay na busy. Problema na ng Rodel dong. So, ingon na lang naitabo dul, ha? So, para ni sa mga single mom, kining iyang gipadala karon, agini og paghatag og kanabitong inspirasyon, labi na sa mga single mom, nga dili magpakawa sa paglaom, labi na gyud diha sa gugma. Ang gugma usahay mo trabaho sa mga pamaagi nga dili na tumasabtan.

0: Facebook mau usahai mo mo function sa tawag na mo mo maniho og iyaha. Wala ta kabalo nganong ingon ani ato ang nabati, ngan wala ta kabalo ingon ani ato ang kana bitaw nga sa Tagalog panaramdaman. Inya mo kalit lang nung naay tawo nga moabot sa imuhang kinabuhi aron dawaton ka, igugmaon ka pagkatamis sa maong mga kasinatian. Diyan to ikalimod mga idol no, nga usahay no, isip mga single mom, labi na sa mga single mom ha, usahay manggod basta single mom, at ay mga gitawag na to, mga prejudice no, kanabit nga i-judge na kadaan, sa wala pa, ka, sa wala pa nila gipangutan or wala sila nakibalo unsay tinuod nga rason, nga nung nagbulag mo si imuhang partner, nga nung nagbulag mo si imuhang asawa, nga nagbulag mo si imuhang bana, wala sila nakabaloan na, i-judge ta diretso mga idol. So kung mga tao nga mga prejudice, mga tao, mapastilang yun. So, atong pasalamat ani ni Kayla. Hello Kayla. Salamat sa imong pagpadala kay ha. Manyanindot kay imo ang kaagidol no. Sa mga single mom diha no, ay mo pagpakawa sa paglaom. Kay ang sakto nga tao moabot ra gyud sa sakto nga panahon. Ayaw ba mga tao nga magpalit-palit lang og kape. Nya mo na diha ito ang tao nga iya tagana para sa imuha. Di palit ra og kape na imo na dayon. Mo na gitawag nato ingon ana ang gugma. So dili mo pagkawas paglaom ha, dili mag magdali pod ang ingon niya ni Kaykay ni Kayla, bisan magdali, di ba? Magkabali-bali tang magdali. Idol, may gabi ni mo da idol, may gabi.
1: Oh, gabi idol.
0: Idol Alex, may pagpaminaw, mayong gabi ni mo da. Kumusta ra idol?
1: Okay na kami sino, may taglaw sa idol, kanang kumpat na di po na idol, na inene ba?
0: Oh, kanang ayod idol. O sa maimong may istorya idol sa tuang drama karong gabi una. Ah, di mo nito, drama. Atong istorya karong gabi na. O sa may istorya nimo sa mga single mom? O sa maimong motivation? Because I know you are also a single dad. Di ba ikaw single dad ka idol, no? Kini si Idol Alex, ako sa explicar sa nako Idol Alex ha. Kini si Idol Alex mga idol no. O sanay siya ka blind paano sa tawag mo ang inyo idol mga blind massage na mo sa tawagan inyo sa tawag ninyo kuan mga therapist no.
1: O therapist
0: ni sila nga si Idol Alex nga dunay kuan kapansanan sa iyahang mga mata. Kunya nagpadako ni siya sa iyahang anak ha. Nga nakagraduate na, di ba? Nakagraduate na idol, no? Ni-graduar na ang iyahang anak niya. Single dad ni siya kay ni taliwan ang iyahang asawa. So, unsa may imuhang maistorya, idol, sa atuang mga single mom nga nagpaminaw karon?
1: Ako lang ba? Kanang kay babae na pa niyang anak, idol, dad, no? Kung lagi, tao na. Kanang parang ako ba? Kanang isang gaya o kaya ako ha idol murag mahugilig kanang negatibo itong nga nahuna ito idol sa idol kanang murag murag kanang kay kanigod nakam kayo natapuan nigo nga ang anak na babae makapangasawa siya kanang nangasawa kanang single mom siya niya ipangasawa siya ipunan siya kanang anak niya babae ipuan ko niya kung mam ka nag ipuan sa iyang kanay bitaw iyang ka uang bitaw iyang ka
0: iyang karelasyon
1: kung karelasyon bitaw maulay kung panagal ka sa idol dab nga aw mamata idol dab mga ampura pirmi idol dab nga ma labot ala pirmi na iya ang ikarelasyon karun nga ang iyang anak babae di na pala niya kung di taong kalung taon ba kaya mo yung pinalago idol dab
0: mula
1: sa idol dab nga karon na minyo ang gisa niya yung anak babae aw yung halagi ng mahuli lang ka mag-ampe sa termi yun kung pati ang anak babae di ba? Okay iso kayo ang yung anak babae niya nailaki sila habit na ma kanamay nagmakulkuyo na termi yung anak niya
0: correct diba? correct
1: oh.
0: So, imo idol, mga pagduda. Pero unsa may imuhang ma-message ni mo idol sa mga single mom, mga single dad karon di idol?
1: Para na ko bitaw, kung ka nang, para na ko pagkakaroon ng tabawal, kasi ang magdadali ito ka nang, kung anong lalaki bitaw, sabi na batal, mas batal ang parabalan niya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Na, sa madali usa sa mga iriya sa anak mo ay di pa una tanya ka ng akin man unta ba kanang wasa ula hayahang murag mo ka ng kalipay po niya ito
0: yan ka ugalingon nga kalipay
1: ugalingon nga kalipay oh na mamay sa di una kanya ang anak ko sa ama
0: correct
1: kung ispila pa niya yan na ning kamo siya nga mapaiduk ka ganyang anak di ba idol
0: correct
1: kumula kung di pa na idol kay wala ka kaya ba ang idol ko kung magpermente pa na idol nga di ba na mupas ang bug amot lang di na sa kuwa ko na idol nga kung usan na yung guitar yasun karun ito
0: paano sila kaslon idol
1: idol
0: paano sila kaslon
1: padung kaslon wala pa siya makasalo
0: wala pa padung na sila kaslon
1: para na kung ito idol mahuli na si Rudy na padayo ambot para asa ako lang ha. Kaya uwam ta kayo maka doon kasi mana pa yung subot niya pinapaka sa tuhig lang ng uyad na karoon niya wapag siya makasinati kung unsa binatawa na nga isa iya silingan ba
0: So iya yung usa iya usa nga usisahon kung unsa bagid seryoso bagid ang maong lalaki niya
1: oo tinuod ay seryoso ba niya kayo
0: kaya na rin na pa yung sa idol no kining mga babae no bisig ni seryoso ang lalaki binuangan yung mga babae sa idol
1: nasa yung babae na idol oh.
0: Pero idol ikaw idol kung ikaw wala may kaplano maminyo pag-usap no pero kung na ay magpaduol ang ano dili man
1: oo oh, idol ano ko ako idol pero na ko lang ito lang na ilit kasabot-sabot ba ako din ang pagkakaroon idol ito masabot ba kung anak idol nga
0: na ata ko yung mahilang bigit nga babae. So, ganahan na ka na ay babae nga mahilang bigit na mo?
1: Oo, ang dahil ito, pero nangitap siya ko ganang babae nga
0: mahilang bigit?
1: Oo, pala may ito, pwede na ito, pwede mo nga.
0: Ah, dili ka husgahan.
1: Oo, di pa ko, di pa husgahan, yan, isa ko ka nang, alam ka ko, nandito ka yung bugma, ikaw nga,
0: no condition bitaw ana to kana correct dapat walay condition ang gitawag ang kanang unconditional love we are calling it true love unconditional love love oh, without yeah. Any conditions balik-balik ramon
1: so mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa
0: mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa mo sa basi magagwagwa mo diya niya man ay time siya na taga ka kumpusti siya gatawa
1: oh
0: kung naay naay magiging lambigit niya o halambigit
1: ako ay
0: mo sukol pa magaka idol mo kumukumbati pa magaka kay karon drama kining ang banakon mo tuyakaw mo nang mga panahon na
1: abay mo nga buruk dito speaker pa
0: salamat kay idol Alex sa ating katawaan ni idol.
1: Salamat
0: kay idol sa imuhang always nga pag paminaw sa kanunay ha.
1: Wakay.
0: God bless mo da idol. Thank you kayo.
1: Ana maminaw kini firme ni kay idol.
0: Sige, burak.
1: O mama, mo kwarta siya mo pila mo ra. Mo sa ina. Kasi si Jojo Perdillo dum gabi ay Indonesia sa paminaw mo.
0: Kaya salamat kay idol Jojo Perdillo.
1: Okay, oh. Usa sila mga to humanog gid mo programa gid mo na usa mga to kay
0: ya yeah,
1: makatuo
0: sa
1: usay
0: bang
1: mga music
0: kana ba kana. Ya salamat kay ninyo idol, thank you kayo idol ha, thank you kay sa imong paghatag og kayunan. Sige, God bless imo idol, salamat kana bira.
1: Salamat kay idol love ya. Ah, ato ako nagahas, doon mo sa ikong taon dito.
0: Kana, poon, sa hindi ka. Kay murag, sakit naman niya akong likod, murag need na niya siya o kanang mga soft touch ni mo idol.
1: Salamat.
0: Sige, God bless. Ay, salamat. Thank you, Idol Alex. Ang tawag ni Idol Alex, mauya naghatod sa tuwang na oras. Kaalas Jess, Diyos na mga idol. Sa mga single mom, sa mga naay mga karelasyon, ayaw mo kabalaka dul ha. sa mga wala pa'y karelasyon niya ng mga single mom na nagpaabot until now. Naaray tao nga moabot sa inyuhang kinabuhi. Naaray tao nga anda mong tagana mo dawat sa inyuhang mga naagian. Ang inyong mga mangit-ngit nga kagahapon. Di bali ang inyong kagahapon, ang ngit-ngit nga kagahapon, ang importante, ang hayag na kaugmaon. Alas just stress na mga idol.

0: Idol, ikaw! Halina! Kung bati na!
1: Ikaw ba? Sige nga naman, tatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak na ikaw! Karon! Sapungan ba ni...
2: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
3: Idol! Suertres Results! Alas 9! 5! 5! 3! Idol! Nakaigo ba?

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw!
3: Doon kayo nabito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit,
2: ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
3: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Sir, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hindi gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Mapalit dayon ko awan ah, ni kalisod jus na wala. Wala na ko naka patik apay wa naman ko gibatian nya kaantog karon nagminti nako kaantog karon ayo nako unikan sa Kogon ug Panyawan Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sabay na biska.
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: 93.9 IFM.
10: Apong
11: nang parne.
12: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mastautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumpati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas jazz sa 13 na to ang oras mga idol. Kining abahin, gidalik na to sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Mga idol, ang usas mga active nga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang makabuhay. Kini usa ka medicinal plant ginagamit pila na ka-century sa nakalabay sa tibuok Asia. Makaboost kini sa immune system solutions and inflammatory conditions sama sa arthritis, asthma ug allergies. So, matabang sab kini nga ma-detoxify ang kidney aron ma-enhance ang liver function. Makabuhay pa lang na unsa na lang ka kung 17 ka powerful ingredients. Tanan mo sakit maulian ug syempre kanang tanan anaa sa usa ka kapsula sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug pwede ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada mga idol. Kini usab nga bahin gidalit kinato sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Pangapi na mo diya mga idol gamit ang EXL Coffee Mix 17 in 1 kay kini ang perfect coffee for you. Kaysa sa mga active nga sagol ni ini, mao ang rose hip na pain relieving properties ug anti-aging properties. Sa matabang sab, aron alibihon ang sakit atud sa arthritis mga idol. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss ingon man improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganon din mamangustin, malunggay, kanela ug bayabas. Dili ni siya basta-basta ang kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten free pagyod maong recommended sa mga healthy coffee lovers. So, apal sa mga butika sa inyong lugar o pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol ang EXL Coffee Mix 17-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa mga musunod Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Pharmacia Zamora o Liluan Pharmacy mga idol. Alas sa just 14 na itong oras dulha. Padayon sa sunod sa itong programa ni inindot ng mga musikang atong gitagana alas sa pagpadayon nining ato ang kalihukan karong gabi yun. Again, oras sa IFM, alas just 15 na mga idol.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: 93.9 IFM.
1: IFM, kumbati sa gabi!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi I. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol, ikaw! Alina! Kumpati na!
1: Ikaw ba? Coffee lang, madiay ka? Wes! Ay, galawang di kang termos! Mapungin ba ni?

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay

pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Idol, ikaw! Halina! Kumpati na!
1: Hello, eh! Nautsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
2: Oh. Mo

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Three point nine IFM.
2: Pungan punne.
1: Idol Oras IFM, alas 11:06 na mga idol.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Game ka, idol?
4: Game set ka, idol?
3: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni...
5: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patunugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
7: Hawak mo ang
5: beat. Papremyo sa Hunyo ni Idol.
3: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tab is mas latik o labi mo gipit. Idol, mami pit.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula.
12: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Sunland Production Center. Mudalit ka rin yun yung tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha, paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nabisan ang mga dagkong balut, dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
4: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:11 na itong oras, mga idol. Ato ang ipabuhagay sa kanginan ng ato ang drama karong gabi una sa itong programang What's the Style, mga idol. Relax lang mo diha, no? Kaya niyan ang ato ang drama para kaninyong tanan. Ngayon yung gipaabot yun na matang gabi niining ato ang kalihokan, mga idol. So, ang mga bata, patulugan na doon lang. Basi na apay ang mga bata diha nga nagmata, patulugan na sila kay magdrama na tayo. Paminaw na ito ang drama, mga idol. Aron na ito asan nga kuhaan o ganindot po nga mga pagtulunan. Niining ito ang kalihukan na matag gabi. Oras IFM, alas 11:11 na, mga idol. Aniyan na itong drama karong gabi una.
5: Kining maong programa kay Rated SPG. Strictong pag-iya o ginsaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

ako si Renner. Ginaingon, kung adunay aso, adunay kayo. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, gadili na ko mahimong mahikalintan.

0: Bayutik.
1: Oh.
0: Darangin mong pamilya karong Domingo sa buntag, ha?
1: Mag-usap ito.
0: Oh, limo, ito siya. Dalihan mo, limo. Kapata ako ni Monya. Wala, doon na kay Asaymir. Asaymir mo na ka? Ha, Bayutik?
1: Limo, koy. Umangkot sa galita rito. Unsa ta rito, eh? Magsiklo ta o doon tag sungka?
0: Ah.
1: Ay, husto, husto, husto. Oh.
0: Nainom-dum, nainom-dum. Alas 10 sa buntag, ha? Ang opening. Unya, alas 9 sa buntag. Ilan na na mo dito, bay?
1: Ah, tural, tural, bay. Oh. Asa ganito, Rupita, ang bago di mo brand sa inyong coffee shop?
0: Huh?
1: Coffee shop na inyo ba?
0: Coffee shop? Coffee shop? Biotics, eh. Kung dyan di kayo. Ay, alam mo ka ito, bay. Ay, alam mo ka ito, eh. Jura,
1: ako ba, beda, limot ka, kag-asa opening sa imong coffee shop ka, ha? Business man ang yudan mo.
0: Ligi-ligi.
1: Kuhaan ka rin, ipadapa rin mo ang akong pabilya. Probida. Nga, usapan, ato, may meron na, ha?
0: Oh.
1: Klaro ba?
0: Ligi!
1: Thank you sa pag-invite mo, ha? Thank you,

0: Rainier, ang i-order ni Ma'am Charm. May meeting sila sa office ko no karang 9 AM. Kasi mo deliver. Huwag man si Utik.
1: Mm. Hi, Madisi. By Utik, Judith.
0: Nanawagan ni nang sa'yo sa buntag ang iyong asawa kay Gihilantan.
1: Uy, mauba. Ah, sige. Ako na rin i-deliver, ha? Ah, sige na itong address ni Ma'am Charm.

0: Okay, okay. Mau ni gini. Gini, gini. Gini buildingnya. Mau ni office ni Mom Charm.
1: Asa kesir?
0: Gag, gag. Gini, gini. Aku nag-deliver sa coffee. Gagi-order ni Mom Charm.
1: Aha. Mau ni gitugo ni Mom Charm na ko, sir.
0: Gini, daghan na ba ito, gag? Di madang akurang usah.
1: Awi, beli ma, sir. Tabangan, tika.

0: Sige, nag-order sa among coffee si Ma'am Charm. Pero wapagin may mag-gamit, ano yung bisag kausa.
1: Sir, yarang bayad sa coffee, oh.
0: Ay, guard, thank you kayo, ha.
1: Busy kayo si Ma'am Charm. Ako nalay mo, tunulin mo.
0: Ah, okay, guard. Salamat kayo.
1: Awi kam.
0: Sige, sige. Baya, no? Wapagin tayo mingira. 3 times na ko naka-deliver sa iyang order. Pero wapagin may nagkita.

0: karun kelang, ha? Kaya demo. Nganung karun kelang na uli, Chan.
1: Rico, eh. Nakainom ka na sa...
0: Kaya na, eh. Sambala yan ang pagkutahan na, eh.
1: Oh, Rico, eh.
0: Ninga-ninga. Kita mo si mong laki. Ah, ito yun. Napingis mo.
1: Ay! Ikan ka sa meeting!
0: Lagi! Sige lang, meeting upan si mong laki!
1: Igor! Ah! Igor! Igor, stop na! Ah!

0: Mommy Charm. Mommy.
1: Nak, anhilago na kamatupad na ko ha sa pagkatog.
0: Mommy, si Daddy Rigor na sa'yo nagbunog ni mo.
1: Hubog man kut siya.
0: Basta hubog, manapat di ay.
1: Shhh! Balik ko kigda. Sige na po'y.
0: Biyain na lang si Daddy, Mommy Charm, oy. Biyain na lang.
1: Boy, attack!

0: Good morning, Ma'am Charm.
1: Good morning, guard.
0: Ma'am, oh, ni ang i-order ni mong kape. Oh.
2: Guard, may black eye siya.
1: Ipato na sa office.
2: Kisa may nagiging mong black eye niya, guard.
0: Maritis po di ay ni si Sir.
2: Oh, sorry, pero...
0: Wala ing muhimog black eye ni Ma'am Charm. Ang iyang bana nga si Sir Rigor.

0: Inautunta nga. Iyak yun yung tubagon.
1: Hello?
0: Ma'am Charm. Salamat kay imuna kong gitubag.
1: Kasi ni?
0: Ako si Rainier, ma'am. Ang tag-iya sa coffee shop. O ako'y naka-deliver ni mo mga 4 times na.
1: Sorry. Dili ko maka-entertain ni mo kay niya ko sa amo. Niya nga ko, madam. Bye.
0: Kalitan niya ni Pao. Murusig, nadlok na, nakisulti na ako.

0: Morning, Sir Rainer. Good morning.
1: Morning, guard. Si Ma'am Charm.
0: Nasa yung officer?
1: Pwede mo, sod. Usar mo ni kakapi ang iyang giorder. Maong ako na lang yung nag-deliver yun eh.
0: Sige, sir. Sod lang sa iyang officer. Ma'am Charm, nabiha.
1: Sige. Magluya ka rin, guard. Pero salamat kay guard. Thank you kay guard.
2: Kubog ni Sam,
1: niya ko karan
2: sa CR.
1: Oh, parehas dito, Charm. Oo niya, unsa man. Okay kas akong gi-offer ni mo. Yatabangan ti ka. Nga malayo sa bana ni mong salbayis.
2: Lisod ka na may tabo, Rainer. Bang ni si Record.
1: Ayaw, Godlock. Ni ako nga makalaban ni mo.

0: daghan kay salamat.
1: Mangita kong bahay nga, imong kabalinan. Kanang di makatultol imong bana.
0: Dugay na kong nag-anto sa mga kamot ni Ricor. Salamat kay niya ka nga andam tapag na ako, Rainer.
1: Naluwi kay ko ni mo, Charm. Dili mo deserve gidapatan ng ni Ricor. Oh. Oh. Charm.
0: Kigakos ko ni mo kukutay.
1: Dili ka ang dapatan, Charm. Oh. Charm. Dili ka ang dapatan. Dili, Charm. Dili ka ang pasakitan. Dili ang ikang palamian. Oh, wow.

0: 어, 으이. 어, 오르스나? 만에 왕래고 가라니 짤마. 들이 익숙해 주세요.
1: 어, 나는 또 스레니야. 내 대태는 파잉온 sa CR sa my kitchen. Now may CR sa among room. Nga no, di ay naglain ang tiyan.
0: Unsa kining imong gichat sa messenger? Tinuod ni? Ha? Tinuod pa ni? Magdus ka?
2: Magdus ko kay mo ning dugo, Rainer. I-chat na ko ni mo ha, gamagkita ta. Bye na.
0: Oh, bye, Charm. Wato na kong iyong chat. Kung asa may makita. Oh, uy. Hala. Samutin may makita. Ah, magawas ako sa CR.
1: Rainier, naglain ni mong tiyan na dugar makalaso sa CR?
0: Oh, uy. Si Judith. Magdali kong flash sa CR. Oh. Ah, magdali kong gawas. Okay, ay, ay, ay, slide ko. Agay, ay, ay, ay. Sikita, ay. Magtawag ko kamalan siya, Judith, please.
1: Oh. Abinay mo sa akin, Rainier.
0: Oo, tara.
1: O, say password. Password, dali.
0: Big letter Z. Sige na.
1: Unsa ding mabdus ko? Charm?
0: Patay na ko
1: yan. Unsa ni?
0: Nakalimot ko. Nahatag na mo ni Judith ang password sa kong cellphone.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Makadto ato ang drama karong gabi na mga idol, hanining ato ang programa nga What's the Style? O na nga, ayagid mo, sudsudan ng CR kung dili mo kasi aron. Basta ka ninyo ang mga partner mo sud sa CR niya, dili kasi aron na niya. Mao na yun, mo na ipag-inundol ba nga, wagyoy asumakomkom. Bisan tuod o naay asunga maugom dol, wagyoy asunga makomkom. O na nga, pa dito sa nandulhan niya, ito ang iandaman og musika dol, Sinungaling Mong Puso. Kakon ba niyong mataan yun? Oras sa FM, alas 11:26 na mga idol.

0: that's the style sa IFM. Pasiyaw upawa sa duka, style idol.
1: Abinara magkasbalay, no? Di na sa takabang mabulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Ay, na lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapanyan pa ni.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9 IFM.
1: 나쁜 뻔네.
2: 아이고! 아이고!
3: 사발리타 아뚝뚝한 아이돌고

0: 93.9.
1: Di juta maping spray kay kumpleto juning radyo ha?
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho. Kanta, unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masaliun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sa kostimpla ba mao? Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.

0: M E S extransfusion. Inte nå.
1: Hello, eh. Naunsan naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Mapugnan pa ni.

0: pugnan pa ni sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, diri jud ta.
1: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
0: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
1: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
2: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
4: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 11:49 na itong oras, mga idol. Maing kapiinin mo di, idol. Meets Shakur Consejo di sa may Upper Consolacion. Shout out daw ni Floor Basog and Family Jill Makilikot. Salamat kayo, idol, ato nang na-play mo ang song. And idol, shout out ko sa Veco na ama na poste ni Paka o sa Kaoras Kapin. Sa diri sa may Banawa, Barangay Guadalupe. Ay, salamat kayo niyo, idol, ha. Salamat kayo sa inyuhang pag-paminaw di sa may Banawa niya. Kumusta man inyuhang kuan di, idol, inyuhang sitwasyon di ang lugar, ha. Alas 11:50 na, idol. May Michael Bintoy. Shout out sa Bintoy Family o Kasag Riders. Please shout out Arda Family, Arda Family, Archibald Family, o Novello Family diya sa may Lower Busay, Cebu City. Request kong sa ngalan ng pag-ibig. Siri, at ito na i-play mo hanga song, idol, ha. Alas 11:50 na itong oras, idol. Manamilit na sa Idol Dubs. Laging salamat sa inyuhang pag-ubanobas itong programa, idol, sa inyuhang paghatag kagayunan, kamamahimong kabahin sa Idol Dubs sa inyuhang mga kagabi. O hindi na magdugay sa Idol Dubs, bubalik ko og maapuhon sa mga tak na og higayon, mga idol. Amping sa mga nagbiyahe, ha, sa mga naaig ipangbuhat, di apadayin mo sa inyong ipangbuhat, dol. Mag off air ta by 12 midnight and we'll be back at 3 a.m. sa programang IFM Ibta na together with Mami Tik. Dayon na ito ang mga programa sa Tibok Adlaw. Ano to ang Dear IFM, alauna sa hapon hangtod sa alas 3 sa hapon, mga idol. God bless ka ninyong tenend. Believing this song from December Avenue sa ngalan ng pag-ibig sa mga nagbiyahe, di amping mo dol, ha. Padayon mo sa inyo ang pagpanikamot o panisikay-sikay, di mga idol. Good night sa mga padong matulog, sa mga nagagwa-agwa, di ha. Sige, padayon na ng inyong paglambing-lambing, di dol, ha. Unya, ayaw biya o kalimot dol, ha, nga buyo-bay nas po dang inyuhang mga anak. Basin ninyo nang inyo na po nag-usap. Bitadol pa dayon na ang kainit sa inyuhang mga relasyon. Alas 11:50 na itong oras, mga idol. There's our song, December Avenue, sa ngalan ng pag-ibig. God bless. Bye!

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto dining radyo ha?
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: extrasesión. ¡Etana!
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Idol mo, DJ.
3: Ang tamis mas lati, o glami mo giti. Idol, mami T.
4: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Gabs.

0: Game ka idol?
1: Game sa idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni?

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: daw ba? Ikaw ang nag-order sa parcel, pero ang delivery rider ang imong pangutan o long pila. O ka na ikaw, matukay pa ni?
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ay...

0: 93.9 IFM.
1: 뽕만 뽑네.
2: 아이고! 아이고!
3: Halloween! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.

0: Hello, eh. Naunsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...

0: Sa puntag o gabi'i, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

ikaw bang, may kay ka mo pagkiling, no? May kay ka mo pagkiling, pero dili ni mo tiwason, pula tahon tanong ka sa kong gugma. Papungan pa ni...

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?
3: 'Cause you and

ba? Kofilaan ba di ay ka? Pwes, regalawan di kang termos. Papungay ba ni? Ah!

0: 93.9 IFM.
1: Napugnan to ni.
0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Game ka, Idol?
5: Game sa to, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
4: Ang Idol mo, DJs!
9: Ang tamis mas lati o labi mo gitit! Idol Mami Tit!
10: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
6: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
15: Ang market man on the run, Idol B!
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
17: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny!
18: Ang idol nga white corona, Inday na Bina!
19: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty!
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab!

0: Idol, itong oras alas 3, 4 na skabuntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, sayo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Kaugyoy.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol, mamitik.

0: Thank you, DJ.
1: 93.9 IFM.

0: Idol! Itong oras! Alas 3:12 na tas kabuntagon! Bayot! Ano ba yan? Tayo may buntag! Mayong buntag, Metro Cebu! Mayong buntag, Central Visayas! Ay! Ay, bongga! Wednesday na! John Tenag yun! Aray! Aray, paldo! Ito ako ay June 10, 2026. Lakit 10, 11, 12. Ay! Alo, oy, dyan ka 13. Anay, mag-fiesta na po! Sabado o Domingo! Ay! Inay, kumusta ba ninyong kamutagon, Ron? Kumusta ba na ninyo ang pagpanikay-sikay? Naibot na ba ninyo? Laibta! Ibta na ninyo para dilita maglangay sa to ang mga gibuhaton. Sa ba nagilok ang tutunlan? O rehap sa oka? Pero at least nawahan akong pag-outay. Panoong na siya normal. Ito ay... At ang oras, alas stress sa itatas kabuntagon. Dali na! Mga kas! Dali na mo, mga kas! Mga kalisun sabton! Kung sa paunang mga term diya sa to mga... sa to mga idol diya ng mga vloggeres. Oh? Napuno ba mo ron sa gugma o pagmaya inubanan sa kalipay? Og himaza. Bitaw ay. Basta ba ninyong kabutagon? Happy Idol Day! Di ay Happy Idol Day! Basta Wednesday! Happy Idol Day! Bayot! Wala mapagaw ka, bayot! Ito ay may muntag sa tanan, bitaw. At ang mga idol din nga lami na kayo ang ilahang pagplastar sa ilang mga gimbuhaton. Dili-samok ang ilahang pagliok-lihok. Dili-samok ang ilahang pagluto-luto ron sa ilang kusina. Kailangan sila mga karinderiya, mga idol. Kamukanahan pa mo magliok-liok ang inyong lamisa para sa inyong ang gibuhato, nagkagubot. Kung samukan kay kuana, hindi ko katarong, murag, abis lami akong luto, murag maaw. Ma-Aurora Sevilla. Kaya nakagubot man, nagtanaw na ko, asa ko magsugod, nag-una, oy! Mga naginahang na, limpyo imong palibot, limpyo ang imuhang, kanap na ang panguna-una para, kung sa magandang imumuhaton, matang-adlaw ba na ron, o so sa kaadlaw, tindot ang dagat sa imuhang pagpangliok-lihok. Ano na na? Kasi ko makita ang umano, nakalandraka sa kanyang lamisa. Hindi ang giloto ra kay kuan ra. Inununan. Lami ba ng inununan, day? Lami bitaw ng inununan, lami na ka ng wailang si pagkaluto. Pero amot lang, eh. The best ginako ang tulingan nga ununan. Nagiway binuang. Dako, kung kaunan na niya, mais nga kanon, yun niya ka ng pinauga-uga gamay. Ay, amot lang, bayit. Mauna na, bayot. Maraming attendance check sa taranong idol. Attendance check sa takatong oras. Alas 3:16 sa kabuntagon. Napakan lagi akong dila, day. Napakan akong dila. Bitagay ko ninyo yung number, ha? O sa may meaning, anong napakan ang dila? 0923-1128-701. 0923-1128-701. O sa sign, anong napakan na itong dila? Sign ba lang, alibakira ka? Uy, yung alibakira, uy. Ah. I-chat ko ninyo din sa 0923-1128-701. Na iyo mo kalimot o tawag sa 0923-1128-701, mga idol. Ato rin ito bagon. Hello!
1: Hello!
0: Kumusta?
1: Napagyan
0: ko. Ano? Mahal akong ganahan. Ha? Ang sala? Ating Mirian?
1: Kamay, sa katrahan.
0: Ay, para ver algo de mi show, ma, y ya te diría, no saca atraco, ¿no? Ah, give me no, que mo show, ma, y ay. Ang butay mo, anak, kung sisa, mangita, magigwanin mong tindahan at timirian, di na mo kung ganaan mo kaon sa uban, charot. Oo. Ah, sige, sige, why problema ni Magoon? Ito ka ako ni Ron. Sa? Ah, sige, Sir Jesse. May tagdamay na oras sa sakyan na, Sir Jesse. Si Mami Feli kay busy kayo siya sa iyang tubig. Oh, si Mami Feli Rosales. Kay way tubig ilang birama. Always way tubig kuno. Mami tao, murang nakuha na siya na sagbuyo na kuno siya sa pamunuan na nagdas tubig kuno. Kay nag-go na kuno kayo sa Buxton. Ha? Manawag ba sa ating Mirian off-air? Manawag siya off-air. Kadi ba siya kasulod? Hi! Ah! Mau lagi mingaw tato kaya baba ato ko ang sato burak sa to siya burak. Ah ah. Sige. Ako mga boyfriend yas kwan. Ako mga boyfriend yas imo ang tindahan na ah. Ate Marian, bye bye. Ah, di magol. Nalakas karbon, nalakas karbon, Ron?
1: Oo, oh, nalakas karbon.
0: Yay! Naghiwa na, naghiwa. Ah, sige, sige. Salamat, Daan! Ay, no, sa katrak, buwa-buwa ni Ron ang mumbabaan ni. Buwa-buwa niya, magsinaw. Salamat kaya Timirian sa Magpanga. Salamat, happy birthday. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Timirian. Hi, good morning, muna mamitik. Si Boys Tanduyan di Aini, nilis Hampang Argao. Shout out lang ko sa kong mga kaubanan, Matagadlaon. Ma'am Verma Aquino. Ate Mirian Abadilla, Miss M, o sa tanan na lang mamitik. Salamat sa magbasa. Why problema na Sir Boys Tanduyan? Mga ka-boys, mga ka-boys! Mga ka-boys, mga ka-boys! Ano na lang si Sir Boys Tanduyan na yun, ha? Malmuntan niya sa paan? Ayong pagpalik ay sikay ninyo diha, ha? Sa Hampang Argao. Diyan sa may Taluot. Oh, Taluot. Argao, Cebu. Musta ba na nga ito ang kuhanin na? Ito ang resort nila. Na ito resort nila sa una nga among gyan, ha? Nga wako kakuyog. Kay na atay, laing gibalitukan ato nga time. Charot lang. Na-award ta sa ito ang station. Manager. Mana bayit? Lagan kay ka sa una. Karon, nawa na. Bitaw eh. Kanang laag na amanang permaminti pero i-minimize ang laag mga idol. Say, kumusta ito mga binalaga ng Carbon Market? Kumusta may na nga ito ang mga palitonon? Maibong dyan ko anang kanapitang mga dahon-dahon diha nga mga green kayo ba? Oo, yung mga tanong taas, hindi mo nakuha ba dyan? Tingnan din nga, samong tamnanan. Tapos yung bano, pataka lang yung witin ang ba-ba. Dili, manggood, uy. Pitay, idol, atong oras. Time check na time check. Alas 3:22, atas kabuntagon. Idaya lang midiriya sa 0923-112-8701. 0923-112-8701, mga idol. Salamat kayo ni Ate Miriana Manilia sa panadaan ko namin yung show mayroon. O saka bandihado. Pitaan sa mga nang mata na ron. Laibta na ninyo din ha. Ibot. Kili magkuhan langay. Sa mga pinalanggapon nga mga taxi drivers. Ay. Ay, punta sa itong mga pinalanggan ng taxi drivers, ha? Uy, humot lang yung taxi ron niya. Bagong kuan niya, bagong car wash. So, pa ko rin mabayot mo, pero taxi driver yung ko rin. Bitaw, producer yung kong mamodrive. Uy, abot lang. Yung isang bisikleta, magkurog akong tuhon. Tayo mga idol! Wednesday karon ha? Wednesday na Wednesday, happy Idol Day na tong tanan. Asa naman mo, oy? Dali na kayo, mag-anto na ta. Nato na yung pangumustaon ang ato ang magkadayang barangay sa Dakbayan sa Sugbo, mga idol. May buntag sa mga taga-apas. Good morning. May sa may kareta, may buntag. May buntag po dali sa may mambaling. Dahil sa may pahina central, may buntag sa itong mga kabikirihan karon nga nangabli na. Kanang, unsa may lamig nga paan doon ha? Huwag naman kita lang mga kung ano, mauna-unaan na sa kadlaon o mapuntag sa iyo. Pandisal na gina mga idol. Pero ako mahiling mo kung mga sweet-sweet, good. Hiling kang sweet-sweet ba yun? Tinawa kay gugmaang. At least, Naay, tamisamis, gamay. Naay, panghinamis. Oh, di ba? Naay, may muntag sa mga taga-ipodromo. Diri sa may ermita. Diri sa may pasil, may muntag, inayawan. Barangay Labangon. Bitaw ay naman ito'y nag-post sa Barangay Labangon ba? Naay, kanabitaw, mukalit lang suod sa panimalay, mga idol. Oo, kuyaw, nang inana ba? Kunya, ang basakpan ko, namin ko na yung kanaa ko sa ipangita. Aray ko! O, nang amping mo, i-check gina din yung mga pultahan. Galing yung mga gate din ha, inyo nang i-check gina yun. Oo, alamin na ka ng mga boarding house din ha. Kaya yung murag na ako na yung mag, kuhaan ko no ha. Na ay mag, libot-libot sa ato ang barangay. Hello, may muntag!
2: Good morning!
0: Mayong buntag! Kumusta? Kisa ba ni? Mayong buntag, mayong buntag!
2: Well, DJ! Ow, Mami Tick!
0: Kisa ba ni?
2: Si Belle Mami Tick, dito sa Garing Consolacion.
0: Ay, oh! Kumusta man ka, ma'am?
2: Happy lang!
0: Oo, first time mo na nawag?
2: Mami Tick! First time, Mami Tick.
0: Yay! Murang, paan ka lang.
2: Pero dugay na ko na makamata permini mo, Mami Tick. Walang sabaan kay ko.
0: Bita sabo kay ko, ma'am, no?
2: Lagi, pero malingaw.
0: Ma'am, salamat kay Ma'am Bell, Ma'am Bell.
2: Makakalingaw kay ka, Mami Tick.
0: Salamat kay Ma'am Bell, Ma'am Bell, imong ngalan?
2: Oo.
0: Ma'am Bell, asa ka na pinta
2: ko? Bell, hatamusa, Mami Tick.
0: Bell.
2: Bell, hatamusa.
0: Hatamusa.
2: Mm-mm.
0: Kuan ka, ma'am? Kanang hapon ka?
2: Oh, ang apelido na di, Mami Tick.
0: Ibang husband, ma'am, kay kuan hapon?
2: Ay, nangita pa ko ba si Bad Mami Tick?
0: Maria, daita, nangita pa.
2: Naama ka din rin sa IFM, Mami Tick, no?
0: Basi na, kaling inig ka alas 4.
2: Naama, inig alas 4, Mami Tick.
0: Ay, inig alas 4, busod man siya, masing kamong duha, ma'am. Meant to be. Oo.
2: Ano yung tono?
0: Ma'am Bell, asa ka napin sa konsolasyon? Sa?
2: Sa garing.
0: Asa na fit na, ma'am? Lagan ba kay kuda sa una?
2: Ala, uy, laag diri mamitin. Nabekoy ka ng video kay diri mamitin.
0: Ay, nakay ka na ko. Nakay ka na video kay handi, ha?
2: O, naa. Nasa ko internet, ha?
0: Hala, uy. Kanang internet lang ako. Agay, hindi mo ko kumaw mo kanta.
2: Sayaw lang.
0: Nah, samot ba? Ma'am, di juga ka mamu kanta. O, sayaw, ma'am, amot, uy. Pero sa una, may magay kumamaili sa una, ma'am, uy.
2: Asa mo ka maabot?
0: Bisan asa na lang sa Mindanao, sa... sa Leyte, sa southern part of Cebu.
2: Asa ka naabot?
0: Ha, asa?
2: Dere sa konsolasyon, diin ka naabot.
0: Diya sa may kansaga, sa may kanang atman nangka. Ang asa pa? Daghan dira sa may liluan, dira sa may basta daghan kay milaga dira sa una. Gukuron ba ming mga laki sa una?
2: Gukuron ni mo?
0: Gukuron mi, kami may gukuron kay di mi mamayan.
2: Ganun di ba sa mamayan? Nga naamay ikabayan.
0: Di mi mamayan kay gano, ano may ipliti ni kuli? O kamo itong ibayad, mamo, alam mo, ipliti na layo-layo may ang konsolasyon to Cebu City. Di ba ka pwede mamukong? Kay ang konduktor, mamo, balibalihon ba yan na ilang lingkuranan, no? Nami na puno na, mapuno na nun, balikuran na ito nga, mga, kaya nami ng bangkito, bitaw?
2: O, bitaw, no?
0: O, karo na agad po na, mamo, wala na.
2: Amok na, abakana?
0: Uy, aligri, bitaw sa una, oy. Okay, dahil mananaw big miss consolation. Ang na fiesta din na.
2: Mamitig na nga rin sa koan. May pulpugan bitaw.
0: Ay, pulpugan consolation. Unahan mo sa kansaga. Ah, de, asa ba?
2: Unahan po sa pulpugan. Amo, pulpugan.
0: Bagongdan, sa bagongdan, bagongdan.
2: Ah, nakakuan ka, mamitig, sa kanang koan, Divine Mercy.
0: Ay, oo, oh, sana sa may consolation, ma'am, no?
2: Oh, mana
0: deh kamu ah? Oh, ini dot pihak kanang Divine Mercy.
2: Mamitik.
0: Wala pa ko kaana anang Divine Mercy, ma'am. Kay sa una sa panahon na mo nga naapa ko din ka nang murag wala. Ah, murag dili pa kay murag dala nang Divine Mercy pero murag dili pa siya sikat bitaw karon sikat ta kayo no.
2: Oh, daghan na.
0: Daghan na kay ma'am manuaw. Oh.
2: Oh.
0: Maulagi.
2: Ay, daghan
0: ka yun,
2: tao.
0: Oo, maog yun. Kay, kuan ba yan na, daghan na ba yan na siya, kuan ang, kanang sana?
2: Kanang, Milagrohan?
0: Oo, nana ba, no? Sige, yun sa mga itong gibuhat, Dairon, ma'am. Ma'am Bel.
2: Paminaw, Rani mo.
0: Aloy, salamat ka na nga.
2: Naminaw
0: ra. Naminaw
2: ra. Kaya nakamata. Pero kuhan. Kaya hindi na kumakamata. Tayo mamitik.
0: Nga naman.
2: Na maminaw. Ay, maminaw ko ni mo. Siguro sa kuhan na ka ng... Sa nga nga ni ka ng...
0: Edad.
2: Minupusal na ba?
0: Ay, minupusal. O, pamagaling ko magminupusal. Bata pa magagtingong.
2: Sana sa minupusal mamitik. Kaya nga katulog
0: kayo ng minupusal. Dili ay, kabaw ka, Ma'am Bel. Maunang dili ka katulog kay naakay ko andin ha. Naakay kanang bisita. Ah, ana.
2: Wala
0: oy, wala bisita. Uy, ako ba din, uy? Mau ba, Ma'am? Taga-diyan ka, Ma'am, konsolasyon.
2: Oh, taga-diyan yun.
0: Wow, oo.
2: Inyuhan na yung mamitik asan di ay.
0: Paano mo, ma'am, sa Labangon, amo, ah, exit gate sa CIT?
2: Oh.
0: Oo.
2: Layo, layo, de, layo, jude, ay, no, sa amo, ah.
0: Oo. Pero naka-eskwela kang CIT, silingan, ratang.
2: Ako, pag-umangkon, mamitik, CIT.
0: Ay, ba, ma'am, babae, lalaki.
2: Lalaki siya.
0: Ay! Pilaindan! Pilaindan!
2: Guwapo, mamitin.
0: Wala ko'y pilaindan, Ma'am Bel.
2: 90.
0: Ah, di ko palabot. Takay kong number. Onya.
2: Nursing man di ko ha, mamiti.
0: Ah, murag kuan.
2: Kuan. Ni ship siya o kuan commerce.
0: Kay. Wow.
2: Hindi na makaya ba?
0: Mahal kayong nursing, ma'am, no?
2: Oo, oh, bitaw. Di na makaya, yun.
0: Mo ba? Pero nagabi sa CIT ron.
2: Oh,
0: nag-hapon. Ah, ni-shift lang siya glaing course. Okay na na, eh. Okay na na siya. Mm.
2: Ah, okay. Okay naman sa siya.
0: Oo. Oh.
2: Isabot raman sa siya.
0: Bitaw. Okay, o gigi na'y makaya sa bata, di ay no.
2: Mm-hmm.
0: Mm. So, eh, ma'am no. Ma'am, namin niyo na ka, ma'am Bel?
2: Wala lagi.
0: Dahil jima kay ka.
2: Ay ko. Kasi ko
0: patry. Dahil wala ka-try. Wala yan ito mga virgin.
2: Lagi. Never been touch.
0: Jima. Uy, Mabel. Aligri lagi ka, oy.
2: Lagi. Sure, lagi. No, pangitain ko, Bel. Para makatry ko ba?
0: Lagi ka rin, kahit inig sa... Kali lagi inig na episode alas 4.
2: Ano ka
0: si
2: Ay,
0: gusto ka
2: sa 4 room. Isang nga ba?
0: Si Boyke.
2: Ay, single na.
0: Ah, single. Si DJ Boy... Si DJ Boyke ba? Si Idol Boyke.
2: Oo, lagi niya. Single na. Di, wait, wala. Gusto ko na kuan na.
0: Na, ayang mama. Si Ma'am Helen. Eh.
2: Ako na lang mama. Ako kauban din yung mamiti.
0: Mau ba, ma'am?
2: Mm-mm.
0: Mau, Alam, no? Sige. Oo. Basta na kayo ipag-shoutout din, ha?
2: Ha?
0: Basta na kayo ipag-shoutout din, ha?
2: Ah, shoutout din sa Kuan, taga, taga IFM.
0: Salamat.
2: Happy Wednesday, Mami Tik.
0: Oh, happy Idol Day.
2: Thank you, Mami Tik.
0: Salamat, Ma'am Bel. Laoy, thank you, Ma'am Bel. Feel ako nung guwapa ka kay lami kang tingog sa radyo.
2: Mami Tik.
0: Ha, ang saan sa ma'am?
2: Lami ba?
0: Yes. Murang mami niyo, naging ka rin napita.
2: Mami, tayo, ang sa day ko, ano niyo, messenger, di ha? Nag-live ba ka?
0: Wala ko nag-live. Binig alas 4 na may mag-live, ma'am, kaya nga mo ang digital. Kay alas 4 pa mo sun.
2: Sige mo, comment niya ko.
0: Sige ma'am, ganahan ko, ana, inig alas 4, ha?
2: Sige.
0: Salamat, Ma'am Bel.
2: Sige.
0: Bye-bye. Salamat kayo. Happy bye-bye. Idol Day na to. Bye-bye. Salamat kayo ni Ma'am Bel. Oh my God. Dala ko yung friend. Dala ko yung friend. Kagwapa. Oh, pero kasakali na kong friend. Mga kwan man kayo. Dili kayo mga gwapa. Karoon, anak ko yung mga gwapa. Diyo na Omega. Si Ma'am Bel sa Garing Consolacion, Cebu, Charlang. Kuyawan sila, Ma'am Bel. Bitaw, ay! Nakatila na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung naa, kung wala pa, na-try na ang XL Makaboy Plus Coffee Mix 17-in-1. Ano na kini antioxidant properties ka makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo? Ngayon sa kidney ka posibleng mo result usab sa diabetes, mga idol. Gawa sa native purple corn, dunay sa kini Arabica, Spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose sip, mga idol. Puno sa vitamins, minerals, protein, o fiber nga maghatag o hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pag yun. Kapi na gamit ang AXL Makaboy Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. At ang oras, alas 3:31 sa Kamuntagon.
3: 93.9 ISM. Ikikip na!
4: Ikaw ba? niya na matatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, ana day ka. Karoon! Sapungan ba ni...
5: Ang idol kong FM 93.9 IFM
6: 93.9 IFM.
3: Ikita na!
7: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.

0: 101.9 IFM
1: 봄만 봤네.
2: 아이고
3: 93.9

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Hello, eh. Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9
1: ISM. Ikip na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Idol, itong oras! Stress ko ng 4 mga tas kabuntagon! Magbinayot tas taman! Ito ay Wednesday, ha? June 10 na yun? June 10, 2026! Honyo Jazz! Tuig 2026 na kita mga idol! Happy Idol Day na itong tanan! Dahil sa mga bago pa din na ng ibot na ibta na na ninyo din na ibta na, ha? Dili maglangay-langay. Una-unahan ninyo nga napatastunga-tunga nga si Mana Idol. Onya ay kung inang mo absent karon. Why uwan guy? Why uwan dong? Maunang why rason nga nung mo-absent ka? Mo-absent ka kay nagyarok ka gabi eh. Ang asaba na yung lola. May attendance check ta! Attendance check ta! Dali! Dali! Tay, may buntag, Idol Kenny! May buntag ni mo din ha? Musta ba nang imong kamuntagon, Idol Kenny? O sa may mong isakyan doon, nag-maxim ba ka? Nag-habal-habaw? O nag-modern ship? Yes, may buntag! At Timiriana Manilia, may buntag niyo mo din ha? Musta, mos? Ato na yung bisitaon na ba? O yun niya, ato na barangay Sinsin ha? Mga idol, ato ta, mga punapon sa ito ang mga school supplies sa barangay Sinsin, ala sa itong upline, balik eskwela mga idol. Sa una, wag yung manghatag na itong notebook, no?

0: Musta, mus? Ato na yung mga, ato na yung bisitaon, no? Bisitaon na ba? Ato na yung pangumustaon? Bisitaon na ba? O yun niya, ato na parang kay Sinsin, ha? Mga idol, ato ta? Mga punapons, ato ang mga school supplies. Sa barangay Sinsin, ala sa itong upline, balik eskwela mga idol. Sa una, huwag yung manghatag na itong notebook, no? Kita ay may muntag po dahil may baknaan, may muntag, dinis may mantuyong, hagubia o mandawe. O, di ba, inig pa os-os ni mo niya, Consolacion Cebu na, mga idol. Dinis may kanduman. Sa pilit man, mandawi, may buntag. Musta man inyong kabutagon? Musta man ang inyong ibtana? Naibot na ba na Sir Alisalta? Sir Alisalta, murag wala na ron ka kung ano, ka focus sa iyo trabaho niya kay naganahan siya itong nanawag na taga-consolasyon. Ayos siyang number! Amot ba baka ning number? Basta yung number ni squad ako mahatag ni mo ba? Basta yung number ni sa kalunasan. May muntang ni Sir Alice Salta. May muntang. Diyan sa Kauras Boys. Kaya nga mo ang Idol Kenny ba? Ganahan kami makaurasan, o eh? Ganahan mi anang Kauras. Nahagwa-hagwa. Maunang mga kinikalipay na mong mga tuyabes, kamatis, ites. Idol, itong oras ay stress ko na yung tsunes. Sa mga nangapi na rin na ayaw mo kalimot sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ayaw mo kalimot ha, kay Perfect Coffee for You. Mauna ang Perfect Coffee for You. Doon na kinispirulina, nga doon ay powerful antioxidant and anti inflammatory DA properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol o triglyceride level. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Rhinitis, no? Gawa sa spirulina, doon ay sa kininitin purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o grocery, mga idol. Dili na basta-basta ka kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Wow, laisyo. Laisyo kayo. Dili basta-basta ha. Nga kape ang EXL Makabuhay plus Coffee Mix 17-in-1, mga idol. Kay vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Oo, mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Uy, ondong pagkinang alas 4, kamuntagon! Unya, happy Idol Day na lang itong tanan, ha? Panayon ta sa itong programa taon-taon. At ay, bago na with Idol Boyki. Ang ito ang police round robin niya si Idol Tweety. Dayo na ito ang market man on the run, Idol B. O ang inyo ang kuyog baboy na si Mami Tik lang gihapon. O si Idol Kenny, mga idol. Ondom na ng alas 4 sa kamatangon!
1: Ha ha ha ha
2: ha ha ha ha
3: ha ha ha ha
4: 93.9 IFM. Ito na!
5: Ikaw ba? Tijit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkorea lawas mo. Ang potente. Happy ka! Pabungan ba ni?
6: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang

0: mga magulang kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. Hindi ba yan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan. Yan nga, sabi naman ng iba. Hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseyo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakita kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang pariseyo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling, sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ang idol ko FM 93.9
2: IFM. Ito na!
3: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, we. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol!
4: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at Tangisan Online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patunugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa
4: Hunyo
6: ni Idol!
4: Ang Idol mo, DJs!
9: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gipit! Idol, mami, tig!
10: Boss man, cute, gihan! Idol, buiki!
6: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
12: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido!
13: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
14: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
15: Ang market man on the run, Idol, B!
16: Ang chikadorang sexy, Idol, Chixie!
17: Ang idol nga bini, Idol, Kenny!
18: Ang idol nga white corona, hindi na bina!
19: Ang laagan nga pretty, Idol, Pretty!
20: Ang bugoy nga good boy, Idol, Gab!

0: na, ay nagsigigin luktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka, bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na, mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni, tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nag-unang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik,

0: 93.9 IFM.
1: 봄날 뻔네.
2: 아이고!
3: 제이요! 쇼킹스틱!

0: Idol, alas 4:31 na sa buntaga. Miyerkules, Happy Idol Day, basta Wednesday sa IFM. O nagawas nga Happy Idol Day karong adlaw, mga idol. Idol Kenny, Idol Mamitek, Idol Tuwit, Idol B, o sa tibok puwersa sa IFM team. News team, huwag nga ito ang kinatibok ang puwersa kay karong adlaw, idol. Magkita-kits kita sa Sinsin Elementary School. Dari sa barangay Sinsin, Cebu City, Bukid nga bahin dol, ha? Bukirang bahin sa tuang dakbayan sa Sugbo dol. Alang sa IFM and DYHP, Oplan Balik Eskwela. So magkita-kits ta mga suking tigpaminaw. Uban-uban ta karong adlaw. Magpasalamat din sa tuang partners, of course, ang grupo nilang Baldwin. No, ang kana bang R sakto ba ko bald sa unsa ganina RCS ng mga rider idol, no, maayong pagpaminaw ninyo pareha ni color tanan kena unya kauban sad nato og mga adlaw sa barangay Binalyo. Alang sa pagbisita po nato sa Binalyo Elementary School ang atong mga higala from Ubex Street, grupo ni sa mga street photographers, mga sukitig paminaw. Pero karong adlaw dol, magkita kits kita dere sa barangay Sinsin. Ayay, medyo busy. Okay kayo do. Unya ayaw si Piata idol, ha, kay ang mga taga Sinsin Elementary School at ang mga listeners diha sa IFM o DYHP, mabisita na gid nato dol, sana all. Na mapasalamat ta sa ato ang mga partners, Idol Kenny, of course, sa tanang may suporta nato, no, ang IPI, ang ato ang mga higala from Ubic Street, ato ang mga higala mamitika from Akinibang RCS. May buntag, mami!
1: Hello! May buntag, Idol Mikey!
0: At saan pag halo?
1: Hello!
0: Excited na kawa. Lagi ka nag-uniform.
1: Ako ipag-iplansa sa kuan sa ako ipalondri.
0: Wow.
1: Lagi ka ipaplansa na ako.
0: Susalan lagi ka. Lagi ka mga paplansa-paplansa na ilahan. may buntag doon. Buntag! Karong, di ba? Karong si Manaha. So good na maging ang klase. So kanig ipili gidney sa ato ang mga magtutudlo diha. Ma Mary Jane, ang school principal. Gumikan kay Adona Telibring Tupi. Kauban ang grupo ni Neshiel Kalos. Aduna tay libreng hilot, kauban ang Nuwatay.
1: Wow!
0: Unya, of course, ang Virginia Food Inc. Niuban na to. Daghan pag niuban na to ron na mamitik, no? Sa pasalamaton kita nga kita ang gipili nila nga makauban sa Oplan Balik Eskwela.
1: Salamat kayo sa inyong pagsalig.
0: Labaw, no? Thankful. Thankful kita, mami, gumikan. Kay daghan ba kayo pwedeng i-partner, pero naka-IFM gid sila o DYHP. So, thankful kaayo tahan kanila, di ba?
1: Para na ito ang Oplan Balik Eskwela.
0: Kibuka sa mga previous na Oplan Balik Eskwela, lahi sa na ito ang mga target schools, no? In fact, karong buwan sa June, wapag itanahuman, Oplan Balik Eskwela, gapon, kinaatay mga schools nga atong padayunan o donate. No, kanabang mga example, repeat na nato, kaduhaan na gani, Pitos National High School, so mutunol ta dito, mami, no, natin na Lahog National High School, ay Lahog National ba na, no? Elementary. No, unya, naapod ang City Central School.
1: Mga datong school sa kato ang ato, Idol Boy King.
0: Ato-apod na silang i-turn over katong ilang gi-request, mga cleaning materials, kanang augmentation lago din ato, ah. Pero ang special gyud, ugma, og sa sunod ugma, o karon og sa ugma, mauna ang Bukirang Bahin, diri sa may South, ang Sinsin Elementary School sa South District. Unya, aripod ta sa North District, Bukiran gihapon, Binalyo Elementary School. Kinipag gid nga mga tunghaan, mami. Example, labi na ang Binalyo, apektado ni bagyo. Kato bagyong tino last year ba?
1: O, kato ang kuha nila.
0: Hindi kayo ang ilang mga classroom, nga basa. Sus, ginoo ko. Naalag kita daghang kwarta, paril. Paril. Elementary, paril nga skwilahan. Nalimot kong elementary ba itong high school. Basta porpisag yung guba, ah. Naabot sa kisami ang baha.
1: Gabihan, no?
0: Tinood na. Kaya kita na, kita mo kita sa kanang tinood ng sitwasyon, nakaadto magita. O nang, mapasalamaton kaayo ta nga napundok ni natong tanan, no, morgi na to ang role, ang pagpundok ani nila. Kita na ning kamot sa tanan natin mga school supplies sa ipanghatag. Unya na ay mga school kits. Unya karon magpanaspasay tag butang dias mga notebook, ha.
1: Pinaspasay,
0: apil ka, ha. Apil dili.
1: Apil oi.
0: Apil dili.
1: Apil.
0: Naawa.
1: Naa. Oh. man diha.
0: Naawa.
1: Naa?
0: Apil dili.
1: Apil, alangan.
0: O niyan, iuban sa day nato, naglibog ko kung ang ako bang isulti ang Trevenod or ang Herbena. Basta akong nahibawaan mami, naatay vitamins for kids.
1: Wow.
0: Now, karon nga buntag. So, salamat kayo. Kanang tag 5 years old and above ba niya? Grade 1 to grade 6 ba? And in fact,
1: importante ba ka na sa ila, Idol Boy K?
0: Oo, so naatay mga vitamins for kids. Napagintay hygiene kits for kids. Sabon, bioderm, apilan pa to nila o uban pa nga mga pangginikanan, mga herbicide, mga haplas o uban pa. Unya, karon sang adlawa mami, may uban sa nato ang Virginia. So manghatad sa tagpagkaon o lunchbox.
1: Ako yung chance na ha?
0: Adili ko kay makuan.
1: Sa Virginia ba sa Virginia?
0: Dili sa padi ko mukuan sa pagkaon. Dili ko ni mo.
1: Asa na ko'y?
0: Adili ko wag kay charge. News lang ka.
1: Ay!
0: Oo.
1: Hindi ko karana na yung weekend.
0: Ano man, Kai?
1: Sa nakalimaw naman ko nga, muse, kid ko.
0: Guwapa. O niya, niuban sad na to.
1: Salamat, Kai.
0: Niuban sad na to ang Dunkin' Donut. So may na lang kanang magtanaw ta ba nga malipay ang mga kabataan nato sa Kabukiran, no, kay kita dako betag probinsya. Sayod ba taon sa pud ang kaliso dito sa probinsya kanang sa mga inana ba hilit-hilit in taon nga lugar. So actually thankful sa kayo ang magtutudlo, mga teaching og non-teaching personnel sa amo ang mga online meetings kayo pa magin minagbeat in person mami, no. Puro ra gyud online, no. Ang kana manggong grupo nilang Baldwin sa creative studio ba mao gid nay nagride-ride sila kita sila anang sa sinsin nga sitwasyon.
1: Nakana kog sinsin adil mo kimo kirang bahin manggapon ano.
0: Mm-hmm.
1: Pero ato makita ang sitwasyon mo ba nga kanang once ka manahala mo sila dako na kay nang kalipay sa mga magtutudlo sa mga estudyante
0: ug sa mga ginikanan.
1: Ug sa mga ginikanan. Oo.
0: Labi na nga karon ang unang semana sa pagbukas sa klase sa school year 2026 sa 2027. And speaking of, ang Radyo Eskolar, mami.
1: Magpadayon na yabot
0: na. Magpadayon ta na anatay. Sure, kay mo ka-enrolled na yun na lima ka mga scholars. No, kagahapon na interview na ko ang taga Skills Inc. Thankful ka ayo ta. I don't know nga kanang naanay sure nga kanang humanagin sa proseso tanan ba. No, so di lang sila mag-goal na exam pero personality test. No, Pag-assess on sa'y kanang kaya sa bata. Unya, ang requirements sa ganyan importante dol ang ilahang kanang birth certificate sa PSA.
1: Uh-huh.
0: Ang pinaka-importante ang ilahang school guard. No, later na basket ganyan PSA to follow na o agatong ilahang good moral. No,
1: so kay mga kabataan ay dolboy kinu
0: free school kits. Unya, free pagyod nga kana bang uniform.
1: Uniform
0: basta ila scholar sa IFM.
1: Wow.
0: No, so mapasalamaton ka ayo ta dol unya. Ang klase nila manggod magsugod next week pa June 15. No, sa Skills Inc. Unya, ana kanindot dito kay di ba na naman ay ang Tech Pro din tawag. So academics og Tech Pro wala na tong mga strand nga unsa man kay yum, STEM.
1: Wala na.
0: So academics sa natanan. Unya, na gitawag nga Tech Pro. So diha mo gawas ang skills og unsa ilaha, carpentry, caregiving, food and beverage, unsa pa man mami kanang mga kanina ba skills ba?
1: Yes,
0: sa mga bata, makuan kin sila, mahanas kin sila.
1: So,
0: sa upat ka, lima ka adlaw, so sa kasiman, ang upat ka adlaw intended for academic. Ang usa ka adlaw intended for skills. So, in-graduate nila sa ato ang, kaning ato ang Radyo Eskolar Mami, na sila NC2, at least duha ka buok. It's either sa hilot, sa tope, depende, no?
1: Pero nabi ako yung mama nga, nakaila, ilulutin nga na, kung yung anak na rin, hanas siya nga, pasalamat kita, ilulutin nga, na Radyo Eskolar ang yan.
0: I'll be down, no? Sa hinumdum day ko.
1: Sayang mga anak. Sayang anak.
0: Unya, inig June 15, ato po na silang himamaton mami atol sa opening sa klase. Unya, ato ang hinabion dari sa ato ang sibianan. At the same time, kanipod sila, magparaful ta nila og usa ka mountain bike.
1: Para magamit
0: nila. Para magkukinsay masurtean nila, pwede nga magamit nila kay ang tunghaan na araman sa may General Maximum Avenue ang karaang Second Heart School. Mauna ang karon asa nahimutang ang Skills Inc. So again, balikan ta. Magpasalamat ta sa ato mga partners sa Oplan Balik Eskwela. Thank you kaayo. Mapasalamaton kaayo mininyong tanan. Dili na lang mamahimo every single year. Maugin na ako ang pangandoy ng matagtuig. Dili gini na ito buhian, mami, no? Naituig na naabot ko ng San Fernando. Naituig na naabot ng San Fernando sa naamigo. Good na mo ang sikap Jivan diha sa Balod.
1: Oh, Balod San Fernando. Oh. Ikaw na gid idol booking.
0: Dili kita na gid.
1: Kita na gid ay.
0: Kita na gid mapalibak malipayon kaayo tanya. Samtang kita po dire no sa IFM ang ato ang ginagmay nga mga offline break eskwela. Sila ang attorney Rufil, Ma'am Aida naning kamot sad para dako ato ang makuha nga mga donasyon para dito sa Mindanao. Padayon ta sa ato ang offline tabang donation drive.
1: Para sa mga biktima sa lilog.
0: Niya kebo, baka mamina ipag-games games ron ang IPI. Nga itong mga pabuto-buto sa bakterya. Nangita silang bakterya, mami.
1: Talawin ka lang po.
0: Okay. Pasan ba gusto ka?
1: Talawin ka lang ka.
0: Ipabuto sa bakterya.
1: Nice.
0: Ha? Talawin lagi ka.
1: Bahala na mabakterya ko. Malamay mo lang yung model ng IPI. Lumiki.
0: Lagi, gimodel ka sa buwan ba?
1: Niya,
0: pwede ba lang kakuhaon na ikaw ang himong?
1: Bakterya.
0: IPI,
1: salamat IPI.
0: Mga manila ang mga produkto, Efficacent, Omega, unsa pa na mami, Bioderm, kanang
1: mga gwapo
0: Asyete di man sa niya. Uy,
1: kailan pa na ako sa bata, sa kain ng tiyan.
0: Kanang, usan na, kanang Asyete ba? Oo,
1: kanang lagi ka nagkikuan sa tiyan, ay nulubay kayo
0: magbutod. Magbutod. Oo, magbutod. O niya, kuan sad mami, kanang di ay nga Dr. Wong's.
1: Medicinal.
0: Kasino, ethyl alcohol.
1: Hala, kaswerte rin, no?
0: Nindota.
1: Mga, yeah. Pinangga kayo sa IPI.
0: Unya, ang tanang teaching and non-teaching personal sad nga muugda na to karon maka naapod sila iglahig yun ang teachers nga gift tax.
1: Wow.
0: Iadaman yun
1: sila. Lakalindot
0: sila. Sige ba, magkuhan lang sa tama.
1: Kasuya lagi ko.
0: Sa tama, magbalita gamay kay guys. Gutan din nato ako na-excite sa gani ko. Gumikan kay ako umanggod na yung gi-arrange siya sa team nato nga kanang murag hilom-hilom lang ba kay naghan kay Kugi at si Kaso. So, Zoom direct, tawag-tawag dito. Unya, thankful kay ta. So, karon ang katanam tayo na puro mga school kits pero dungagan pa natong notebooks o pencils sa ang mga school kits o nakatumag ipang print nilang Idol Tweety. Okay, unya atong oras dol
1: alas 4:43 na.
0: Stand by, there is a 93.9 IFM. Di kapungan sa pagatod sa nagunang balita.
1: Mapungan ba ni?
0: Unya unya mami, sunod og hapit na karon sa manang dose, sunod ugma na pod.
1: Oo, ini ka Friday.
0: Duha ka mountain bikes.
1: Oh.
0: Mga bugas o cash atong i-raffle gawa sa atong sibianan. Again, basta maminaw lang mo.
1: Wow.
0: Naa dito sa to ang Facebook page, wow. IFM 93.9 Cebu. Inyo rag yung iya. Kana bang inyo harang iya.
1: Mag-click
0: ra mo. Pangan, address o inyong contact details para naa mo yung raffle entry. O nasa katong mga masakpan na to ang maminaw, yun naa sa tayong mga raffle coupon.
1: Money na sa tubangan na to.
0: Money na sa tubangan. Kaghapon na ganin ni Anhe kay Idol Boy Kiday ko kayo mo online. Idol Boy Kiday mo Anhe lang ko. Awgi pa suwat, dari.
1: Minan ka, dari mo pa hindi mo pamitik. Dari ka ba sa online? Ano ba? Ano
0: ba?
1: Pero na bless kayo ang mga bulong ani kay dagko kay mga papremyo.
0: Abang ato ang mga related gyapon ni sa pag-eskwela, abang sa mga tinun-an
1: ug mga ginikanan.
0: Duha
1: ka buok nga
0: bugas.
1: Usa ka sakong,
0: usa ka sakong 50 kilo bugas tapay tagdapo tag 5. O diyan ay mga GCash or cash na tag 500 pesos.
1: Tao na panahon na tayo ng kiwagi mga yun anak no.
0: Dahil ito sa una, sa ito mga rinpik, mga premyo na ito sa una.
1: Wala lang yun. Eskwela na kita. Baon ta, magbaon na kita kanonong ginamot si Patong.
0: Lipay na kita sa una, no? Pobre-pobre na sa una.
1: Wala ka nito yung mga tumbler-tumbler sa una. Pabinig ko anag yun, dalon ng gamay.
0: Maka, oh my God.
1: Nasakit siya pa una ba? Oo, gata, loobuhan.
0: Kanang orange?
1: Orange color.
0: Napay puti, anak, no? Ibo ka, dihagyog ko na ka, kanang higmata ba, kay grade 6 ko, mami, no, nagi ko yung classmates sa una. Ibo kalimot, gikan sa bukid ba, ang San Isidro nga, barangay sa San Francisco, mami. Ang San Francisco, medyo flat siya, ang bukid, ikidaghan. Gaw, ang puro og tudela mo ay bukid gid daghan kay bukid no pero kana bang na kuan lang ko na tandog ko kay di ko kalimot grade 6 ko mamin ako classmate sa una nga una mi no niya ang iabit ang bawnanan kay kabantay ka anang sa kanang lingin nga kanang plastic sa kanang mga dishwashing paste na na ba niya wag pagid niya gilaksi ang pangan sa example smart dishwashing or
1: oo
0: kanang winner kanang na action kanang inana ba so
1: kaya
0: ko lang ikaw abin ako ang iyahang gina sabon pag-ukab
1: kanon
0: kaya diba nga to ang naandan mga siguro high school ako kita kung maklasmate ako nga ka na ba parehan na to nga kanang mga sa ice cream ba
1: kanang
0: mga sa ice cream kanang
1: minyo na ron kanang minyo na ron
0: ay naglaglag pa ron ang uban kumansay ka lang sa ice cream kay kable kay mga mama na to asagad no pero kawa ko kakuan ba nga kanang sa sabon pastila mga higala. Ala, sige,
1: mga... Taon na tarap sa Burger
0: King. At tagpag-Gcash karong buntaga, 300 pesos sa Gcash. Pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag sa mga Facebook Live viewers. Pakishare ni nga Facebook Live for 300 pesos sa Gcash doll. Idol, ang pangutana, unsa may usa sa mga haligi sa to ang public service nga nagtabang, nagabag sa mga tunghaan o tunghaan o mga tinunan. Oplan balik blank. Okay? Oplan balik blank. Letter A, iskwela. Or letter B, Zelda. Oplan balik.
1: Wala ko lang B.
0: Apangan, address, og tubag. Pilati premium, mami.
1: More than 300 pesos, Gcash.
0: 300 pesos, Gcash. Kung wala mo i-load, di mo ka-text, pwedeng mo message sa page.
1: Sa IFM 93.9 Cebu.
0: Again, i-text ang pangan.
1: Address. Og tubag.
0: Okay, ang ato ang pautana, simple lang yun, mami. Unsa man ang usa sa mga haligi sa to public service nga matagtuig na tong gihimo nga nag-abag sa mga tunghaan og tinun-an. Letter A, Oplan balik blank. Letter A,
1: eskwela.
0: Letter B,
1: Zelda.
0: Ipakita ko na tong mga tarpaulin dong Kenny Bay katato ang mga collateral online dara o saro naman sa daanan na kuan ha naanan na ka na kung sa tawagan na kudigo oo nasa Facebook Live again idol pangan address og tubag pangan address og tubag pangan address og tubag pangan address og tubag o sa ito yung numero tiksan mami
1: ayaw mo kalimot sa 0923-112-8701
0: balik
1: 0923-112-8701
0: pangan address o tubag pilang premium mami
1: ay tumatangiging na 300 pesos
0: cash or Gcash name address o tubag 0923-112-8701 0923-112-8701 0923-112-8701 sa Timiri ananawag na ang AM Meat Store o AM Show may sa tisa sa iyo kayong manawag pero wala ipakita-kita Marianne Badilla sa Carbon Market Store number 30 Marianne Abadils
1: Nakatagog Sumay
0: Nana Siomoy
1: Siomoy
0: Mami Pika atong tagaag pagtagada nga to ang mga balita lakip na ni ini mamino ang unsay mong reaksyon ana intawong sa pagdangwingoy sa usa ka ginikanan gumikan nga sus di malalim ang kamingawan asa anak nga grabe gikan pagkabata ang iyahang pagatiman Idol Kenny Idol Tweety no Idol Bay sa iyahang anak nga kanabang korting paningkamot nga dito ka matandog sa gingon siyang coach kato ni coach kisag ito katong
1: saka
0: coach niya
1: sa Del Sur,
0: o ito ng coach niya sa dito sa lokal dito sa Ateneo di Davao no kanabang ingon in town nga coach di sa kumuli og 5 years ba to ayang gingon kay padato sa ako pa
1: suragin siya
0: sa iyang sa kalingod siyang unahuna kay bonus siya ba nga o sa idamgo nila sa iyang pamilya
1: oh how aso ni iyang pamilya
0: kay nga no ba para na ko no regardless kung di ba ni ingon na magid ang ato ang autopsy naman ang pinaka latest kagahapon idol kagabiin ako nakuha ang balita from Ironman Manila nga na autopsy na ang lawa ang patayng lawas ni Rene Paterbonia og ni Divine Adili no kanya ang atong naibawuan nga ipaningkamutan na nga kining patay ang gihaya naman gabi imami nga ang niadto na dito sa kauluhan ha
1: ang ginikanan
0: ang mga ginikanan supporters sus Ginoo ko ang kang Adili ang katong kang Divine idalhon gid sa Nigeria kinaa sila mga ritual sa didto no sa ilahan atinuhuan pero ang kaning kang Paterbonia murag paningkamutan nga mauli gyud diri sa Mindanao sakit king pamalandungon nga mao ni ang giatubang karon sa pamilyang Paterbonia kay ang ilang pinalangga nga si kanang Batman Bobet no Bobet man ang murag iyang angga mami si Rene Clert Bobet Paterbonia na patagano gusti siya para nako ha regardless kung again may mga ingo naman nga wala gi foul play kanang plain gyud nga kanang ang si tawag na mami disgrasya gyud kanang a pure nga aksidente wala tuyo pero of course

0: nga kanang gibidyuhan ang murag naa sa Abaga, naa sa Bukton, nga naay kanang mura og kanang
1: murag
0: bunog. But actually, hindi mo talaw, hindi man kayo halata. Murag, I don't know kung inana baka daghan, pero hindi mo takahibaw good, no? So, ang ako lang ba, nga unta, ang Ateneo de Manila University, ang iyang coach, si Coach Tab, na ilhan naman ni Mami, nga unta, nga kanabang i-comfort ang family, whether, okay, number one, ha, ang nasakitan sa pamilya, ang nitawag, dili ang Ateneo. Siguro, sa manalisang. Pero dili ang nitawag, kay murag laing individual nga ningon, nga naanay post sa Facebook. So, unsa dayo, wala sila'y contact
1: sa mga... Pero niyana po na ginikanan na Dumeke nga, ingon ko nito manawag, ay Dumeke, pero wala po dayon ng tawag. Ang ginikanan na nitawag, kay nagpaabot siya, wala manawag po nung dayon.
0: Mauna
1: natin yung nahibawaan nga, mauna natin yung tamutan, anak. Kaya, sumuot ako ng balandungon, ay Dumeke, kay once nagikuha na sa apuniraria ang Ateneo de Manila University, wala po na muuban dito sa apuniraria.
0: So, murag ang ningkamot pa in town, ang pamilya pa.
1: Oo, ang pamilya pa.
0: Tagtungod pa nga kubuto na naon na sa mga kamot sa
1: oo
0: na karon sa legal nga ba daghan og mga lawyers na nanggawas online mami nga willing me no mo lagi na murag ang mga tawo ron ba maingon nga paita no kay kung kabus da ita walay hustisya no nga inana ba kung kabus di ay murag okay inana lang sakit actually nasakitan kaayo ko no kanang makatu akong luha ba nga ta dako ag pangandoy sa bata gyud makabilib kaayo mami kita ko sa ilahang kita mo tong ilang balay dong ken basta makita anto nimo ken nga daghan kay mga medalya mga ribbon na apagan ito tarpaulin ni Rene Batribunya may magkukunin mo duwa bata may kini mo dang kita gat saya ang iyang performance magud mami last year sa palarong pambansa mo gitoy murag nakapa sa mo og sikat niya nga nagrepresentar sila sa Davraa no sa ilahang rehiyon sus dino opo unya kita pa ka sa mga video mga TikTok karon ito bang nga nanimilit sa siyang mama nga ligakos di ka kasabot no nga sige ibutang talang Ateneo de Manila ibutang talang nga okay sige kasabot may nga ang hitabo was pure accident nga walay gusto nga mahitabo to walay negligence sa inyong bahay ibutang talang but pwede ba nga inyong ipa-feel sa pamilya ron ang inyong ang comfort
1: na may
0: lalim sa incoming niya katunta siya maghatag at dungog sa Ateneo de Manila University sa tinuod lang. Kinaghatag naman itong dungog sa Ateneo de Davao. Ito mo ito nag high school bataa. Sakit pa malandungon eh. Kana ganing kadako sa pangandoy nga kana ganing sa tukalahaw lang nga mawa mami. Dili ta sakit nga pamalandungon mga sukintig paminaon niya. Karon ang pangutana ani unsa may mga lakang karon sa pamilya. So, siguro di pa nila makomprehend ron kay karon ang pagbangutan pa nga naa naman haya naman kita kong mga hulagway kagabi nga nahaya na si Batribunya iyahang mga higala ni abot no. So, sakit nga pamalandungon. Unya mo niyo, mga TikTok video niya. Nahilig, actually, nakafa ni li-li naman lang jug ko tungod sa kanilaging nakuhaan siya, no, kanang karun nga ni nasamot nga nakuhaan. Kagan, may man siya mukuha o kanang mga life ko niya ba, mga behind the scenes, no? Ilang mga batanon sa diyang kauban, na mga dagko sa pangandoy.
1: Oh, lagi. Sayang kayo yung mga pangandoy.
0: Yung recruit siya sa Ateneo de Manila University. Unya, mo na ito naginikanan, bagnibawaan palang nako, nga mauna'y dangatan diha, hindi lang ang takong masugod.
1: Oh, lagi kayo. Gusto ko na kaayo ba? Unya, parang niya nawala nyo lang anak ay nung wikit ay nanalang sa yun. Huwag sila magdahong na sa usan lang ka, pamilok nila, mawala. Kung hindi na lang makaoban ang ilang anak. So, isang tayo kaya ako kay pangandoy ang mga bata ba? Mayo nang matibag gini sa Ateneo de Manila University.
0: Mentag mapafeel nila sa ginikanan ba nga ni care sila.
1: Ako gani kay diadyo ko nagutak ko dugar kan yan ang ginikanan. Wala man gani ni o bani nga to sa puniraria. Ang puniraria ray nagkuha sa akong anak. Sa diyang nahitabo na. Asa di ay mo? Ala luoy kay ba ko kung gino ko makahuot pa nis dugan ingon ani nga kala bitaw kahintang bitaw. Siguro nagpanik pa siguro ang mao nga na
0: pwede, no? Pwede nga ito ang sabton nga. Nagpanik sa sila. Wasan sila kay baon sa ibuhaton at mga higayon na. Pero para na kung mami deserve, wasan siguro sa pamilya ang comfort karon ay. Kana ba?
1: Nga,
0: mapafeel sa pamilya nga. Ibutang talang ha. Ibutang talang nga. Pure accident tanan. Pero ngano di ay nga, murag ang mahitabo ang pamilya ang effort og maayo ron nga mo ipaglarga. Even kung paglarga mami, murag wala may ni-communicate. Maskin, ang Ateneo de Manila University
1: makasign
0: na ba kay nakabuhat naman sila mga statements kaduha naman gani sila ng paggawa sa statement diba?
1: Oo.
0: Kaya ko ina ko ito ba sa statement PR lang.

0: lang ganun yeah. Ilagay nang makuha ng
1: paabot sila pagpasubo ay kog ina mo paabot ta tagpasubo wala gitay konkreto nga tabang I mean ibaw man taon sa ni ka prestigious nga tunghaan apil man sa mga top schools ba mi di ba ay na
0: paan mo na kanang rivalry ko na sa mao ko sa kota mao si Kakis Quilas Manila Idol
1: Boy aduna ko ipadungog kani mao ni ang sakit kaayo nga pakikinabi sa usa ka veteranong broadcaster dito sa kauluhan si Mariz Umali mami adto sa pamilya no ni especially sa inahan si Rovelin dili malalim ang yahang nadangatan karon no kasi atol na siya ang pag-abot kagahapon dito sa kauluhan atong ipadungog Idol Kenny ha, sa mga sukintig paminaw kay dili malalim in town kini nga sitwasyon sa pamilya amo ipadungog dinyo at least gikan direma makasabot mo ba kinsa man na si Bater Bunya kay kani man go makasud na kadakong universities nga moapil og UAAP dako na kay ning pero bagag gateway na ninimo paingon sa PBA nga makit-an ka di ba
0: Odin
1: imuhang kamada, kainan na imuhang kamaayo sa pagdula, no? Pastilan. So ato ang ipapaminaw sa inyo ha mga sukintig paminaw ang pagkikinabi sa veteranong broadcaster ngadto sa maong inahan nga si Rovelin Bateribonya kagahapon.
2: Kami dito sa Manila. Labi nila lang kausapin kami nila. Ang nag-orient sila. Hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi pag kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam, ba't ganun ang nangyari? Bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya, ma, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung mahi-training kami dun sa baller. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone.
3: Mm-hmm.
2: Sabi ko, sige na, please, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun.
3: Mm-hmm.
2: Kasi akala ko, training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun?
3: Mm-hmm.
2: Tapos, yun na. Wala na siyang cellphone ng Sunday, sa Thursday. Wala na siyang cellphone hanggang kaga... Hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, di naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming.
1: Dili malalim no sa kabahin sa pamilya no makita nga mamino ba sakit ka ayo mami oy
0: ang inahan ba
1: atay padayon ha ipadayon din ako ha kamila ha
2: sobrang support ko mula bata hanggang ngayon tapos ginanon lang nila Kasi kung alam ko lang na may tining sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala man lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nauhuha na namin sa dagat. Tapos, dadalhin na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Marcayatano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na patay na. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi pa lang nila binisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa ano yung nagsundo sa kanila na ano, kulinarya yun, yung official na ano, trabahante sa kulinarya lang nag ano, tinanong ng tita niya, sino bang kasama niyo? Siya, kami lang. Walang stop ba sa atin niyo? Wala talaga. Tapos wala silang ano sa akin. Yung sabi na, ma'am, ganyan talaga, ganyan. Wala. Post lang nila na ganyan na yung anak ko na wala na. Pero wala talaga sila binigay kahapon hanggang kagabi na picture na para ma-prove ko na anak ko ba talaga yun. Hanggang kanina palang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Kaya iyak ako ng iyak. At narinig niya yung salita ko, parang umiiyak sa dami ng luha lumalabas sa mata niya. Isang taglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila.
1: Sa kinsa siguro nga ginikanan magpaminaw ro no, grabe. Iko ka ambot lang ay mawala ginaylagay ngon mami nga kung ang anak kung ang anak mo kay mawad ang ginikanan orphan na ipangan no, naay konsepto pero kurag sa ato ang karon walay konsepto nga ang inahan mawad an og anak, walay ka nang gitawag bang unsa may tawag sa inahan nga mawad ang anak. Di ba kung ang anak mawad ag ginikanan matawag siya nga kanang mailo or maorfan no? Kung ang pares magpares mawad an og pares, example mabiyudo mabiyuda
3: balo.
1: Oo, pero walay
3: ang anak kumawa
1: sa ginikanan walay pangan nga so in anak ka dili ma-explain ingon anak ka sakit no? So ato ipadayon sa ako lay padong video para mga sukinting pamilya ni ato ipadayon na
2: tanong ko talaga bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue? Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat?
4: Di nag-reach out mo po sa inyo mula sa Ateneo?
2: Wala pa po, sir. Hindi ko pa alam.
5: So, tingin niyo po ba may foul play po, ma'am, dito?
2: Talaga. Kasi yung anak, ang daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Yung nang video ako, ang dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin. Pumunta ako dyan.
5: Napakalaking potential po ng anak ninyo, MVP ng palarong pambansa. Siya po yung inaabangan talaga ng lahat na.
2: Siyempre, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Ay, hirap kami pero sinusuportan ko talaga ang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga ano nila, talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun.
5: Meron po ba kayong panawagan? Sino po ang gusto nyong managot dito?
2: Sa ngayon, hindi ko pa po alam ah. Basta isa lang ano po, talagang magpa-imbestiga ako kung sino yung gustong tumulong, magpatulong ako. Kasi wala talaga. Gusto ko lang malaman bakit ganun. Bakit ang tagal nilang nakuha? Ang dami nila, tapos hindi nila na-rescue. Bakit naman pumunta sila doon na walang rescue, walang medic? Dami akong tanong, hindi pa nasagot.
5: Ngayon po ay pupuntahan nyo na po siya sa...
2: Doon na pa ako pupunta. Naghihintay na yun.
5: Sige po. Kami po ay nakikiramay, ma'am, at sasama na rin po kami sa inyo para matutukan po talaga itong kaso po ng anak po ninyo.
1: Ay, kahoots dughan, mga sopindi kuminaw. Dili malalay, mamitik. Dahil kinikuminto, no? Ay, mong iyaan, Derekin, eh. Wa na, nagat.
0: Na, pwede comment, Idol Breaking. Once again, gano'n ko nung diha sa tubig nag, kwan ba?
1: So, karon, kani, ato na lang, kutluon na lang ako ang gikan sa PRO3, no? Ang, sa mismong ahintungdan dito sa Baale, sa Aurora. So, ilan lang yung giklaro, mami, nga. Sa pag-roll out nila, wala gi foul play. Meaning, wala sagi, walay ingon nga ni pogos niya o kanang gigigunitan baron siya gilumsan, no, walay ingon ana nga mga senaryo, no, walay foul play. Ni klaro sila nga kanang padayon pa pakumpletuhon ang ilang imbestigasyon kaysa initial findings walay foul play. Pero wala sila nagmention dito kung ang gusto may bawaan sa katawhan kay ang nihungihong magud karon nga naa ko no lagi gihimo lagi kanang giingon nga weights ba nga
0: kanang ibutang
1: kanang naay murag ibutang barong gunitan sa kamot or kana barong simbako ibutang sa tiil samtang maglangoy. Ang ilang giklaro nga niabot sa portion kay magtan-aw mgug ka sa dagat dito mami grabe ang bawd kay pang surfing man nga mga lugar sama sa Surigao ba
0: no
1: ilang kanang murag turismo diha no
0: pabali.
1: So daghan sa giingon dito nga nakaadto nga grabe gid kuno na ka kusog ang sug. So naitabo mami murag na abot sila sa portion nga wa na mga porting kusuga sa suga wa na kuno na nagtibano na ba?
0: Ah, murag na nanagada sila sa
1: yes. Kayo mo oo, pero maulagi na ang dakong pangutana ron kung pagkada sa sug niya na kumusta man ang iyang kondisyon, na ba siya life vest or na ba naka-standby nga
0: mga
1: in case dito sa dagat ang ilahang training.
0: Maulagi na ako pangutana ng mga katawar.
1: Maulagi na nga dako ka
0: ayun.
1: Pero again, ingon ang otoridad mami nga kumpletuhon sa investigasyon. Ako lang may bulgan, ako mag-hope ko karong adlaw nga sa investigasyon aning kapulisan nato dito, tinawag pa nga maapil nila og pangutana wa pa may habig sa Ateneo. Puro okay. Naman nga wa pa may habig nga ni. Puro ra duha ra ka mga statements through their Facebook pages, no? Nga unang statement nga namatay, ikaduha nga ilahang ni condone sila sa pamilya, ni kuan sila ni kanang na pasubo, ang hustisya etc. Bato na pagi
0: claro nga official statement yun nila
1: kay naabay text ang bata, naabay ni inform nga mag-training ang term nila kay mag-training me. Sud sa usa ka semana. Wala, wala yung cellphone, no? Pero maulagi na, di lang sa tamo hukong mga sukintig paminaw, ato ang paaboton nga ang mga otoridad, maunay mo tingog, kunya, nga nung, kung anak man taka, ka na bang, kuan kayo, invested kayo aning balita, because, ipakita ni Kenny, unsa ang mga sug dito, kani ang pagkuha na, oo, ingon daghan ko no, og basketball player sa nasaktan na inagpost ani nga video. Kani mga kuha ito, imagine no, pinasog lang mami.
0: Bawd na. Ay, mawag na ni mataaw.
1: Oo, mawag na ni katong mga viral video, photos nga nag-bit-bit siya. Og kato, agi-bit-bit siya sa catches, paingon dito sa kuan. Aka nang sa stretcher rather, gibit-bit siya pag gipahigda na iyang lawas. So patakibaw ko nga, conscious pa ba? O, unsa ba? Oo, unya. Paingon dito sa ambulansya. Good morning, di ay ni Sir John Dave Lipatan. Atong higala sa Pugad Lawin, Cebu Chapter. Nakatune in ka.
0: Hi, sir. Good morning.
1: Unya, pasalamat ka sa taga Dunkin Donut ni Sir Joni. Atong mga higala kay mo. Uban sila karon sa ato ang Oplan Balik Eskwela. Idol, chat lang gamay, idol. Kinagtabi pa sa buhikin, idol. Gamay lang sa idol, ha? Atong oras sa IFM Dool.
0: Alas ni ko Jess na Idol Wiki.
1: Ayaw mo kalimot mga sukintig paminaw. Again, 0923-112-8701-0923-112-8701. Agay-agay. Maray taana Idol B ni Kay Susmenia. Maray taana. Atong oras sa IFM Dool.
0: Alas ni ko Jess na.
1: Ano ka ato aning iya ko ano ato aning ipahinungod nga panahon nga to ni kana bang Rene Materbonya og dili lang ni Rene alang sa tanang pamilya na biatay ambot lang ha bilib ko aning bataa kay dili magud tanang bata mo saad sa pamilya na sige lang ma kabantay mo na yung mga bata noon mami nga maning kamot pero wala gyud ni bat-bat nga sige lang ma. Apuray mo padato na to pero sama aning bataa sa ko ang nakita niya pareha sa iyang gi message sa iyang coach dito sa local team nila nga coach di sa kumuuli sud sa lima ka tuig kay magpa-dato sa ako. So inana ba nga ang ilahang mga vows sa ilang family mo nang makarelate yun ta nga, para na ko, ako lang honestly on a personal note nga, I am Rene Butterboni at some point. Nga sa itong kinabuhi ba, nga nanata nga, sige lang pa, sige lang ma, ka na, manikamot ra ko nga, makaginhawa ta. So, I hope, idol nga, makasabot nung ta nga Ateneo.
0: Nagin siya pagandang no? Idol ko sa iyang pamilya.
1: Nindot kibo ka, nindot kay, in fact, mami, ang DepEd 7, pinaagi ni Secretary Angara, di pagawas ang statement, ana, ang ilahang pagsaludo. Mayong tagtabangan ang pamilya kay basa pobre, maubil kita yun na, basa pobre. Malang taon. Nya, ang Ateneo sa kadato ani nga university sa kadako na abya tayo Ateneo dire no sa kanduman. Oo. I hope nga matagaan og pagtagad. Again, dili lang sa nato nga hukman dayon ang Ateneo. Kay dili man ang kilatibok ang Ateneo ang problema. Ang problema ang katong si ilang gihimo no. Ang kuan ba nga ngano man nga training na aban ni mga waiver? Sayod ba ang trainees nga mao ni ang mahitabo? Ay nako ato ni ipahinungod nga awit alang ni alang sa pamilya, higala, supporters ni Rene, lakip na ni Divine, no? Ang kato Nigerian, o alang sa tanang mga...
0: Gidaan ang Nigerian sa ilang lugar,
1: ato pa nang i-arrange pa. Hindi pa hibaw ang Ateneo nga ilang gitabangan nga
0: maulit
1: yun, no? Maui ka ng hangyot sa pamilya. No? Si Divine Adeli. So ato ang taga-agpagtagad idol o niya. Kini nga awit, ato ni ipaabot ka ninyo. Kini nga awit mga sukitig paminaw, alang ni sa tanang adunay mga pangandoy nga mga kabatanunan o kalang sa mga ginikanan nga medyo makatandog kaayo maka but oy believe kay ko sa maong batanon ay ang pangandoy para sa pamilya para nako dilot kaayo nga mahisgutan MVP sa palarong pambansa last year mami believe kaayo unya siguro ang sunod nga palarong pambansa no will honor him kaysa mo gyud nagda sa torch pag palarong pambansa kanang torch bearer ba di dagkot pag kanang sa sugod astilan mga higala atong oras dol
0: alas 5:13 na.

0: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: Headlines. IFM. Balita. Pizza Jess na sa buwan na sa Hunyo 2026 adlaw karon nga Miyerkules sa daw kiniang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga. Nakalas tungod sa kusog halinog sa Mindanao ni Saka pa sa 41. Senado nag-work from home arrangements sa karon subay sa giingong security threats sa Senado. Samtang sa mga balitang lokal, Konseho sa Lakban sa Sugbo, nagpakisayod na sa komprehensibong earthquake preparedness o emergency response capability sa Dakbayan. Kapitolyo musugod na pagapod-apod og school supplies o learning materials alang sa mga tinunan sa kindergarten hangtod sa grade 3. Atong oras sa IFM,
2: alas 5:21 na ha.
1: Standby mga idol. Kalong taod-taod ang detalye sa to ang mga balita o niya na nangandaw na taalang sa to ang offline balik eskwela dol. Excited na ka mamiti ka.
2: Grabe, magkita na to. Grabe, excited ako sa mga bata idol kayo mga makita na to nga makadawat sila mga school kit idol wiki.
1: Exactly. So stay put, standby na ay mugbiya dol. Oras sa IFM.
2: Alasing ko ba dinos na?
1: Programang IFM.
2: Bago na.
3: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon. This Time Check is brought to you by BLC Kids. Tummy-friendly vitamin C for kids.
4: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
5: 93.9 IFM.
2: Napugnan pa ni.
0: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
6: ACS. This Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: Ikaw ba? Tulisan makasakong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud kag now. Ayaw sige panuktok, bit. Mabungan pa ni.
8: Idol, naaba kay anak ka junior high school karon na padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol. Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting, it's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipa-relax-relax mo na. O eh, kapoy ba nang magsigil lang ng pamilo, panglaba, o kuban pa? Mabukan ba ni?
8: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
5: DJ patulugin mo.
8: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
9: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabit. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
8: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
9: Hawak mo lang patayin, hawak mo ang
8: beat. Pa-premyo sa Hunyo ni Idol.
10: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
11: Dili paulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog-agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
12: May buhay sa makabuhay.
13: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Idol, at tong oras sa IFM. Alas 5:27 na sa buntag na minaw di ay karon na sus ang pingi in town na sir ha. Ang among idol ay ko Mingla IT Park. Naminaw ko no ang NDO1841 no nga modern jeepney NDO1841 driver Renan Humawas.
2: Si Renan?
1: Kaila mo?
2: Hi Renan, wala ang gusto.
1: Abi na kung kaila mo El Pardo ni ha, El Pardo. Sus mga El Pardo buutan kini nga mga driver responsable
2: yeah, kay mo. DJI ko
1: diha. DJI ko tagain na og coupon para sa to ang pa-premyo sa Hunyo ni Idol ha para na chance mo daog og cash, GCash, bugas og mountain bike ha. Ang pingin na among idol Aiko kay magpikol bo. Unta ni pang paanwain di idol Aiko unya. Again ha, sa mga driver diha nga nagpaminaw mami, butang ta lang. Taxi, bus, vehicle or kanang mga pribadong sakyanan. Pareha kagahapon na ini anhi mami. Idol maminaw ko unya. Kanang moingon mo nga moadto mog barangay nya. Saom na nako kanang ko sakyanan na minaw. Hapit lang mo dire,
2: pwede ra gyud.
1: Unya, tawga among guard or idol mga ikog ticket nya kauman ipakita nga naminaw gid mog IFM, ha?
2: Karon maapil ato diri sa taong Tambiolo idol Ricky.
1: Oo, ikaw ba
2: Tambiolo kay no? Tambiolo kaayo.
1: Aan kaayo. So stay put, standby na mo mga suking tigpaminaw diri sa ato ang Sibianan sa 93.9 IFM. Karong buntaga, bisitaon na to ang Sinsin Elementary School. Talang sa Uplan Balik Eskwela, libreng tupi sa mga bata, hilot sa mga ginikanan o mga magtutudlo. Aduna tay mga school kits, hygiene kits, aduna pod tay mga pagkaon ipang-apod-apod. So ginagmay lang apan kilasing-kasing, di ba Idol B? Unya, mauna mga suking tigpaminaw. Oo, ang ato ang wow. Uplan Balik Eskwela. Pamilit man ni nato sa mga school kits nga ang alas 4
2: ah,
1: midya,
2: okay.
1: Padong, padong na, padong na.
2: Ay, ato na ipilit sa itong mga dadunon.
1: Yes, kato mga napurma na magod ang punan pa og mga notebooks og pencils. Kinain ang
2: abot. 100 leaves ang notebook. 100 leaves.
1: Oo, na gusto nyo mo, di ba? 90 leaves, 100 leaves.
2: Hindi ko gana na mapakliaan, Idol Ricky.
1: Hindi lagi maghinugawa. Ang sarap na mag-iyaan, di rin pero mo na, Dol, balikon ko again ang ato ang Team IFM o sa nangu sa Uplan Balik Eskwela. Samtang ang team po ni Attorney Rufil sa DYHP IFM o po nangu sa itong Uplan Tabang para sa mga 7.8 magnitude lindog nga biktima
2: na sa
1: dito
2: Mindanao.
1: Sa Mindanao mga sokit ko Mindanao kagabi imami murag almost 200 kape na kito 200,000 ang nadawat grabe no ato ni Rufil gani grabe gyud ang pagsalig ang suporta no? Salamat kaayo. So ipaskil
2: lang din nato. Kaya naman diri o kuan ba
1: gid no. Cash mami.
2: Salamat kaayo sa kasi ayon.
1: Naglabad ng uni lang ma Marisa, ma'am Aida, nilang Raymark kidi nagpuno na kuno. Ang mga Gcash gapi lagay kang tweet. Ako lagi ginan nga pila tong kang mamipik.
2: Na diri sa.
1: Na kay Gcash wa.
2: Na kuy Gcash wa may number ano mo ikay.
1: Listen sabton. Ay kalimot na lang mga detalye sa ato ang balita karong taon-taon. Standby. Unya again ato ang mga partners ani ang mga tunghaan of course ang partner nato pod ang Ubex Street para sa Binalyo ugma og karon sa Sinsin ang partner gid nato pod ang RCS no ang grupo nilang Baldwin sa mga riders unya lakip na ang IPI kay mga
2: data truck kanang Baldwin ano yung si Rudy
1: ay matito
2: siyawal ko yung Baldwin
1: ayo sad di ko makuyawag si Sario atong oras do wala
2: alas 5 na ting ono na
14: ang idol ko FM 93.9
15: IFM
16: baango na
17: ang Bossman cute gihan Idol Boyki, ang tamis paslatik og lami mugitik. Idol Mamitik,
18: ang lagan nga pretty. Idol Tweety,
19: Marketman on the run. Idol B.
20: Esse é o DJ Ivan Figueiredo que tá no toque.

0: IFM. Bango na!
1: 93.9 IFM.
2: Napugnan pa ni.
3: Aigo!
0: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
4: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mo nga napkin?
4: Ha? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para mamanage ang sapot. Mauna ang sisters.
4: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
0: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa naman ka?
4: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramaday ang tubagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Patay ka butangan!
13: Bugas-bugas o katul-katul?
14: I-DTX 500 na!
13: DTX 500!
14: Aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
14: o pag-ayo sa bugas-bugas
13: o katul-katul!
14: DTX 500!
15: Mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
14: DTX 500! Para sa Janice,
16: okay pa yung maman ako menstruation din gaspat-spat lang, kinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano. Detex 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
14: Detex 500.
15: Pumali sa mga butika.
1: 93.9 IFM.
2: Napugnan pa ni.
17: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
18: Idol. Suertres results. Alas dos. Nueve. Seis. Sete. Idol. Suertres result. Alas cinco. Cuatro. Nueve. Nueve. Idol. Suertres result. Alas nueve. Cinco. Cinco. Tres. Idol. Nakaigo ba?
17: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
19: Zed, health testimonies.
20: Health testimonies.
19: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
21: Sakit na dito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungbang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan ah, nila. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Na ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
22: Tuhon. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Kasi

0: IFM,
1: baamo na!
2: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
3: ang Tamis Paslatik o Lami Mugitik, Idol Mamitik,
4: ang Laagan Nga Pretty, Idol Tweety,
5: Marketman on the Run, Idol B.
6: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos, painit o pamalandong.

0: Idol, ato i-check ang detalye ni ining maong report. Inahan na bisita lang unta sa Second Chance Facility, nakuhaan og shabu kontrabando dol sikop pa. Ottoman Report. Usa ka 51 anyos nga inahan nga mobisita unta sa iyang gitanggong nga anak ang nadakpan humang giingong nakuhaan sa mga otoridad og usa ka sachet sa shabu nga gitago sa ilawom sa iyang bra sa second sa Cebu City Operation Second Chance. Sa niaging adlaw, ang suspetsado usa ka vendor og usa ka person with disability kung PWD, residente sa City of Bato, Barangay Ermita ning Dakbayan sa Sugbo. Base sa investigasyon nga gihimo sa Guadalupe Police Station, gikatakda nga bisitahon sa babae ang iyahang 16 anyos nga anak nga usa ka child in conflict with the law kon CICL kinsa anaa karon sa kustodiya sa Operation Second Chance. Apan atol sa naandang inspeksyon nga gihimo sa mga ginikanan sa wala pa ang pagbisita, giingong nakuha gikan sa sulod sa iyang bra ang usa ka sachet nga adunay sulod nga gituho ang shabu. Human na diskubrihan gitanggong dayon sa management sa Operation Second Chance ang babae og nangayo og tabang sa Guadalupe Police Station. Base sa saysay sa dinakpan ni Tugan kini nga nakalimot siya nga anaa sulod sa iyang bra ang usa ka sachet nga gituho ang shabu. Matod pa usaba sa babae nga ang nasakmit na illegal nga drogas gituyo alang sa personal nga konsumo. Gilauman nga magatubang siya og kasong kalapasan sa Republic Act number 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atong oras sa IFM.
1: Alas 5.54 na.
0: Palilian mi anang brani mo ha.
1: Ginoo ko. Pag-usong mo na itong idol week. Kinabiaan niya.
0: Nakapait ba ang kanang mga second chance? Mauna ang mga badlungon ng mga kabataan. Di hain.
1: Oh, mga minor di edad idol week.
0: Yes, mga kanang minor nga kinahanglan tabangan ba para marihab, no? Kundi ako takibaw ang tuyo na isinahan. Pasig ihatong tunulan. Hinong niyang anak.
1: Maugani. Kunyari lang. Nga iyang nalimutan diyan siya, bra.
0: Ambot na mi Munay.
1: Ibang sumo ko nun niya.
0: Labad ang mong uni Munay, ha?
1: Ibang ako libang kong sumo ay nabagi bugas, man. Anong sa mangyaha nga?
0: At ang oras nol.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: IFM, baangon na!
3: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!

0: atong oras sa IFM.
1: Alas 5:56 na.
0: Arita sa itong pag-recap karon, no? Salamat di ay sa ito ang mga higala. Thank you ni Sir Jufil Akaaka sa ito ang supportive kaayong mga higala, no? Thank you. Arita, mami, sa ito ang loto og suwertres nga recap. Kagahapon niya, Merkulis man, basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day niya. Basta Merkulis man, pila na kabuok ang resulta?
1: Duha!
0: Tulo lagi.
1: Ay, tulo, tulo!
0: Tulo na, basta Merkulis.
1: Si Ultra!
0: Martis man na, sa Martis man na nga draw.
1: Ah, Ultra.
0: Okay, so si Ultra Lotto, 658, si Super Lotto, 649, o si Lotto, 642. Arita sa Ultra Lotto Idol, ang winning combination, we have 42, 7, 23, 41, 56, 44,
1: Paris!
0: Paspas kayo, kay Maraguay na kaigo, Dol.
1: Wah!
0: Arita sa Super Lotto 649, 43, 22, 15, 4, 3, 17,
1: Paris!
0: And sa Lotto 642, winning combination, we have 40, 3, 36, 41, 28, 18.
1: Ores, loy, ores sa kolot.
0: Sige, ikaw, padayon diha, mami.
1: Okay, ikaw sa itong sortes kahapon, alas 2, Idol Boy Kid. Mm-hmm. Alas 2, kay 9, 6, 7. No.

0: 9,
1: 6
0: o 7. 9, 6 o 7.
1: A las 5 sa hapon, kay 499.
0: 499. 499.
1: 9,
0: 9. Okay, unya.
1: Dayon ang alas 9, kay 553.
0: Diara, alas 9, 5. 5-5-3 Idol. Standby ang weather report from Pag-asa Visayas sa Tutaga o Pagtagad. Presyo Merkado with Idol B ug ang detalye sa ato ang mga balita. Standby kay nabisi na intaw tagpangandam diri alang sa ato ang offline balik eskwela. Ato i-check po sa Idol B sa gawas ng bahay kay nabisi na ito ug pamutos mamitik.
1: Pwede bisihan ato skilin.
0: Kay nagdugang magutag notebooks ug pencils sa ato
2: ang dito Idol B is gawas.
0: May ang atong tagaan diri sa Sinsin 589 students. Yes. Paguna galibog mi kung unsaon man ang pipila lang ka section unya daghanon.
1: Oo.
0: Na naka-realize mi ayaw ato
1: na ato,
0: kay nganong panagsalam to sa kabukid.
1: No good. Apuro na
0: lang. Ayaw kayong Sinsin ha. Musaka gutag manipis na ari na dapit diri sa may
1: bakit ang campus 7?
0: Campus oh kahapit na muli ko sityo telepono na anay sityo telepono pa right side ta. Oo, hapit ra kay mo right side man ta agi na
1: tapadaw sinsin malitang tanong idol wiki saka mang balik tanong mo mamalit ka
0: idungan ni moron dito po isod sa mong bra. Alas 5:59 na standby
3: IFM baamo na
4: sumala sa Philippine Statistics Authority. Usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
5: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
6: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Agay!
5: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
6: Noel! Dili na maayin ang imong gimo.
5: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
4: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni balaan, ayaw pagwaduha. Sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
7: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
8: 93.9 IFM.
9: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
12: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ขึ้นยะนังปีน้อย
1: isang paalala mula sa MX3 naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan to ni.
6: Aiko!
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
13: Charm. Fab. Con. Pangungpong makabloom.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
16: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan to ni.
9: Aiko!
17: Seth, Health Testimonies.
18: Health Testimonies.
17: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
19: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
17: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
17: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
23: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
24: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, bangun na!
3: IFM, balita, presyo, merkado.

0: Idol, at ang oras sa IFM, alas 6:08 na ang SCB, no? Ang Sniper Cebu, Cyan Blue, Sniper Cyan Blue nga grupo nilang Idol Baldwin. Salamat kaayo na na si Rodiman George. Na.
1: Sir George,
0: yes, adili si Sir George, ang sakyanan lang. ang sakyanan ni Sir George. Ayaw lang si Sir George. Oo, ang ato ang katong sa tarp, unya ang kang Virginia. Oo, look up fix ako mamintay ko. Ayaw si Sir George, may saki ha. Ang sakyanan. Alas 6:09 at i-check si Idol B ang sa presyo merkado doll.
2: RMN Report.
3: Marketman on the run, Idol B.
0: Idol B, kumusta tong presyo merkado? Kumusta na po ang pagpangandam nato di as gawas gabahin? Alang sa to ang Oplan Balik Eskwela, Idol B.
4: Idol Boy K, good morning. No, ano, adlaw ka rin, nag-merkulis ko sa Wednesday sa IFM. Happy Idol Day. Sa Pisa J, sa Buwan, Junio, this meal by this night, Idol Boy K. Pero tumura, no, init na ito, ni Saka na, ang adlaw, kining ato ang haring adlaw. No,
0: very good, very good. Very good.
4: Unya karon pura ato ning didso ato ang precious merkado ato ning gagapon nitong sa Mandawi no mga bugas karon aron ta ng precious ato ang mga panalito dito sa Carbon Public Market Idol Boy K no aray sa may unit 1 na Carbon Public Market kini presyo sa pipila ka mga sa mga presyo ron
0: kagahapon nagbugas man ta nagbugas man ta kagahapon.
4: Karon arita sa precious titila sa mga isda.
0: Isda ka, o sige. Latos-lahos na, Idol B. Latos-lahos.
4: Isda, no. Kuling isda, no. Gikasunod tuwan ang mamsa na sa 360 sa kilo. Bangos, 240. Budburong, 220. Ando, 220 sa mga kilo. O ang Pasayan, 420. O ang Nukos, na sa 450 sa kilo. Kaya gusto ka kining kasag, o kining crab, no. 450. Kung kang kinasun nga ninikat o sa kagatos ang matag kilo o niya ang gusto nga kining silaw ang nasa sa sekwinta at sa sinta ang matag kilo sa nini niya ang kining lato 200 o gandanggit 200 ang matag kilo no so far malmahal ang ato ang isda karon Idol Boy K no ayan siguro ning buwan
0: ayay
4: niya mauna ato ang presyo sa pipila ka klase sa isda gikan sa unit 1 there is Carbon Public Market Idol Boy K karon tumura ato pagpangandam sa bisihan sa Idol Boy K alam sa ato ang uplan na balik eskwela no
0: Idol Kenny basig pwede ka matawagan sa imong usa ka phone Idol B para mapakita na to diha
4: ako ko sa phone sa imong
0: Sige, palihog ko dong Kenny kay para makakita asad sila no kay basig buhay ko na istorya ra ni mga DJ oi may nakit ang ebidensya
4: murag multitasking tuway ko no nitawag ako ang phone kay murag multitasking niya kung phone
0: sana all okay
4: multitasking ni
0: unya na okay gamay lang kaayo ha o di ara tu ara takilid lang Idol B. Okay, di ara nakita na sa Idol B na gawas ka ba ni? Katauan kang Baldwin Celestial Idol B, oh. Pusugot ka na Idol B. Ako rin kung pusugot ka na. Onya, ato i-check gamay ha. Gamay lang kaayo, okay. Atong balikan og tawag sa Idol B. Kinaan ra ba ang taga IPI family nato? Onya, waiting lang ta sa ato ang food sa Idol Baldwin, no? Alang sa ato ang mga tinunan. Onya, di ara, okay. Sige, ato i-check si Idol B diha sa gawas nga bahin. Oh, naputol mo lagi ito, Idol B. Gamay lang kaayo, dol. Para makakita po mo sa ato mga online viewers, no? Makakita sad mo sa pagpangandam alang sa ato ang Oplan na kanabang balik eskwela karong buntaga mga sukitig paminaw. Unya, again, sa mga naka-tune in karon maayong buntag ka na itong tanandol. Salamat kaayo sa inyuhang kanunay nga pag-suporta. Unya, paghigugma ka na mo. Thank you kaayo mga idol ha. Okay, di ara sa Idol B. Ato i-check kung balik sa Idol B. Yes, balik ni mo di sa gawa sa Idol B. Kumusta? Okay, ari lang dieta sa live daw. Gamay lang kayo. Naputol man, Idol B. Okay, gamay lang kayo. Okay, wa na, oh. Naka, ano man ito yung mga hulagway sad sa Idol Tweety, Idol Ken, na nakuha na diha sa gawas nga bahin. No, ato ang mga taga-agpagtagad mga sukintig paminaw. So again, stay put, standby na doll, alas 6:13 na sa buntag. Standby lang una. Ato i-check karong taon-taon sa gawas nga bahin sa Idol BK. Naka-ready na ang ato ang kinibang Oplan Balik Eskwela team, no? Nangandam na ta doll. Alas 6:13 o kinibahin na hatog ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Kinibahina, atod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto pa og dako sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Mao nga kung magtumarkan ini, mahimo gyud kang abdik alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibok lawas, ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Papalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: IFM, baamo na!
5: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: 93.9 IFM.
8: Mapugnan to ni.
9: Alco! Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Said. Health Report.
11: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
16: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
15: Hindi po kayo gumaling?
16: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
18: unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ACS 93.9 IFM.
8: Mapugnan to ni.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
20: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas dautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan to ni.

Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM 93.9.

0: idol atong oras sa IFM. Narapa din ang taga-IPI sa Sino. Good lang yun. Ako rin yung boss. Miss Marilyn. Pero na si Atty. Rufil. Standby na. Kay ang mga komentaryo gisgutanan karubuntaga straight to the point. Dari sa IFM Alasay sa 24 na standby. Ay kalimutol ha. Atty. Rufil. Alang sa straight to the point. Musuruda sa mga importante nga mga lokal nga gisgutanan. O guban pang mga issues idol. Alasay sa 24 na standby. Straight to the point, Chris. I am Ben.
1: General Santos City, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So ang atong cash donations pagkakaroon mga kagalaan, nga ato na mahigalang gitigom ni abot na tayong dekin. Oga, pila na naadya, no? Ato sang ni check mahigala. Kaya ang latest mga kagalaan, no? Salamat kayo kay itong gigamit mahigalang GCash numbers nila ni kasama nga Inday Aida Tampus, Inday Marisa Abadjes, kasamang Rimart Pugoy, kasamang Jane Galliardo, kasamang Tweety, Idol Tweety. Oga, ato mga kumanan, astang kang indekin galing niya, nagamit na bang imo indekin? So niabot na tama kagalang, niabot na tama kagalang 305,903 pesos na atong natigo mahigala. So ato lang anam-anamon sa gyud, no? Katong ato mga kaigsunan din na, ato gyapon may galang gidasig sa pag hatag sa ilang mga donasyon, sa ilang mga higalang kinasingkasing, no, nga pag share sa ilang mga grasya, ha? Alon nga atong mahiusa mahigala niya atong matunol dito sa mga biktima sa linog. Straight to the point. Labi na ni mga nangamatyan in town, mga sukin di paminaw. Tatanig pagtagad nga buntaga sab, no, sa atong pamanuban ining atong tulumanon o inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, de linog mahigalang katalagban, de po'y linog sa politika. Diri sa atong Senado, mga sukin di paminaw. Mga empleyado karon sa Senado nag-work from home matod pang arrangement gikan karon hangtod ugma subay sa giingong nadawat nga security threat sa Senado. Straight to the point. Ano nakalit ba ng security threat sa Indekin? Tungod ba ni kay ang order ni Kaitano nga manarbaho na tao niya ang order ni Gatchalian may gala mag-work from home? Yagi talanig katawa-katawa mga kagalaan. Duha ka Senate President na laugaw na ni karon nga duha ang matawag na to may galag ni pasiugda og liderato diha mahigala sa Senado pero usa ra ang Senate President usa mga kagilan ang legitimate Senate President usa ang legitimate nga Senate pritong tempore. Straight to the point. So ang usa ini impostor mga sukit di paminaw. Straight to the point. So kinsa may impostor ani nila ha sa Senate pro tempore? Si Win Gatchalian ba or si Loren Legarda ba? Straight Monay to the point. Mo na dakong pangutana mga kagilan kay mga Senate President. Dili man matandog tong Senate President mga sukit di paminaw kay wa pa man mga higalay di man makailik tong ila mga higala nga 12 kabuok sila niadto milabay nga June 1 mga sukit di paminaw. Straight to the point. Sa ato ning tagapagtagad or June 3 no kay June 1 man toy session kay wa mo tunga higala majority June 2 wasad abot na sa June 3 mga kagilaan. Straight to the ato point. Ipadayon ang pag-discuss ani kay ang website traba mga higala sa Senado. Ang nabutang Senate pro tempore, ang leader sa Senate Runday, si Win Gatchalian, ang ilang ibutang official website. Si Kaitano in town, gibutang na lang senador. So ila mahigala ang gahom, o pwede lang duwaan mahigala ang balaod kung mauhon eh. Straight to the point. At ipadayon ang pag-isgot karon mahigala, kaysa ako nagingon ang basis mahigala ni Alan Peter Kaitano, ang constitution mismo, ang basis ni Win Gatchalian, ang Avellino case. O niya, ang Avellino case, mga sukit di paminaw, nga ato ng, sa ako nang giingon, o atong utingkayon yun, mga higala, dili sa official nga doktrina, mga higala, sa Supreme Court, kundili opinion lang sa Supreme Court, mga sukit di paminaw, kay ang maong kaso, miingon ang Supreme Court, nga wa sila jurisdiction. Straight to the point. Mihatag ang Supreme Court og opinion, labot ini, mga sukit di paminaw. Straight to the point. Naunsang pagkaunsa, mula na mga higala, og lugan o pwesto mahigala si Kaitano. Now, umiunta nga pareha doon na illegal basis, at least, ato inon, wato na tong Supreme Court, no? Ano yung maong desisyon? Pero kanina mahigala, wa, gano'y? Eh? Gisikaran yun nila mga sukit di paminaw. Straight to the point. Muna si Kaitano, mga kagalaan, naan niya mahigala ang dako mga kaigsunan nga back up sa balaod kay Constitution man eh, o gigoblan mahigala ang kamatuuran o mga pag-ampo. Muna, isaligan Kaitano. Kay mingon ka mahigalag Malacanang to ama nila tanan ha kining faction sa Malacanang nga senador oh ang kang Kaitano mahigala independent from Malacanang which is maogyod ang angayan unta mga sukit digpaminaw Kay kinahanglan ta nga duna tay legislative department ku equal branch nga independent mahigala dili mahimong diktahan lang sa laing branch of government. Straight to the point. Mauna sa mahigalay spirit sa atong 1987 constitution o kanang mga provisions sa gibutang liha, gumika na sa atong experience sa martial law in town. Straight to the point. So kung ato mahigalan tanaw ng spirit of the law nganong gibangilan daan sa atong 1987 constitution, ang pagsabot mahigala nga of all its members nga 24 ka mga senador, gumika na kay di na ta gusto nga mubalik pata mahigala sa atong pait nga experience sa Marcos Senior. Straight to the point. Kay kanang 1987 constitution mao na ang core constitution, mao na gitawag freedom constitution. Straight to the point. Giusab ang constitution gikan sa kangit-ngit sa martial law. Straight to the point. Nga ang nagdikta usab ra ka tawo mga higala. Pagsiguro nga di na mausab ang dictatorship, gibutangag mga provisions, gibangilan kana mga higalang bangil sa section 6, article 6 section 16 paragraph 1, bangil na. Wa na sa 1935 constitution. Gibangil na may gala because atong kasinatian sa martial law. Straight to the point. Ato nang tagad pagtagad karon kay kumingon ta nga ang available na senator mo inaaday o ipapriso ni Marcos tanan senador nga kontra niya. So ang atong ipon kadto na lang wa mga priso. Mawagtang mga higala ang spirit sa constitution nga gibangil na aron nga di na mausab ang dictatorship. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin sa mga higala og hantod karon mga kagilaan mura ko giingon samtang sa pagkakaron nga 12 ra ka senador ang ipili ni Win Gatchalan isip pa Senate pro tempore mga higala di pagyod medyo alanganin pagigkais la mga sugid ti paminaw sila mismo nakasabot nga alanganin mo na sa magpili og Senate president. Straight to the point. Mara itong giingon, sige lang, pagbira lang mag-usa diha, total inyo raman ang hulgaon. Wanan doon na may hohongihong karon kinsa kailain nga mabira dahi. Nga gihulga, yun, kasi jingoy, human madaghulga. Ingon jingoy, ha, magpapriso lang ko. Si Cheese may galawa, madaghulga. O nadaog hulga, kay mo, lagi na, gisungsungog sa nila nga delikado, si Hart, unya, o panalitang mawa na ka. Pag mapriso niya ka, niya magsuri-suroy si Hart, ibanghilista mo, suroy na bagitong iya kay bisagwa kang wasi cheese. Magduda ang uban, makikilan mo, rungmone, gikabalak ang cheese da. Di po lalim ng iya, mahigalang kahimtang cheese ko diro kung maoho na. Patrick, pagtagad, lubutagas, tuban-uban, usap din ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang umaabot nga ikalimang State of the Nation address, konsuna ni Presidente Bongbong Marcos Jr., himuon ko na kining simple lang, ha? Ang ayan lang simple. Why red carpet o why long gown? Alang sa mga kababayanan nga mutambong sa mong suna. Straight to the point. Pero mag-usa ka tuig na mahigala ang pag-ingon niya nga mahiya naman kayo, wagyo na nga prisong mga congressmen nga iyang mga kaalyado. Mahiya naman kayo, pero ay nga priso nga mga senador nga iyang kaalyado. Kiniuguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: masarap, kaugjud ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: 93.9 IFM.
7: Napugnan po niya.
8: Idol, atong oras sa IFM. Alas 6.39 na tumbalikan sa Attorney Rufil. Straight to the point, dere sa IFM.
9: Radyoman, Attorney Rufil, naugaw yun. Gininga ground floor type nga mixed material nga panimay sa niulbong sunog mga alauna 20 na dawat sa kabumiruan sa Balamban o gila na yun yung gidagan. First alarm status alas 2.07 na nideklarar sila og under control o alas 2.28 nideklarar sila fire out. Panimay sa usa ka Dennis Garcia nga na may mutang sa sityo alang-alang barangay Buanoy Balamban ang kalitlang nga ni Silaob o nakapaukay ni sa mga residente palibot dito sa lugar. Si FO3 Gerald Fritz Desierto sa Balamban Fire Station mibutyag nga ilanong nadipinsahan ang uban pang mga kabalayan o wara kakatap ang kayo ngadto sa lain pang panimay gawa sa panimay region ni Dennis Garcia ang hingpit yun nga naugdaw. Ibarabana na sila og structural damage sa 330,000 pesos ang maong nga danyos. Wala yung report na dunay na angol atol sa maong sunog. Gisubay ba nila ang tinungdan nga nung kalit ka na sunog kining panimay ni Dennis Garcia. Mauni atong updated report sa sunog sa Balamban. Ako inyong radyo man po, Lauro, DYHP, Tatak RMN.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Nationwide. Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Alas 6:41 na standby sa atong pagbalik.
12: Ang idol kong FM
13: 93.9.
14: IFM.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget. Sus!

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ulo.

0: Plaza Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado, baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice. Siyempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa niya.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo.
8: Smart 2.
7: Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
12: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sabango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangbang kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS. Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
15: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
15: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
18: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
19: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
23: Ang idol ko FM
24: 93.9.
11: IFM
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa
12: niya.
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
26: Ang keratin na may plus.
27: Keratin Plus.
28: Ang keratin na may plus.
29: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
30: Komentary, guban pa kung dili mausap ang pag-tabang sad no, sa ato makaigsunan ng mga angayong tabangan.
31: Straight to the point.
30: So muna, nga mayunik tayo sa DYHP, sa bisan unsa mahigalang mga pamaagi, kay di man ta kutob lang sa pagbalita ha, kasamang kay nahimo sa tang frontliner kay dali ta makahimo lang mo piyong lang sa atong mga mata sa mga panghitabo sa atong palibot. So mo ka na nga ang ato sa mga listeners, salamat kaayo nga appeal sad sa atong krusada nga ato ning krusada tanan, ang pagtinabangay mahigala alang ni ini kay kining linog di man ay kapugngan yun na to, di man ay ma-forecast. Lahi lamang ng bagyo, mahigala nga ma-forecast man, na may pag-asa nga ma-forecast o unsa kakusgon ang bagyo, asa mo agi ang bagyo. Ba't kining linog, mahigala, porbida, pagkangidlis nga paminaon, mga kahigalaan nga maong insidente.
31: Straight to the point.
30: Unya ka na bang bungkag ng agi sa kwan ba? Ah, kana na ang malinugan mga sukitig paminaon? Sama itong nahitabo, mahigala, Jinsan, na pulpugod kasamang names. Katubi tawo sa may Jollibee names. Pilti pagkapulpuga. So inana mga kaigala ano? Surti kayo kay kantong maong building. Ang ako na balak ana today kay Jollibee maguto sa dunay mga mamahaw kay La City 35. Unya dito mahigala sa taas, toa dito mahigala ang Love Radio. O ilaning sister station dito ni kasamang Sir Marlon Baula. Gani ay lansa. Good morning nyo da sir. Inoutpunta nga okay na itong mga personnel dito taon. Pagtayog mga kagalan, kagawas na dayon day. So muna importante ha. Kay kiniwa may namatay dito. Kani ho? Kung nalago names ka na nang tanawa ho? Ang pinaklaro ani. Butay nga isang audio gamay. Butay isang audio gamay be. At isang balikan kadali mga sukit di paminaw.
0: Gumpago!
30: So ato matanaw, nabalaka gitag mayo pero kaluwi sa Diyos nakapaspas na nakagawas. So muna nga doon ay linog dekin, mas mayo mo gawas ka na yun. Di gano'n mahimo mga higala nga mo pundo ka niya. Kaya kiningita mo ang leksyon man nga wa ma kwanda yun. Tama ko?
0: Wala na, oh my God, akong kamo. Wala na, ikaw o kaya diro. Wala, may tao kaya, may tao. Hulo! Nay tao?
30: Okay. So, sige names. Kanang kuhay ko audio names. Kani ha? Talawa, leksyon ka na mga kagilaan. Kaya nagkagawas man matur pa sa itong report ni Radyoman Rose. Dito mahigalas Jinsan. Pag uyog, dagan sila dayon. Grabihang gamay sa oras dayon. No? Dagan dayon na kwan. Grabihang amazing no nga na kwan jud na milagruhan pa ng mga tao nga naa diha nga paspas nga nakagawas mga kaigsoonan pero ang uban taon mahigala way swerte og nangamatay jud sa maong linog mo na nga sa makausap pa ato mahigala gi hangyo ang ato mga kaigsoonan og salamat kayo no kay sa pagkakaron mahigala ubay-ubay na matag na dawat sad nga tabang salamat sa inyong pagtubag og ato bang masuta mahigala nga ining panahon sa katalagman di ay mga igsuon na to nga andam og tagana nga mutubag sa GDI. Naapay mga nahabilin nga kwan. Bisan pa man sa atong usahay magtanaw tas mga balita sa palibot ba makaingontag wa na man siguro paglaom ning atong nasod kay. Naunsa naman ning kalakiharon pero ang mga tao ba sa private sector no makaingonta mahigala nga do na pagyud ay usa ni nga maghatag ba to kadasig nga naapay mga daghan tarong mga tao. Daghan pa ba ma-encourage sa tabang salamat sa Ginoo na pabali daghan-daghan pa din dunay kasing-kasing kay magtan-aw kas mga balita labi pa sa kauluhan sige man kinawatay mga sukit ng paminaw murag wa bay pagtagad sa lang isig katao basta sila magkakwarta lang sila
31: straight to the point
30: kawat dito kawat dire pero kanina na yung mga insidente di na to kapunggan ang linog di ta makatabang ang linog di ta kapugong ana but makatabang ta human sa linog pinagi sa pag

kahatag tagkadasig nila nga daghan ang mga tao nga naghuna-huna para nila, daghan ang mga tao nga doon na pa'y malumog kasing-kasing nining atong katilingban karon. Gahapon landaan mga sukit ni Paminaw, ubay-ubay naman gini. So ang ato ganing update karon sa ato may galang nadawat nga donations pagkakaroon pa lang, sukad na ito gilusad ni Daikin ang maong atong relief campaign may gala. So karon na anatay 305,000 na. 903 pesos, no? So, salamat kayo. Doon natin nakuha mga higala nga GCash na diya sa Maya, sa GoTime. Diabot ang 215,433 pesos and 73 centavos. O niya diri sa cash donations, doon natin 90,470 pesos. So, katong uban, amot-amot lang ta. Bisal pila lang, no? Kutub lang siya mong makuan. O niya maka-send lang ka pinag-is GCash ni Inday Marisa Badges, Inday Aida Tampos, Jane Gallardo, nila mahigala ni o sa man to kan Jane nga kwan GCash ba to or kwan to good time tong iya ang kang Inday Tweety Idol Tweety nga appeal sad mga sukit di Paminaw. So salamat kayo no sa atong mga kaigsunan. So kang Rimart GCash kang Aida no data mahigala atong mga atong gi butang diri sa atong kwan atong screen ang inyong mga GCash numbers para nga makapaambita mga kagalaan sa ato sa mga grasya ato mga nadawat mga kagalaan. Okay, atong asa man tong kwan, asa man tong atong basahon nga mga GCash numbers. Okay, so aron nga atong mga kwan kinesiya. So mo ni atong mga GCash numbers mga kagalaan, ang atong total donations is 305,903 pesos and 73 centavos as of today. Og unya ang atong GCash numbers nga katong kaigsunan at uban nga wa pa makadonate, mahimo mga mo donate mo, pinaagi nimo mga GCash numbers aron makapaambit sad mo sa inyong mga grasya din ha. Usa kini ka opportunity nga makatabang ta sa ato mga kaigsunan nga tinuod nga nang inahanglan ro mga panahon ha. Straight to the point. Og kini mga kagalaan tinuod gyud nga mga biktima taon nya nga ato ani, rest assured nga naa ninyo gi donate pinaagi sa atong sibyanan DYHP Aramin Cebu. Transparent ta sa atong nadawat ng mga donations, transparent sa ta sa atong paghatag ini ngadto sa mga biktima, mga sukit ng Paminaw. Mahimo nga itong i-turn over ni sa atong sister station sa General Santos City o pwede sad mahigala nga kita mismo may muhatag ani dito gyud sa mga biktima. So, atong tanawon depende sa atong madawat mahigala nga mga cash donations. Manas pagkakaroon, padayon may mahigala nga nanuktok sa kasing-kasing sa itong mga kaigsunan nga maka paambit no sa ilang mga grasya sab sa pagkakaroon mga sukit ni Paminaw niining maong katalagman. So salamat no dunay mga nitubag na to diri dunay gani uban nga nihatod gyud sa ilang donation nga ni Anhe gyud no asa man naposto sa atong kwanday no katong atong ni Anhe kagahapon kay na timingan nga naa ko diri so nagkakita mi no niining ato mga donors gikan sa Mandawi nga ni tunol sa dato mahigala og kantidad nga dako to yung gitunol dai pila man to yung gitunol na tanawa ko no ang kwan ngari na timingan may gala nga nag-abot mi diri so ni tunol og 20,000 no kini ni ang ilang gi donar mga kay galaan diri do na po ni tunol gani og 50,000 dili magpaila so do na dinagko do na po ginagmay do na po may galay mo GCash ang tag 500 100 50 pesos na asad. Doon na po may galing 1,000, na po itag 5,000. So, depende lang. Kaya kanagong gidakon mahigala sa atong gihatag o gigamyon, depende mong puna sa ato mahigalang capacity, no? So, ang kadabang atong pagkamang gihatagon, depende sa itong capacity kay o by way o percentage mahigala sa ako nang giingon. Kung nagsweldo ka o 100,000 kay niya nihatag ka o kininyang 10,000, dako na na kay. Pero, by way of percentage sana, mga 10% na na. O nagsildo kag 10 million, ihatag kag 1,000, 10% sige po na sa iyang sildo. So, depende na. Nga kanabi tayong mula, doon ay kurut gamay ba? Kurut gamay imong kasing-kasing sa paghatag kay doon ay mga nasakitan dito nga ikaw mismo sa mahigala mo, paambit ka o due tayong sakripisyo, alang nila. So, medyo, kuhan, kay, kita na imong sildo pa naman kay 1 million a month kay yung hatag kag 1,000 mula guwaray na itabo ni mo, no? Wala, sincere ka ni mo. Doon na kapag mga grasya mo abot ni mo, pero medyo
gamay lamay na iban sa padudanan, og dunay mubo-bo kasi amo lang.

0: Igo lasat. Pero kanto mo lang na dako-dako yung naiban kibangap. Bida mo na dako-dakong porsinto pala ni mo. Kaya mora na yung income niya. Hatag ka. Medyo ang mo suod sa limong mga grasya, mapilo-pilo sa kasamang kay. Believer sa taana, may gala kay biblical, may sagunang nana. So muna nga, doon ay mga kaigsuna na tuuban nga, kuhan gila sila kanang kinasingkasing o willing gila mga kagilaan nga mo donate. Muna nga, among gilusad ni may galang maong atong uplantabang kay doon naman tayo maigsuon nga nanginahanlan yun karon in town, mga sukit di kuminaw. So muna mga bata nga, kung anong lahat itong video dong, katong nanagan mga bata, ang kini ang pagkuan man ni katumuntun na datugan sa ilaw mga sugit ni Paminaw. Okay, so mo ni mahigala mga panghitabo dito sa General Santos City atol mahigala sa nitabo nga linog. So ang ato karon akong gi-account dili mahigala ang atong mga donation sa atong gipaagi mahigala sa GCash, gipaagi sa Paymaya og uban pa mga sugit ni Paminaw kini kang inday ay datampos akong basahog bali ko no names ipa dool ko no names kay di kay ko kabasag layo names. Koala na kana names, okay. So kang inday ay datampos ang atong GCash number og Paymaya number parihala ni mahigala iyang GCash ug Paymaya 0991207-9880. Okay, kumbalikon 0991207-9880 ang kang kasamang remark pugoy 0916-525-5663. Ako balikon 0916-525-5663. Ang kang kasamang idol tweety, kang Ilika Joy, mga kagilaan, 0927-648-2390. Ako balikon, 0927-648-2390. Muna kang Ilika Joy Hanaban, si idol tweety ni, no? Okay. Ang kang Inday Marisa Abadjes, 0906-298-3429. Ako balikon, 0906-298-3429. Og ang kang kasamang Ken Galinia, Caroline Rilian, mo na imo day. Agi-apil na kang Inday Ken, kay mo kineng uban gud mahigala mo traffic ba niya usahay mga kagilan mo kagar. So aton nga papi-apil ang kang Inday Ken Galinia, mo ni si kasamang Caroline Rilian, 0993-590-8029. 0993-590-8029. O giyatay go time ni Inday Marisa Abadjes na QR code o datay InstaPay sub ni kasamang Jane Gallardo na no, atong gigamit mga kagalaan alang sa inyo mga donations. Ito mga kaigsunan na ito nga anda mo paambit mahigala sa ilang mga donasyon alang sa mga nabiktima mga kagalaan sa linog dito sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Atong iampo sila dito mga sugit ni Paminaw kay Pulbida. Dili sad malalim mga kagilaan. Si Idol Buiki nag-text sa nato. Wagi hunong ning ato mga activities Idol Buiki, kasama nga Buiki, kay naaputay uplan balik eskwela karon sa Sinsin Elementary School as kangilngiga. Why kapoy-kapoy Buiki? Kumbati lang Buiki. Ato may gala mga kaubanan sa IFM mga sugit ni Paminaw. Monig ingon may gala nga padayon lang yun mga higala, no? So, muna yung nakalahit na ito, mga kagilaan, sa DYHP o sa IFM. Kay ang ato, mga higala, ni balita tani, pero di lang kutob sa pagbalita, kundi li apil sa mga higala ang pagtabang. So, muna yung mga higala ang mufil sa mga higala o unsay mga naitabo ba. Muna nga, atong gamiton sa makausapan nga instrumento ang atong sibianan. Katulang gustong mutabang, no? Doon ay mga grasya din ha, nga willing sad niya mutabang sa atong mga kaigsunan. Kung ato gong dadoon nito itong tabang, o doon tayo 1,000 pesos, 500 pesos, o 100, pwede lang na siya. Ato lang yung usahon din para nga mudako siya, mudakong impact ba. Kahit kung natay 1,000, di man ato mada dito nga pila rin itong matagaan, no? Pero kung mudako ang atong kwarta, mas dako ang atong madaghan atong matabangan. So inanak lang mga sukintig Paminaw ang atong pagabuhaton. Atong takna la City 2 na ang atong mga isgutanan sa Senado, bida. Ubay-ubay pagid ni mga sukit ni Paminaw pa na ito ibawas mahigala pero ito lang isgutan o niya o dugang pa mga reports at mga kaigalaan. Okay, as of now, ang atong update mahigala ni abot na tag 326,663 pesos and 73 centavos as of this time. Salamat sa mga kaigsunan sa ila mahigalang pagtubag sa atong panawagan. No? 326,663 pesos and 73 centavos. Niya padayon ta mahigalang nidasig ninyo sa uban pag padangat sa inyong mga tabang diri sa atong sibianan DYHP RM in Cebu among gi i-account sa kahanginan kanang maong mga nadawat nato for transparency o sa ato sa paghatag ato sa mahigalang ipakita mahigala sad no ang atong transparency sa pag-turnover nato sa atong madawat diri mga sukin tigpamina. Okay, standby lang una lang sa RMN 558 Manila nga musulod na kalundayon. Musulod sa ato mga lokal nga mabalita unya mobalik tas tong dugang pang mga komentaryo unya mga sukin tigpamina. Alas 7:03 na.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tin you mo.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-Empress? Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: 93.9 IFM.
17: Mapugnan po niya.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
25: Ang keratin na may plus.
26: Keratin plus.
27: Ang keratin na may plus.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
28: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
30: ACS.
31: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
32: Alco Plus, Alco Plus.
33: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
35: Hello eh, nauntsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
36: Mapugnan pa.
0: Pune!
1: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
2: Okay, vitamin plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
27: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
27: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: 93.9
1: RMN Network News. Ania na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
0: RMN Network News.
2: Yan ang report kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato. Radyo Manjul Dimapalaw, Tatak RMN.
3: Maraming salamat, Radyo Manjul Dimapalaw.
4: Samantala, anim na mga active trench sa ating bansa. Posible raw po magdulot ng hanggang magnitude 8.2 na lindol. Ang kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol. Ito yung mga Philippine Trench, East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench at Sulu Trench. Sinabi po ni Director Bacolcol na pupwedeng maramdaman ang malakas na lindol sa anumang bahagi ng mga active trench. Kasabay na rin po yan ng pagtataka ng ilan na ang Cotabato Trench ang gumalaw at nagdulot ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City dahil aabot sa mahigit 300 kilometers ang haba nito. Kaugnay niyan, inabisuhan na po ng opisyal ang mga komunidad sa baybayin na agad lumikas sa mas mataas na lugar kapag maramdaman ang malakas na pagyanig. Mayroong posibilidad daw na magdulot ng tsunami kung saan tatlong senyales ang dapat pong tandaan. Malakas na pagyanig, biglang pagbabaw o paglalim ng level ng tubig sa dagat at ang malakas na ugong na nagmumula sa karagatan.
3: Sa kaugnay pa ring balita, nakahanda umano ang sektor ng enerhiya sa bansa sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila o mga kalapit na probinsya. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fentebella, nagsagawa na sila ng simulation kung paano tumugon sa sitwasyon ng malakas na lindol. Tuloy-tuloy rin anya ang ugnayan sa mga stakeholder mula sa power generation, transmission at distribution para matiyak na makukumpuni agad ang masisirang pasilidad sa lalong madaling panahon.
5: The Big One po, meron po tayong ginawa ng tabletop exercise. Nakadalawa na po yan at meron po tayong contingency plan. Ibig sabihin, meron tayong mga assignment sa bawat player, both from oil and power, kung paano po tayo mag-respond. So, yung maganda po niyan, uulitin natin or dadalasan natin yung tabletop exercises para po itong ehersisyo at mapabilis no yung ating memory, mapabilis din yung ating mga dapat gawin.
3: Tinukoy naman ng DOE Task Force on Energy Resilience ang power company gaya ng Meralco na magiging pinaka-apektado ng The Big One dahil ito ang nagsusuplay ng kuryente sa Metro Manila at mga karating lalawigan.
6: As early as 2019, sinimulan po natin ang paghahanda ng energy sector when it comes to The Big One in the Greater Metro Manila area. So, nakipagtulungan po tayo sa iba't ibang stakeholders po from the energy sector. So, majorly po, no, nasa Meralco franchise area po yung magiging apektado kung magkaroon po ng The Big One.
3: Yan po si DOE Task Force on Energy Resilience Supervising Science Research Specialist Maggie Olvido.
4: Magsasagawa naman ng special prayer at second recollection o second collection ng Simbahang Katolika para po sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
7: Kasunod yan ang panawagan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines sa President Archbishop Gilbert Garcera na isama sa special intention ng earthquake victims sa mga Sunday Mass at maglikom ng pondo bilang pantulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Garcera, ang makukolektang pondo sa June 14 Mass ay itatransmit sa mga social action center ng simbahan at ito ang magbibigay ng emergency relief at rehabilitation effort sa mga biktima ng lindol. Nagpahayag din po ang pinuno ng CBCP ng pagdadalamhati at pagkakaisa para sa mga pamilya nga na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao.
3: Sa iba pang mga balita, mga kasama, isang veteranong mamamahayag sa Baguio City ang patay matapos atakihin sa puso habang nagbabalita hinggil sa pagbubukas ng klase. Kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
8: Isang veteranong mamamahayag sa lungsod ng Baguio ang nasawi matapos atakihin sa puso habang nasa gitna ng coverage para sa pagbubukas ng klase nito lamang Lunes. Kinilala ang biktima na si Mar Dilaw Oclaman, 61 years old na nagtungo sa Manuel Rojas Elementary School kasama ang kanyang anak. Habang kumukuha ng mga larawan para sa kanyang news coverage, nakaranas umano siya ng matinding pananakit ng dibdib bago bumagsak sa gilid ng kalsada. Agad siyang tinulungan ng mga saksi at isinailalim pa sa CPR bago isugod sa ospital. Ngunit idineklara na itong dead on arrival. Mahigit 20 dekada rin naging bahagi ng media industry si Oclaman. Nagsimula siya sa isang lokal na pahayagan sa Baguio City bago naging reporter ng isang regional news outlet. Kalaunan ay itinatag niya ang sarili niyang online news platform na nakatuon sa mga balita at pangyayari sa Baguio City. Kinilala naman siya ng mga kapwa mamamahayag bilang masipag, maaasahan, palaging present sa coverage ng mahalagang kaganapan, sakuna at isyong lokal. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak Armen.
7: Samantala, umiiral na raw po sa Pacific Region ang mga kondisyon na nagpapahiwatig ng El Nino phenomenon. Ayon sa DOST Pag-asa, mas mainit na ng 0.5 degrees ang temperatura sa karagatan sa rehiyon kumpara sa average temperature sa mga karagatan ng mundo. Bukod dito, ipinapakita rin ng mga climate model na nasa mahigit 80% na ang chance ng ma-develop sa ganap na El Nino event ang nararanasang pag-init ng karagatan. Patuloy namang babantayan ng State Weather Bureau ang nagpapatuloy na El Nino condition at ang mga inaasahang epekto sa klima sa ating bansa. Bigpit ang abiso po ng Pag-asa DOST sa lahat ng ahensya ng gobyerno gayon din sa publiko na paghandaan na at gumawa ng hakbang para maibsan ang nagbabadyang epekto ng El Nino katulad ng mas mababa sa normal at dami ng ulan.
3: Pagputol ng puno sa isang government housing project sa Bataan na uwi sa tensyon. Kasama natin mula RMN Bataan, si Radyoman Mike Sigara.
9: Naging tensyonado ang isinagawang tree-cutting activity sa isang government housing project sa barangay Pinulot, Dinalupian, Bataan, patapos harangin ng ilang residente ang pagputol ng mga puno sa lugar. Makikita sa insidente ang ilang residente na humarang sa mga manggagawang gumagamit ng chainsaw habang ang iba ay niyakap pa ang malalaking puno upang pigilan ang pagkapatuloy ng operasyon. Ayon sa permit na inilabas ng DNR, may kabuuang 128 puno ang pinayagang putulin upang bigyan daan ng konstruksyon ng 4 Peace Housing Project ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Iginiit ng pamahalaang bayan ng Dinalupian na dumaan sa tamang proseso ang proyekto bago ito ipinatupad ng private developer. Gayunman, maring tinututulan ito ng ilang residente na nagsasabing may issue umano ng land grabbing sa lugar. Sa gitna ng operasyon, dumalo ang mga kinatawa ng DNR, DSWD, MSWD, PNP, Public Safety Office at ilang miyembro ng media. Kalaunay na nagpatuloy ang pagputol ng mga puno alinsunod sa bilang na nakasaad sa permit ng DNR matapos umatras ang mga nagpoprotestang mga residente. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
7: Samantala, bawal muna ang pagpasok ng mga bisita sa Senado habang naka-work from home ang mga empleyado simula ngayong araw, June 10 hanggang bukas po yan, June 11. Kasunod ito ng napaulat na seryosong banta sa seguridad sa Senado. Sa inilabas na memorandum ni Senator Sherwin Gatchalian, iniutos niya ang pansamantala samantalang ang suspension sa visitation policy at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na preventive safety protocols. Inatasan din ang mga tanggapan na gawin muna sa pamamagitan ng video conferencing ang kanilang mga meeting. Layunin ang hakbang na ito na mabigyang daan ang National Bureau of Investigation para magsagawa ng masusing security assessment at inspeksyon sa loob po ng gusali. Naka-heightened alert na rin ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms kung saan mas hihigpitan ang screening sa lahat ng taong papasok, maging sasakyan at package sa loob ng Senado. Sa kabila ng banta, tiniyak naman ang pamunuan ng Senado na tuloy-tuloy ang legislative at financial operations ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
3: Sa kaugnay na balita, banta sa Senado nag-ugat daw sa 18x bodyguard ni dating Congressman Sal Dico. Kasama natin mula Senado Radyo Mancunde, Bata.
10: Inamin ni Senator Ping Lacson na maaaring pinagmula ng sinasabing threat o banta sa Senado ang 18 dating tauhan ni dating Congressman Sal Dico. Ito rin ang sinasabing dahilan sa iniutos ni Senate President Pro Tempore Wingate Chulian na maglatag ng heightened security measures at preventive safety protocols sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Noong Lunes ay nagtungo ang 18 ex-bodyguards ni Co, subalit hindi rin naman humarap ang mga ito sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa intelligence information ay pinarating sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag, posibleng gamitin ang 18 para makakuha ng suporta mula sa mga miyembro ng uniformed services. Inialimbawa ni Lacson na kung humarap sa pulong ng Blue Ribbon Committee noong Lunes ang 18 ex-bodyguards at kung sa pagsisinungaling ay makontempt sila at ipinag-utos ang pag-aresto, posibleng may mga armadong pumasok sa Senado na hindi naman mula sa mga uniformed services, kung hindi sa mga sibilyan na nais lang manggulo. Tinukoy din ang senador na sa tuwing may ganap o pagdinig, ay narariyan palagi ang mga anti-government protesters na nagrarally sa gate ng Senado. Nanawagan din si Lacson sa AFP at PNP na maging mapagmatiyag laban sa mga tao na tinawag niyang power hungry at iyong mga destabilizers na magte-take advantage sa kalituhan o sa sitwasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMS.
3: Mangat sa aming pagbabalik, isa patay, isa kritikal sa bangga ng motor at kotse sa Iligan City.
7: Isa rin ang patay matapos gilitan sa kanyang bahay sa Bukidnon.
11: RMN Network News.
12: Budag Pilipinas sa ito po.
3: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
15: Apat ang arestado sa pahihimon.
16: Impeachment complaint.
17: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
14: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
11: RMN Network News. Police report.
3: Isa patay, isa critical sa banggaan ng motor at kotse sa Iligan City. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Jay Dubarco ng RMN Iligan.
18: Isa ang patay habang isa naman ay nasa critical na kondisyon matapos magbanggaan ang isang motorsiklo at isang kotse kagabi sa kabaan ng highway malapit sa fire substation, Barangay Santa Filomena, dito sa lungsod ng Iligan. Mabilis na isinugod sa pagamutan ngunit binawian din ng buhay ang driver ng motorsiklo na hindi pa nakikilala hanggang sa ngayon habang nanatili namang kritikal at sa ilalim ng obserbasyon ng mga doktor ang wala pa rin pangalang backrider ito. Sa inisyal na ulat mula sa kapulisan, bumabiyahe sa magkasalungat na direksyon ang naturang motorsiklo at isang Toyota Vios na may plate number GBC6598 na minamaneho ng isang 57 anyos na lalaki, may asawa at residente ng Barangay Tomas Cabili. Pagdating sa nasabing lugar, aksidenteng nagsalpukan ang harapang bahagi ng motorsiklo at ang harapan ding bahagi ng kotse. Dahil sa lakas ng impact, ang driver ng Toyota Vios ay kasulukuyang nakadetain habang ang kanyang sasakyan ay dinala sa tanggapan ng Traffic Enforcement Unit para sa kaukulang disposisyon at karagdagang investigasyon kaugnay sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman J. Dubarco, Tatak, RMN.
7: Police report pa rin tayo sa probinsya. May isang patay na natagpuan sa kanyang bahay sa Bukidnon at yung biktima ay ginilitan pa sa leeg. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
16: Naliligo sa kanyang sariling dugo at wala ng buhay na matagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaki sa loob ng kanyang bahay, partikular sa Puro 4, Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay nasa 45 taong gulang at residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat, base sa salaysay ng kanyang kapitbahay, gabi nung nakarang araw, narinig di umano nito ang biktima na may kausap sa loob ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan na ito na diskubre na wala ng buhay. Sa pag-eksamina ng mga personahe ng Scene of the Crime Operatives, usok sa bangkay ng biktima na pag-alamang ginilitan ito sa leeg, rason ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na sa posibleng pagkilala sa suspect sa krimen. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN! RMN Network
3: News! Naghihinagpis ang kaanak ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonya matapos itong masawi ng malunod sa kasagsagan ng team building activity umano sa Dipakulaw, Aurora. Sa post ng ina ni Rene na si Roveline Baterbonya, sinabi nitong walang anumang halaga ng pera ang papalit sa alaalang iiwanan ng kanyang anak. Nang makausap naman ni Ginang Roveline si Agusan del Sur Governor Santi Barriga Cane Jr. bago tumulak pa Maynila, inamin nitong wala siyang alam sa klase ng training nakakaharapin ng kanyang anak. Kung alam lang nito ang klase ng pagsasanay kabilang ang paglangoy sa dagat nang may weights o pabigat sa paanan o sa paa, ay sana ay hindi na niya pinaluwas ng Maynila ang kanyang anak.
19: Wala nila gin-orient nga, ma'am, pag maalimin mo ang anak, naami training, inana. E kung di pasabot lang po nila nga na anak, kung masabot, paalag, pagkalisod mo din ako, siya yag ko dito. Pero wala man nila gipasabot doon sa kontarong. Inana lang sila nga, ma'am, pag mutungtong na si Rini din sa atin niyo, naami inana nga training, naami inana, umakaya ba sa imong anak? Kaya akong pangutan nun akong anak.
3: Umaapela naman ng pamilya na isailalim sa autopsy ang katawan ng kanilang kaanak. Samantala, nakipag-ugnayan naman ang paamunuan ng Ateneo sa National Bureau of Investigation at sa PNP-CIDG para pangasiwaan ang investigasyon. Pahayag ang pamilya ng isa pang nasawing atleta na si Divine Adili na maibalik sana ang labi nito sa Nigeria para maisagawa naman ang cultural practices nila. Mailalim naman sa psychological processing at counseling session ang men's basketball team kasama ang coaching staff para mabigyan ng suporta kasabay ng malagim na nangyari.
7: Sa kaugnay na balita, yung pagkamatay po ng dalawangang atleta ng Ateneo ay pinaiimbestigahan sa National Bureau of Investigation. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
20: Nananawagan si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon sa pagkasawi ng student-athletes ng Ateneo de Manila University na sina Divine Adile at Rene Clert Baterbonya matapos malunod sa team-building activity sa Aurora. Gate ni Chua, may kakayahan ang NBI na magsagawa ng buong forensic investigation upang matukoy ang totoong naging takbo ng mga pangyayari, sino ang nagdesisyon, ano ang aktibidad na isinagawa, may ipinatupad bang safety measures at nasunod ba ang kaukulang protocols? Ayon kay Chua, kailangang silipin ang lahat ng anggulo sa insidente at dapat makipagtulungan dito ang mga organizers at mga individual na responsable sa training camp. Din ni Chua, marapat mabigyan agad ng hustisya ang pamilya ng mga biktima at daan ito upang magkaroon ng peace of mind o kapanatagan ang mga magulang na ang anak ay lumalahok sa mga athletic camps at training programs sa iba't ibang panig ng bansa. Katwira ni Chua, ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang mga coach, sa paaralan at sa training camp dahil sa tiwala na makakauwi ang kanilang mga anak ng ligtas, mas malakas o mahusay at handa sa kompetisyon kaya dapat matiyak na hindi na mauulit ang sinapit ni Rene at Divine. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: RMN Network News!
21: Hindi dapat makalimutan na nararanasan pa rin ang krisis sa bansa dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ito ang ginit ng think tank na Ibon Foundation kaugnay ng nangyayaring kaguluhan sa Senado para kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Marami pang pressing issues o mas mahalagang usapin na dapat unahin ng mga mambabatas maging ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi pa ni Africa na hindi naman natutugunan ang pangunahing problema ng mamamayan sa pagbabangayan ng mga senador.
22: Meron pa rin krisis. So yes. I think hindi pwedeng sabihin na natapos na yan porque wala masyado sa balita. Ikalawa, may bagong lindol nga at may nangyari po na lindol. Diba? May marami nagulat doon. So actually marami naman pressing urgent measures na kailangan pag-usapan. So para sa amin, ang pinakamahalaga kung paniwalaan natin yung mga service o humihina talaga siya, ito actually exactly yung panahon na kailangan magpakita siya right. Na hindi politika ang concern ko. Ang concern ko, yung mga apektadong Pilipino sa mga ganap na krisis.
21: Dagdag pa ni Africa sa mga nangyayari sa ngayon, malinaw na laro ito sa politika at bahagi ng paghahanda sa 2028 elections na hindi dapat gawing prioridad ng mga mambabatas maging ng pamahalaan.
22: Walang duda, tuloy-tuloy pa yung krisis, marami pang mahirap, nahinto na ang pagbigay ng ayuda, kailangan ng bagong batas para makapag-mobilize ang dagdag na ayuda. Doon lamang may economic rationale na mag-special session at magpasa ng mga bagong batas. Kaya polite way of saying lang yung baka may iniwasan siya na political blowback sa kanya, pero hindi namin maintindihan. Like right now talaga, palapit na yung SONA. Ang worst thing para kay Pangulo Marcos ngayon, pumasok siya sa SONA next month na bumagsak ang lalong bumagsak ang kalagayan ng mga Pilipino. Tapos hindi niya ginawa lahat ng pwede niya gawin.
21: Si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa panayam ng RMN.
7: Otorisado na po ang Senado na maghalal ng bagong presiding officer sa impeachment court bago ang nakatakdang pag-convene sa Hulyo. Ito'y matapos mailathala na sa mga pahayagan ng Senate Resolution 48 na nag-aamyanda sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Matapos ang 15 araw, legal nang may patutupad ng Gatchalian Block ang bagong pamantayan. Sa ilalim po ng konstitusyon, minamandato ang Chief Justice na mag-preside kapag uusigin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas habang hawak naman ng Senate President ang impeachment cases sa iba pang impeachable officials. Ngunit sa ipinasang amendment, papayagan ang pagluluklok ng ibang leader sa rostrum sa pamamagitan ng floor vote. Iniadap ang panukala sa June 3 session kung saan lumitaw si Senator Chief Escudero para makakuha ng 12 senador ang Noe Minority at dahil dito'y nagkaroon nga ng sapat na bilang para makapagdeklara ng quorum at makapagpatawag ng sesyon.
21: Malacañang nanindigang walang constitutional crisis sa gitna ng gulo sa Senado. Kasama natin sa balita Radyoman Chanel Salazar.
23: Walang umiiral na constitutional crisis sa bansa sa gitna ng gulo sa liderato ng Senado. Ito ang iginit na Malacañang sa gitna ng patuloy na pagtatalo ng Cayetano at Gatchalian Block kung sino ang lehitimong namumuno sa Senado at dapat mga siwa sa mga opisyal na gawain na mataas na kapulungan. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, malinaw ang posisyon ng ehekutibo na si Acting Senate President Win Gatchalian ang kinikilala nitong leader ng mataas na kapulungan.
24: Sa matapo ng Malacañang, sa matapo na ehekutibo, Ibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
23: Git pa ni Castro, anumang usapin o problemang may kaugnayan sa pagpatakbo ng Senado ay dapat resolbahin ng mismong Senado at hindi ng ehekutibong sangay ng pamahalaan. Nananawagan din ng palasyo na tapusin na ang sigalot at igalang ang kasalukuyang liderato upang makapagpatuloy ang Senado sa pagtupad ng mga tungkulin nito. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Man Chanol Salazar, Tatak RMN.
7: Nagsimula ng paghanda ng Kongreso ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27 sa ginanap na Interagency Coordination Meeting kahapon. Sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil, simple lamang ngunit marangal ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Bukod daw sa walang red carpet, hinihikayat din ni Garafil ang simpleng pananamit sa mga dadalo sa SONA.
0: It will be a simple SONA. Hindi yung design. So, there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we've encouraged everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipina dress.
7: Sa panig naman ng Senado, tiniyak ni Senate Secretary General Renato Bantog ang kooperasyon ng mataas na kapulungan at nagbiro pa siya pagdating sa gagastusin sa SONA.
2: We give all assurances apart from the regional support for a very successful SONA hosting. I also did not include our debt support finance because we do not intend to spend. Sagutan ng House na pinuhunan. But just keeping it light. So with that, I'm wishing everyone a very fruitful preparations for the song and of course a very successful song.
7: Yun po ang magkasunod na tinig ni Secretary General Cheloy Garafil at Senate Secretary General Renato Bantog.
21: Balita sa lalawigan, babaeng grade 7 student ang nakuhanan ng improvised tutor o yung ginagamit ho sa paghitit ng droga sa loob ng kanilang paaralan sa Talisay Negros Occidental sa pagbubukas pa naman ng klase. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
4: Nasa kustodiya na ng Talisay City Social Welfare and Development Office ang isang grade 7 na babaeng estudyante matapos nakuhanan ng improvised tutor sa loob ng paaralan. Dumalabas sa investigasyon na isinumbong ng Student Council President sa isang guro ng paaralan na nakita ng improvised tutor ang estudyante na siyang nagkumprunta naman sa estudyante. Matapos kinumprunta, voluntary naman na kinuha ng estudyante ang tutor sa bulsa ng kanyang uniforme at ibinigay sa guro. Hindi naman na ipaliwanag kung bakit ito ang may dala na improvised tutor sa eskwelahan. Sadyang hindi naman pinangalanan ng estudyante at paralan dahil sa sensitibo ang kaso. Kasama mo sa RMN DYH B Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN!
7: Probinsya tayo, barkong may kargang construction material sumadsad sa La Virgen Milagrosa, Badoc, Ilocos Norte. Kasama natin sa balitang ito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
5: Nagdulot ng oil spill sa baybayang dagat ng La Virgen Milagrosa, Badoc, Ilocos Norte ang isang cargo vessel na naglalaman ng aggregate stockpile na i-deliver sana sa Kalayaan Islands. Ayon sa kapitan ng barko na si Pedro Solana ay mag-emergency dock sana siya sa Salomague Port ng Cabugao, Ilocos Sur dahil sa pagpasok ng tubig sa kanilang makina nang harangin sila ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard dahil sa kadahilanang baka black sand ang laman ng kanilang barko na siyang issue ngayon sa Ilocos Sur. Kaya naman, desisyon ang kapitan na magtungo na lamang sa Corimao, Ilocos Norte nang hindi na nila kinaya ang sira ng barko kaya't isinadsad na lamang niya ito sa baybayin ng bayan ng Badoc.
6: Tinurn ko rito yung barko ko towards dito kasi sobrang lalaki na ng alon, hindi na namin nakayanan. Pero before that, galing kami ng Omni. Nag-loading ako ng doon.
25: Omni ko sa Corimao, sir?
6: Yes, sir. Nag-loading kami ng aggregate. Supposed bound for Kalayan, Batanes, Group of Island.
5: Sa ngayon, ay nagmo-monitor na ang PCG Ilocos Norte sa nangyaring oil spill.
26: Sir, nagpadala po ulit kami ng personnel para i-monitor po yung vessel po doon. Nagdala na rin po sila ng oil spill boom in case magkaroon po ng traces doon sa mismo vicinity waters. dun sa area or sa mismong pong shoreline po, sir.
5: Samantala ay ating nalaman na nirescue ng mga mangingisda mula sa Badok ang 15 crew ng barko. Nagpapasalamat naman ang kapitan sa pagre-rescue sa kanila at pagbibigay ng mga kain at mainom na tubig. Kasama mo mula dito sa IFM Luwag, ay Dolores Martinez, Tatok, RMN.
21: Balita sa Ibayong Dagat, sasara ang halos 100 paaralan sa lungsod ng Utsunomiya sa Japan. Ito'y matapos na makapagtala ng sunod-sunod na pagpapakita ng mga oso o bear sa iba't ibang bahagi ng kanilang syudad, kabilang na yung loob ng isang junior high school at isang shopping district. Pansamantalang sinuspinde ng Board of Education ang klase sa lahat ng pampublikong elementary at junior high school para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Nagpapatrolya na rin ang mga pulis at local hunting association. Ayon pa sa mga otoridad, muling tumaas ang kaso ng pag-atake ng mga oso ngayong Hunyo dahil tapos na ang hibernation season at dahil na rin sa epekto ng climate change at kakulangan sa pagkain sa kagubatan ay napipilitan ang mga oso na lumabas sa lungsod. Batay pa sa datos, muling o mula noong Abril ay umabot na sa 3 ang namatay habang 20 naman ang sugatan sa buong Japan dahil sa pag-atake ng mga oso.
7: Sports tayo, mahigit 1,000 atleta sa sabak sa Philippine Athletics Meet ngayong araw na ito. Kasama natin si Niel Santua.
8: Nakatutok ang atensyon ng mga lokal na atleta sa pagsisimula ng ICTSI Philippine Athletics Championship ngayong araw sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Mahigit 1,000 atleta kabilang ang ilang dayuhang kalahok ang sasabak sa prestihiyosong track and field meet. Layunin ng torneo na mabigyan ng pagkakataon ng mga homegrown talents na maipakita ang kanilang husay at makakuha ng pwesto sa mga susunod na international competition. Inaasahang magiging tampok ang matitinding laban sa iba't ibang uri ng running, jumping at throwing events. Samantala, magsisilbi rin ang kampyonato bilang mahalagang yugto sa paghahanda ng mga atletang Pilipino para sa mga darating na pandaigdigang torneo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
21: Subay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
7: Ako naman yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
21: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mapiya mapita, mayapayabak mga kasama.
9: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
10: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
12: Dito ako bilib.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
13: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
15: Oh. Mapugnan pa ni.
25: Oh. IFM. Balita sa buntag.
27: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
28: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
29: Ang keratin na may plus.
30: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
31: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
30: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
32: Ako Plus, Alco Plus.
33: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus. Good.

0: B-Well-C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B-Well-C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamshis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Ang Idol mo, DJ.
3: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
4: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
5: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasyo.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi. Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Iuna radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abrihin ay mo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapunggan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.

93.9 IFM, Pugnan Pani. Basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day! Uy, syempre mga idol, hisgot ag Happy Idol Day. Kalingawan, papremyo, pasalamat. Nagpadayon usab nga to nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Karon na ginang umaabot Hunyo 12 Idol ha, ug Hunyo 26 ang ato ang raffle draw nga pagahimuon. Daghan kay tang mga nasakpan nga naminaw no, basta kay naglanog lang gyud inyo hang radyo dress inyo ha mga panimalay. Unya sa pagsuroy-suroy nilang Idol B ug kamo masakpan automatic Idol. One raffle coupon gyud na inyo hang madag-an no. Si Idol B na bahalag suwat sa inyong mga pangalan. Inyong mga detalye dira, unya diri na naka-ready na na sa ato ang Magic Bowl Idol. Kung kinsa kaha ang palara na to nga mga makadawat sa BBC. Dili bebek ko, kundi bugas sa brand new bike o GCash or cash. Ayog si Piata Idol ha, maskin pa man o dira online. Basta kay naka-follow lang mo diri sa itong official Facebook page, naka-join mo kanunay sa ato ang Facebook Live sa ato mga nagkaryang programa Matag Adlaw Idol. Automatic po, lain po na siya nga raffle coupon, no? So, atangin na siya ninyo. Kaya nga ito ang raffle draw. Ato po nang i-live Idol para makita ninyo kinsa ka nga ito mga lucky winners karong umaabot nga Biyernes sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Suwerte naman lang ning labi nagting bits ron. Noon namin nagsweldo pitcha jays, no? Pero gamay ra kayo ni sila. Pero ting bits gyud ron kasagara. Maskin pa man og sweldo, no? Pila ka oras gikas dawat sweldo, eh. Nagsuod ganis ATM, wala na. Pakdot na po. Gikan sa paldo, mapakdot na dayo. Magpadayon ta nga, nagpasalamat, Idol, no? Grabe.

kaayo ang inyuhang pagsalig, no, ang inyuhang trust sa ato ang sibyaanan sa DYHP o Gaya FM. Alang sa atong gihimo nga oplan tabang para sa tumakaigsuunan sa kinibitong pagtayog sa linog, 7.8 magnitude galinog, mga idol. Dito sa Mindanao, gantag mga apektado nga makaigsuunan. Sa ato ang donation drive sa atong oplan tabang. Kaliman ka na idol ha, via GCash, Maya, GoTime, tanang mga outlets sa ato nang gipaningkamutan. Ang atong nadawat sa GCash, Maya or GoTime idol miabot na sa 236,193.73 pesos pagani ni centavos idol. Unya ang cash nga atong nadawat kay daghan man tag mga kaigsuunan nga bibisita gyud diri sa atong sibyaanan. Personal nga mitunol sa ilang mga hinabang idol miabot pud ni og 20,470 pesos. Salamat kaayo. So total 326,663.73 pesos. Grabe, makapanlimbaw sa balhibo idol. Dagan kayong salamat. As of alas 7 nis buntag karong adlawa idol ha. Grabe, no, salamat, salamat kaayo sa atong mga kaigsuunan nga padayon in town nga misalig sa atong programa, misalig sa atong mga sibyaanan sa DYHP o IFM. At ang ilang ninyo kay sa matag karon ug niya maghatag pud tag updates niya karon pong buntaga. So, usap pud ka mahinungdano no nga kalihukan ang ato pong gihimo mga idol. Subay nining pagbukas sa klase aduna tay gipahigayon nga offline balik eskwela. Siyempre, kauban ninyo ang IFM DYHP, mga idol, in partnership sa ato pong mga brands, no? Ang kinipong grupo sa Sniper. Unsa kay pangalan sa ilang grupo, Idol Buiki. Again, daghan kayong salamat. Daghan kay tag-angay pasalamatan karong buntaga. At tangin ninyo ang mga live updates, idol. No, inyo nang madungog karong taon-taon naman silang Idol Aiko, na silang Idol Tweety, na silang Idol Kenny, Idol Mami Tik, atong makauban ng pamilya nato sa IFM, and of course, ang pamilya po nato sa DYHP Idol. Oplan, balik, eskwela! Salamat, salamat kaayo. Unsa man ni Idol Mikey, naminaw may diri sa Tipolo, Mandawi. Salamat kayo sa mga taga-Tipolo, Mandawi, na po'y mga taga-Subang Dako. Atong mga karinderya dira, porti ng initas mga sabaw. Papamahawa ka ba? Salamat kaayo, idol, ha? Karong adlawa atong pagabisitaon ang Sinsin Elementary School. Bukirang bahin ni sa atong dakbayan sa Subo, mga idol. Atong gipaningkamutan nga ato sa di silang mabisita o makahatag punta og tabang dito sa mga tinunan, no, sa eskwelahan sa Sinsin Elementary School. At ang inin nyo na siya ha, ang atong offline balik eskwela, arangkada na karong buntaga, idol. Standby lang yun mo kay karong taon-taon ato nang tagaagpagtagad ang mga live updates nila nga sa ato ang team sa IFM o DYHP, mga idol. Kitakits, kitakits, kitakits! Pwede kita nga mukuyog dito pero wamay mabiyaan na rin noon dol. Manang kita lang sa inyo sa kahanginan niya. Of course, silang Idol Aiko, silang Idol Kenny. Grabe kay sa Idol Kenny, kaabti karong buntaga. Again, kauban na ito ang atong pamilya sa IPI, Obex Street, SCB 155, Cebu Exclusive. Salamat kaayo. Kauban sa nato, of course, ang atong mga brand partners, idol, naapod ang Virginia Foods Incorporated. Ang Unique Weddings and Events, salamat kaayo. Ang, of course, ang Team Saag number 1. Dagang kayong salamat, grupo po nilang Idol Buiki. Ang Photographers Club of Cebu Incorporated, ang atong pamilya sa Creative Studio 87, Sir Chris, Ma'am Tata. Sa kanunay, dagang kayong salamat sa inyong pagsuporta sa ato ang kausa. Ang Noah Thai, thank you very much. Dagan patag-angay pasalamatan para sa itong offline balik eskwela karong buntaga. At ang ilang na siya ninyo karong taod-taod, mga idol. Ayaw si Piata, Sinsin Elementary School, takarong buntaga, idol. At nga na nato ilang mga updates, mga taga-barangay Sinsin, maing buntag. Nindot ning panahon sa barangay Sinsin na. Arang-arang ang atong adlaw kay Yami. Danag na ang si Haring Adlaw, porti ng initas gawas dol. At least wag ito tay kabalakag musaka tagbukid kay bo, nabayat as mga hagit po danang...